na la ka le bitso ke feli mulo ke mvololo ke uthi a strata ke le bua ngwane swa o le teng le ga jeno misong yena ra mvololo ha re bo qhobe bo siu bona ke sa tso nga thabotsena ho ponto wa selebo pitso tsumani na non le mana tela rqb sebe di tsenga no eno ba tho kopana le na ho sane mona ho le sedi fm Mama di tsake le thagola ka jeno o utlwile mosa are woman got the right to be ka wapala zama jobe are magic nkinela matso metsi mo mamedi ho bakile ka tlhama ya hore ke tswa re pineng ho hang highly hamanati ri nele matso metsi mfela ke sekile ka etsa masebetso bonolo ka tlokomedisa bana bana beso ele mbona ba hlophisi ba mino mona ho le sedi fm ke bua jalo ka itumele modibedi maiza lerato mpopo dj lovers gore ba ishebe ka nnete ho hang momamedi ha ile ha manati le wena ke a tshepa o itlwile fela re inele matsheo metsing 047 wenongo wami ka onkela jalo lsg mona re bua jalo ka livet sweat le gil gera livet A kid sweat, Johnny Gill, lemongsa 1996 ba ile ba kopana hem ba ipitsa tlhopa seno sa LSG re ba nkile ba otla pina manati ba re love hurts. Mamadika jeno ke la bobedi he wa tseba mona ho dikalaneng mamedi a lemong o tla re letsetsa ka botla re o tla re romella jwalo WhatsApp mano 079 758 5066 mphamise iteng mo mamedi o re fatimana letsatsi o re ba yang hantle ka yona mona ho le sedi fm re qaletsa tsilena la bobedi ka matla a le mafulufulu ka nnete re rofe monyetlono ha ile la bobedi tjena mo mamedi ha o re re ha o buya o ya timane mfela e be nna le mo mamedi ba mametseng re ya mane booking ya dibuka hem re a phetla rutlwe hore e renti mane ina e wena e dutsimpelong ya ha o utlwang hore ka nnete yena e tla hle re qaleletsa tsilena la la bobedi metsotsong ya mashuma ba bedi pele o tla horani ya boraro mo mamedi re tla utlwa ro mametsele sedi fm lo hokaing merero ha o ya tsatsilena e eme jwang ha o tswa ga jeno ntotsa o ditsa majwang o ya kai jwalo jwalo kangano horane ba ra rotla ke re tlo sheba hemo mamedi taba tse itlopmempile re bela re qoqe nna le wena ka jeno ke la bobedi re tshoretse na tse dikamano hore nyane o qetela ba tsuwa ba thu le ba kitika matsatsi bona tswalo re bala ka letsatsa tsile monate tswang di hwaye ebe moruti di utluleng o re kwalla lona ka mafubeng jwale ke bone mani ngobo ke motso mani Eastern Cape mamedi ho tuye sechaba ga mono sile sa hlasela msadi molo ngono ya dilemo tsema shume as pileng ametse mehlano lututu ke mani ngobo Eastern Cape me ba sadi ba babedi base ba kwaletse bona ba dile matse mashume a mabedi a metse robedi ho ya dile montse mashume mararo a metse medi me ho tibello ke ya hore sepolesa se tla tswela pele ho kwalla ba bang he mo mamedi metlaselo e bilenteng ho nkhonwe no ya dile matse mashume a supileng a metse mehlano ba hlile ba moqosa ka hore waloya ba ile ba mahlasela ha holo fela ba ra engkhono o moloi ba mahlasela fela sepolisa tsile sa tlola machado a masisanyane ba se bankile ba babedi ba tlantsana jwalo ba nthwe na boloi thata mo mamedi go tlala dinyewa le fihla mane le sebetsa ka bopaki a yo thata o fihla go tlela dinyewa re ke ena motho wa lawyer ke intrene bopaki bo tla ofana ka bona le bone eng e o na etsa ngkhonenwa

0: ha le tla re ke moloi ebe moloi ga sixhosa ke eng ke le nthuse maqhosa go bane ke tseba ka sizulu isizulu ba re umthakathi gala sa u shebile magistrata mana re bua veli go bane ngore motho enwa nkgono enwa ha ne le mohlasela umthakathi fela e se nna hem mamedi na e ke le gologwe ha o le basotho mona wa tseba re ke moloi uthi ba fufa ka borotho ba fufa ka mafielo ka nthose ba ka bo dieta re tsebe go bane bo mamedi ha o soka re o bona le movie wa baloi fela uthi ba teng jale sepolesa se ntse se batla ba bang se re tloleng ka ka bongwe ka bobedi he banna go bane ke mona le hlasetse nkgono le re ke moloi jale taba tsa lona le tla di beya hantle mane gotleng la dinyewe gore go baneng le re nkgono enwa ke moloi hei ga tla di bona mamedi ke ditshwere ke tla o fa tsona tse re di boneng ka nnete di itlhomme pele go tloa maobane le mesong ena ya ka je
1: mantswe a kgothatso go mphagamise lenaneong la dikalane le mvolo
0: mamedi mašome a mabedi a metso supile metsotso ka morago re ena ya bobedi le sedi fm a kore kgothatse he gao banna ke sa butse whatsappong mona motlhomong mamedi o ne sa ngoletse ka mona vele moloi ntse ke bua taba ya nkgono wa ncobo kwana jale se ke lebetse o bula whatsapp 086 003084 re utlwe mo mamedi o reng ga e bo o teng mogaleng le sedi dumela dumelang ai mahala wa ha utlwa ha le mme wa kwa tseba ko eme hantle rotse ba utlwa
2: ba Ephesians 2:8-9
0: ba Ephesians 2:8-9 mme ke mang ga re utlwa o qala mme wa ka
2: ke kgono scout-u ka mona ka matlakeng ja strong
0: ao re a leboang kgono scout ga o re phamisitse ba Ephesians 2:8-9 tsatsi le monate nkgono
2: wena fela jalo ga re ye gokeng ya botlhano
0: alala ke je o mmamedi nkgono scout a re banna ke a le phamisa ba Ephesians 2:8 go ya go ya borobongwe mo mamedi phetlha buka ya gago ya fonofonong ya gago le nna ke letsa pine ena tsena ke ya go yona.

Mamedi mano mametse ba emedi ba tumelo ba re ke nna ya lefang tshwarelo re feletsa jwalo timana ya letsatsi ho mphamise ka jeno e o ngono ska u dar fileng yona ba FSA 2 timana ya borobedi ya ho ya robong ke sekile ka ya nna ka bula ka utlwisisa hantle hore hobaneng mamedi re bolokeile ke mahau ka tumelo me sena ke mpho ya modimo a se ka mosebetsi me risk ya ithorisa ya ke utlile hantle wa tseba ya ba ke nna anti a swe na ngwana mme ke ka leba ka fela la mohau le tumelo o ba ne rona re le batho mo mamedi bo ke nna ha ne se nna e ka ba simo ke ka lebaka la mohau le tumelo ha ne se ka nna e ka ba sa sebetse mono e ke nna ke modimo a ileng a etsa fela re wena a sebedisa wena fela gore motho eno a fete tseno tsotlhe di entswe ka lebaka la ntate modimo gobane rona batho ba lefatshe he re a rata o ipea dipechebeche ha ne se ka nna e ka ba sena monna o mofumane ka a se wena ngwana mme temane eno a e batlo ya golo bane mamedi re rata o ithorisa ka ntho tse entsweng ke ntate modimo ore mohau le tumelo ke tsona tse entseng tseo tsotlhe o seke wa ithorisa jale ke bona ngwana mme o ile o ngoletse mona o man Fletcher mani aga envololo ki ikwega ke a tseba ke bala hantle moloi ka sixhosa isixhosa ke a leboa mamedi mashume a mabedi a meso e mehlano metsotso hantle pele wa tla gora ya boraro mametse le sedia fm ke la bobedi ka jeno ke tla utlwa fela gore o ye mekang mabetse le sedi o le go kae mana re bitsa Mary Mary but in the morning

mona ba metse hlopha sama like ma medi ba re melody ba wa tla ha mana team mona ho le sedi fm ba re re hopotse ha ba nna kwana le sotho mo le mona di ba na dumela ntle ka mono ka le sotho ke a tsepa ba sotho ba batle ntho di tsama ha mana pejana ho ma like ha ba re melody Horace Brown are one more for the money Tamia rain on me Taylor Linkman before I go Kigulam I won't be a man Mamari ke pina tsema na di magatlelong ona wa bobedi wa lana no lena la dikaleneng mesong ya la bobedi tseko ba paletseng tsona ngwana mme ke a tshepa lana o dumela don matifetse mashuma mabeda metsetseletse metsotso pele wa tla horani ya bone mo mamedi pele re ke na jolo se hlong sa rona ka jeno a ke re shebetse pedi tse tharo fela ditaba tse re di boneng di itlhomme pele maobane Mamedi Rakgwebo wa Mpumalanga a Josi Banyone le ba qosiwa mmoho le yena nyeo ya bona e hlakotswe magistrata mane ka le gotleng la dinyeo la magistrata la kwa ga Fontaine sena ke ka mora hore motšhutšhisi ka nnete a se iponagatse le hoja bekeng e fetileng a ile a bontsha gore a ke ke ba kgona go ba teng maobane tlasa mang a mabaka a itseng empa hem lekgotla la dinyao leile la malaela gore a be teng empa ga ka a e ba teng he momamedi ke a mang kapa ke lona lebaka le ntseng gore magistrata a beele nyao ya banna bana ka nnete a e tlhakole fela ge ke utlwile a ntse ke mamela mona ditsibi tsa molao ba re ga o bolele gore go fedile ka yona go ka nna kgonagala gore re buele gape e gutlele gotleng la dinyeo ebile ke utlwile bogato ba kgalemo gatlhana le motšhutšhisi yona botlatlhe bonkuwe ga re feta mono ge momamedi bana ba Eskom ba bontshitse gore e bang a city of Joburg mona Johannesburg ba sa patale sekoloto sa 5.2 billion go fitlhela ka la robedi phupu a o ka nnete ba tima ba re re a tima mme ke bone batho bogolo mo mamedi dibakeng tse ngata tse fapaneng ba lla ka bothata ba motlakase ka nako ene ya selemo ba re aaa ai ba lla ba re fumana dihora tse tharo fela o dula o le siko o tsamaile ai se motlakase ke metsi go boima ka nnete fela re a tshepa lona o dumela gore ba etapele mona Johannesburg ba tla dula fatshe le bana ba Eskom ba bontshe gore mohlomong ba lefa koloto sena sa 5.2 billion jwang obane sena mo mamedi a se ka etsala o ka utlwisisa dikgwebo mosebetsi ya batho go ka ba jwang banna Maria Jesse le Lefifi ai ke mathata empa re tla di bona re phethela mo mamedi masadi le monna ha mo mamedi ba ne ba phela bophelo bo botimo ba theoa mane Mpumalanga ba ile ba hlella ka pele le kgotla la dinyeo maobane ba fumane beili ya 300,000 motho ka monga mme ba ne ba dula matlung a majabajaba ba kganna koloi tse turang ba ile ba ja tšhelete ya UIF he mme ga o tlhaloswa gore ba ile ba e ja jwang ba ne ba ya go wena o batla mosebetsi ore wa tseba ka nnete ke tlhoka mosebetsi bankeng ditokomane tsa gago nakong ya na COVID-19 he momamedi go nona le tšhelete neng e fuwa gorethwe ke COVID-19 funds e be ba le ba mane lefapheng la basebetsi ba lo kenya kopo ya house sa basebeletsi o sa sebeletse company ya bona ya ba ba itšhelela tšhelete ba reka matlo ba reka koloi tse turang wena o ntse o lebeletse mane ore veli a e salang ka tokomane tsa ka ro tla mpha mosebetsi a thi veli le mofumadi wa hae ao ba sebedisitse ntlha tsa gago fela mona ore ao ba iphumanele tšhelete fela hebo ba ile ba sebetsa bana ba di-hawks ba tla le bona mme ba entse ketso ena momamedi go batho ba fetang magolo a supileng
jwale ba tlile le bona he bo mamedi Mitchell dinner e tlama e khutle mofumahadi le molekano ha itsotsitse pedi tsenyalaneng ke ipotsa ho jwa mo baleng teng ho bana ha ona kgalemetseng e mong re baby a ahle ba tsiba baby a ba gageje mothwaka jwale ke nako he ke ipotsa fela ho jwang mobile ding ha o le tjena ba ba tswa di sele mane he ba utlwile ho jwa ntshanga ne me le dole sa lelele le molao jwa le matlwana matle ko lo itsena tsentle di tlama dunkuwe chelete ne ba ijileng ka bonokwane mmamedi khutle tseba nako engwe fumana motho ya nang le nnete a tla o khalema ra emaga baby wa tseba ena we yetsang a baby ene tlo go kenya tsietsing batla nining ha o rabela mmamedi go re ntate modima o thuse a o fe molekane ya jwalo a o fe mofumadi ya jwalo ya tla reng la hore moyo o ditshila o batla o kena o batla o ja a o khaleme a o be fatsa o shebe ka mahlong a o ngwathele di jotse monate ara mthwaka bunyane bona bo re fumanang re ya phela me ya re sebetse ka thata hore rebelie nngwe e bang yena e sa re kgotsofatse gobane o utswa momamedi o tlo tshwarwa kore eno e jwalo ngwana mme ga e batlo re riele o bo re a tseba re o ba profeta balore o tlo tshwarwa go e jile le motse kae mamedi o tlo tshwarwa jwale batho ba bomme le lona ga motho a o mmona gore ntho ena e tswa kae ska thabela fela ntse fitlhang tate ka tšhelete ya di e kana o sa e tsebeng e tswa kae o tlo nkuwa le wena jwale wa e bonala gore ntho ena momamedi ya ata ya baratani ba etsang bokebekwa mmogo lesome le metserobong pele go tla gora ya bone momamedi ke tse dinge tsa ditaba tse re boneng ditlhile di itlhomme pele o tloa maobane re ne re re o fetse ona mona go le sedi FM mamedi ka jeno ke batla ke re bue ka paleng ya kgaitsedi tse ding tsa rona tse ileng ra e bona e tlile matha go marangrang a dikgokaganyo mona bana ba bo rona ke mafatlha mo mamedi ke mafatlha bo ausing mme ga ba tlhalosa ba re bona ba ikutlwa e le ntho e le nngwe mme le ga ba fitlha nakong ya bona ya go ratana ba ne ba jola le motho a le mong mme le ga jwale motho yo ne ba ratanang le ena ke motho ya le mong ya santse a tlhile a bontsha go ba nyala ba le babedi jwale ke batla go botsa momamedi na banna ke phoso e tswang ke kgaitsedi tsena tsa rona ba re re mafatlha re ikutlwa re le ntho e le nngwe ge rata ntho tse tshwanang ge rata motho a le mongwe fela re ke be ra kgona mo arola ga reng ke re le babedi re ba gae mme ga ke sheba ba bangwe ba batho ba bantse ba bua mona go na le bo ke bone maikutlo a mangwe a batho ba bangwe ba reng nna ga ke lefatlha ke na le ngwane e swa ngwanana le nna tše ga ke bone poso e bangwe o ka ba le motho ya le mong a batlang go renka le ngwane eso le nna ke a dumela le wena motlho mo mamedi o lefatlha na go na le gore o ikutlo ba le maikutlo a gore e ka leka ba le motho ya le mong la utlwana le motho ya le mong le wena mo mamedi na ke phoso ka kakaretse jalo ka utlwala le batho ba ise mafatlha ba re a tšhe nna e bang re utlwana le ngwane eso re ratwa ke motho ya le mong phoso e kae gobane motho ona wa re rata o re o tla re tlhokomela o re mo mamedi tabeng ena 079-758-5066 eno ke WhatsApp ya lesedi nthomelele voice note ya gago mme o boele o ntetsetse mano 086-000-3084 maikutlo ga o tabeng ena wena wa utlwa jwang wa bona jwang e ba gore ee ke phoso gobaneng le teng a gore chair ga se phoso mwana mmemphe lebaka e ra ke tla bona mo mamedi ke bitse Kelly Price or a healing

0: ibitswa ka gore ke healing binena mo mamedi e binwa jalo ke Kelly Price mona go le sedi FM ore ba metsotsong e leshomelo metsemeraro pele wa tla gorane ya bone mo mamedi ko file taba di akena di voice note tsa hawo re tla bua le mohale mane ke la bobedi ka jeno
1: se soho sa letsatsi la ka jeno di kamano tsa lerato lenanong la dikalaneng
2: Mvololo. Ya u kontho i bua mvololo. Ya. Na ke re lokile. Wa tseba ntho jwa re ya etsa hala. Bona le lane o le leng le ka le mamela. Ka o mole ka u khuzi FM. Ya ba tema ba ba ntse ba phela jwalo le bona. Ke ntho wa tseba ntho ke ntho e tsa itseng jwa. Ho thaba ba babedi, ha ba hlaba ba babedi, tla me o ba arwai. Ba ska ba ruta ntse e dong. Vele ke ntho e tsa halang ha ba nyale o fetu. Ke khode sa bua bo wa ha ba nya de fetu ke ntwe tsa hala nya etsa hala le ding ye o e bua nge e tseba ding
3: hello hello putpeni o philile putwa ga manyala londo putpeni ga manyala a ikho indintwe enjalo putwa go moya o ngcolileyo umaya wa madimoni tata imihla yokugqibela tata madimoni asebenza abutbin amanyala lonto leyo amen
4: yera veli mavolovolo imena ntate mogolo bophelo na ngwaneso wa bona hejwade wa bona ba bana ba hejwade a fitletse taba hantle monelo kambe a bantse ba le babedi ntate ke bua ntshena na hobane ke re ho wena ke segile ka e bona mafahla mabedi la e le moshanyana le ngwanana jwale bile banyalane e le bana ba motho e ne monyena o itse lelapa le ba kopanya a re ee ke tswa kwana gantate modikwa ke fuwe mosadi jwale ke tla batla go feng gape-gape mo sese mo fokeng ka sedidipi Rather monna ke ntshena ka nnete ha bangke ba le babedi tate
5: hola tate folisto dumelang legoloko dumelang tate mfololo ge phetse tlhe ntate ke ka mohao ai ntate ke a utlwa ntate mfololo tlhe e tough banena hao Ach impa hand that don't want to like him on the post. Half fella molekani. I would like Hona who was support about the baby. Kiss tape, come on, German. Half fella that was support about the baby. I could like him on the tartan over Velikin putting in. That don't for all the world have an tamata deal. Come on, it's got 88.4 that the galley will want that.
6: Na mbolisi to dumela mo pholo mo mo ke nna ka Pretoria. Ah na mbololo ke bona e tshwana le motho a yetseng step. A tla motho a rata batho ba rata o sa gathaletse gona o ba rata ile bana ba motho ka ba rata ba feta bongwe. So motho a ile go na le ntho ma ikutlwa itseng o ke ba ntsha ma ikutlwa motho mbololo jalo ka le nna ke na le ma ikutlwa ka ho ya ho nka ba le batho ba bidi ha ke rata bana ba tlhobe ke me ikutlwa ka le motho a ka banga gata motho a batho le motho a ka nka bana ba motho bana le me ikutlwa ga ke nana ba ba hola tela pele ya ho mvololo ke yona ntha bohlokwa nna ke bana o snapshot sa motho yena ka bo yena ikutlwa mo ho pholo mo ka Pretoria
7: a mvolisto ke ngono scoutu ka za strone ka mona nna ha ke bone phoso hobane mafahla ba etsa ntho e le nngwe e tshwanang jole ha ba kopanela monna ha o phoso moo hobane le diaparo ba tena tse tshwanang kore ba dula ba le mmoo ke motho a le mong hantle hantle lefahla ke motho a le mong jole ka nnete ha o phoso ha ba fumana monna a le mong Ah, let's have a lemonade for this to thank you by.
8: No, no, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot,
9: nna ke bona se phoso ke bana ba motho ba utlwana ke mafatlha ga ba batlo gawana so ba ba sa batle go gawana bonolo ka mantswe mao ba batla go dula ba le babedi ka tlo mona na amtate a le mong bona ba le babedi ka mantswe mao etabantate o rankile setepo a ke tsebe setepo ka sesotho ga kalo ke eng bonolo ale nna ke bone phoso bonolo ga ke bone phoso mono ga ba batla go gawana bonolo ba batla go dula mmogo le monna bona ba be kao fela ga ke bone phoso mono bonolo ha bona ba utlwana fela gore ba itlhe ba itlwisisa jalo ba tla e kgona gore ba shebe monna ash bonolo ke bona le mhato o nepagetse nna bonolo a go lebo bonolo ke tshaba ka bolofateng ka thafola go tekamo thank you bonolo
7: nna bana ba ka ga ke bone go na le phoso ga ba ikutlwa le maikutlo a bona a dumelelana gore ba ka nyalwa ke motho a le mongwe gobane seo se tswa botebong ba dipelo tsa bona ba le babedi ga ke bone phoso ka nnete ke mema lebitsa
10: era le ko tswana go ya ka mogota ba dileng ka teng mawelana ke mafatlha ke motho wa le mongwe ga bale jalo ehle ga o na le phoso ga o le jalo le nna ke echaelela monana tabeno jo ga ba itse jalo ga fela motho wa bona okosile gobaneng ke tswo le ga e le ngwana na le mošanyana e le mafatlha ke motho le mosadi ya gae ga o tlhokale le gonnonogue ka ntate modimo ko santse a fike motho mosadi ya gae batlile ba le babedi jalo ke lefano le letshabe ke ya kwakwabela mpololo ke mokana makweteng ka tau
11: go tswa ntate molosi go tswa motswadi go tswa ntate a se sentse bana o e se o tlokena ka galapa laka o ntse bana ba ka ba le babedi o ratane le bona o tlonyana le mongwe ga e ba o banyala o tlonyana le mongwe ka fa e ba o ba senya o tlo ba senyetsa bokamoso ba le babedi ke phoso ntate molosi wa le mafatlhanyana ano mafatlhanyana ga a tshwane go na le lenyane o na le legolo ga a lekane ka mmele a ntse a le phetholo ke ntate nkuja ka mona ka kise teno e ba letsatsi dimo natate modue
12: kgotso feli kgotso o diastrata le tebele mašhaša ke bitso la ka ka Rustenburg a ka nete ga se phoso nna ke bona ba nepile ke bona ba nepile ga ba utlwa gore ba ka bokanela monna eno a le mong hista le bana ba reng le ga e le bana ba motho ba lokile ga e ba ba etsetsana bokgopo ache ba tlabe ba nepile ga gona motho a tla kena pakeng tsa bona ga e ba ba ka etsetsana bokgopo o ele ba ntseka e tlabe le bana ba motho ga o tshwanela e se bana ba motho nna ke bona e nepaetse gagolo ebile e ka e kabele nna banna motho eno ache ke a gola ne ke tla thaba ga botlhoko thank you feli
0: Mamedi, ai kai.
13: Ee le mo volobo o tle strata. Ah tsi. Wa tswa nna ka nte mo vele ke bona e se phoso. Ba tswana ba ratana ba ne ke mathinsi ha ba ba tloa ro wa. Ba batla mo phelo ba bona ka o fela ba pheleng tsa ba le ba be. Ke ka ho ba ratang go le molekana ba banyalang e bi molekana ya le mo. A tswa ba hlokomela ba le ba be. Boloki ke ntate motholo ka mona ka Carltonville thank you mabolobo
14: mvololo just reata ga nna gotmanaka tabeng eo ga ke bonele le phoso gotmanaka gobane le stepo before tlanka stepo o dula fatshe le mme a ke gwa motlhalosetso re ela mane mme we ke ne ke lakaditse o nka mme o mongwe wa bobedi bele a dumelelane ba ditumelelane jwale ga ke le nna ke le ntate mafatlha sena bothata ba gore ke banke ba le babedi o shong ba dumelelane ga bana bothata le nna ke na bothata ba teng sandi masimpo kanana okne mokganni wa ntoronto
0: ngwana mme ke lebile mamedi ke melaetse mengata e ntseng e kena mona go WhatsApp ya lesedi ke melaetse gao ya kgatiso tabeng e re buang ka yona jwale ke utlwa go na le ba mamedi ba reng le mafatlha ana a moshimane le ngwanana ga o na bothata le bona ga ba nyalana kala o itlwa ke bana ba motho mo jwale bankana jwang banna kutlile ba mamedi ka gola ba bedi ba bararo ba reng le ai ka ba mushimane le ngwanana ha ba batla ongana ba kangkana ba mbanna 0860003084 le sedi FM dumela
15: ke mbolo
0: he la ngwanes
15: ka mbolo le to
0: ha bona tungwana mbe One is ring with
15: Hey, I give him that of Winayana, one of me. And Bolo, who read or what I'm doing? A couple goes out of Solabon at the Natanata, one of which is the Mona. A couple goes out into the gender based violence. Okay. How in Gilabana Mutu? How am I going to go to Yana when I'm Bolo? The Hanyan. Go go itlela ga go tsona ha mo se se bona ona di tlhike tsa tsena ga tsena motho ha kwa di le o sa khotsela ja ga di o sa lo jola ke tle tle ka nke ga mona na hai ka di ka fela ga bobebe ya mbeng tose ga he nga tamela na go nyane ya ya go ba ka di ba se ba ka jogela ga mona le mo mare ga le ka ba ga ja ga di
0: ga le ke utlwa hantle ga ga jola ga mantswa mang ha mafatla ba usa le teng o fumana le mong o bua le yena a dumela ao banke ba le babedi a ba dumela ao na bothata
15: ao na bothata le se se mafaka yona mbololo bana ba motho ao bana mofuta wa China
0: ee
15: ha o bana ba utlwana jena ba kenkele dikgwebong ko bane ba nyalana ka bo bona gona o nyala ngwana wa mosi ao gola o nyala gaitsedi ao ba nyalana ona ka mona ka tlong dinto leo bana ba sena dikgwebesana ba dira ka legato ga gonne o nga tlhokaetse bana bane ke bana ba lapa leno ga gona dikgujakgujano jale ga ke bone poso ngwana mešhe jale um mošhane di poo eno
0: ai ona mme ke utlwile ke a leboa kaekae yo mabeding kaekae gore ga abele la e se mafatlha ga e le bana ba motho ka nnete boausi ba dumela ba utlwisisa gore o ba rata ba le babedi ga ngwana mme bothata keng bo kae mo banke lesedi
16: legoloko
0: ela masia
16: wa tseba gane lengwe tsaka ke ebile ke ne ke tsenana ke ya kgola legoloko batho ba molemo
0: Le sedi FM dumela.
17: Yela, volo, ila ma volo polo.
0: Ila ngwana mme.
17: Jole ha ile ba fahla aba tshenyana ding, ba ka khona ngwa ke nya le mong. What's up kina head aya luka wa hang. Na lo re ke bona ba ka mafahla le utlwana le mong wa rona. Jole nyu a ka re ke le ba bidi temo iya ka.
0: Ke nana eno a ke re le baebeleng a re se utlwe mme a nang le bontate ba babedi banna moganagantheoleka
17: robebele modina o dibalela thetoa modime seditse monna mosadi a le moo le mosadi monna le moo
0: fela bana ke mafatlha ke ntho e le nngwe
17: a le ka batho e leng ba ka se tshwane ka mekgwa le diketso mangwana mme
0: o ga se yona nthweng
17: I who hang on a man, none come back and call in a lean, Ibicata, Malura Cas, Bunaka, Trek, and Fumiki, and Kwana Bud Natala Bukai. Hanka, but I don't think my father came back to him when the Bajalit of Anabana Babat.
0: Sure,
17: Jama Jalit, and I'm all out now, no, they kill Mama Tia as one, and once I have a solidarity kids, Banabas are solidarity kids who are bullies. Umo I pilla Bupuki, and Umo I pilla Bupuki. Ntle ma fa so na di metsane le rona me ha le mongwe a ka ke batlo bunyala lena ha e khona mhlomo ke ya munyala ba le babili ha botlo tshola ka diketso o re o tlo iphila la bophelo bo ke o re o tlo wa iphila la bophelo bo so wa bo
0: jale bona ba ikutlo renke yono o mogadang a ha o sa radio re tlwele re le babedi
17: ha tsho ba le tlhomo ka jwa ka se sebediso bana ha di ha di tsene tsaka
0: Madame Megile Wheel.
17: Thank you, Molisto.
0: Let's say it, Belak.
18: di body body.
0: Ela gona mbe.
18: Kamunna dile gai mo body body.
0: Ah na diga ga ba uringwe na njambe.
18: Sporo ka yano ebe ajena mo body body.
0: Mm.
18: Ha hona poso le ile nwe mo mo body body. Ke matins. Ba ratua ke ntatale mo. Mme le nyalo leo. Ke le nyalo le tlosono no fa tswa ha hulu. Mme ke ratile ma ikutlo a bo a usi ba ba matsetsi ba. Le nyalo lo le tlo atla ya modimo a le sono no fa tsa le tsa ka le sho pa bo pilo. Se ke se tlose go pa fela se tseng. Moratiwa wa bona. Ha se tsa ba pala ka bona. Go ba le neng go bona e tla be le di galase e le mablomo. Ane fatsi a ene mo go a fuwe ke modimo.
0: Jwale sporo e re go butse yena ya mafatla wa idumela ya bana ba motho yona na hona le boss. Ba se mafatla.
18: Ba boli boli ya bana ba motho le yona ke ntse ke tshella monwa na ma boli boli le nyalo le a tlhaya bo. E no mo go di bona ha ke go bi a ke tsheje e re go bona le mo tlebelo mo re na re le ka mdene ka mo
0: ei
18: e tsira di lo ntsa mahadi ma volleyball o nyala ka ga lela palele leng bana ba motho mo tlebelo ke bu ka ga ke bu ka ntwane ma volleyball ke bua ka taba ya mo tlebelo
0: yo
18: a hono le poso le nngwe ma volleyball le rako ke le rato ma volleyball le tla dula le jwalo le eme le jwalo
0: ngwana mme ku tlile sporo ka wani ke a le boa ka gaba
18: thank you ma volleyball
0: tsebele so ke le sedi ma medi dumelang
19: voli
0: e la la ka ntate
19: ke ne ka mo ntate
0: a mona ding ntate wa ka ke mangwe le tsa le kae
19: ba ba dumela ka mona ka lutsa ka pela ka rara ka rontse kwako
0: e ya ngwana mme o reng wena
19: le hlono no le lekalo la ntate yo ka pom ngwani wa go rona le hlono
0: o joje
19: a ba ke ratile me mamusi ya hare ke ka re ba shimane ba ya ke ba ke ne ka mpa o go re le nyano le monnate ha kalo la lapa le le le lena le ketang bua ke ntate sporo ka yone le ratu le lekalo go re le hlono no
0: fela hono na le mantsu a re ngwana mme ha ke tsebe bana bentse ke a hopola hantle hore bana ba motho ka ba amanang ha ba tla ma o kopana bana ba tla etsa di hole batho ba se ba tla sinya ka lapeng na ba nna e kae ha isa le yontwe
19: ha ke nge mo hlala ka bafukeng ba nyalana ba le bangatampi bafukeng ba nyalana yo luka nna tung ha isu ba tung ba nyalana ba le bangatampi ene rena le ba ruti ke na le dinga ka gana le di doctor a bona di hole mo ka pona ka tlong ka mo o e kwenda ke se wena ngwane e suka mona ka ntwa
0: he ba
19: ka le ko re ne te fela ha rena ha re na le di doctor ka tlong rena le ba ruti rena le ma teacher
0: jwale
19: ngwane le di lawyer ko re ke ba tlong ba nyalane ba fukeng ba nyalane yoli yena na bana ba motho ba ikutlo go ba dule ba le babedi le monna le mo ba mo le go mo tlhokomela o tlo ba tlhokomela
0: ngwana mme tsi ba gutlile maikutlo ao ke ya le boa ka kapa
19: mo le ke monna to mo ka go ka tlile mo ka le seka la karara ka rantu re yiti a tsho le wa tshu
0: thank you ngwana mme
19: yuta
0: mme di rikeng ke ba ba raru ba o katela ho utlwala ka 90 la ise mafatla fela ka kakaretso ba mamedi bona ba re ha ona letho ha ona phoso ga le bana tabene ske tsa gore bo na kong tsa bo mafu jwa le batho ba tla shebana e le leloko mona tsiba veli ya ntsosa ga le fela go ka bo holo le batho ba bomme ba keneng ha bana mathata ka yona ba re veli ntle mamedi dumela
20: yela voli a mna tlhanga
0: ke a phela ntate wa ka o phetse hantle
20: go hlomphile ntate o bua le madoda a ke le sa ke le marifika taba ke mafahla ka papa la baba ba motho mbate ha re khutlela ke morao ha nyane ke ka re ya ka tata ba tata yini mo se mo rona re le batho ba tsire ke re ke manyala ntshwana hore o ke mafahla tapantwa le hore o nke mochana le motswala le bo motswala bankane rona re le ma Afrika re re ke manyala empa se le nyala ntwe ke nka mafahla a se le nyala ka tonka bana ba motho o ba la re ka khutlela a morao hanyane re ye bebe le man ke nana ntate mulo Jakubu o nantse bana ba malume wa haila ba ni anka e monyane a tshwata na sebletse mogolo ka mo ya le pele mogolo pele anka e monyane go re ka mantsoe mo ona banki ba ba bibi e le ragele le leya e le bala ba motho mme a ba nyana tukhe na se le nyalo bala o ka tshwa ba le tswa alfa se le tala ji ha wa ka kala se le le batho ba ngata e bile bala ba ba bibi fela ne ba le ba nyalana ne ra ata re le batho ha se le nyala ntho le mpakela e le rona fela rona haholo rona batho ba batsho a tle ke re mohlomong haholo rona ma Afrika Borwa ke mo re tla le re gose ke manyala ga ke ba dula ba le babedi bana ba motho kapa a nyale dikgaitsedi gobane ke opola legoa le leng itsa tseka o nyala kgaitsedi e mongwe le a tlhokala mme a lo nka gape ka tlong ka mane a mo nyala gore ke a gonana ke bo tlhokomela bana ba kgaitsedi ae a mo nyala o ne sena le nyala mono baneng empa fela le rona batho ba batswa o ne rona maAforika Borwa re ikuka e ka ke le nyala a se le nyala ntshino ke bona le ntho e ntle eno ntate
0: tate madoda ke utlwile maikutlo a ntate wa ka ke a leboa
20: ko hlomphile
0: fela momamedi ntate madoda ha a bua jwalo ke gopola ha kgalenyana ha ba ntse ba dipheta batho ba baholo le lapeng mona ha ebe mme o na nyetswe ya ba o tlhokala bana ba ntse ba le banyane o ne o shejwa go banana ba ntseng ba le teng lapeng ba bo mme e leng mofu ya seng a tlhokaetse gore ke mang ya tlaya a ile go disa bana ba ausiae kapa bana ba ngwanabo batho ba bagolo ke a tshepa ba tla gopola tabe eno e ne e le teng nakong e e fetileng gore mma bana ke yane o tlhokaetse bana ba le banyane o sile bana ba le banyane le ntate ke mang ya ntseng a le teng bana babo babo ausi mona ba ntseng ba lelapeng bo sonyalwe e be o tla dula o tla shejwa o shejwa o tha e renke nyeo ba dule le yena fatshe ga a dumela e be malapa na a kopana o ile go godisa bana ba bana bane ba ngwanabo Mamedi wa uqetela ra ikwala dumelang
1: Eh la mboliso
0: Ndade
1: le khodi ntwana mo le bo location wa le Sunday wana
0: Eh ndade le khodi
1: mboliso ntwentle ha ka lo mboliso ntweni e hantle mboliso ha na phoso mono ha na mo sinyanteng ke bana ba motho e bile ha o thajuye ka ntlo ba ka ba o bitsa abuti o fumana bana ba ka le so tla ba ba ntse ba re abuti ho wena o ntse re bomme Inke hampe ntho eno mvolisto, ha ona phoso.
0: Intle.
1: Mvolisto intle hampe, e monate hampe mvolisto. O dula fela ra bona mona wa khanelwa koloing ya hao. O dipakeng tsa bona. O rwale katibe kgolo e tla tshwana le ya ntate Nzikasi.
0: Ke utlwa hantle.
1: Mvolisto o qetile, kwena kwena.
0: Ah,
1: le ditulo tsa lona di tshwane, mvolisto ka hara ntlo.
0: A o e qetile ntate le godi no
1: re
0: kwalla
1: ya. Le reka phatlho tse tshwanang.
0: Go be monate.
1: Le nngwe. Thank you Bolisto.
0: Ke a leboa ntate le godi mamedi re lebuile. Re buile ka jeno go utlwagetse bogolo ba ba mamedi ba keneng ba itse vele a Eman. Ha o na bothata mono ha batho ba ne le mafatlha bona ba utlwisisa gore o ka banka o le mongwe le motho wa monna le ha e le bana ba motho ha ba utlwisisa gore o ka banka ba le babedi mamedi ke lebuile le shumela motsolo mo metsotso ka mora horena ya bone re wela mogatlhelong wa go qetela wa lenane o lena la dikalaneng mesong ya labobedi e tlhola matsatsi a leshomelo metserobongwe kgwedi ena ya mmesa tshebeletso ena ke ya mantlha ke tshebeletso ya lesedi mamedi wa tsebage mogatlhelong wa go qetela ke mang ya golang ka jeno a o keteka tsatsi la olatswalo lesedi fm le re happy birthday ba bararo ba o tswang gopotse le teng re tla ofa monyetla pele re kena mane go dikalaneng ka jeno nako e rekue mamedi ke tla bua le Dr. Tantsi ho tswa mane ho moetlo wa basotho jalo re kile nako mona ho dikalaneng le yena re tla monka re bue le yena re tlwe tsa re tshwaretseng tsona ho tswa mane ho moetlo wa basotho dula le rona mona ho le Sedi FM utlwe ntho di tsa majwang do du medise wena sa so bulela ngwana mmere o amoela le wena re ho reng yana ya bohlano mwana re bitsa jalo pet shange or a sweet mama.

0: ba me di o reng ka jeno
1: a du men vololo ma du men vololo e di bua ka na o tla strate wena di give way di bua le faso mo ka mona ka petana vololo ka man ka kwa motho wa phamo hula motulo wa ka ka mono yena ke tshireletso mlo ke ra hula go goba ba tshetso ka meta di mo amurise mlo mo sa fedi be sa katella ka o tsa bana ba ka bona ke mmalo go amlo ka mane ka botlhoko mbetlem ke re jwala le molo ka mane ka GT tshwanya mamelo di katella ka meedi mlo yena go hana ka mona ka petane ke hashtag ka ba tswe ba hashtag di sedike molle
2: mvololo khotso ha ke mane welcome mo ke tso senta te mutsumi ke ka mane ka ribe ekstata ke tso ses bengile mthim khulu ke tetelle ka mtswala ka mopi ke re ba tswe ba phatsime ba tswa ke Joseph Rantabane ka tsponsor boke
3: a le kholoko le kae ena di theo di kalaneng le wando ntomzotwa mphuthi ka club section ka katleo ke kenele mare ya mphuthi mofokeng ka mane ka Foslorus ke kenele se sempe so hle ka gotlotsenne tsa lefatshe ke tjabulano a sempe ka mona ka katleo
2: Dumela mvololo o bua ditisetso ka mona ka Sprite mo thola section outlast rata go pozwa le bana ba latelang e re iqale ka mona ka Eugene of you tsose abdua ga ile nyena Steven Ngai and then you khutle ke ga haila pinga kwana di tsose le mo hapi le nyena Thabo Ngai le mme wa rona e long ga rata ka pelo tsa rona ka ofela di magatso ka se kwa ke ra ba tswe ngwana mmunya thank you le tebo
4: Outiastrata jonawe, haba tsue batho. Yimpumile mpumelelo. Bakamane ka fiede. Le kotse ka laka. Tatamla bona. Ile ntaung. Mamtloetse ka down down. Le lang ka le fiede mane. Kupelo ke ntata bona sibego, aluma ntoronto. Kango.
5: Velimvalala, velimvalala. Dumela ngwana mmesa lo senga majeke ha ke tsose madine mo fokeng ka moka crossstarter ka lephati ka mo ke tsose dikholiki tsa ka kaofela ke rae ba tsue ngwana mme ke re ba tsue e chaile re go ba bona ka kwana ka jo beke ka kwana ke a leboga ngwana mme tsatsi le monate dango
6: Dumela mvololo le kae mofokeng ba ka Peterson mama Fubedu ke rata go tsosa ntate wa ka mofokeng Daniel le mmo ka motshwane wa Mokete ba motse go smatse ke sona ka mo Peterson mama Fubedu ke rata go kopela Ausgada Nkomo o na hola maobane ke ga bonetse ditseng ata tate Modimo a mo ikeletse le mo tsedintseng ata se ba bangata ba di bonang ke leboha ka hona ka mo capital spending mama fubedu ke ena ke leboha le wena re tsatsile monate ke itebohela
7: ke la tso ya phazime le ha go kule taba tse bohloko o siwe ke mme wa hae mpa ha tso ya phazime ke le se ke tso sa mema motena ka mona ka mme ya thuli ke tso sa ntate go tsima ga si yona ka mono ka me ya thone ba tso sa ntate le se ka phamoge tsike ya leboa mavolovo
8: mavolovo o pete le go loki ke pete a o tsasta ga ta ba tswe batho tso hlang kwa kolonyama malima kwa thakudi nna ke kwa magobalo ga mashala ke le bitjolaka khotso
9: Dimela beli ho se mona ke tsosanela mothijwa re mo neile mothijwa qetela ka mme bona unisi mothijwa ba ka kwana ka jubeke ke re ba tswa ba phatsime ba tswa ke dinete tsa ba sane ka maokeng thank you mbololo
10: un fololo se ke ntate mo getsi matshabisa ka telemas ke tswa ke ho putsi mona magadi wa ka o tsipika one mana go ba tsene itumele ngwa matshabisa re tsoa mphuti ntato wa ho hopotsa ntsa ho rata mokatuwa wa ka tango
9: hello auto strata welo moelo tswa ke ka fix work ka bona ka tlo tsa bana ba ka ba bidi ke se bongetswa ke
0: ke ka mola

0: pake ka ba tsuwe ba sekolo
1: mamrimetso tso e mashuma mabedi a metse supileng ka mra hora ya bona tsebele tso ke le sedi mo eng dumela
2: ba den me
1: go tsonda de wa phela
2: a ke dile mwana mme ga bua wena ba le ya so ba
1: mwana mme
2: ya de rende de apresia tso mwana mme ga mona ga a re tsine ne ke se ye go dira mme re ke tso mo ga di ga ka mana ga ma ke le ke tsa mme ke ke apresia pe ke mwana ha bo le ka mo ke ne ga ma tlo ga mona ga he tso ma tsaka pele ke re ne wa ga mme ntswa la mme ma ke tsiana na ke mo ga matawe tsetele ga mana ga betleme la le motswala wa kwete ga mong ke mo ka tsima ka tsana ke a tsaka tsi ya na ba le lo rata tsa ba tsaya tsi mo se tsi tra ba tswa pa tsi mwana mme
1: mwana mme ke ya le bo tsa tsa tsile mo na tilo wa ene
2: thank you god
1: eh tada le sedi fm dumela
3: nda demo le le kae
1: nda de ke a phela o petsa ntla mwana mme
3: ke ha ntle nda tswa ka o bua le simlo mo khale ke ka tlokole
1: nda demo khala ba tswe
3: nda demo e dikopo tsa sa na ba la tlan tshe re thabo go le tsena le yena na motho go le ne ke ka David Johnny ke tsosa se gola ra mapepe ke tetelle ka nda ke sa ba ta tshidiso ka vessels brown ke se lo mogale ka tlo kolene ke le buile ding mo le
1: nda demo khale ke le buile ho lo ngwana mme
3: ka ke le bua
1: tsebele tso ke le sedi mo mamedi mo eng dumela
4: a o tsha strata o pitse
1: ngwana mme ke pitse ntle o phela jwa ngwana
4: ah ke mon ma ke mon nako re ke ba tsosa ke tsosa makutwana moloko o ka bona ka botshabelo section 62 ke tso se mo ipone day ke re o ka mane ka Kimbal ke qetele jwale ka modi nkanyane le ena ntse le ka Kimbal bona ba tso sa ke go se ba pakisa boss town thank you chat
1: hey tada tsabele tso ke le sedi mamedi dumela
5: a ni ska zi
1: e la ngona mme
5: le ka ngwana se
1: a and todi mana did you have one
5: a ja mana ati man
1: ha manadi
5: e re tlo tsela fa tsala ka nda di shop ka mo le ka me le so so lo fa tsala ma fa tsane ke re ke ma matota ma di fetla ka mane ke tetele ke re ba a botle ka ma fa tsane ke nka o tsaka Chris ma bo ya nna vola khatele bana ba tsosa ke skeme ke menta twana re le nja nyana ka ma fa tsane ntle ke tsa di so se tsa nyana ngwana me kete kete lo fiele thank you ngwana isi
1: ke le bo skeme ke menta tsile bana di ngwana mme le se di fm dumela
6: good morning, Veli.
1: Hey, la khaitseri aga.
6: Hama na tuzwa.
1: Hama na digila bobedi ka jene.
6: Bona la di 19.
1: Ah.
6: Ka jene ho hola motho a moholo mona ha lepo. Ke ntse a tlwa dinga le putse. Ke ga ngona ma tlhomo la ndo mele di tsebe tso di dingiwe. Ke mpi di si Francis lepo. Ke re da te lepo happy birthday a be le tsatsi le monate. Ke tsetse nkae kae ka mantla Carlton Billy. Ke tsema ha u phoma go mo ka manka Pretoria. Ke kentele ka ntate motho le ka manka Carlton Billy. Ke re we ke we ke ha ba tswe batho. Bona bana ba itsa se a fanda hon tata mo. Thank you.
1: Hela ntswa ga ntate ha ntlela pe mono happy happy a ho la monate.
6: I go hune sitse.
1: Hey.
6: Eh ke malume ya mo tshala le mo fela se lwane tshwenyo.
1: Ha o bana.
6: Ha ba ikete ka fela ka ntate wa bona. Thank you.
1: Ala la.
6: Ha u tsaya.
1: Ke monate wa hudisa. Mamedi metso tsa mashuma ba dametse ro bompile o tla ho rabahlano ba ba bedi ba o qadela mamedi jwa le ke ya bona metu a ka ke mofumane mona ho tswang di wa ibanna re ne re hlopile le ka hlalotswa tabena motlakase mo mamedi la tsho re ei feli ke mathata o ba ne ho rentsa bo bona ho rentsa bo bohlano mane WhatsApp mamia o ile le network ke botat mamedi dumela
7: Hi Veli.
1: Khaitsera ka ho joantle.
7: Ho mona ke khaitsera ya motho.
1: Ha mona di khaitsera motho.
7: Khaitsera motho e re kiri. Ke pusela tlo ga mathebane le Victor ka mo ka mena mahadi. Ke ketela ka OS 7 transformer. Mona thank you Veli Veli.
1: Shapo ke tsona khaitsera ka tsa sile monate.
7: I'm not sure.
1: Le se di FM dumelang.
8: Yura, mbona la dumela ngwa mme.
1: Ndade ke a pela o petsa ngwa leso.
8: No vitirinya u ambololo.
1: Ama nati ngwana mmenda tekema.
8: La garia kusugara smith.
1: Ikwa lenda de pushudi.
8: Ngwana mme ke a lebowa le motsotso ngwa o ketela mo tsa diwa ke ra le hodimo. Ha gore ke ga thabiso ka mola ka tsias. Thabiso ratebe nga tlemela ke musiya. Lenda te budisa ngwana. Batho ba ra ja barata batho ba phadinga ka ngwana ish.
1: Ndade pushudi ke a lebowa e ba le tsatsi le monadi ndade.
8: Thank you.
1: Mamedi re fella mona ka jeno re sa fihla melaitseng wa lo wena o sa gona o kena ha se mara so fela ho ba ho sane re teng mona ho le sedi FM metsotsong ka ba re nya bobedi mvololo ho fihla ho re nya bohlano ho sane re tlabela ro fa menyetla wa ro batsuse le baketse ga matsatsi a bona tswalo ha o la ka jeno re re happy birthday happy birthday happy birthday mamedi ri ne le matso metsing ke o medu a rona re mfumane mona ho dikalaneng a o banna empa he jwale re tla thoa le tsona jwale ka kile ka bontsha hore bana ba moetlo wa basotho Dr. Thandi Tantsi o teng ka jeno re tla nka re tla banka mane metsesong ya leshome le mesesupileng pele wa tla hora ya botlhano re utlwa gore ba re tshwaretse difeng mona go lesedi FM a re phethele dikopo kapine manate e bitswang ka gore Sundays are for lovers e wa tla jalo ke nomfundo mo o tsamaya le sjava mo le

0: Pinane bitswa fela ka hore your face Sam Salta mona ho le Sedi FM the boys to men mamedi le bona ba utlile ba re oh well nomfundo mo Java le Shakaina ba re Sundays are for lovers le shumela metso mera re mamedi metso tso pele wa tla horane ya botlhano mamedi ka nnete ke likile magetlo mona ho letsetsa Dr. Tanzi ho tswa ho meetlo wa Basotho mohala wa hae o tingwe ai nya khala ka botlo ho msalo khoa ya mpuelang sengkhwetse mono he ri nele matsometsing ho ya ka go taba ditlopilong ka teng re ne re tlame re buisana le bona me ka nete ha sala ke le ka mo letsetsa mona Dr. Tanzi o tswa ho moetlo ba Sotho mohala wa haye ka nete o tingwe o nwa khala ka botlo ho voice mail Mama di ke ala boa tse ba ke sebeditse ka jeno me ke a tsepo sa tla hlopha le bo audzoleka ka mane ba bona hore o ba khutla nako e feng hape nako nge tlang me nga ka ubule mahala buile mahala re tsebo u fumana bana batho bane ba yemi mona ba batla utlwa hore na moetlo wa Basotho ba tshwaretseng mo mamedi re fura leta batseno re tsweretsa maemo routine a di utluleng ke mmona uteng bakeng sa hore a re fe mafube ka jeno e tla re metsosong yenu ke mehlano ke tla le baka otlwa ho yena mo ruti di utluleng e ra ha re tswa le yena e be Russia jwalo ho moifo wa lana no la ditaba la makumane a mona le mane jwalo ka mehla mo mamedi ba di tshwere di chesa di le jwalo wena etsa bonnete ba hore o thetsebe o mamele mmebile ba wa tseba he ba tla o fa le monyetla wa o rokena o tshwaele ditabeng tseno tse ba ditshwereng ka jeno
1: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletsetletse gohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi bophelo ba baahi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi ke molelwa Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
2: mamela dikanane le beli molo manda o fikelela bora wa go renya bobe ke la go renya botlhano mso go Lesedi FM
0: mamedi na tefela ke manane otlhe a tla o latela a ena tshebeletso ya Lesedi go tswa go nna beli molo imvololo auti ya strata re kopana o sane e le laboraro pakeng tsa hora ya bobedi le hora ya bohlano re ya ho moruti di utlule mafube metsetsong ene e robongwa pele wa tla hora ya bohlano ka pine manati ya njabulo masinga a re yonke imihla ngoziphilela ngomthandazo ka sesotho o reng banna ka matsatsi ohle ke tla iphelela ka thapelo Bye-bye.

0: Jehova moeti wa hao e tla ba mang tenteng ya hao e tla ba mang ya tlang ho aha thabeng ya hao e halalelang ke ya phelang ka bokgabane a etsa ho lokileng a bolela nnete ka moo e leng ka teng pelong ya hae leleme la hae ha le ja le ketseletso ha yetse wa habo hampe ha nyefole ngwanabo mahlong a hae motho ya nyatsehang ke ya kgopo empa o hlonipha batho ba tshabang Jehova momamedi wa ka ya ratehang o dumedisiwa ka lebitso la mmoloki Jesu ke morapedi di utlwileng ka mohau wa modimo re boetse hape ka jeno re filwe sebaka le monyetla wa tshokoloho a re qaleng letsatsi ka ho bala bukeng ya pele ya Samuele kgaolo ya 16 re bala temana ya bosupa Jehova a re ho Samuele o seke wa tadima tshobotsi ya hae le ha e le bolelele ba seemo sa hae nna ke mo lahlile gobane Jehova ha a bone ka moo motho a bonang ka teng gobane motho o tadima tshobotsi empa Jehova yena o tadima pelo lena ke lentswe la morena e ka re morena a ka lehlogonolofatsa ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona mo mmamedi wa ka ya ratehang bana beso le dikgaitsedi karolwana ena ya lengolo le e halalelang dibukeng tse bitswang ka gore ke dibuka tsa boprofeta ba pele kapa boprofeta ba tshimologo modimo o bua le moprofeta Samuele nakong eo a tlamehang go kgetha morena bakeng sa Saulo modimo o tlhokometse ka o fetisisa boemo ba pelo ya motho o feta tshebego le sebopego se ka ntle sa motho o ka nna wa operwa mahofi ke batho ka lebaka la seo ba se bonang ka ntle empa modimo yena o hlokometse se sa bonweng ka mahlo bontle ba sefahlego katleho ya hao bophelong le maemo a dithuto ke tseo batho ba di tadimang empa modimo o tadima mehopolo modimo o tadima botshepehi modimo o tadima nnete ho wena o ka nna wa bonahala o le motho wa bohlokwa mahlong a batho empa ha pelo ya hao e silafetse pela modimo ha o thuse letho modimo o bona seo batho ba sa se boneng batho ba ka nna ba se utlwisise batho ba ka o nyatsa ba ho ahlola empa ha e le modimo o tseba matshwenyeho a hao maikemisetso le botshepehi ba hao botsejwa ke modimo modimo o rata ha re ka jala pelo e hlwekileng e tshepahalang ka hare ho rona modimo o tadima pelo e ngwaneso modimo o tadima pelo modimo o tadima pelo ka moo he a re tsitlaleleng ho thabisa modimo ya lekolang dipelo go na le go thabisa batho pelo e ikokobeditseng e mamelang modimo le e tletseng lerato la modimo ke seo modimo a se batlang go rona botlhe tlhogonolofala ke gona mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona botlhe jwale le ka go sa eng kae amen
1: re a leboa moruti di utlwileng re kopana gape le ena o sano mafube mona go lesedi FM mamedi re ntle le tshenyanako re fetele go moifo lenanao la makumane mantshe wa mofokeng le moifo ke tseo

0: le buile holo gaitsedi ya ka o tsha strata mabedi ntle le ho senyana ko ha re le ko le hore re tswa ka difengo makumane ho sengona
1: gala ga supplier di bank details tsa ona mo hore ha ba patala jeltini iwe le mo accounting tsa rona mpela ha le me a ba se ga tsofana litho
0: se se tsi ho file se le mo sa ha o tlo tlwa se lo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e mo ifo o mo fumanetseng yona ho tswa ho setibi a thotse ding mo khatlo ba a hi mangabung consent community mcc ka bo khutsunyane ere ke nako ya gore ba ahi ba masepala wa mangaung metro ba ipope ngatana nngwe kgatlhanong le phano e fokolang ya ditshebeletso meralo ya motheo e seng maemong a gantle le tlhokego ya mesebetsi e phagameng aforika borwa lesotho le rona botlhe ba mametseng makumane le le dinageng tsa matšhaba dumelang le belephele nna lebitso la ka ke mmantshiwa mofokeng ga re teane ka morara ditaba tsena tsa gora ya botlhano tseo re di balelwang ke diengwane moetsi.

0: ngwana ya saleng o shwela tharing le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe ga jale e rekeng ke maikutlo a gago go tsemelemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke itse rragweba northwest brown mogotsi ya dilemo tse 48 o ntse a le ditlamong ka mora gore a tshwarelwe go bua lešano a re o ne a tlhaselwa go se jalo a thoo tse ding rragweba pretoria eo e boetseng e le rapolasi jerry bosoga o ntse a nyametse e se tlo ba dilemo tse pedi ko fela kwetetswe a le centurion ka la 18 pudungwana ka selemo sa 2024 mwili wana hawa MK party ntlamulo ndlela utlusi tse studion seo le ho se ba setho sa parlamente ya ke ndi etsa ha ke se fiso mahlangu eo ile mohlopiso wa mehleng wa leleng la masedinyana mona la Africa borwa le tona la lefapalantsa tso pele ya muri wa Gauteng a voiswa ramogopa le le lekile mohlanga ka selongwa phethatso wa boto ya gambling kapa gambling bot Dr. Karabombele hang hang a bela ka thukona kona mosebetsi mohlanga ka selongwa ikarabelang ho tsa ditshelete Oscar Maripane bo bedi bona bo tsametswe ke ditla morao tsena ka mara hore se phetho sa dipupuso ga tsano le so le bona se supe hore ho bilele kabo ya di tendera ho salatola mechaina pa etsi ntla sa boeta pele ba bona tsa mise maphempe di chelete le ho hatikela mola wa taula matlole a setsha bantetsetse 0860003084 upon to mail the voice note to 0718460740 e re ke se tlokomediso ka pele nyana ke na pele king ka maikutlo hao
1: maikutlo a latelang ke a ba mamedi mile se di FM kapa SABC news ha ina kabelo
0: e re re potla ke le vale ho ndate mphore dumela ndate
2: Dumela tshelo ka ngona.
0: Re tla le kae ntate?
2: Re tshelo tshelo nkhona ya okotela ha borra kgwebo mo mmene. E se ba tla ba hloba boroko ka ga na ya rona. Mo ile hore ndi ke ba kwa di patela tshelo ka potala. Ona jo la hore wa tshola wa sheba. Ntate je re mo khosha. O sana le ntwe ka tsang selemo ngona mme. Ana e le hore ba ne ba batla 60 million ba tswa khutla ba batla 10 million. E ka re ana hape ntumo ke shebile go yena. Ha se rona re tshaba ha re tsebe. Re ba tsebe batho ba ka ntse ba utswa batho ba ka ba re tsha ditrat. E ka re ka tshise tsa re le tshaba hore botlokotsebe le tsi bo le re bo bodi bo bona ta bo ka rena re bo fela mona ene ya ntate mo khotsi mona mme ke le ka bua le wena mona mme ka re ga bona motho a thunya koloi 11 times e le hore nkhono wa bua taba ene ho lore mara ke ena no hona jwale ho tsona le taba hore ntate mo khotsi wa hatela ha ke tsebe khomo tshwiti ma tla mme ha tsela ena ha tla me ya hape ke ma tla mme ya fodi jo tsinyane yena fodi ngata ke mo putso mona mme nna ibla nge ke kopo hore e ka re ba ka di hafola ho feta mo hore a patalle botsotsi bo bontse bo tlosa fontho a yentse ngwana mme o na ka mela thole mo putso yana ke a le bo watse
0: no la tshwa re kgwa di kgwatsana ha re ye di polasing tsa Bethlehem o ntate mo sebetse dumela ntate
3: go tla ka mantse
0: re tla ka ntate
3: e mantse wa tswa tswa tshwe tsena sa secretary ya MT Finaleng ka tshintshile tse go bedi ka ofela kana go tla tlase se le mo ka ofela and that's it was secretary wa tswa ke tshwe se tlhopa ho ke yena mtashwana le makala jo le tsamaya le tlhana sa se go sa tlhile a itse ka ga ya parliament ma. Ke ya sa se di e tla le mala ka se tlhonte na tsa se tla tsere se bitsa November ba ne se di ya ntle go nyana ga le. So da le ya bona o se ntse di se ke tla ga ngata. Go ke se di se tswana ba se kwa tabeng ba tla ba le mala. Ke le boss mong.
0: A re le bo he re le bo tshabelo ho ntate maphakisa go tsonda.
4: Madume pho ka ophetse.
0: Ka mo ha ntate ke le bo.
4: Ha mna ke o yena ya MK party. Wa bona ile Jacob Zuma le tshipang pengetse. Same WhatsApp group in the middle of the night so utlwa utho motho o lelekuwe mosebetsing wa MK party the decision di nkela kwa tlung that's why ho leng tjena a tla lena ya Brian Mogotsi ka nnete nna ke batla ho tholetsa mahlanga commission wa 35 that in the next day o tswe ha du le motho o contradiction ana yetsa ke yona e mele motho o kontja le bo phoka
0: a re le bo he ndate maphakisa ka pa di horanyana ka mora ruta ke bopaki e o yemetse ka ntle ha re ya port ndate stone go tsonda
2: go tsoma ntshi wa
0: ntate
2: e le kwa tla go tshwaela mo go ena ya MK party e wa tsena mo kgetsi ya ka ha ke batla go bua le tshano gore o ska nna sure ha o le mo mogatlhong o le gore o dutse o dutse gore ka nna re ha o dutse se lemo go tla o dutse 6 months fela bo utla go tewa change wa go to beelwa kae kae go tsa fulisiwa kae kae ya ntho ya ka e ya bontsha gore go ra gore mokgatlo o yalo ha o na botsitso le ha o nne o le gore o ne o le motho o nna le kgatlhego ya go batla go tswela pele le yone ha o bone kae kae ka go bana ba tshentsha go ya go ileng ene yone le nna ke nagana gore motho mo ditshwetso di ditseiwa ka motlung ga ditseiwe ko go na leng dikopano batho botlhe ba kopane yaka le di-member tsa mokgatlho gore ga nna ke dutse mo ntlung yaka ke kgona go tsa ditshwetso ke le monosi be ke kake le bena fela ke reme one a ntshiwe one a kidiwe ke yone ntho e e leng goreng e tlo bola country ya rona tanke kgetse jang
0: a re lebo he re lebe matebeleng kwatlwa go ntate letshela go tsho ntate
5: amana to sman tsiwa e da bontate Brian Mogotsi ka nnete ba etsa ntho tse makatsang fetidi ya ka mara he ke nana hore o to

0: wa hore ha o bua le shano tsa sakano ga ipedi ya ka sentse hantle wa ke tsa di ntseng go fela go bona hala ona le tsane le ka ka mora sona ga ipedi ya ka jwale ke nana hore ha dule tshankaneng ke se ya ntse tswela pele a thole kotlo ga ipedi ya ka re bone mehlala ka bona ba tsa tshwana le bona ba na go etlang hona le ba to phitsa ntse tswana nena ba bone hore muso o batla ka nnete o tsitse le tso ga ipedi ya ka ha dule mo ho ba ta wa tshisa ke tshankaneng ga selapeng ba go sotse ya le ka ntle ga ipedi ya ka ke a le bua
1: a re le bohe re nke maikutlo a re metseng ka di voice note.
2: So Moifo ke polo ka mona ka talently Moifo ka mo khotsi nga ga ka dula mono ba ska ba mo bulela a dule mono tshankane mono o ba mogwa ke motho wa mashano ke o fika le ntholo o na a batla go bona bua e ga ga ka dula mono a kwa lo batho ba le shano ba ya tena and then tlo tsa mhlobo ke motho wa tsebisa la nga tume jwala ntsa etsa ntotsa jwalo o wetsa ntotsa swabisa hai batho ba ba hoda nna ke tsebe na ba itse go jwa nga nnete go tlo go swabila ho ro ke ketso ewe ha ewe e swabisa nyo ke a le bua Moifo e phoro ga mona ga talently
3: asimantse ba dumela le ba mamedi ba ha ba le se FM ke thuso mo tsara ka pumana province a ke manyetse le di brand a ya ntate brand mogosi a la hla bona halo ga o mixa nnete le ka maka and tomo go se longwana 5 years ona e bona tabeng tomo go se muso le tsola muso le telele ke mo vela o ents e motswere ya go wetsa nga gone khupa tronkong a tronkong a se lapenga ha mo tla go bala ka 8 ka paka 6 o botlo tswa ka 10 ka 11 a ha ithobela molao e la ntate budiba ka paka mang a se la nyamela ha ke tshepe go ditsibitsa gona ba ba ntse ba investigator ntho hai virusu ne vela ba tlatla le yena ba tlatla le di result tsentse ho tla fumane ha ntate ho tla fumane ba le lapa den ba tla tshidise ya ga ntate ba tla fumana tsa phila tango
4: mantsi wa ga tse di dumela Joshua Captain Park honest ha le taba ya brand mogotsi yona ke mathata bo brand mogotsi ba batla ba tshwere ba tsebe tsa ditlolo tsa mola ka lo ja mna taba fitla ka ditrongko ha tsho tronko a isa le tronko no tshine na ha ke se le ha e jempa fela ho itjwa fela ho ne ne re itjwa di hole ka ntle ka mo ya tena na ke MK yona taba yona MK ya bontsha gaitsile ka ho mana ho ya lebelwa go motho a dule ba na iketlile o tlo ja tshelete mana sebetse o tlowe o kene mo motho a itse mosebetsi ape hape ba le ba bangata ka ofela bona tsa ba shebile o sebetse se ka ba batla mo nwa go dula fetolong o sale o sotlhaele o so thunkile ditšhelete wa le go reka dikolo di-china kwa o sa bolelela o nyopunyo poresidente juma ka mane aa thanke gaitsene
1: mamedi re leboetse maikutlo a gago go tsena tsemelemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re keetse kgoeletso ga o re romelela voice note fokotsa volumu ya sealeboya go ba jwale re mametse sealemoya re mametse le wena ga re sa utlwa le gantle tima sealemoya kapa o fokotse volumu e re ke dikwale jena
5: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi Millisedi FM kapa SABC News gena kabelo
1: e re ke suthele mosebetsing mmogo le nna rape o mo kwena a re fe ditaba tsa kgwebo le moruo
5: re obe sesosolong ka tsa moruo lenaneng la makumane

0: ke lebohile golo rabosana madiege mame ditaba eo re e tsepamisetsang maikutlo ga jwale ke ya go tlatlatswa ga dikoloi tse tsamaisang tšhelete dikarolong tse fapaneng tsa naga. Ketsagalo ya moraorao ke e tsaetseng mmileng wa N8 pakeng sa Bloemfontein le Botshabelo Free State mafelong a sa tswa feta beke mo batlatlapi ba iphileng dimenyane ka tšhelete e kekeng ya lekangwa. Phalo ya sephetephete ile a ameha dihoragora ka mora tlatlapo eo baagi ba phelang gaufi ba ile ba kgobokana sebakeng sa ketsagalo go fitlhelela ba qhalangwa ke sepolesa. Re manolola taba ena ya go tlatlatswa ga dikoloi tse tsamaisang tšhelete le setsibi sa tshireletso ND Mahlomola Mashaile. Ntate Mashaile, kgotso o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi.
1: Mantse wa ngwaneso ke thabile hampe a ke bua le Basotho lenaneong la hae. Ke tswa hae Lesotho ka tswala ntata rona ka letsogo, ntate letsio wa boraro.
0: Alala motlotlegi le Basotho ba thabile ga o bua le bona ntate Mashaile, re a leboga. Ga re qale ka melao eo go lokelang go ikamagangwa le yona ya go netefatsa tshireletso go tloa monyako wa kgwebo kapa mo tšhelete e lwatang teng go leba koloing e tsamaisang tšhelete go qoba tlatlapo e ka etsagalang ka tshoganyetso.
1: Mona mantse wa ngwanetso mona mo go latswang teng tšhelete ke bua ka mabenkelana a re rekang go ona mehlena ka ofela ba tlamehile gore ba tshireletse ba bona e be masole a bona a ntshena e re bitsang intelligence. Ba tlamehile ba shebelle di-camera tse ka pela lebenkele ngwanetso, ba shebe ntatenwa a mokhutshwana lekanang le ND a dulang a le mowa tenne tekitsane tse re tsa dibitseng ka lebitso. Ka mantswe a mangwe ba profile batho ba ba ba bonang moo ba sebedisa camera, mme ga koloi eo ya tšhelete e tla ba bagolo ba shebaneng le tshireletso ba di-heads of security ba kgone go buisana le bana ba tlo latang tšhelete mantsheuwa e leng ntho e sa etsagaleng Aforika Borwa mo mme mafatsheng a mangwe mo seketswa teng go etsiwa jalo gore ga o na le bothata koloi e latang tšhelete e sekebe ya ema ka pela lebenkele leo e fete mantsheuwa go fitlhela sepone sa se tsijiswa go fitlhela sepone sa se patrola se feta-feta moo gobane go na le ntshwena e re bitsang threat wena ngwaneso. Ga re ka etsa jalo re le bana ba batlang tshebeletso ya go latelwa tšhelete itswe polokong dibankeng kampo rona bana ba batlang tšhelete itswe mona mo re reng ke depong ya tšhelete e tliswe ka moo ka lebenkeleng le re rekang go lona go tlamehile go tsamaitswe pele mantsheuwa. Ke bua ke sa felelwe ke mathe ka ganong ga re bua ka intelligence gobane ke a itseba rona motse re le teng re bitsa research gobane ke a tseba gore ka yona re ka toba dintho tse etsagalang. Ga gona gore batho ba sebetsang ka gare di-company tse tse tsamaisanang le tšhelete ga gona gore ba bangwe ba bone ga ba sebedisane le dikerekotse gobane ka o fela batho bao ba dulang makeišeneng.
0: Re a tla tabeng ya basebeletsi ba di-company tsena ba sebedisanag mmogo le dinokwane ke thupelelo ya mofuta o feng eo batlhanka ba tsamaisang tšhelete ba e fumantshwang go beya boemo tlasa taolo le o sireletsa ba feta ka tsela nakong ya tlhaselo mo go latwang tšhelete kapa mo isang teng kapa gona tseleng pele bo yaraba re ke fetise mabenkele ka pelenyana fela gore a se ka ba o kenagano tate Mashaile tshwara fela jalo se ka beya mogalafatshe.
2: Eish, Brasello, mampara wiki ya ntlebula, man. Ke hloka plani ya 250, hore bana ba tshware di lunchbox.
3: How? Na ukile waleka cash advance u e-wallet.
2: Cash advance u e-wallet?
3: Hey, baka ukari mautuwa u 50 rand, me hauli fitzwala. Ntele chelete nyana ewe ilifang hang kalung. WhatsApp a hai u 087-392-5538. Ula tele detail.
2: Hey, ina ke plani ya makhunte khrutman.
4: Dula uli gaming. Etsa kopo ya cash advance kajeno ka e-wallet encha entlafaditsweng hape e laleng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. Cash advance e ntshwa tlasa dipehelo tsa ho qualify. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
5: Boxer, thatohatsi ya ho lebenkele e o tlisetsa ditheko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse hlano ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 grams tse tsiletseng ka 54 randa. Selefe theko tse fetang theko tsa Boxer.
6: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: Ntate Mashaile re ke boele ko amogele pele re gefutsa ke botsitse gore ke thupello ya mofuta ofe eo batlanka ba tsamaisang tšhelete ba e fumantshwang go beya boemo tlasa taolo le o sireletsa ba feta ka tsela nakong eo tlhaselo e etsagalang nakong eo koloi e latang tšhelete kapa e iswang tšhelete kapa e leng tseleng
1: ngwana mme dinokwane ka fo tsona di ikebekwa kapo bona ba ferekanye wena ngwana mme ba ferekanye ke bua ka tsa tshireletso safety ba sebedisa dinomoro tsa batho strateng ga ke re dinomoro the number of people ba leng strateng bongata ba batho go ipata ka gara batho ba batho ba na le go ema moo ka re ba tlile lebenkeleng le ka le latelang kapo le ka how cross up payment hona le ntse ditswang cross payment crime buying ka mo ka opposite ya lebenkele le tshelete e tswang go lona thupello e tshwantse ba ifumane mantle wa nkutlwa hantle wena le mommamedi wa leso le moifo wa hao bo bo lerato serabe le ngwaneso re ba tlameile gore ha batho wa depo mona mo tšhelete e laelwang teng ngwaneso e ya lebenkeleng le ba isang go lona go tlamehile gobane le ntho ena e re bitsang shipping team bana ba fielang lebenkeleng leo le ka pele le ba yang go lona ba tlamehile ba fitlhe pele bana ba tsamayang ka dikoloi tse tse matlhang gagolo mantseo ba fitlhe pele ba fiele mo ba tlose batho batho ba ba tlose ba seka ba tlosa 100 meters ba beele batho kwa 300 to 400 meters o tloa lebenkeleng moo gore go tlenne go tlake ga e le gore motho o na le taba le kgona o mmona mantsheo ga tsowa mo moleng teng studio ga o sheba kwa pele o kgona o bona motho a nang le taba o tlamehile gore a tsamaye le palapaleng in the open space kgona gore ga e le gore taba e teng ba mo die bana ba tshwereng dithunya tse tenele
0: nna ke kao fela Ntate Mashaile makoloi a tsamaisang tšhelete a nang le disebediswa tsena tsa sejwalejwale tse silafatsang tšhelete ka dae kapa mosi nakong ya tlatlapo gore e se kgone o reka e bang e ka utswiwa
1: ngwaneso nnete fela molao go tlameile go be le molao wa palamente o tshong jwalo o reng ba tlameile go tlameile gobane le yone dae eo go na le e nngwe nkile ka ya monaka midrand ngwaneso ka moka bo centurion go na le engwe ha o bula mokotlana o ha o bula le mati o le bula ka ka yona dynamite dynamite tse tse sebediswang high water koloi ntheno go na le lero fluid substance e kgona go khabara mo mokotla wa tšhelete e tshwana le ka puo ya haimo e tshwana le le dumblent gore ya reisa e kwale mokotlana o e thata hamda o ishebile tse o kare ke sponge empa e thata ga e tletse ka hara koloi eo ga gona gore ba ka kgona go nka mokotlana o wa tšhelete ntho ya pele ya bobedi ke gore mantsheoa go tlameile go be le ntho tsena tse reng di-drone tse tlameile di felegetse koloi e ya tšhelete di-drone tsena re kgona di bona di sebetsa ntweng ya Russia le Ukraine le gotlhe mona dibaesekopong a re shebile di-drone tseo di tlameile e tsamaye godimo e kgone gore e etelele pele e bone la o na le mathata le ga go na le bokebekwa bo etsagalang di-drone tse mantheoa di kgona gore di kenywe dithunya e thunye e le godimo drone eo ba thunya ba le control roomong morao kwa ba kgona go thunya dikoloi tse wena mantsheo ntho e bulelang itle a hlaka mona ka R8 hautswa November 4 and 4 utswa Rustenburg o ya o so fitle ka mo ka Pretoria o tlokena R8 o ka ro ya bo so shanguve ba ne ba kwaletela ba tlatapi dikoloi tsa rene ne di eme mo di eme ho le mantse wa ho le gore ba ba so pitse hanke military planning e rona rona re leng bana ba tshireletso re fa kgoneng go ka eletsa bana ba ditšheleke gobane ba nagana gore ba tseba empa ba sa tsebe
0: ke batla go utlwisisa ntate Mashaile gore di na le tshireletso ya boemo bofeng dikoloi tsena tse tsamaisang tšhelete letlhakoreng la go thibela kotsi nakong eo di thungwang kapa di phatlolwang e leng se tlwaeleileng tlhaselong tsa dikoloi mo na lapeng Aforika Borwa
1: ngwaneso ga di na tshireletso
0: Sure.
1: Ere kere, mona mo ba beyang teng khumane ene bitswang dalamate ka Sesotho kampo dynamite. Mo ba ikenyang teng, e kgona go tshwatla nthwena e koloi eo e ntso ka yone bulletproof material o stala seo se se potapotileng koloi e. Gobane mo ba e beyang teng ka setlhalosi bane re tlabe re creata dicriminalnyana tengnyana. Mo ba e beyang teng, ga ba ikentse mo. Le ha o ka ba jwang kore ke wish point ya koloi ya tšhelete ngwaname o tlhola o bona mona mo badikenyang teng or ga e le ga o se o bone go na le mona mo badikenyang teng ke ka mokgwa ga e tlhoma e kgona go tshwatla ntho e from o kare from the inside e bule ke mo e leng gore bana ba tsamaisang tšhelete le di-asset ngwaneso asset protection unit ba tlameile ba shedisise bofokodi ba dikoloi tse gore le ga o ka beiwa tlhomane mo e tlhome empa e seka ba ya e tsalosa go e ka o etsang kore e tshwatle madidi ao a koloi eo mme yone e seka kgona gore e bulege ngwane
0: di begwa leitlho jwang dikoloi tsena tse tsamaisang tšhelete ka nako eo tlhaselo e etsagalang tete Mashaile gona na di na le disebediswa tse romelelang molaetsa kapa tlhokomediso hanghang e bang koloi e nka mothinya o sele gara tsela kapa e ema sebakeng se kotsi
1: di na le tsona di na le yona ga o tsamaya ka mora yone mantshewa and ke tla o eletsa ngwaneso wa bona koloi eo o ifete gagolo kampo o elese e tsamaye o tswelele pelong ka ba tsamaya pela ga ke batlo tsamaya ke ditaba gampe mantshewa ka gore o ka tsaya kotsi bakeng mabaka fokola e na le camera nyana ga o e shebile ka morago camera nyana e nyenyane e bonang tsotlhe ke nagana gore e romela molaetsa kwa mona mo re reng ke control room ke ka mokgwa e tla ra o mpotsa potso ena ya ba sebetsang ka gare ba sebetsa jwang le dikebekwa ke tla o tlhalosetsa bone ba e bona gore e tsamaya kae ebile bone ba seba ditsela tsa yone di-route tse e tlo di sebedisang jalo fela ka moporesidente mo a tsamayang teng ba tseba gore o tlo tsamaya tseleng e feng ba feng balebeledi ba gae ba e leng gore ba morago di-control roomong mo go tlhokometseng teng tshireletso ya moporesidente go na le batho ba tsebang gore dikoloi tse di tsamaya kae ka nako mang ke mang a e kgannang ke mang eno a tsamayang le ena re mmitsang crew le bana ba ka morago wena ngwana mme
0: a re kwale ka metsotswana fela ke megato e feng e lokelang go nkwa ka potlako sebakeng sa ke tsalo sireletsa batho ba phalelang teng jalo ka bana ba le ithonakela tšhelete ba ka iphumanang ba ba kotsing ya o thungwa kapa go ntshwa kotsi ke dikgomane tse sebediswang nakong ya tlatlapo
1: ngwana mme gona jale ga so ka re bana le leano la gore le ka sejediswa gobane ka nako e etsagalang go sebediswa element of surprise surprise yona e leng gore re a mmakale ga di etsagala gobane re sa di lebelela ka mokgwa oo re bona batlatlapi ba le pele gagologolo go tsa tshireletso meaning law enforcement le security ke ka mokgwa o re dulang ba dulang ba tlatlapuwa ke batla gore gona jale ga re tshwane le mokgwa gore re ka eletsa batho wa bona bone ga ba tlatlapa ba thunya dithunya tse tsa di-1847 ya godimo ga o na le motho a timelang tsela yone jale bana ba tshireletso re a react ka nako tsotlhe ngwana mme gona jale ga re so ka re bana le yona leano la gore re ka etsa gore batho ba seke ba lemala
0: ka bokhutshwanyane fela ba leela gole le koloi tsamaisang tšhelete ntate Mashaile re leboetse nako ya gago le ka moso motlhomphei
1: ke le buile ngwanetso le moifo
0: re le buile holo ke se tsebisa tshireletso endi mahlomola mashaile le gato se gabele ke mahlophisi wa lona mokete mo nyobola ra bosana ba diehe ba le hlahisa moloko mothapo are laola la gaso ka bogabane bona ba haisale mantsi wa ke bitsola ka harete no sa no seng a pakeng tsa ra bohlano le ho ra botshelela mona lapeng ho le CDFM diengwane moeti re ba leta ba tsa ra botshelela.

0: radio go fitlalo re nyane ya borobong ke diwa se tharo ka ofela tsawe sa bonete ba hore Africa borwa e ja monate e jalo ka mehlala mehla mao bane ka go joetsa ha re betse ra re tla be re le teng hape e ka jeno ka la bobedi ha ke tsebe mo le teng o tswang afela a o be a kano ka kwalo ka Johannesburg ka nnete o futhubetse monate le mao bane tle o no futhubetse le o sentjena le ha ona le moya nyana o hleng o se monate fela ke moya ona wa hoseng ha o bona le tle ka pa utlwa le o hle ho bata ha kano Africa borwa ha re be mo fetelo re ga le e ja borobo mantse o mo fekele buifo o se metse mo tla khaitse ya ka manega le buile a holo re lutlile ga diong ba tla khutla pe ka lena no lena la ditaba hosane metso tsekane le shobele metso tsekane e ha hora ile ya bohlano antle o fetelo re ga le ya botshelela ba se beditse ba betseye tla khutla sa khutla ha peo sane nna la ka le bitso ke nyaka loli ine ke general batista ke mkaka re mo fetlo re ga boropong tumela nhle
1: tumela tumela tumela tumela tumela tumela tumela hle mamela tsebele so ya le said ya fam le nna ke ho ma dumela ka le bitso ke monono ke o swela khazanga ke sentse ke tsho ke re are ma 10 20 motsiano ngi hlola matsatsi ya le shumela motsi robonga awu ya itsamela nako e yalla munati pinena ndoti nina yalla munati re hopotsa ba bamba rona di paseka e se ka re ke khale fela o tla tlo bona re nako ya itsamela jwalo ka re se re kene ena ko ngena ya maria ile le shumela metsi mihlano metsi ka mora rena ya botshelela mo ifofelletse mamedi wa tsabeletswa le sedi re dumelle le rona hle re o sebeletse ka bogabane ba bang ba tsho ba reisa le re dira gale ibile re kena tsena ba bang ba ra chifi di antsa na twasa le khada re rata ha o le jwalo wena ntseng a itukisa re tsa maemolo wena a seng a fihlile mo ya nteng re a le bo roma metse tsabeletswa na le sedi fm ke ta go breakfast show na ke monono hallo
0: au di le botsola di a itsa maela nna ko ya tsa magaitsedi ya ka selebo sena mo mamedi o tla tseba ya sa tsebe go tla o tla ba heka jeno hore re mo hopotse hore hey June 16 ka mora diketsalo tsa 1976 selemon sena ke dilemo tse mashome a mahlano ka ofela gaitsedi ya ka ka mora ketsalo yane ya 1976 ya matha nako motho ane aneng a le teng ka 1970 montse ba le teng ba bangata motho ntso bona bo di documentary jwalo jwalo a o ke bo kgone le bontate bolo ba rona lemo tse mashome a mahlano ka mora ketsalo tsa June 16 1976
1: maybe le khaitsedi aka ha re bua ka nalane e kalokalo ga tshwana la re ipotse hore na re ba sebeletsa joang batho bana ba re etseditseng dintho tse kgolo hakana na ka nnete ba utlwa ba ananelwa ke rona ge le setšhaba le ke nagana
0: ke nnete yona khaitsedi aka ba bangata ba lla hore hei na yena ene re lwanela dintho di se di shebile kwana fela he a re lukisa letsatsi le letsatsi nna ka mehla le behlakeng keketsho ke nke kutlwe le batho ba bang batho ka nnete haholo be e leng gore ba tsamaya lefatshe ba re ha gona naga e monate jwalo ka Afrika Borwa ebile ba o jwetsa ba re ge lehlonolo go phela nageng e nang le molaotheo o tshwanang le molaotheo ona wa rona wa naga ena ya Afrika Borwa ga o sheba dinaga tse ding ke mathata fela ke ka o fumanang batho ba bangata ba felela ka kwano ka nageng ya rona ya Afrika Borwa batho ba feta dinaga tse pela dinaga tsa bona gaitse di aka ba fetela ka kwano ka Afrika Borwa jwalo ka mo Afrika Borwa le wena o tshwanetse go ipotsa gore obaneng batho ba bona eng e kana-kana ka nageng ya rona e nna le wena ge sa e boneng
1: ho jwalo wena khaitsedi ya ka ke tsona tabatse go tshwanelang gore re di shebele hore na rona re etsa joang o laola dintho tsa rona ka tsela e leng gore re tla fihlella ditabatabelo tse sebeletsang setšhaba
0: lucky ka shautele la ka sheno chapati chapati to go dumedi sa boso ka le kae
2: moro nkaramene moro DJ wena comrade Johnny to ka mahauli kae ka jeno
0: Ao monnate fela wena chapati monnate fela ense re bua re na ha yena ya rona chapati ka mogo batho ba bangata ihlileng ba bona se ka ma Africa borwa ba se bone na hengena ke hlokometse re batho ba tloa di nine hole kwana ba fete di na hatseding batle ka kwano ka Africa borwa ho bolela go na le ntwe ba e bona ke eo ma Africa borwa manga sa e bone nga sa e hlokomeleng
2: no thank you nete nthele ke ntse ke le mametsi mona chairman ke nete e felletse me ntweno e bolela gore o tlamele gona ma Afrika Borwa ke re tsoe re iketsetse re tsoe re ikemele ka borona re sebedise menyetla o re nang le yona na hini
0: ya no di ntotsa ka kwalo ke ne ke shebile babolo ka ntho ke ai wa tsiba Afrika Borwa bana ba le batlile ho Sundowns wena chapati ba shapuwe ka nnete ha ke tsebe ba llakang ya ba betsa Sundowns ka ntla entle ya Modiba fela balatedi ba bona jwalo ka mehla le mehla ke bone ba lwantshana le sepolisa moo ke re ga e na e tsagala di-nine ntho e ba e etsang go rona mo ba tseba nageng ya bona ba ka se etse
2: bothata ba molao wa gona kwano mo nako se ko go tlamehile go kengwe molao tshebetso mme o tie o bua nnete chairman ha ono ba o yetsa dina hentse dintse le le o keke be wa eleka empa kwa mona ga ba tloela ba iketsetse ntho ba irang
1: a e jwana
2: mina go nga re bua ka go thireng ka lehlako re empa o tlamele re bua molao wa gona o tlamele o tie o sebetse
0: ya o tie chepa le ba lwantsa maponisa batho ba lwana thwasa maponisa
2: a ha o ka nyulela dina hentse dintse Afrika kwana a ba ka ba ile bo ya batho jola ka re bua lwana tshe
0: Yeah.
2: Bana ba o thunya ba o bolaya ha o ntsoetsa ntho.
1: Ha o bua nnete Shepard. Hai. Ha o bua nnete ke ba ba ba fapane le pula.
2: Ha ba ka ba fapane le pula ga itse ya ka bebe ya hantle. Empa re tshepe ga ho sane ntho ditla fetwa ba tla ke molao wa rona o ke ngwe tshebotso. Ene ke gona ka bo rona ba etsang tjena mafu.
0: Ka ba ka hopola ntate ke ntate mambana go tla pagalwa ke bolela.
2: Eh.
0: Tla pagalwa ke bolela. Ke tlo bona re tsena tjena re ya.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau ke ka pamatsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover me e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Dumela Joburg. Mamela khaso ya pulelo ya buyemo ba dropo ya Joburg ka laboraro 20 motsianong. Horeng ya bobedi motsiare. Fumana puo ya ramotse wa phethahatso Councillor Dada Morero marangrang ohle a ditaba tsa setjhaba ya dropo le diteisheneng tse kgethilweng tsa setjhaba. Latela hashtag Joburg SOCA 2026 ho fumana dintlha. Eba karolo ya Joburg eo bohle re batlang.
5: Na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala kajeno. Ho na le melawana le dipehelo.

0: ba ka re prosecutor le IO investigating officer ntatahle ane a mathisa nyewe yena wa sepolisa e ka re ka nnete ba tla tlamaya ba tlo araba e ka re ba tla kena mathateng ka o se hlaelle ho a bona maobane jwale ke a ipotsa hore nyewe ye e ntshiwa jwalo lekgotlela dinyewe ka o se hlaelle ha bona kapa ha ona bopaki nyeweng ena ke a ipotsa ho etsala jwang
1: le hore kgaitsedi ya ka ha le mona e qhiletswe ka thoko ka mabakano a hore mongahadi mkhuseli ntaba ha ka ba hlaella lekgotlela dinyewe na se se bolela hore ba keke ba boela ba qoswa hape na bana be leng hore ba ne ba tshwanela ho tlo arabela diqoso ka mora hore ba tshware motho wa ipotsa sehloho ke sona seno sa hore motho ya entse ntlaleo ya leng hore na ikemiseditse ho tlopaka diqosong tse ritetsweng kgahlanong le mongadi Joe Ferrari Sibanyoni ho thwe jwale o tshohetse bophelo ba hae hobane jwale bana ba neng ba tshwanela ho arabela ba se ba lokolotswe kgaitsedi ya ka mme ha e le mona ba se ba lokolotswe rai tseba taba ya hore ha o le paki o tshwela bophelo ba hao re bone dipaki di bolawala mabaka a fapaneng dinyeweng disele jwale o tla tlo utlwisisa hore motho ha e le yena a tlaleha batho ba tshwarwa ya ba jwale ba sa ba lokolotswe ha o sana ho ya pele a e kgaitsedi ya ka o tla tshwanela o tshohe
0: ya tshosa kgaitsedi ya ka holo ha o sheba hore jalo ka ke ntate Joe Ferrari nna ke a motseba kgale ke tse ke bala ka yena a se motho ke motsebang tjena fela kgale ke bala ka yena mme ditaba dingata ka ntate Ferrari le batho ka ntate Sibanyoni le batho bana bana qoswa ka bona a qoswa le bona motho wa ipotsa hore ya ba banna ha e sa fuwa le monyetlanyana wa hore ho mamelwe hore na taba tsetse ba qoswang ka tsona ke nnete kapa jwang ha o se o sobediswa jwale e ya prosecutor e kare ke yona lebakabaka le etsang hore ho qetelle ho ba maemong ana a tjena jwale nna e ntshosetsa eng e nka e baleisa tshepo ya molao wa rona makgotla a rona a dinyewe ho setšhaba jwale batho se ba na le maikutlo a bona hore a khona mona ho na le nthonyana fela he thwasa re na le ntate Zola Majavu ka sena sebaka ntate Majavu tlo go dumedisa boso wa ka le kae ka jenong
2: kara tswa ka le moifo ba maidi ka tswa ratang ha holo ba le sedi
0: ao
1: ho tsone tate re a le boa hle
0: re ka se bui ka ditaba tse tjena re sa bui le wena ha holo tse leng hore ke a tseba o dula o le teng ha re letsetsa ke re ntate Majavu o ko hlae mona o le ke o thusa setšhaba sa rona ka kutlwisiso re utlwisise hantle ntate Majavu a the sebetsa jwang la bohlano nna ha ke ne ke shebile nyewe ye televisioneng prosecutor o hlalositse hana gona o fitla mantaha ka mabaka ano a hore motho a inahanela hore ke mosebetsi ke mabaka manga mangata a thi sebetsa jwang prosecutor ga e sa kgone o fitla nyewe e sebellwa ka thoko ntho ya molao e sebetsa jwang ntate Majavu
2: re ko botse ke nana ga ko araba ha e ba ene le Majavu e le moemedi wa bakusuwa sa kgona go finyela ka lekgotleng lekgotla le ne se sebetsa jwang tsela e ke batlang go tlhakisa ke gore ga go kgathaletse gore thwasa le batho khara le Majavu mabaka a bona a reng magistrata o tla le mamela mme ga a tleta go le mamela o tla nka qeto qeteo ga sa enkile ke taelo ya lekgotla ga o a dumela gore o le batho khara gore maare ke mo boleletse gore ga ke no ba teng ebile ga ke notla ga o etsa jalo o nyenyefatsa lekgotla mme o na le gona gore o ka fumana o le molato wa ba wa otlwa bakeng sa ketso eo ya go nyenyefatsa lekgotla ke etsagala mešhena le mešhena ngwanamme nako e nngwe ga ke kgone go finyelela ke tla tlhalosa mabaka a ka e bang ke sa kgone ke tla batla e mongwe wa bomphato ba ka e a tla nkemela gore mosebetsi o tswele pele e bang ke sa kgone go fumana motho a ka nthusang kapa ka nkemelang o tlogela kaelo ena ya gago ore go mmuelelo wa gago matlalo ya re e nngwe gobane ka bobadimabe ka tsatsi leo ka mabaka a nkekeng ka koba ga ke no kgona gore ke be teng megotlheng ga ke inagane le nna ka gore ke mo jwetsitse ga ke no tlhagelela mme
0: ntshwarele nna nke ke bone lona jwalo ka batho ba molao maemong a jwalo e gotlisetswa morao mme letlatla le sheba gore na ke tla kgona go ba le letsatsi le ke tla kgona go tla mo kapa ke tla kgona go fumana motho a tla tlo nkemela jalo ka prosecutora ke qala o utlwa ena e sentse e bellwa ka thoko gobane fela prosecutora e sa kgona go fitlha
2: a wa e fosa ngwana mme ke rata ka.

0: hobane o etsetsa re rute setšhaba e etsa se kala e etsagalang tho e etsala ka makgetlho a mangata bothata fela ke gore e etsa e senyeweng e e leng gore e a phatlhalatswa ke ya batho ba a tsebagalang o gopole gape gore ke a utlwa le bua ka prosecutor ntho e leng gore ga le e tshware ke tokelo tsa motho one a matlhatlheleng go tswa bekeng e e fetileng gobane makwetha kao fela le barutei ba molao ba tseba gore bail tokelo ya bail e nkuwa e le e potlakileng it's taken as agent so ga motho a tshwerwe molaotheo ore o tshwanetse a tlhaele ka pela legotla hang-hang kapo ka dinako e e leng gore e atumelane gore a tle a rutele kopo ya gae e e leng gore ka nna ananelwa kapo ya seke a ananelwa ga e ba e ne e le kopo ya gore nyeo kgosetso morago fela ya nyeo e sentseng e tsamaya eno e bonolo e etsagala metlhena ke e ne o buang ka yone empa e seng ga batho kara tokelo tsa etsa gore e be motho yo a lokologileng di gatakelwa gobane batho ba ga ne postponement eo e dumeletswe go ne go bolela ba lo dula letsatsi le leng kapa matsatsi a mangwe gape ba ntse ba le tšhankaneng ke tokelo tsa molaotheo tse e leng gore di phagametse ditokelo tsotlhe kao fela ngwana mme ga gona phoso e e tsagetseng ga o sa kgone go finyela legotla le o laetse ntho e e tsagalang le ga e ne le bathukara e le paki kapo wena o le bathukara o ritetsenyewe gatlhano le thwasa o bo o sa fitlhe go ne go ka nna ga e tsagala gona go e tsagetseng ile nyeo ene ka nna ya
1: tlhaae
0: kgadiwe ka kopo go pela gore magistrata ga ema fela ba e kgana bontate Abraham se leng mphato wa gae ba entse kopo mme ba fana ka mabaka a kopo eo mme magistrata a e ananela so ga se ntho a se kryantsha mane ga se ntho e mpe e tsaetseng ga e batle tšhelete ga e na taba le gore batho ba tlanagana eng ke lawyer tse e tsang mosebetsi wa bona ka boqhetseke mme setšhaba sa aforika borwa ba tshwanetse ba lebogele gore ka nnete magotla a ikemetse ba tshotsisa ga ba laole magotla le maponisa a ne a kenang ka di-rifle le ka dikgoto ga laole legotla o tshwanetse ba kope pele permission ya go etsa ntho eo parete ba etsang ka ra legotla ke se ke mpa ke le bontsha gobane nna a buelwang ke nna ga o ne e bona metlholo eo ka moka legotleng gobane legotla le re molao o re motho a laolang tsamaiso ya ditaba tsa ka gara legotla ke masterata kapo ke moatlhodi
2: a ntata majavo ke kopa go botsa jalo ka ga e le mona nyeo ena e kgadiwe ke batla go utlwisa gantle gore go bolelang go bolela gore ga o sana nyewe go hang lenaneng la dinyewe tse tshwanelang go mamelwa mme dikoso tse e leng gore di ne di entse ba tshwarwe na go bolela gore dikeke tsa tlhola di tsoswa gape kapa re ntse re ka bona bona babelaelwa bana ba e ne le babelaelwa ba boetse ba le legotleng la dinyewe ba lo arabela nyewe yona yena fela e se e tla ka motšhaosele
0: wa tseba thasa sekolo se monate ko utlwe bo yaka boqhetseke jwang potso ya gago mamela ga se tshomo ka mathetho nyewe ena e kgadiwe lenaneng la dinyewe ga e tlositswe lenaneng la dinyewe nyewe ga ya kgalwa ka bantsho ba mangwe botshotsisi ba naga ntho e tshwanetseng fela ba etse e le ba e kgothisetsa lenaneng tshwanetse ba fumane tumelelo ya ntate ke mang Andy Mothibi kapo DPP ya porofense eo mme e le o sane e ka nna iphumana e le lenaneng la dinyewe gape ya ba kgutlela mane neqanong ga se tshomo ka matshito nyewe ga ya fela ke laka ba ka tlhalosa maobane di a le moye di dithelebišeneng ke re ba seke ba bula dibotlolo tsa champagne e santsang e le o seng gagolo gobane ka nna re pebeke e fela le ka utlwa molaetsa gore ba se ba bitsitswe gore ba lo tlhalela legotleng ka date ATM phapang ke gore fela ga ba ne lo tshwarwa gape ba lo kwalelwa ba lo tlhaga ka kopo ya bail gobane ba se ba ile ba lokololwa ba tla fumana ntho re bitsang J50 e leng tokomane reng tshwasa le bathukara re kopa ka tsatsi le itseng le tlhagelele le tlo arabela tsona dinyewe tsena tse e leng gore ga e ba e ne e sa tloswa lenaneng ne le sa di arabelela so nyewe ga ya fela go gama ba fumane fela tokologo ya bona ka ona motsotswana gobane ga e baneng kopo ena ne sa ananelwa ntate Abrahams o laentse kopo ya bobedi gore e bang ena ya gore e tloswe lenaneng e sa e tsagale gobane ga e tlositswe lenaneng go fedile ga o tlhokagale beile e bang magistrata na e kgeletse ka thoko o naitse bonyane he ga re tswele pele ka beile botshotsisi bontse bo le sio mme beile ena e nkuwe e le beile e e sa phepetsweng mme magistrata o ne a tlang ka ceto ga a tsetsile go ba monela gore ke a ba fa beile kapo ga ke ba fe ga se gore ga e sa phepetswe o tlamme maoto le matso gore a ba fe bail ona kana ba fa bail ya tšhelete e itseng le ka dipegelo tse itseng so go santsane go le mo re yang teng bana beso ke a ba le disa go ntate se ba nyo ni mpa ha o so fela ha ke na ke nana re ba tla ela tata ilana bana ba NPA
1: re ke botse ya o qetela ntate majabu se ha se hasi be magotla rona dingwe ka tlasa gatello mo teng re tla bona prosecutora ka mabaka afi ka payafe gore wa kwetelwa ka pa wa tshosetswa ka pa wetsa a sa fitli le gotlella dingwe mme be re lebeletse ho fihlellwe qeto e tshwana le fihlelletswe maobane
0: a engwana nne o hopola gore prosecutor e karabela hlakure le itse magistrata ka po ba a tlhodi ba ikarabela hlakoreng le itse mme le rona wena batho karatse ka mokuso o na le tokelo tsago tse e leng gore di tlhompha ke molaotheo ga e ba go na le ditshosetso ke tsa diprosecutora tse ngata ba bangwe ke metswalela ba e leng gore ba tsamaya le di-bodyguard kapo keng le basireletsi ba tlhometseng le dipaki tse e leng gore di a tshosetso di a kgona gore di nkuwe di lo bewa kae-kae ga se ntho e ntšha e etsala mehla ka mehla ditokelo tsa batho ba tshwarwang gagololo ba ba tshwereng ke maponisa a na ba e leng gore ba ikgethile ge batho bano banana ka re ba laola magotlha ga e jalo motho o mongwe kapo ofe re sa kgathaletse e le gorena o apara ba ke kgubedu kapo o apara eng o na le tokelo tse e feleletseng mme ga a le ka pela legotla la dinyeo magistrata o bona mokgosiwa ya nang le ditokelo tse e feleletseng go sa kgathaletse maikutlo a rona ka ena re le setšhaba a reng magotla a sebetsa gantleng tata ga o le botshotsisi and-e ke bona ba nkileng tlota gore ba mo tshwara neng nyewe ya teng ba e rutelaneng jale nke ke ka re ke nkile dilemo tse nne kapo tse tlhano ke ntse ke fuputsa batho kata ga ke keka ke be ke tsamaya ke lo batla warrant of arrest ya gore batho kare a tshwara ka nako e le nna ke ipeetseng yona ke le motlhotsisi ke be ke nka tlhetwana maponesa mo lateng ka 4 o'clock goseng ka labohlano gore ra le o dula tlhankaneng weekend e kao fela ke tla buisa legotleng ka manta ga o fitlha legotleng ka manta ga o tlo bane o na le mathata jalo go e tsaleng ka motho a dula matsatsi a supileng gape ga re ntse re emetse wena o lokise mathata empa e le wena o kgethileng nako le gore o tla mo tshwara neneng batho ba bangata se ka metse ka letlhakoreng le leng re opa matsoa maponisa a tshwara batho bana and-e ba etsa mosebetsi o motle maponisa ke ba rata gagolo empa re se ka ra lebala gore magistrata mosebetsi wae ke go ba magareng a mamele botšhotšhisi a mamele mokusiwa ka lekwetha lage mme e be o nka qeta e leng gore nna le wena re ka nna ra e thabela kapo nemeng ga re no e thabela empa magotla ga tlang ka diqeto mme ntho ena e tsaetseng maobane e etsagala tsatsi le letsatsi ga e makatse ga e tshose ngwana mme
1: ha e ba le isitshepo ya setšhaba go magotla a rona a dinyewe
0: ya e netefatsa ya e ntlafatsa ya e matlafatsa ngwana mme
1: ntate majabu re lebule agolo ka nako wa gao ntate ra leboa ka tlhaloso eno ehlile momamedi o ne a tlhile a batla go utlwa gantle gore o e tsala jwang ka ditaba tsena tsa bontate sebanyone o di tlhalositse a monate ntate re leboile
0: ke tla gotla nako e le teng microphone ke ithuti yona lesedi lesedi ke tlapele ngwana mme
1: ntate majabu mabedi ke tsona tseno tsa tlhile bakile ditaba di anao fela taba ya maobane fela he yena ke setsibu tsena tsa melao ntate Zola Majavu ga e tlhalositse mobamedi o bolelang e jalo bakile ditaba di anao fela taba ya maobane
2: ke rata ka mokgwa e beyang kgaitsedi yaka le gona gore mmamedi a elelelwe gore molao ga o ye ka leeme ga o ye ka tshobotsi ga o ye ka emo a ditšhelete ga o ye ka maikutlo molao ha o tseba o sebedisa o tla o sebeletsa gore na o molato kapa tšhe molao ke molao
1: chepat o teng ka dipapadi chepat o ka mathaboso wa ka ga rena tsa mabenkele
3: a ko leboe kgara ko leboe DJ thwasalo wena comrade Jonito mamedi moro a ke batlo senya nako ke batla ke qale ka mane ka meja metalana ke re utlwa gona e be ntho tse tsalang ka mone ke difeng ke a tseba go bile le kopano e bileng kgolo mona ya COSAFA go ne go kgethwa komiti ya phethatso e banke ntho tsa ka di gopola gantle empa motho a di tsebang gantle ke ntate Miki ntate Miki a kgotsola kae ka jeno
4: kgotsola le kgotsa tse re ikeleng ntate ke a safa ntse le a gantle le boifa
3: a ka mogau ntate ntate Miki ga ke re utlwa gona go etsaetseng ka mone ka go COSAFA matsatsi a sa tswa feta
4: ke a lebona le katšha go dumedise le bamamedi ba lesedi FM ntate ba rati ba papadi ya bolo wa maoto masolo a bekeana ntate o tla gopola go nona le general assembly ya kwasa Afrika na Inyana Zimbabwe Harare mane mo taba e engwe ne le ho kgetho ha committee ntsha national committee ka particular executive committee ya kwasa Afrika demo rile ga bona president ya Lesotho Football Association ntate Dijane Nthunya a tle ya o kgethelwa ka go committee o e golo ya kwasa Afrika ka go lokwa na taba e golo ka pa e bile monate go gona re le Kelelo Sotho Football Association re le ba Sotho ntate hore e ka go committee kgolo ya Khosa fa yo le tla ba le molomo le ditsebe ntate diqetontse kgolo tsa Khosa
3: ntate jwale tsena se bolela hore president o tlo ba le sa ga ba duela nako e ka ke le motse e hlano ka ofela e bang ke sa fosa ka
4: bolinne o jwalo na re tla tsa ke e tla ba themeleng o ene e tla e tla gona jena
3: Ntate Mikia sena se reng ho lona le Lesotho Football Association.
4: Ke kitaba e khologa go loka nete ntate ka tshelo ka ke bontsha hore ka nete e tla ba hore ba le diqetong tse kholo ge le gele mogato ge ba teng ditaba tsenga ta mosomo ka se tla di fumana first hand tse tsa maisha go la maoto mona ntate. Ke je ninge na ya khosa.
3: Ntate Mikia ke tsebe ha e bona le ho me ba mhlomong go sia mogao ke shebile le metsotso ya rona.
4: Ka jeno ke letsatsi le legolo ntate wa gopola gore ke draw yane ya AFCON 2027 yane e tla ba ka East Africa ka mane ka gora ya bogago e tla betshwego e leng ka efepeta ka mane ntate mme re tla bona gore na ditsamaya jang ka nnete ntate kacha re be re qetelele fela ka o le boasetšhaba sa rona ntate se ileng sa ba teng letsatsi lane la bohlano ka nnete re sebeditse ka katlo gago
3: ntate mme ke a re leboe ngwane e sobe letsatsi le monate le tlhoke tshitiso
4: ka mokgo tshwana wena le moifanere kacha
3: ke o daba mamele ke tsona tseno he tsene re di tshwere le ntate Mikia me ha ke motlwaela jwalo ke batla gore re lekole papadinyana ya cricket mo ho ntso ba para jwalo ka mane ka Indian Premier League e le papadi ya bo mashume a tsheletsengana le metso e meraro papadintse mashume a supilengana le metso e mene maobane ke mo Chennai Super Kings le kopane jwalo le Sunrisers Hyderabad moteng he e le bana ba Chennai Super Kings ba ile ba hapa lotho ba nka qetego ba tla kena ba tshisebete gwa fela ba jwalo ba etsa legolo le mashome a robedi mme go latlhea wikete tse supileng papading eno ya di-overa tse mashome a mabedi ile re ha ba gutla bane ba Sunrisers Hyderabad ba fitlha ba iketsa fela legolo mashome a robedi a na le motso le mongwe mme bona ba ka nako eno bana ba latlhetswe ke diwikete tse tlhano ba bapetse overa tse leshome le na le metso e robong gantle sena se bolela gore he bana ba saletswe ke overa e le nngwe kapa dibolo tse tsheletseng Sena se bolela hape ha Sunrisers Hyderabad ila hlola papadi yona ka wikete tse hlano mme a ileng a itshupa ka magabane papading yeno ke le kejakejane le ena Ishan Kishan wa Sunrisers Hyderabad ba ile ba mofabete ile a re ha e nka ena nabela letsong la bona a ba fitlha etsa jwalo mokolokotwane wa mashome a supileng a ile a latlhelelwa kapa ona o tsikileleletswa bolo tse mashome a mane a nang le metso e supileng bolo Danny Carvajal o tlwela setlhopha sae sa Real Madrid mamedi ka mogao ge a dule setlhopheng seno le motse mashome a mabedi a na le metso e meraro ke tsena ko etelele monna eno ne bile le mokapteni o ne a bapala gantle agolo mme mamedi go na le mabarebare kwano a supang gore Marcus Rashford ya setlhopheng sane sa Arsenal ya setlhopheng sa Barcelona ga jwale ka nna gotla fumana matha tlhopheng sa Arsenal ga re tsebe re tla di bona tseno a the ona ka mono ka Barcelona ke mo fumana gore mokwetlise Hans Flick yena o ke le ditse nako ya kontraka o fitlhela le monsane sa ketetse pedi mashomo mabedi a nang le metso e robedi mme ha re le kole maobane hula e tsala jwang ka mane ka England ke mo teng Arsenal le ne bapala le Burnley ya bele gore Arsenal e hlola papadi eno ka subanana na le ka ntlha e lengwe go noto mme sena se bolela gore e bang he Manchester City e hlolwa ka jeno e bapala le Bournemouth ha e ka ya haellwa ka jeno phirimane mane ke mo he Arsenal e tlabelore ke bona bompodi ba batšha ba tlhopha ba leke eno ya manyesimane mme o se ile a utlwa he mamedi gore CAF AFCON 2027 ya hulwa ke lotho ka jeno tournament eno tla gopola e tla bapalela ka mane ka Kenya Uganda e ka setana le Tanzania ke tla nne ke o neletse tsona gore na ntse di tsamaya jwang re tle re boele gape re bue ka tsane tsa gauyane e kgolo ya Ikamanga re utlwa gona ha e le mona mokwetlise wa di Springbok mongadi Rasi Rasmus a kgethuwe ebe se ntseng gore go qetelelo nkuwe qeto ga monna yona ka nna ga mokgetha he a tlo fumana tlotla ena e kgolo ga kalo gona ke difikitse ke tse dintsa dipuo tsa gae tse le dipolelo tsa gae tse ileng a nna ditlhalosa a bontsha ka mokgone gore o aga setšhaba ka teng ka o tswalo ntumele ke kgotlhele tlasa legalela diphaposeng tsa gaso Auckland Park.
5: Mametse Thwasa le Batho Kata, Hotakgoga Breakfast Show.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Metsotso rona dubetse le shoma fela metsotso ga lebile tsholo reka borobedi, the biggest man in drive Tahwa breakfast show. Hey, ke rapela fela qetweni ya maobane e skebe ya bulela metsi ka tlo mo tla fumana jwale dinokwane se dinahana gore hey, prosecutor ha ka se fihlile kgotlella dinyewe banna, ha a nyewe ya rona e tla hulwa e tla tloswa lenane. Gore ke rapela fela iska fana ka kelello eno hodi tsotsi tsena ba itswetse fela gore banna le bone la etsahala mo prosecutor ga e sa fihlang ya ba go tla la dinyewe le nka le lahlela taba eno ka thoko. Mohlomong le rona ha re ka etsa monnane a seka ba fitla mane go tla ba fela jwalo, e se ka mpa ya tsamaisa molaetsa o sa nepagalang.
3: Ke a kgola lehlonolo fela ke tabena e tlhalositsweng ke ntate Majabu, ha go a fela gobane fela a sa fihla ha go a fela, mme ebile yona nyewe ena empang e tlositswe lenaneng ga o bolele gore bopaki ga bo sa le yo, ga o bolele gore nyewe ga e sa le yo go ka arabelwa, ga o bolele gore bafuputsi ga ba sa le yo, empa fela e bolela kgetlong lena gore ba tswile ka maemo ana, mme e bang e le ntho e leng gore e etsaga le makgetlo a mangata. Ke a dumela gore le dinokwane di tlhokometse gore le ga motlhomong batšhotšhisi ba bangwe ba sa ka ba fitlha, nyewe yona e la nna a fumana mokgwa wa o tswelela pele batho ba la nna ba tshwarwa.
2: Jalego
3: tlakile ke gola ke ka go go bileng gotle gore re tlise ntate Majabu a tlo e tlhalosa ntho ena e tle e totobale gore e tlhaloseng ga o so fe.
2: Babedi re tlo buisana le Lethabo Sefika. Lethabo o kena ka mane ka Waterville Hoër School. Ebile o lo ba ka re tshwanetse a ye Italy ka December. Lethabo ho jwang?
4: Sharp
2: o Lethabo o kena ka mo ka Waterville Hoër School. Ke sekolo sa Afrikaans fela kapa le English teng ka sekolo sa lona ka mo?
4: Ke sekolo sa
2: Afrikaans fela, English yona e tsa Afrikaans ka ofela.
3: Ye mona o kotsi.
2: Ke baya mo, ke baya mo.
3: O motho wa Westkand.
2: Ke baya mo.
4: Motho wa
3: Westkand.
2: Ba prata. Mame, jwale e sa le o kena mono ho tlwaneng, ho tlwa bo grade 1 kwa.
4: A grade 1 no ke kena last school ya teng. No ke kena ABC mona. Mona ke ka di selo se se dileng.
2: Afrikaans o qa e sa lo yetsa o tlwa grade 1 ka pa o qa dile selo se fitileng o tsa di subject ka ofela ka Afrikaans.
4: Ke qa dilo tsa subject go fela ka grade 1.
2: Hey, leta.
3: White tip.
2: Hey, mona kutlwa o thwe e ka rotla ya Italy ka December. Ho etsalana?
4: Ya khale ke ba pala mo a go tla tere re tsamile ka sekolo ka ofela. Le dikolo tse ko paleng. Ya etsala go ke select two ntse re jala le sekolo se seng se bitswang Dakilis.
2: Hey. Jwale we tsala jwang ba gethile squad mo hoetsa etse jwang
4: eya ba gethile batho ba bana ba bona ga bana bana tlala then ba fa ba ngola ba bla loge o gethiwe and then ya Italy fela le kopana December
3: jwale ha le ya Italy mo ka December molemo ke eng ke eng elo etsa hala ko hlalosetse mmamedi hore ke lona bana se le Italy ho lo etsa hala nga le fihla mo
4: a re fitla mo go le fitla re thoga be re fitla re bapala di match for 3 days eo and then be go khutla ape mare while ntse re thoga re to go to tsama fela go ntse re sheba go ja mo
2: o motho a rata rugby ba tla ipona o le kae ka papadi ya rugby
4: o wanete na doksa le ba la thola ntse na ka ga di wa tse na le ke le motho a cricket ke rata la cricket until selo se fitile
2: ya
4: ka ke bona ga ga bi ke ntse ratang and then ka ikala o tsa bona ga ka me ke ntse se ka sentle
2: e ke a tsaba le thabo ba tekelo tekelo le thabo tekelo
5: ai ba ka tsaba
2: hey also le mali papa dinga rugby mona inja ri tsaka rugby ke na lo di tsaba ma
4: ba khale gile me me ke lebetse se ke lebetse ha be di no
2: hey
3: me ke lebetse o no le metse ga ile ga e
4: le ke nemetse le tsunla ka le ka fatshe la into left le ka left le shoulder ya ka e ka le se khale go be yo selo se fitile yena na e
2: ye na thwasa
3: a khonjetse jalo ka le ja kana kana di bapadi tsa rugby le sebetsa jwa tabe ya dijo o bapala hlalosetsa mmamedi ro bapala o kae ka le baleng mme o tshwanela o be le mmelo o mokae
4: to wa tsa le mmelo ka mo nyane mare nao ja ka ba se jo la ka tsira o mo mela ka mo nyane fa mtsaza nga o lutse le ka tumona ba tsebo gae mushima lo ja o lo magamile
2: jali le tsamane ke a utlwa e mona o tsebe maeto a bo Italy tjena wena le thabo ke bo di fofane ke bo di accommodation ene batswadi ba na yona cheletena rona re a rata ha le bapala dipapadi tjena wena le thabo ke ka ho ge sa batle maemo a lapeng a o yeme ka pele hore o kgone o fihlella ditoro tsa hao wa bona ke ka ho ge tsebang hore ei monna ha o bonolo ke a tseba batswadi ke stress fela na jwa le ngwana o tshwantsa ya Italy hey ke a khola ya tuga lu tuga monna taba ye ya leeto la lona la ya Italy
4: ya wena ya tuga tuga ho ana mo re tsamaya ke nana ho fitla bo re nka 7 days so mo go tlhoga 3 days fela
2: jwale se le likile o patala tseding tsa dintho ke a utlwa hona le tseding tse shotang wena le thabo
4: ya me a go sa likile ke tla bona fela go sa jwalo
2: eh jwale batho ba ile ngore ba teng batho ba batlang ho thusa na jwale ba ile ba ntjoetsa batswadi ba hao hore hlile ba likile mo ba likile nteng fela ho ntsona le dinthonyana tse shotang hore ba tlatselletse mono mohlo mo motho ba batlang ho thusa ho tlatselletsa bo di plane tickets accommodation re tloetsa jwang hona le email address ka pa re tloetsa jwang ba ikopanya jwang le batswadi
4: re tlo bula back up di account to ke tla re tla ngwala le botla ka montho montho teng then le kana la search ka mo back up di le se ja fala le thabo se se ja gola re tla hlae ka snepe saka
2: oh okay o solo sekolongana jwale
4: is
2: o solo sekolongana jwale
4: ah ke sekolong ke neng tlo
2: okay mama
4: ha yo le
2: oh o sa le mosebetsing
4: eh ha ya na mosebetsing
2: oh eh ne ke batla o bona hore re santsane re metse back up body re etse jwang hore o kgone ho fumana thuso re ka etsa jwang manna re ka etsa jwang
3: gana le nomoro tsa ha
2: Le email ya mme ke na mamedi ke tla ofa email ya mme mogotsi wa ka letsamaneng le etolela lona la December
4: ke le tsama ke nana ka di 13 e le 13 ga ya mo ntho mo airport eng kwa na o wa thamo ka kopa mo be re tsama he re kopa na go fela re tsama ga Italy
2: ntho e ho wena e mena eng hore o fumane monyetla o mokanakana
4: Negative a lot of this. Negative. Okay, no, get a little achievement in Akaina. Go this year, get over to Rai. I deserve a two. Lila, the referee, no color or a rata last year had been a deserve that of a pala. You like a girl fella had been.
2: Ah, my son, no,
3: Lorenzo, Chorum, Milomunia, ne fella, so he too, ya bon sorry. Why, Dunne, la Calabalinkamo?
4: Yeah, you're not a Dunne.
2: Mahlono lo bafana mahlono lo dumedise mama le papa monna
4: tla ba dumedise
2: a ithala so ke tsona bafana le Thabo sharp sharp
4: sharp
2: a ithala so mamedi email address ya mmewa le Thabo ke mmewa ke story sifika email address ke storymaria47@gmail.com ke storymaria47@gmail.com ba kopile ape o re fane ka dinomoro tsena tsa 0835356063 0835356063 ke a tseba ba teng batho ba e leng gore le mekgatlho e kgona mo thusa bana ba tjena ka nnete ha re etse tjena mohlomong ke bona ha re thuse mohlomong ke bona bo siakolisi ba osane bana 0835356063 kapa o ka romela email ho storymaria47@gmail.com antle di mahlohora ke a borobedi dingwane o re balla ditaba

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

for show. Le batukada, otahuha, breakfast show.

0: saka di bombo. Ashomelo betsu sibile fela betsu saka fela tsora ke borobe ni the biggest one drive om Alec Khau saka saka saka di bombo. Chris Brown pelo more questions. The biggest one drive at the breakfast show. Le seria fama ka bakhatlo ngwa boraro. What a khuwa. Saka di bombo. Beke ke fitile re bua jalo le manese ka jeno re batla bua jalo le bo bom seka batla bua le bom seka wa tsiba bom seka la ke bo mantwa bom seka ya nna ke ke m seka
1: ke bo mang bom seka
0: batho ba katang na le wena kgaitsedi ya ka le bona nke rutlo gore hey meseletsing e ya bona ba kopana le dintho tse tshwanang le difeng la utlwa gore manese a ne a go joetsa gore ne nneng ke rona ge llang ge le setšhaba gore e manese a ne a rona e ge nke re utlwe go ma-security ya rona gore lona ge le sokodisa ka eng ge le setšhaba motlhomong le diphepetso tse le kopanang le tsona mesebetsing ena ya lona ma-security bo msekana ya ge letsetse ge letsetse gomela voice note eno 079 755 8 5066 079 755 8 5066 amanga ona mathatano ba tlisetswa ke rona ke nna le wena re ba jagisa mathatana jwa le ba tla qoqa le ma security ya rona ka jeno 079 758 5066 rumela voice note ene ska batelele a holo o kene ditabeng re utlo hore mohlomong lona le kopana le diphepetso difeng le rona ge tsa mosebetsi wa lona o be thata ka ho yetsa eng mohlomong ge ntse re sa tsebe jwa le se re tla tseba jwa le ho tloa ka jeno
1: ngaitse ra kae bohlokwa tabena ya ma security me ke hleke ke atolose security ena engata mo mamedi ye yena engata ke batho ba katang mohlomong re tle re kengeletse le maponisa gaitse dia ka bana le bona ba etsa mosebetsi ona ona wa bo security hona le nthwena e leng hore bo security hantle ntle ke mosebetsi o hlomphea batho ba bangata ba nana hore ke mosebetsi o balelwang ho ona ha o sa fumane nqengwe mo ka lo sebetsa teng empa bo security ka nnete bo megahlelo me neteng ke mosebetsi o leng hore o bohlokwa haholo ebile ke mosebetsi o hlomphehang ana jwale tsena na re bui ho le kaneng ka taba ena ya ho ba le security la internet cyber security me o thola o sheba hore mogolo wa batho ba cyber security hantle ntlo ye mejwang tla tlo hlokomela hore ke ba bang ba batho ba kholang ka o fitisisa makaleng a fapaneng a mosebetsi
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
0: o ne o ntse o hlalosa kgaitsedi ya ka
1: ne ke bua ka yona ena ya ya ma security a online re bua ka batho ba lebelang ke gola re tshware hana monjalo ka ho e hlalusitse gona le bana ba lebelang online hore ditlokotsebe di sketsa ipa ke ba bana ne re bua ka taba ya lesedi le utswa le ntate Xabuza di banke mona ba hirwa di company tse fapaneng a ho lutse sebetsang ka lesedi la batho ba hirwa ke ma security le bona empa fela bona ba sebetsa ka ho tobetsa di computer ha ebe nyane ngo le security le jwalo le wana re ka thabela utlwa diphepetso tse o kopanang le tsona re ke re utlwa hore mathata o kopanang le ona mohlomong a mosebetsi kapa boima ba mosebetsi o etsang kapa batho ba o sebetsang le bona ba sa utlwisiseng seo se etsang tsela e ba o tshwarang ka yona na le monga nalala ka ma security a manga re ke feta ka skofo motho a tshwanela ngo kena ha fihla
0: mm ba wa ihlalo samana tikiske ga nana ma security ba donkey ntofela and
1: donkey ntate
0: wa ihlalo sita
1: o dora ske ga ga ke ba ntate
0: ga ga ske ga la lo ga
1: se kala ke ba molangwa
0: ke ba utle Romela di voice note tsela hapo go letsetsa 086 000 3084 086 000 3084 ke di nomoro tsa rona o ka go letsetsa mono o ka romela di voice note WhatsApp line ya rona 079 758 5066 079 758 5066 re ba utle ga itsela ka ba ntse ba romela ka kwano
3: e thatsa le batho kara a rona tsa mseweseng wa rona a bosetšhikiti ngwaneso ntho go se tlang a golo ke di-supervisor tse ratang di-favor ee supervisor ke tsona tse re bolang gangata a kere dianong tho gona re sebetse re le ba security ra sebetsang thwasa ra sebetsa godi batho kwasa ala tho degman stilio lefonten degman
4: dumelang ga o ne le security ga o hlomphei o telelwale ke ngwana ga o hlomphei le batho bo o sebetsang le bone batho bo ba tlhokometseng ba o telela two months back mo ke sebetsang mosimane yo o tlile mo a tsamaya le motho a ra e ba ga ba tsebe nits ga re kene ore ba ga ba tsebe nits ga re kene ka mo tlwelela ba mo kgotlhise ba retsa mo go tsaya security gore e tsalang ga tla go nna ke ga e le gone a ntumedisang ka moshefa ka re o ithute go tlhompha mosebetsi wa motho o ithute go tlhompha mosebetsi wa motho ga o le le security ga o letho and go shabane ba tseba re mosebetsi re etsang ka tšhelete ya security ga bane ba tseba ntho tse re di aparang ka security
1: eoneatho
4: a gona ka re ka security batho ba se ka re nyatsa
5: dumela ntho sa le bajukada bana beso ke le mametse ke le ka mona ka four ways a ite matwantwang bana beso ke sebetsa ona mse

0: pake koloi ya hae ka mokgwa o sa nepagalang e raya gore le ka o bua le ena e a o jetse masa a kokometse ka nnete. Ke a leboa bana beso.
1: E re utlwa ba babedi ka kwane le Sere FM, thubelang
2: kara
1: a boss
2: Puman security.
1: Yeah.
2: Point number one ya security a ranyatse ya ntate. Everyone o feela gore ma security a rutega.
1: Aish.
2: Ke yone point number one. That's why re nyatsiwang ke everyone le ngwana tla o nyatsa. A ra le security. Point number one, di teng gore ra rutega at all. O kry-a motho a kena banking, a o sheba fela se o motho a ke ntate. E motho a ke banki. A re, le security tlo thuse mo. So nna re go o botlhokwa too much kara le tlhokwa re na le di-division mo securityng ya ka tho santse e bua mosebetsi wa security o brother hangata too much e buana na kemo tsamaisi ke tswa garding ke mo garding division ke qadile ke bula gate. So rona ma security re di-match tsa monyako ntate ga o tla o kwapile ko ntlong o tlo ntshetsa frustration ya go monna ke tlametse ke mamele.
1: Wa tsama tshona o buang ka yona.
2: Tshona ba tswanga da ba re security ara rutea. Bana na hore ha buile sekgwa o tepile ka nna. And company ke sebetsang example. A ru firo sna matric card. You never be hired mo company ya rona sna matric. So ba nya ka too much.
3: Ke a leboa hore o e hlalose. Mme ke a leboa hore o e hlakise. Ho ka re thusa hore khada ke re be le nako ge ke re tlo hlalosa megahlolo e fapaneng ya mosebetsi ona wa ho kata. Mamedi a tlatse ba ho utlwisisa ke re lukise nthwena ya hore batho ba nana hore ma security ke batho ba sa rutehang ke batho ba sa tsebeng letho le hore batho ba bangata ba nana hore ma security ke batho ba hiretsweng ho yema fela ka ntle ha ba elellwe mosebetsi ba o etswang o ba o
1: etsang jwalo ka ha a hlalosa abuti ka kwano mohlomong ha nka o botsa ne ke eng hape o nahanang hore kapa eng ka reng o ka e lebella kapa o e lebelletse ho tswa ho batho ba sebedisanang le lona e leng rona setšhaba.
2: Kara, the most important thing e rena re ka etsang community le ma security ke respect to each other, sebedisano mmoho. For an example, o kena banking ntho e re expectile mo wena kara ke o ntumedisa fela because of mo ke mo gore ke o gae ke gate maybe batho ba e leng gore ba tlile go lebelela gore o tlile go gula tšhelete o kgada then it may be happen gore o na le tšhelete e ngata ba ka go scama. So moo ke protect-ile wena so ke expect-a fela gore ntumedise fela ga ke re o fe 2 rand dumedisa o bontshe tlhompo fela botho then wa fete that's all.
1: Ke utlwa gantle boso a ka re lebowe re a ithuta letsatsi le letsatsi le sedumelang
4: o tla go tla ka nna ke tshwiti nna ke ba tsompang ka teng ba o ba ke ne ke e me mo complex e ya bona ya tsabang ya go tla ka ke ba tla tshwere ke ya motsa ntse ke o fore mme re lona le tsela tse ka a re tlo ka ya se go di tsetsa go kwa ga tsokola ha ona mo ya ntse ke re mme re le complex ka milo ke be le ka pele o tla ke fila tsela gore ha a tla a tlamela a e botlele o tlo ya kae and ha ya go o tsiya mangwe o re re tlamela re tlompeng batho ba ba re tlamela o se ba tsomme ke tshepe ke
3: ya ya ke botata maemo a tsebetso
4: he ke motho ano ke motsebe ke motsebe mwana wa ba ba ba mwana wa o tsona ga thuntse monoto ba se go tsitse o mopatsana batho ba be ba tsene eo e neng ke re mago wena ke tsipa ba di ba ba tsontlola tso ka ba tsontlo ha ba tsontse at all se ka nne go se tsebe go tsene ti o mong le o mong e mo tsepe
1: jale ho ya ka wena e hile bana le mathata ho bora mosebetsi le rona ge le setšhaba
4: le rona ge le setšhaba ha se ba tsontse o ntse ke o tsata mo bua o go ha go bi tshwanela ya gao go dumedise tshe ba ba ya go ba ntse o no ba tla so ba tla ha so o mo fitile mo ha wa bua dikere ha so o di ntse ha o di tsena o ya go ye ba o tla mo dumedise ba ya ba tsomise go dumedise go dumedise o re tsara dumela nne tsela ntse ba di tsiti ho tsela ha ke ba feta pe ha so o tla nna o ya ka

0: tabale CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: ke sekeleteng nna ngwanane motshwana tshebeletso ke hao ya lesedi mo mamedi dumele hle ke o hlomphile ke ke tshoka mehla ke re re ne re ka ba bomang ntle le wena re ya leboga ha o kgethile station sena ho ba station sa hao sa mantlha ha se station fela sena sa lesedi FM ke station se mamelwang ke di station tse ding ebile ha ba se mamele fela ba se etsisa o bua le tholwana boletsane o babetse tholwana boletsane ka jeno lenaneo lena le o re kenang ho lona ka mafolofolo ke lenaneo la itlhabolle nna ke tsamaye ke le mongwe ke tsamaya le mohlophisi wa lona ke mmaletsatsi sejake ke bua ka DJ Lovers e le yena ya hlophisitseng mmino momamedi o tloskebe wa leka wa etsa phoso tloskebe wa leka wa etsa phoso gobane ga o ka etsa phoso re keke ra kgona go fetola bophelo ba gago dula gona mona stationeng sena seo se kgethileng go ba sa gago sa thatohatsi iri metsosungena e mehlano ka mora hora ena ya borobong mo mamedi motle ke o amohele pina e teng ke ya Miss Noxy mona mareng dula moo.

0: ya khala mo sampile
1: e gotlile e tshisa ho feta pina bona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Bautisetsa Mollo ho Sunfest tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supile mpucha Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesoo se fete ke ziya khala mo Sun City #sunfest2026 #loveeverymoment ziya khala mo Sun City.
2: Hey monate o tlabeke o ngole mona mo mamedi motle bona le motho ana mpotsa hore hey Thuli wa tseba nako e fitileng ke le ka go bala ka koloing ke re le bakakeng are hey ke bukile ka motsotso wa go qetela jwale ka fumana hore dibaka di se ditletse ka ofela letse ha ufinyana le Sun City mono ka re ke a leka icona ke le ka iphumana ka nnete go bane ke ne ke batla ho ba mo ke robetse ka koloing. Hle ka mogothatse ka raengwane selemong se o se ka baleka wa etsa phoso eno, o se ka baleka wa pheta phoso eno, o ithutile gore dintho tsena di batla o di etse e sa le nako. Jale le wena momamedi motlhe, qoba go iphumana o se o robetse ka koloing gobane dibaka tsa borobalo tsa maroko di tletse. Ee, dibaka tsa maroko di a tlala. Jale o se ka iphumana le wena o le bothateng ba gore o se o tlameile jwale o robale ka koloing ka nako nngwe ga o tsamaele o le mong o tsamaya le motho kapa o tsamaya le lelapa jwale se le tlameile le robale gona ka koloing ka mona gobane ka nnete le sena boikgethelo ke a o eletsa ngwanese ke a o eletsa se ka tshwana le motswalle wa ka mono e sa bonete ba gore o beeletse marobalo nako e sa le teng tlo tseba o robala ga monate di-sheeting tse tshweu ei wa tseba monate jwang go bala ka ga di-sheeti tse tshweu bana beso ga ona ntho e monate jwalo ka eno re ga o kena e le maria tsena o fumane dikobo di sentse di chesa go laitwe electric blanket ka mono e kobo ene monate e futhumatsang dikobo go monate Sun City o robala monate jale beeletsa maroko e sa le nako ngwane se o tlo tsebe o natefelwa gantle le ba lelapa la gago le fitlha e sa le nako ntho e ne o tsamaya bosi o fumane o fitlha sebakeng se setle o sa kgone le gore o se boge gantle sebaka sena gobane o fitlhile bosiu e tsaya bonnete ba gore o fihla ka nako sebakeng sena sa Sun City o tlo tsebe go bona gantle botle ba sona tlo tsebe go bona botle ba sona o kgone le go kopana le dibudi tsao tse o di ratang se ka di bona ka moqebelo kwana se ba le maphatiphati ba tshwara mona ba tshwara mane fihla ka labohlano tlabe sentse re rabaraba mono he o re tsebe o re dumedise re qoqeng go be monate re ithabiseng a gore nna Thuli ke re hela mogotsi itlhophe tlhopha ntho tsa gago di-outfit tsa matsatsi ano o lo a dula mono Sun City ga di loke ga di loke o tlho o shebe gore na ga e be ke rwala ke pisi ke e rwala ke apara eng lamba jalo jalo teng o apare diaparo tse futhumetseng o tlho o kgethe tse futhumetseng ke nnete tšhe motsheyare go na le gore letsatsi le tšhabe go be le motšhesonyana empa motšheso wa teng ke ona o ntse o na le moya wa Maria. Jale itlhophise gantle ngwaneso tlhophise gantle bakeng sa moketona maroko seka lebala seka lebala o tlo seka o etsa phoso ene e ke e tlhalosang e entswe ke motswalle baka ko rata gampe gore nka fumana ga ke feta pela koloi ya gago mona ko utlwa ntse o kgona ka ga koloi ka mona ko rata gampe ko rata gampe momamedi wa lesedi ko rata ga ke batle go bona ntho eno ga ke feta pela koloi ya gago mona e ntle majabajaba e tlhatsitsweng ebe o ntse o kgona ka ga koloi ka mo ke be ke o kokotele festereng se bodi se se kana ga re itlhopheng bana bese go lo ba monate Sun City kwa lo ba monate mamedi ke mesusu e mashome a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong re ya senweleng satumelo ke labobedi ka jeno mme ga e le labobedi tjena he re tla se fumana ka ntate moruti ngaka Moshwadiba. Me moruti ngaka Moshwadiba ka jeno o kgethile lengolo la Johanne kgaolo ya 10 le metso e 6 a kgetha temana ya 30 le metso e meraro temana ke ya mashume a mararo le metso e miraro jale ke ena ya tlhare formula etsa wa letsatsi mme ka jeno hape ke la bobedi re re shebi re hore re matlafatsa jwang puo ya rona ya Sesotho mme ka jeno he re tshwere ma e re tshwere dilotho e re tshwere dilotho na ko ngwe re tshwara ma ele na ko ngwe re tshwara dikapulelo ka jeno he ke tlo lotha ha o sireki wa ga bapotso wa se araba ha o sireki Tani ya ureka ifeleze shkulu mkwani. Muna agiriki, muna rea araba fele. Asubu, hee, weda bubabidu motle. Lena la itabule, kile ka achuwa kikala kwa nukiri. Utloske waiza poso ya hore le ufite. Hobani halika ufita, rikeke rakhona hufetula bupilo. Baha hupula sepio sarunaka ralindani ulena la itabule. Kiure refetule bupilo. Haile ba mutu wale mumfela, ritabi rienze musebezi. Eriki nkepina itlaka Tebogo Moruti ore horobala kitoleo reasinelung satimelo.

0: ke hlotse lefatshe o mamedi re kopana le moefangedi Johanne a fitisa mantswe a Jesu wa Nazareta dimaneng ya pele gaolong ya leshomele metswe supileng re fumana mantswe ana Jesu a bolela taba tseo a nto lelaletsa mahlo a haele godimong a re ntate nako e tlile re utlwa Jesu a bua mantswe a re ke leboleletse taba tseo gore le be le kgotso go nna le tla ba le mahlomola lefatsheng nena le mpe le pete dipelo ke hlotse lefatshe utlwa seo Jesu a ba tshepisang sona ha le ka ba go nna le tla ba le kgotso ha le ka ba go nna matshwenye wa lona lefatsheng lena a tla fela ha le ka ba go nna diphepetso tsa lona di tla feta ha le ka ba go nna mello ya lefatshe lena le tla itlola ha le ka ba go nna dinoka tsa lefatshe lena le tla ditlola le ha o le jwalo o re Jesu wa Nazareta betang dipelo ke hlotse lefatshe Jesu o bua taba yena ya tlholo ya sefapano le ha iso etsagale o re go barutiwa ba gae ha le le go nna le tla ba le kgotso lefatshe ke sera go lona ha le le go nna le tla fumana phomolo le mpe le bete dipelo ke hlotse lefatshe lefatshe ke sera go lona ha le na go fumana phomolo ha le le lefatsheng empa ha le le go nna le tla fumana phomolo ke Jesu wa Nazareta ha ye ke letsa matla ka gara barutiwa ba gage o re go bona ke ha le le go nna ditoro tsa lona di tla ngwe phethagala lefatshe lena ke sera go lona ke ha le le go nna mo le tla ngwe fumana phomolo lefatshe lena ke sera go lona ke ha le le go nna le tla ngwe fumantshwa mofuthu wa bophelo le fatshe lena ke sera go lona ke ha le le go nna le tla ngwe go apeswa ka matla a matšha ke ha le le go nna le tla ngwe go fumantshwa tswalo e ntšha maphelong a lona ke ha le le go nna mahlomola a lona a tla ngwe go fe utlwa Jesu wa Nazareta ha le sale lefatshe le tla aparelwa ke mahlomola le tla aparelwa ke ditsietsi tsa lefatshe lena le tla feta gara mello le tla feta gara dinoka tse phallang empa ha le gomaretse go nna mogau wa ka o keke wa le tlogela ha le le go nna serale ga le ka sasa fela ga se keke sa ba sa le tlola ha le le go nna le memelwa go tadima mogaung wa legodimo ha le le go nna makiba a lona ka re o lona a tla kwalega ha le le go nna sebe se tla tshwarelwa o mamedi a re qale letsatsi lena re qadimile go modimo mme modimo o tla refa seo re se tlhokang bakeng sa letsatsi lena ka kreste morena wa rona amen
1: re le bahle ntate moruti ngaka moswadi ba kamalaisa wa matla o re fileng ona o seng hona o re be hantle metsosong e mashuma mabedi le metso e mehlano pele hora ena ya leshume mo mamedi o tswile na o tswile o ske wa selo ske wa selo e mong kona na chaisa o sentse na jwale re re ke botsipa tsipe hona le mo ketla ya teng ka bo 10 jwale ha iba hona le mo ya teng ka bo 10 tsuwa ngwane so tsuwa ka hola o sentse itukisa o tlotse ba ho ba mono mo ya teng ka nako me e mong a re heituli nna ke ntse ke mametse ke ka ra sepalangwa ngwaneso ke lo phetha mabaka e mong a re ke potlaketse kopanong ke na le wena ngwaneso dumela hle dumela ka ra sepalangwang sa gao ke a o dumedisa ke a o amogela e bang mohlomong ke gona o utlwang gore hei ke lenaneo la itlhabolole re fetele pele he mone mo o ke itseng ka jeno mo mamedi motlhe re tshwere dilotho se wena o lokelang go seetsa he ke gore o tlontetsetse nna ko lothe wena o nkarabe nomoro ya mohala ke 086-000-3084 ke nomoro ya rona ya mohala kwano he wena mo mamedi motlhe o tloletse mono he re utlwa gore na ke mang ya tla nepa dilotho tseo re lothang ka tsona ka jeno 086-000-3084 selotho sa pele seo ke o tshwaretseng sona kwano ke dia anehwa ditsoe diile dia anehwa ditsohe diile sa bobedi nonyana tse hlano tse tshimo tse kenang mokoting o le mong ka nako e le nngwe nonyana tse hlano tse tshimo tse tshumu tse kenang mokoting o le mong ka nako e le nngwe ha re utlwe he mo mamedi o sa ntse le teng kwano dumela mamedi dumela
2: hello
1: dumela le kae
2: Amma tura
1: beten kaintet
2: na
1: eh
2: kiriwa apa eh
1: yabo pedi
2: ana ki u take in
1: no nyana tse hlano tsa tshu tse tshumu tse kenang mokoting o le mo nkana ko elengwe
2: Yo, ke le metse le ke ke o putse.
1: Ba ba mo go tsama. Yo, o palie swela go ja ai go ja le sedi dumela.
2: Ra ke pula ka cross tata mo solo mo.
1: Eh, entate.
2: Eh, ke di naledi ya pele.
1: Eh.
2: Ha, ya bo be di nana ke no wa ka nnete.
1: O nana ke no.
2: Eh.
1: Ah, ntate wa ka witikile ke le bontla. O sotla mamela bona o lepile ka pajwang. Bye bye.
2: Thank you.
1: Thank you ntate. O mametse le sedi dumela.
3: Hello Tuli.
1: Hi me.
3: Sa pele ke kirina ledi.
1: Eh.
3: Sa bobedi ke nahana ke nutu menwana ya nutu ha ke nna ka sete. Ke ya le ka fela Tuli.
1: Ai wa le ka maitane. Ke mang?
3: Matibello le anya ni trend.
1: Matibello, hulu kile my darling kile bui lauta.
3: Thank you please.
1: Bye bye. Lesedi FM Dumela.
4: Dumela mama ne tswana.
1: Dumela ntate.
4: O bua le tsapo ke makaka thabang so mama. Eh. Mangwane ya pele ke dina lady.
1: Eh.
4: Ya bobedi di tsane le lady ya nsona.
1: Ya usuli. Hulu kile mwana se ke le bua. Lesedi FM mama me di khotso.
5: E ya meleka.
1: Ha mo nete meleka?
5: Ha mo nete.
1: E ya mama.
5: Ya pele ke dina lady.
1: Mm.
5: Ya bo le di ke mena le ni tsane ya letso ha ke na ka pokotho.
1: Mina ne mihlani ya letso ha ke na ka pokotho.
5: Thank you me.
1: Le se di FM dimela.
6: Ai tshili wa tsana wa leso.
1: Ke a pila pila hante squee.
6: Eh ya tshili ke dina le di a tsha o be ja se ka itika le itika hlangwana ha iso.
1: Eh.
6: Eh ya se tshili ta u tsama nna.
1: Ke le mile squee.
6: Sharp.
1: Bye-bye. Hello. Dumele. Dumele ntate.
4: Le ka.
1: Ke a phela phela hantle.
4: Re di hey, ho di ena di ofela ne ke tari re ka dilotsa tsena ile pe.
1: Ba
4: ya ona taba. Ha ke na chalete. Ke menwana ya lotu and then le dina lady.
1: Mina ne mautu le dina lady.
4: Ke ntate di mema ka mara ka.
1: Thank you ntate ke le bile. Le sa di FM Dumele. Hello. Hello.
7: Le kai.
1: Ke teng o ka ntate.
7: Ha mna tshe. Sabe ka tools mhlabe ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
1: dia anewa ditswe dile sa bobedi nonyana tse hlano tse tshumu tse kenang ka mokoting o le mong kana ko elengwe
7: nonyana tse tsa
1: tse kenang ka mokoting o le mong kana ko elengwe
7: tsho tsho pa fit haiko
1: a mo go tsiela u bani mo noletsa he o sa tsebe
7: ah e mamela a ke ndo wa lot so
1: how tsebe di karabo mogotsi ya kae ko next time
7: tsela he no nyana tsepedi tse ke na mokoting le mong ke bana ba motho ba tsama ya mmo
1: all right
7: ehe tsena sa bobedi
1: e ke sona sa bobedi seno sa pele ke ya anewa ditswedile
7: ditaba di a bua ya kajeko ho sane di fitile
1: All right. Ke le bile o le kile mogotsi. Bye bye. Bye bye. A se bo he ba bitse botle ire metso sengena he. E le shume le metso e robong pele hora ina ya le shume. Ke tle ke o fe dikarabo wena ya ntseng a nahana hore na ha o ntetsetsa mona o tlo araba o reng le wena ya arabileng o tsebe ho itshwaya ngwane sorna. O ne pile ka patshe le wena ya likileng ke le bo wahle ke le bo ka o le ka ha hao jale dikarabo tsene pa tseng ke tsena he mo mamedi motle selotho sa pele dia anewa ditswe dile ke dina lady boholo ba lona ka nnete ena le ne pile sa bobedi nonyana tse hlano tse tshumu tse kenang mokoting o le mong kana ko e le nngwe ke menwana ya lotu ha o rwala sieta nonyana tsena tse hlano dikena ka mokoting kana go ile nngwe ka mokoding o le mong ke menwana e mehlano ya lotu ha o rwala sete hona le meiteng ke menwana e mehlano ya letsoho ha o kenya letsoho ka pokothu ha shin ke nana ntse le tlhaloswe nngwe e ntle ka nete o ntse o ba ne menwana ene ka mehlana ke kenya ka pokothu ka bona e kena ka ofela eya ke nana mogotsi ka nete ka tsela o ntse o e hlalositse ka teng ntse e bolela sena seo le nna ke fanang ka karabo ya sona matebelelo leanya ke wena fela mogotsi ya di otlileng di le pedi ka mana ka midrand a o di otlile mogotsi o di otlile ka nnete re a leboatle ga se yena fela le mme eno a itseng menwana e mehlano ya letsogo ga e kena ka pokothong a tla ka tlhalosoeng omane jale ka baka e sheba ka baka yetsa nthwena e bua ka kenya menana ka mihlano ka pokothong ya letso ka fumana mme ka nete tlhaloso ena ha e ntse bolela yona taba ena e le nna ke ntseng ke tlhalosa ke le bohle mo mamedi motle ha re tsoleng pele ho ntlafatsa puo ena ya rona ya Sesotho hobane ha e le rona re ka lahlehang puo ena ya rona ya Sesotho bana ba ntseng ba tla bahola ba tla ifumana ho bomang ha re ne re bolokeng re baballeng puo ena ya rona ya Sesotho e leshume le metso sepileng metso sepile hora ena ya leshume o ntse mametse lesedi FM ho na le ntho e ke e boneng wa tseba hangata ha diroboto di sa sebetse ditoropo mo ehlile boholo ba batho ka nnete bo etsa diphoso bakganni ba bangata ba etsa diphoso ha ba na mamello ya hore ha roboto e sa sebetse re sebedisa jalo ka for we stop kana ko ngo fumana hore emong o fitla feta fela sa hlokomela le hore roboto ha e sebetse jwale di hlokomela enhle hona letse sa sebetseng ka toropong ka mona le wena mo nomo le nteng mo shamong kana ko ngo o feta di roboto tse itseng ha di sebetse hlokomela hore ke le kare ha di roboto di sa sebetse re di sebedisa jalo ka for we stop re a emelana rea emelana jalo hona le baganni ka nete bao o tla fumana hore ha bana pelo ha bana mamello ya yona ntheo ya hore rea emelana ha di roboto dina le bothata bono jale ha re hlokomeleng hle baganni wa tsamana ntho e bohloko jalo ka o iphumana o ameha kotsing ya koloi ka mabaka a fokolang fela ha hona ntho e bohloko jalo ka eno jale ha re hlokomeleng hle re be sedi hohle mo re tsamayang teng iri re fetele metswalleng ya rona ya tsohanga ba sentse ba le teng hopola hle ditaba tsena di hlophisitswe ke Rakgadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwana ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives ka jeno ba tlilo bua ka taba ya bohlokwa hore na ho tlile jwang hore dinakangwedi di kganye ke yona pale ya bona ka jeno lena ke ditaba tsa bohlokwa tseo ba buang ka tsona ha re hle re ba fesibaka ke bana

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo nyana a ka a matle.
1: Dumela mme Matse.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetsang ka re tsi wena mme wa rona.
0: A le nna ke ipheletse hantle bana baka. Helang. Le ka jeno he, hona le pali e monate. Eo ke batlang ho le phetela yona.
2: Jo mme Matsepi. Nna ke se ke tatetse ho utlwa dimakatsa tsa pali ya ka jeno.
1: Itse dipale tsa go phetelang tsona mme Masepi di monate haholo. Di tletse le dimakatso tse ngata. Ya ka jeno ke e buang ka mme Masepi.
0: Ho lokile bana baka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka. Ho tlile jwang hore dinaka ngwedi di kganye.
1: Mme Masepi.
0: Eh?
1: Sinaka ngwedi ke eng?
0: Helang hloni. Ke o kgalemela ka mehla. Hore o se botse dipotsopotso tsena tsa hao pele pale e so qale hle ngwanaka. Ao. Ha re hlere mameleng he ka hloko ho ba jwale e ya qala. Dilemo le motse ngata tse fitileng. Ho kile ha e ba le moshanyana e molelele jwalo ka wena tjena wena hloni. O ne a ena le mahlo a kganyang. Jwalo ka na hao hantle.
1: He he, mme Matsepi.
0: Mme lebitso la hae he e ne e le Thakangwaha. Thakangwaha o ne a rata ho disa dikgomo tsa ntatae. Ebile o ne a rata kgomo e nngwe e tseka e bitswang Lemao. Ho seng ho hong, Thakangwaha o ile a tsamaya le dikgomo tsena tsabo pela noka ya Madiba Matsho ho disa makgulong. Hona moo o ile a dula ka tlasa sefate seo a se ratang sa loka, a ntsha phalana ya hae. Letsa dipina tse ngata tse monate ha dikgomo tsona di ntse di fula jwang bo botalana. Thakangwaha o ne a hlile a rata ho bina. Ho ne ho ena le pina e le nngwe eo a neng a tseba hore dikgomo tsena le tsona di a e rata. O ne a tseba sena ka hobane nako le nako ha ne a e letsa di ne di itla pela hae ho sa natse hore na di bohole bo bokae. Jwale ho ne ho e ba bobebe ho yena hore a bale dikgomo tsena. Thakangwaha o ile a re.
3: Dikgomo tsena di lokela ho ba 17.
0: Jwale ke ha Thakangwaha a qala ho bina pina e neng e atametsa dikgomo tsabo ho yena. Dikgomo di ile tsa mo potapota, mme a qala ho di bala.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Mme Matsepi.
0: Eh?
2: Ke a kgolwa hore Thakangwaha o ne a bala dikgomo tsena tsa botsatsi le leng pele di kena ka sakeng.
0: Le nna ke kgolwa jwalo ka ngwanaka. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale ke ha Thakangwaha a tona mahlo ya ba ore.
3: Dikgomo tsena di ne di lokela ho ba 17. Empa ho na le tse 16 feela ha jwale. E nngwe re kgomo e lahlehile. Ebile ke kgomo eo ke e ratang haholo. Lemao. E be ile kae?
0: Jwale Thakangwaha o ne a hlile a tshwenyehile haholo. O ile a bina pina yane hape. A batla hohle. Empa ha ka fumana Lemao kae kapa kae. Thakangwaha o ne a hlonane. Le letsatsi jwale le ne le ya madikelong. Mme Thakangwaha o ne a tseba hantle hore batswadi ba hae ba tla ngongoreha ha sa kgutle e sa le ka nako. Yaba o dula ka tlasa sefate sane seo a se ratang sa loka ho nahana hantle.
3: Ke etse jwang? Ke lokela ho fumana Lemao. Empa ke tla tseba jwang tsela ya ho ya lapeng ka hara lefifileng.
0: Dikgapha di ile tsa keleketla marameng a hae. Dikgomo le tsona tsa qala ho lla jwalo ka ha e ka, le tsona di utlwile bohloko. Ka ho panya ha leihlo, nonyana e nyane ile ya fihla ya dula hodima hlooho ya Thakangwaha ka tlasa sefate sa loka. Yaba e re.
1: Oh, hle nonyana, ke kopa ho thuse Thakangwaha hle.
0: Hloni ngwanaka, ha re tshepe hore mohlomong nonyana ena e tla ka tharollo. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Nonyana ena ile ya re.
1: Molato ke eng?
0: Hang ha thakangwa ha a qeta ho hlalosetsa nonyana botshatha ba hae. Nonyana ile ya lla ho kopa thuso. Militsi ke tsona tse ileng tsa utlwa sello seo sa yona.

0: tlo etsa lang mo mmemathepe ke o tlwaneng ditshintsi di ka ba le thuso e itseng mothong
1: hey, kananelo o ko bo butlehle mohlomong ona ke o mong wa mehlolo ya dipale ngwanaka ha re tsweleng pele ka pale ya rona ditshintsi di ile tsa re
2: re o thusa jwang
1: ho botsa ditshintsi tse neng di potapotile thaka ngwaga mmoho le dikgomo Hang hanonyana e nyane e qeta ho hlalosa se etsahetseng ditshintshi di ile tsa re
2: re tla fofela motseng wa mongwe haufi le ona kopa thuso
1: ya ba di a fofa empa hang ha di fihla motseng o e nngwe ya tsona ile ya wela mollong o neng o beseditswe ho phela
3: shebo
1: empa ho ena le hore etse Tsintsi e o ile ya tswa ka hara mollo e kwaetswe ke kganya e ntle. E ne e na le kganya e mmala o motala bo kganyang. Mme e ne e kgantsha ntho e nngwe le e nngwe e haufi.
4: Mme Masepi. Ena ke yona mehlolo ya pale ena ya kajeno.
1: O ka tsho hape wena hloni ngwanaka le ha o le jwalo ha re tsweleng pele he ka pale. Ditshintshi tse ding di ile tsa re.
2: Ho kgahlisa jwang?
1: Jane ditshintshi tsena ke ha le tsona jwale di fofela ka hara mallakabe a mollo ka hobane le tsona di ne di batla ho kganya ya ba di fofela morao ho thaka ngwaha mme tsa mo fumana a ntse a lla
2: se ke wa lla thaka ngwaha ha re tsamayeng re lo batla le kgomo e lahlehileng re tla o kgantshetsa
1: Thaka ngwaha o ile a latela mohlala wa kganya e neng e entswe ke ditshintshi. A ntse a bitsa lebitso la lemao ha ntse a tsamaya jwalo. Qetellong o ile a utlwa lentswe le bonojwana le ntse le re.
2: Ke lemao.
1: Thaka ngwaha o ile a bua jwalo a ntse a bososela ke thabo. Yaba o mathela ka nqa e o modumo ona o hlahang ho yona. E se neng ke ha fumane le mao. E ne e le ka hara le haha yaba e a lahleha. Thaka ngwaha o ile a e etella pele ho leba mane moo mohlape wa dikgomo o neng o le hona teng. Yaba thaka ngwaha o tsamaya moo le mohlape ona ho leba lapeng. Ditshintshi tsane tse kganyang tsa bonesetsa thaka ngwaha moo le dikgomo ha ntse a tsamaya ho fihlela a fihla lapeng. A bolokehile. Mme a fihla a kenya dikgomo ka sakeng. Ke ka moo dinaka ngwedi di ileng tsa fumana kganya ya tsona ka teng. Ha o ka iphumana o le ka hara muru, o ka bona mohlolo ona wa dikokonyana tse kganyang lefifing. Ha o ka di bona, hopola o di leboha ka ho thusa thaka ngwaha hore a fumane kgomo e neng e lahlehile e leng lemao. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ka teng. Ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hloni. Lebitso la pale ya rona ya kajeno ke mang?
0: Ke ho tlile jwang hore dinaka ngwedi di kganye me mathepe?
1: Ke mang ya neng a disa dikgomo tsabo?
4: Ke moshanyane mo ntjena ya lebitswa thaka ngwaha me mathepe.
1: Lebitso la kgomo ya bo thaka ngwaha e ileng ya lahleha ke mang?
0: Ke lemao me mathepe.
1: Ke mang ya ileng a thusa thaka ngwaha ho fumana lemao?
4: Ke ditshintshi tse neng di se di fetuile ho ba dinaka ngwedi mme mathepe.
1: Dinaka ngwedi ke mefuta e jwang ya dikokonyana?
0: Ke dikokonyana tse kganyang ka mmala o motala bo kganyang mme mathepe.
1: Na wena o kile wa bona senaka ngwedi?
4: Tjhe mme mathepe.
0: Eya mme mathepe.
1: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: Desserie FM. Ay, qué molé.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re ketika kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
3: Mamedi re renke sebaka sena he, re ke re fetele moifong wa leihlo la setšhaba. Re bua le ausi Annie Mokoena, re utlwa rona re ka lebelelang bosimo bona he ho leihlo la setšhaba. Ausi Annie, dumela ngwaneso.
4: I'm going to go to the hospital. Re tsumane ntatentsele e leng hore o nkile di ona koleka di 370 tsena tse leng hore batho ba di fumana ho mmuso ho ba ba sa sebetse. Jwale he ba butsi Baker ena e a tseile ho ba bileng jwale ba butsi lebenkele la ho reka dinthonanthana tsa ka tlung grocery ho tsho. Ka nnete ba tseile haholo. Mme bana le kore bana le keletso e leng hore maAfrika Borwa a mang a ka e fumana e le bohlokwa golo. Batho ba tse fumanang dintlha ka botlalo ho SABC2 hora ha e le ya borobedi ka phirimana. Ke lebohile sebaka le motsotso o thubile di
3: ausi Annie, ke lebohile haholo ngwaneso, tsatsi le monate.
4: E tsho
3: a se mohem. Mamedi o ikutlotse he etleske ya ofeta taba eo he kwane ho lihlo la setšhaba jalo ka ha a se a hlalositse ausi Annie ka nnete mosebetsi kwa motle ka bona ka Pretoria jalo ka botseba hore moporesidente ntate Cyril Ramaphosa o aba dikgau tsa tlotlo ho maAfrika Borwa a ileng a bontsha mesebetsi e metle demokrasing ena eo re nang le yona kwano Afrika Borwa ebile le ba dinaga tse ka ntle le bona ba tla tlotlwa. Wena momamedi motle wa hopolahe dikgau tsena ka nnete di a etsahala selemo le selemo, mme ke dikgau tseo e leng gore monghadi Cyril Ramaphosa o leka gore a tlotle bohle ba bang le seabo tabeng ya ho aha Afrika Borwa ena ya rona le setšhaba ka kakaretso e ka setana le ho ntlafatsa bophelo ba batho. Tsena tsohle he momabide motle di etsahala ka mona ka Sefako Magatu Presidential Guest House ka mona ka Pretoria. Me ke mosebetsi o motle ka nnete, ke mosebetsi o motle, ke bone ka nnete le sebini se tsebahalang Jonathan Butler le yena ke mong wa baamohedi ba gau ka mona he ka Pretoria ka jeno. Ke bone Oskido le yena ke mo bone ka nnete hore le yena e tla ba e mong wa ba amohelang gau. Mme e mong mo mamede motle eo kileng ka thaba ha ke bona lebitso la hae mona ke Professor Salim Abdul Karim. Re mo hopola haholo he ka diphuputso tseo a di etsang haholoholo ntlheng ya HIV le lefuba TB. Mme re le ra bona hape mosebetsi wa motle o a ileng a o etsa ka nako yane ya COVID-19. jwale ka nnete ke itse ha ke bona le bitso la haemona ka thaba holo ka nnete Professor Salim Abdul Karim ke mosebetsi o motle o etsahalang tsatsing lena mo mamedi motle e leshome le metse meraro metsotso ka mora hora ena ya leshome re tlo sheba ditaba tsena tsa GBVF o seke wa fetwa hang ka mora pina ena ya Mary J. Blige My Life re tlabe re kena ditabeng tseo.

0: Mametsi Maduba, Light of My Life, e leshume le metsi tsheletseng, metsi tsoka mora hora ena ya leshume le mozumong, ontsoma metsi itlabolle kwane ho lesedi FM, momamedi motle, ke ntse ke ena le wena, re tsama mo fela mane ho reng ya leshume le metsi e medi, e ke ne ke bua le motso le mongwaka, re bua ka taba ya ka mo bophelo bo seng bo le thata ka teng, jwale ke bone batho ba bangata, le etsa phoso ya hore ka mona ka kitcheneng ka moo ebe ha le hlwekise diraka kgafetsa-kgafetsa. Jwale ne re bua ntho eno ya hore ka nako nngwe o iphumana o rekile dintho hodima tse ding tse ntseng di le teng, empa tseo tse ntseng di le teng ha o re phapa di siuwe ke nako, hobane ha o hlwekisa diraka tsa hao kgafetsa-kgafetsa o kgona ho bona hore e re ke ise tsena tseo e leng nako di se di le teng, ke di ise ka pele, tsena tseo ke qetang ho di reka ke di ise ka morao. Jwale o tla fumana hore o rekella dintho hodima tse ding, tsena tseo tswa di reka di se ntse di dula ka pela tsena tse ne ntse di le teng. Jwale o qetelle o lahla, o kila bona bohloko jwang o lahle teen stuff e sa bulwa empa e siuwe ke nako, o kila bona na ho bohloko jwang hore o iphumane o lahlile dintho dintse di le ka paketeng di soka di sebediswa empa di siuwe ke nako, hobane o dia o hlokisa hlokisang diraka tsa lona, hlokisang ka moka kitcheneng, o kontshe dintho o hlatswe o hlatswe o hlatswe o bone hore na keng e ntseng e le nakong, keng e se fetuwe ke nako e o lokelang ho ntsha ka mono ka rakeng, hore o ska iphumana ka nnete o sentse tjhelete o reka dintho tseo o ntseng o ena le tsona. Ho tshwana le ka mane ka diutropong tsa rona. Ka nako nngwe fela ko iphe nako fela ya hore o ntshe ntho nngwe le nngwe ka mona ka utropong o pakele hape botjha, hobane o tla fumana hore nako nngwe o na le dieta tse pedi tse tshwanang, hobane ha wa hlokomela hore o la ka reka tse itseng o lebetse ka mokgwa o rekang ka teng. Jwale hona jwale ha e sa le nako ya ho reka fela momamedi motle, etsa bonnete ba hore hle o nka stoko le wena mabenkeleng mane. Ba e ba kwale ka nako nngwe ba re banka stoko. Le wena ko nke stoko ka mona ka dirakeng tsa hao, o nke stoko ka dikamoreng tsa hao ka mane ka diutropong, o bone hore na o na leng ha o na eng. Tse ding diaparo o so di lebetse, tse ding dieta o so di lebetse, dijase di eng o di lebetse. Ha re ke re nke stoko bana beso. Hona jwale o thata. O thata batho ka nnete re lokela ho baballa tjhelete o ska e sebedisa fela ho sa hlokehe. Jale etsa jalo he o tla tla o tlo ntshwara ka letso re ithuli wa tla nthusa
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Basotho maparakobo a matle. E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
0: Mamedi ke kopana le molaetsa kwano kajeno ke letsatsi la tswalo la my baba ke baba Ngozo kamana ka Botaville. O keteka tsatsi la hae la tswalo kajeno o kopelwa ke Buziwe Maimane ya reng a keteke ha monate le basebetsi mmoho le yena sekolo mona mo a sebetsang teng ka nnete ba re happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate. Ate mong hape ya ketekang tsatsi la hae la tswalo ka jeno ho thwe dumela hle thuli ke birthday ya dada Nkomo o kopelwa ke ausi Mabale Mokwena ya ka mona ka mama Fubedu Petrostein. Ntate Moruti Lekota ausi Mabale o modumedise ha o mmona ka moo ka mama Fubedu Petrostein modumedise hle fatha. Ke tshepa hore o ntse ya hantle. Mathapelo Mia dumela hle ka mona ka bophelong Mobango Extension 6 ke a bona wa keteka ngwaneso ka jeno o kopelwa ke ntate Mosdi le Shiwe Babazile. Bare hip hip hore o keteke letsatsi la hao la tswalo ha monate nate nate. Ate mong hape eo ke bonang molaetsa wa hae ka kwano ho thuhle motho ke enwa wa bohlokwa ya ketekang letsatsi la tswalo ka jeno hle thuli yena he lebitso la hae e re ke bone hantle. Okay, ke hodisa Mantwa Leoma wa hola ka jeno me ke re hle a be le letsatsi le monate o dula ka mona ka bothabothe Lesotho o kopelwa ke mama Fupu Matela ya reng happy birthday ho yena hle a ketike tsatsi la hae la tswalo ha monate nate nate ona le bong are yo tuli e ka re wa profit e ona ha se wa birthday ona are wa tsiba ke ne ke qoqa ntho yeo e o ibu o qetang ho bua ka yona maobane ke qoqa le o simong e ke etsang skropo ho yena o jwalo are mpa ke bogata ho lo fela hle are ke nna a maili ya ka mana ka Randfontein mo hlakeng go di sang are hey a o simong ke mo sebeletsang ho jwalo o reka ntho tsena a rekella ho dima tsedi are ntho o qetang ho bua yo ka nnete ke yona ya etsa hala tshuli ke tama ya bohlokwa yeno re ke utle he ba rometseng the voice note ka jeno ke bo mang ba ketekang letsatsi la bona la tsolo re ba etse hore letsatsi la bona e be letsatsi le monate ka nnete re thabele bona
3: mela mama ne tuli go bua le khale molefe ka go de poto ke kopa o kopela ngwana ka ke nthabise molefe mane mokola farafato wa hola ke ga hola ya bona tsenga tangata ya lebo wa mama ni bong mama ni tuli mama ni tuli
0: yes my darling re kutle e bong hape wa ketika ke yeno re utle taba tsa hai
3: oh dumela tuli letsatsi la ka je ku tuli ke kopela ausi wa ka ke be li ka gesa mani di je inka botshabelo o ke molaka letsa mahlono na letsatsi lena la ka je ku u kopela ke ngwana bo duli mona ndi ene botshabelo ke a leboa hle thuli ya keteke ha monate letsatsi la ka jeko a be monate a bone tse dintse ngata dilemo ke a leboa thuli
0: o lebile nna my darling
4: thuli dumela ngwaneso o dumediswa ke malagato ke bila phaka monana mametse ka 88.4 ke kopela Thabang motlong ene moraka ke re a hole a hole a ngholele kopelwa ke nna wa hena late ke a leboa thuli
3: Mela mama ni tuli ke kopela mogadi wa ka wa birthday ya ka jeno ke tibelelo o qeta 21 years ke re ntate modimo a moetsa ntla mo pate ka mollo wa lehodimo ke mme wa hae kopela ke mme wa hae matseko modifi ka di plasing tsa fix we ke mpoko ke a leboha
5: hello tuli ke teng le kae tuli ke kopela tipet ipela mahali suku u ba ke hle batho ho hola Tlotla pheko na le dikgoditse seletseng hle ka jeno ke re halala halala ho le abeletsa tsile monnati tlotla ke a leboa ke masthobela potsane wa le jantsa
6: dumela tuli dumela ke kopela Thabo Tshipe o ka mona ka pelo ka moka Thabo ka Honey Park ke mosetsi mo le nna ke mo kopela mashono le tsa mla ka letsatsi la ka sheko tsa tsiya le bile monate ya mokopela ke dene nna tuma tlokotsi ha ke le bowe tu
0: ke le bahle ente tse ma tlokotsi le Sadie FM dumela
7: hello mama ntuli
0: hello my darling ho jong
7: ke teng ka mfike o bua le o tsana o buka o tla a thabile ho ya buka o tla ke kopela mme wa ka yena ke mme mapuelo ke motsetsi wa ka motsetsi mapuelo Dorifis Howdy yena o mane moleletse katle ho ke re le ngwane tate modimo a moekeletse tshita o phele le ngwane wa tsho mohlokomelang matebo tate modimo a mohlonang fatshe le ba a hiwa ba fumane street tate modimo a le tsonana fatshe modimo a mpolokela lona ke a le bo hantle le hlokometse mosadi mohong ke a le bua mme
0: thank you make le bila holo le sadi fm dumel
8: hey good
0: dumelang
8: hey tshutse
0: ke teng o kae
8: mana di tools mane re ke kena ka motsengwa ngwa tshindi mpele o demo tya go la ke ma
0: hello
8: e ke ma mara di tshebe ka ngwa tshindi mpele ya go la ka jeno kopela ke like kwande pe ke le buile tools
0: thank you khaitsi rek le sadi dumela
9: mona tuli
0: hi
9: ke mo dambe bi
0: ya pele no pla wa ntle
9: bona mola haka mane se tshidani 50 go rola ntate wa bana ba ka ntate wa di ja di pula ha ngwa ndwa mahlomolelo no mele le tshedi malume wa silwane tshedi bona ke re happy birthday abdi difu o be le tsatsi le monate ke tle ha monate mara bana ke re watsa santse ba tsira ngwane eng le malume eng nna ke le ga tsho ke me mona fela mo bana gara ba tsani ntate wa tsai ba da bai tsala mu ba lo emala line ya sa sa ba 60 mongwane
0: eh
9: ba lo emala line ya sa

0: Metsotso e mashome a mabedi le metse mehlano pele hora ya leshome le metse mmedi. Momamedi motle re kena lenaneng la kgwebo le moruo. Me re bua ka basadi kgwebong ka jeno he wena momamedi motle re bua le me Neo Mogomo. Me Neo Mogomo ke director ya Neo M Bakery. Ya hlophisitseng lenaneo lena ke Thandi Tshabalala o re tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives. Ho ya ka dipatlisiso tse entsweng ke lefapha la ntshetsopele ya dikgwebo tse nyane, dipersente tse 8.9 tsa dikgwebo tse nyane mona Afrika Borwa ke dikgwebo tse qadilweng ke batjha, mme palo ena e tlase haholo. Ka jeno he re buisana le mosadi ya nang le kgwebo ya borotho ho utlwa haholwanyane hore na ke eng se mo susumeditseng ho iqalla kgwebo ena, mme ha re bua tjena kgwebo ena ya hae e hodile ha kae. Ke yona taba eo re tlang ho sheba ka jeno le yena moeti wa rona ke mme Neo Mogomo. Mme Neo, dumela mme.
1: Dumelang
0: ojana. Ke teng ho kae mme Neo?
1: Amna
0: ke le tlhanela. Ke le bohle re o amhela ka no ho le Lesedi FM le nana le na la kgwebo le moruo.
1: Ke le bohle.
0: Ha se mo. Re bolelle fela ka bogotsong yana hore ha re bua ka Meneo re bua ka mang?
1: Eh ha o ka Meneo o bua ka Meneo Makhomo. E le nena ya tlhileng go bua Meneo and Bakery ka ho motho wa Thabong ga go mo tshadeng. Ke tsali ke nne ebile ke mohatsa motho. Empa ke ile ka thola maatla a hore ke thuse go fitlhelela mo ke leng teng ka kgwebo e nana, le hore ke tle ke kgone go phamisa setšhaba sa Matšhabeng sa ward ke leng mo yona le Thabong in general, le gore ke tle ke kgone go phamisa le yona business e ne ke tsweletseng pele ka yona.
0: Kgwebo tsa mofuta ona dingata wena Neo, dingata. Ebe hobaneng o le wa kgetha hore le wena o batla ho kena hona mona mo ba bang ba keneng teng, mme ena ya hao o bona e kgetha ho tse ding ka tsela efeng?
1: Ena ya ka ke bona e kgetha ka tsela ya hore ntho ya pele ko thulana e beisitse lekeisheneng. If re ka check-a haholo dikgwebo tse kgolo tse tsebahalang tse tsang borotho, o thola gore bogolo ba tsona diko difemeng dipolekeng tse ka ntle go batho. So nna gore ke be ke kgethe sebaka se sa gore ke feleletse lekeišeneng ebile ka taba gobane e bona gore hangata re lebale gore menyetla e mengata lekeišeneng, le gore gape ke shebile taba gore di-work in tsa rona di teng. Batho ba tlang ba kena ba reka borotho nako le nako ke bona bana ba makeišeneng bogolo. E le kgethile haholo le ka baka la gobane ke kgwebo e entsweng ke motho wa mme, ka e etsa le sebakeng seo ke tswaletseng ho sona, ka e etsa le motseng oo ke tswaletseng ho ona. So e ne se taba e bula kgwebo fela, e ne le gape le taba ya gore ke tlhotlhoetse le batho ba e leng gore re gotse moo, we can all make this happen.
0: Jalo ka motho ya ntseng a le motjha dilemong, re bona batho ba batjha ba etsa mosebetsi wa moholo wa hore ba iqalle dikgwebo tsa bona. Jalo ka ha le wena o qadile ena ya ho etsa borotho, jwale a ko re bolelle ka mohlomong tse ding tsa diphephetso tse o ileng wa teana le tsona qalong ya kgwebo ena, le ha e ntse e tswela pele wa fumana hore mona le mane, ebile ka nako nngwe o fumana hore e ka re wa nyahama, e ka re o tla batla ho itlohela. Na ho laba le boemo bo jwalo, diphephetso tse bileng teng ke difeng?
1: Boemo bo jwalo bo fitlhile ka nako e ngata o tsholana hobane o
0: hanyanengana fela tshwarele hanyanengana fela re fete mabenkeleng pele.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Ellie's Brown Creamer 750 gram tse pedi ka 99 randa. Best Cook Pilchards 400 gram tse nne ka 80 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
4: Lesedi FM. A ke mole.
0: Ke le bahle ngwane suka tswale pele he.
1: Ke o tlhana di thata tso tso ka tsi ke go bana le tsona ga golo go pola go go yena ke ka dile ka kana go e le ka ga golo kana go tsa di covid ke ka dile ka 2021 so kana go yena no ke kana kwa na ha o tshola gore botho batho ba ke batela ka ntle ga golo mare e ne e le ya tsedi tsa di province tse ne di foka hala ha golo kana go tseng go bana a ke go bona thobo jo tsa tsile le tsatsi e ke e le mo ja boroto so na ke na go e o nna ke ne ke tsata de go se ina na ina se bo bo bo ha holo go tsala ha holo jwang o itsala go tswa go kotonya ha business ena ke ka di le go tswa 2021 tsela na jwale everything e mono ke tsile mo go tonya ka ha ke tsoka ke ke ke thola funding a tsoka ke ka le ke di tsere go tsana le tsona na go nne bo tlhonga ke go tsholana wa tsela go kopana le batho ba ba le mongwe ba bang ba negative towards business tsa batho ba bang ke batho ba ka thusa ba ka batla go bona o tsweletse pele o fitlhele tseng a tso batla go di fitlhela mara ke le ka ithuta ha ba ntse tso ka ofela gore ntho e be tsokwa ha go ke o shebela pele o shebe futhi so se batla ke ho ima ba di thutsenga ba di putsenga ka tsetsa e seng ke ho bontsha le batho hore you can make it even without having that funding ke ho bontsha le batho hore even le ha batho ba ntse ba bua hore nini ya wa nini ho tsala e nini o tsulana re kopana le thutsenga ka ho ba nini mo le tsholo hore mosomo stoko se a haella stoko se a haella ha ho le hore ke tla nne ke dile fatse ke puthe motho ke tsana ke bona hore na ka phopo tse pedi ka tsa tlhago tse ke nang le tsone ke ngwe eng ka ikopanyang batho ba kene ba re ke bo go thutla go tswela pele so ke tsa tedi ntse ntse ile ntse ntse ho tsa ha ho o tshwana hore le ha ho le boima o le thata o le dipuo ho le jwang na go pele ke le ya ke ya
0: ke utla o hlile o hatella taba ya ho fumana dithuso hore kgwebo ena e hole tsa mae hantle ke lebaka la hore mohlomong ha ona tsebo kapa mohlomong ke taba ya hore ha o kokota mamating a ka uthusang ka ditshelete ditokomane tsa hao ha di a fella hona le dintho tse haellang bothatakeng
1: ke nana ho bothata when it comes to that bothata e ba taba ya ho to ho checka di-business tsa batho ka morao bana bona le hona ke kokotile dipleke ntsengata ke kokotile dipleke ntsengata ka fana ka di tokomane tse ne di soka hala hore di ka tsa thutse tsa for business ena yaka because ona jalo ke nna business ena yaka mme operate se bakeng tseo ke neng ke sa lebella hore hona jalo ke ntse ke mo sona bana any mele ya hore re qale re qale le ka hare ho location mme e hole to a point a hore le bona di thole re le le ke le ke go no mo le hore ke tsa di quantity tse go no tsa boroto se go fana mo re di tlise di shop tse ka hara magazine na nka le baka la ba ni motho o tsa di tlise nga tota ne a bona go batho ba tatalo o bona gore o ka stoko ke tema le motho le na wa pusha hore o ka ke ke hlae ka mona ka mo ba thusetsana ba tsoka teng mare ba tla di promise ne di le ngata go thulana o tla ka 2023 tsela ona jwae ke hona jwale ke nana di promise tse di teng ba ma how bone tse ha bone movement o tsala but that's why ke check ke le ha go le jwalo ha o thole how bone le go tsamaya o emise ka se se ratang ena e bile le rata go bula bakery o tlhana ha se ha ke na lengolo ha ke ya sekolo tsa bakery ke ntho e pelong ya ka ke le rata le ke bile le yona go tswa ke tsa lengwana
0: mmh jale e specialize ka borotho fela ka bona le ntho tse ding
1: e specialize ka borotho ke tsa mabaso ke tsa dikuku ke tsa hona jale ke nna ka batla la space tsa le motswana ha ke ha go gone le go tsaya tsa cake ka ba ka la bana state tsa le mo tsona le tsela e re bakang ka yona le tsatsi le tsatsi o thole gore ha re kgone go ka pakella dithotso ka nako e mongwe o ba ntse ba ka tsena mo tsona ke tsaka tsitsi nya so le di cake ka kgona go tsiya empa fela e le gore mo le le teng hona jwa la ha kgone go ka phagama o go tsitse mo le batla mo ya teng
0: ho lekile ngwane so ire re ke reng ke pina re gefutse ka mara mona he re tlo tsola pele ka taba ena ya bohlokwa e rentseng re bua le wena ka yona mamedi a reng ke Aliyah one in a million.

0: Moratua, a kotlise ngwana o kwano.
1: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
0: Dumela hle dipunka-punka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
2: Yo, kelello nyana ya hae dula le tshatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nne pia pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
5: Amedi e robong me so sepele hora ena ya le shume le meso e medi re sentse re fitla peletsong ya ditaba tsa rona ho pula hlele nane o ke la ho la kgwebo le moruo le o le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwa no le sedi FM me rentse re buisana le moeti wa rona neo yantse nga hlalosa hore na kgwebo ena ya hae ya borotho o ile a iqala jwang me ho fitlela ha kana entse tsa matsama jwang jwale re bona waneso dikgwebo di hlodisana ka ditshebeletso tseo di fanang ka tsona mme o fumana hore dikgwebong tse ding ka nnete ke ba na le mekgwa e ikgethang eo ba hohelang bareki ho tsona dikgwebo tsena ka teng. Jwale ebe mohlomong o ka re tlhodisanong ena e matla eo re bonang ya dikgwebo ka ntle ka mona wena o hlola jwang?
6: Ke kgona ka taba ya price. Batho bo re berekisang ke borotho bo hileng batho ba bothamela haholo ka theko tse tlase. And-e re na le nako ya ho etsa di-special-e, re na le nako ya ho etsa di o thole re nako nngwe like hona jwale e le winter so re na le ntho e re etsang ya di-food kitchen mo e leng gore ra tsamaya. Lo thutsetsa malaka e leng gore ga gone bo dikolong mo re na le teng re kgona gore re ye re lo thutsetsa mo re kgonang go thutsetsa teng. Ke yona tsela eo re etsang gore go be bobebe gore batho ba tsebe ka Neo and Bakery gore le setšhaba ka kakaretso se tsebe gore go na le ditlhodisano tse bang di etsiwa. Go na le tse dingwe o thulana ka lebaka jalo ka nte ke bule ka lebaka la gobane re santsane re le kgwebo e santsane e tla e phahamisa ka bo yona tse e leng gore re kekebe ra di fitlhelela. Empa ke na le tshepo e maatla ya gore ka le leng la matsatsi re tlo tshwana le tsona dikgwebo tsena tse kgolo tse e leng gore di kgona go etsa gore di iponagatse kapa di itlhaise ka tsela e di itlhaisang ka yona. And-e o tlo ba wa batho ba bangwe ba tlabeng ba le proud to say ke e mongwe wa batho ba nkileng ka bua le bona go sealemoya. Ke e mongwe wa batho ba nkileng ka tshaya gore ke bone gore ba phahama fela ka go ba invita because eno ya ka ke ya gore ga se gore re tlo felela lekeišeneng fela ga se gore re tlo felela matšhabeng fela re santsane re batla gore re tsebagale gotlhe. Neo and Bakery e tsebagale gotlhe mo ka fitlhelelang teng and-e le tsona ditlhodisano tse tsebang teng di be teng di bonagale gore ke ditlhodisano tse sa etsweng ke batho ba morabe o itseng fela le rona batho ba morabe wa rona re ka kgona gore re phate ya ditlhodisano tse tsebang teng.
5: Tlhokegong ena ya mesebetsi bonyane o hirile batho ba bakae kgwebong e?
6: O tsholana ka ha ne ke qala kgwebo ena ya ka ka 2021 ke ne ke na le batho ba 10. Ke ne ke na le batho ba 10 re etsa di-shift tse pedi e ngwe na le shift ya motshegare ruelo le tshitse ya bofilo manka le baka la go bana ha di ntho di tse di tsana ya di tsama othola go di ntho di tsama ka tsela e motho o batlang go di tsama ka yona wa thola gore number ya batho se tata o fokotseya bona jalo ke nna ke tshetse ka batho ba ba five ba ke tshetse le bona ba ile go re o only running shift ya motho ya re fela ha re tsara na shift ya bofilo
5: jalo bunyane fela ha ha o toronya ha o fela o batla o bona gwebo ya hao ile kae mohlomong ha re balla dilemo tse tharo tsetla
6: o tsela no mana jale a ke bua le wena ke feeling e ke tsang ke tsiki tsang ka ke di busy ka o qetella go o le ba tedi tsa intho o re re khone go move re le ke me kholonya ha ke bua le wena in 3 years to come ke batla bona re le re balla for the top 5 ya South Africa ke batla go bona no any yona ili ya di inta tsa di kgwebo tse tla di supa ka letsogo ka monwana gore ke re e bone ha e metala ba re ne re sa lebella gore ka fitla mona mo leng teng ene ke batla go bona in 3 years to come ke bona ngwana e mong le mong wa motho a motho a se robale a sa ja gobane eme ya ka ga se ya gore ke rekise borotho fela eme ya ka ke ya gore ke thuse le malapa a tlhokang ke thuse le dikolo tse e leng gore ga di kgone ke support-e mo e leng gore ke kgona go support-a ga se gore fela gore re tsamaye re tsamaye re dile re rekisa re rekisa re etsa tšhelete empa e again e ba taba ya gore ke eng se o se fang morago setšhaba ke ka mo kgonang gore o thusetse mo setšhaba so eme ya neo and bakery ke ya gore e fitlhelele mo dicompany tse kgolo di fitlheletseng teng and-e ke thapelo yaka yaka metlha o thulana gore tsotlhe tse motho o di labalabelang tsotlhe tse motho o ditoro tse motho o nang le tsona modimo a di fitlhitse moo motho o batlang go bona di fitlhile teng
5: neo mogomo ngwane sopile ya pele ka mosebetsi o motlhe re lebile gagolo e tsa phapang motseng wa heno ke ntho e ntle re lebile
6: ya
5: le go wa Mamadi lenene o lena o ne o le tliseditse ka motlotlo ke SABC Education kwa ho Lesedi FM lene le tlhophisitswe ke Thandi Chabalala. Ke tholwana molesane Malesa Sisija ke bile motlhophisi wa lona DJ Lovers ke le bangwane so ka mmino me mo Mamadi wa Lesedi FM. Ha go lebo hle re ne re ka babomang ntle le wena. Ha re kopane hape ho sane e meraro metsotso pele ho rra ya leshume le metsomedi go siaka Berita namhlanje.

0: toilet di teng ga di sebetse jalo ge se ba ke mtao tse ka toilet ke nemka ha u ra mtao se ga toilet go 300 ha ke khola bokae
1: mole khotla wa ka mori
0: mme go da go na ke mang ka bo a bodile nyeo ha mo no body a ka na me tse pri ka mana itse ka ke di bogi se ra ma ga mouta wa nkutswa ke bua e ke ntsa maikutlo
1: matlo a bua nene
0: jalo mputa mputa a ke maraba mputa kati e ke bua ga dio Mamelan, le putla ke re tong a ila toilet e pele ke a fa isontse. Bo nka di tshugiti ka mona re ang khala o bone go hotlela kana kana.
2: Metsi a mona tswa le fail up tua ka. Ga go aga di emere tlase di ba brown chocolate. Ke nwa chocolate mo. Ka se brown aba green tlase. Go fariki, go pudi go mo phela le tsona tua ka. Metsi ona ha tlotswa he ha. A rutla ka suri shung ga o ratla.
0: Ke re ba go thuse se ka ha wa di vote. E be le hona ba qalellang ba mathata dikoloi.
3: Ke ne ke mangela tse tsa blend tsa re fuang. O tshwere ho batlela ka gona ho thuisa ka gona le batho ba ho le batla ho fuwa dikatana tsa di kipatse. Na ha ke di vote.
0: If ba sa khone go haela, ha ba tla ba ntse foundation ya bona. Mama ka ka dula ka mkhukhu.
4: Ha lona fela batho ba le sedi le sa ba gathatse. Ha ba atle mo.
5: Mamedi ditaba tse dinge tsentseng di hlela ke hore ha jwale re lekole taba e amanang le batshehetsi ba sebapadi ebile e le Sithibathibane sa mehlengi sa Bafana Bafana le sa Orlando Pirates Senzumeyiwa mo ileng hore batshehetsi ba hae ba kene boipelaetsong bo ileng hore ho bona ba tshehetsa ba lelapa la ha Meyiwa mo babileng ba ipiletsang bohantong wa bona mane meahong ya Union Building e Pretoria mo ba reng ba batla hore mo presidente a tla namole tabeng ya hore nyewe ena ya Senzumeyiwa e senkile nako e telele haholo ba bile ba hlalosa ha ile hore ho na le boitshunya kako ba dipolitiki bo ileng hore ke bona bo bakang ditiiso nyeweng ena ya polao ya Senzumeyiwa ditho tse mmalwa di kopane e ka ntle ho Union Building mo ileng hore ba re ba tsietsa lelapa la ha Meyiwa ba ipiletsa hore toka e phethwe le hore ho tlo potlakiswa ho phethelwa ha nyewe ena o tla hopola hore Meyiwa o ile a thungwa me a hlokagala fo selerase e kogoleni ka selemo sa 2014 me batho ba bahlano ba ntse ba tswela pele ho ba nyeweng mo ba qoswang ka polao ya hae re batla utlwa maikutlo a ha wena rona ebe dinyewe tsena tseo e leng gore di nka nako e telele di sa phethelwe ka rona ya Afrika Borwa o nahana eng ka tsona mme mona wa bona hore batshehetsi bana ba qosa ka le reng ba re boitshunya ka ko ba dipolitiki bona le karolo e kgolo eo e leng gore ba e bapala ketsa ena mara ke bona bo bakang ditiiso nyeweng ena ya polao dinomoro tsa mahala ke 086 000 3084 086 000 3084 hanka morao ho mona re tlatla re tlong ka maikutlo a hao re batla utlwa rona ebe wena o nahana eng na ho na le boitshunya ka ko ba dipolitiki nyeweng ena kapa jae

0: Ena Kabelo.
1: Ke bontsi tsa re dinomoro tsa mahala ke 086-000-3084-086-000-3084. Re nka maikutlo a hao ka batshehetsi bao e leng gore ba gantetse Union Buildings. Bona ke batshehetsi ba mo sethibathibane sa mehleng sa Bafana Bafana le Orlando Pirates. Senzo Mediwa ya ileng a bolawa ka kgwedi ya Mphalane selemong sa 2014. Ba re boitshunyaka ko ba dipolotiki ke bona bo bakang ditiso nyeweng ena ya Polao. Ga batla go utlwa maikutlo a gago gore na ebe wena o nagana gore boitshunyaka ko ba dipolotiki bo na le kgatlhamelo e nngwe kapa karolo e nngwe e itseng eo e leng gore ya e bapalwa ketsagaleng ena ya go bolawa ga Senzo Mediwa. Banna ba kareng Nkosi Nathi Khona Ndaba ba tlhaloswa ga e le gore ba amega ketsagaleng ena, mme go bontshwa ga e le gore go lokela gore go tlobe le go gong go yesiwa mona, mme re buisana le Mme Apathia ka taba ena. Mme ha ro amogele mami di kgotso
2: mme le kae
1: ha monate le kae
2: teng. Mme ke ne ke kopa ho phehisa ka taba ya hore dinyeo di nka sebaka. Ke nnete e dinyeo di nka sebaka, especially le ile ya e ntse le bua ka yona e nkile sebaka haholo. Ke re ha batho ba leng teng ba di-celebrity ga ba le teng mo diphuputsong tse tsa dinyeo, ke teng meleng gore ntho tse ngata di ba bonya hanyane, because ka nnete taba ya Senzo e tlo fela ne nna ke dumelana le bona le ga nkebe ke le teng le ke tlo ba support-a mogwantong o ga se gantle gore nyeo e nke sebaka ga kana.
1: Ke ge le buile gagolo, re fetela ka Welkom go ntate Mantutle motlhomphi kgotso.
3: Nela se buise mo le mogana mputsa
1: ngwaneso
3: wa tse ba nne go bolela gale ge e bua le ge e bona ntwe ya nyewe la meuwa se police sa tsala le butsinya go mono le ba go ga dipolo ke di bana le butsinya go mono go ba le go ba ne nyewe e nka na go e tsela ka le e sa fele nne nyewe tse di tsedi fitse a di fetse a di fela go ba go ga dipolo ke di ba teng ka go nyewe la meuwa la ke ba se buise mo le mogana mputsa
1: ntate Mantutle ke le buile ha holo ka Bloemfontein rena le ntate le bohang mohlomphi kgotso.
4: Mela mme mantsiwa.
1: Ke di makatso ntate, le kae?
4: Oh, askiso di makatso ke tele kae?
1: Mhlomphi.
4: O siame. Mama taba ya Senzo Mediwa e utlwisa bohloko. E utlwisa bohloko ka tele makatsa because ha ona ke case ka nka di le motseng ata so. So o ipotsa lo wa South Africa a ifika magotleng a dinyeo. O sebetsa la jwa. Ga ipotsa le rona ge di a dimakala ditaba ga e shebelela HEC ya ntse tsamaya since ntse tsamaya le today. So o ipotsa le gore go na le bonyofonyofo bo etsagalang ga bo etsagala ke bo mang ba nkang moikarabelo. Yone e utlwisa botlhoko mama, ke mantsho wa kago.
1: Ebile gagolo ntate lebogang ka Bloemfontein ke fetela Feljoenskroon go ntate Sokoti mohlomphi kgotso.
5: Lekaleka mme
1: ke a phela ntate
5: re teng le mofo wa gago moo. Taba e ya Senzo Mediwa kore ya bontsha ha ne e qala.

0: family tsa bona gona ba thusitse tla bona
1: jele ka lebaka le o bolela gore gona le boitsunya ka go ba dipolitiki
0: a bo dinga o lwana ke batho ba le ba ka o dire dire le go mabitse bona ha ka tso ke ka tshoa
1: ai mohlompi ha re le bua go le buisana le wena ntate sokoti ke fetela ka boxback ho ntate pitso mohlompi ha re o amohele
2: a o tsima ma o tsima ka tso hantle ka ndi wa
1: mohlompi wa ka
2: ke dumela le bontate ka ofela di buitse buile mona ntse e o tlisa mbohloko rena ntate meuwa jwala kha sata makweta hai a guy mona a sa khone o qetanye o yena ka ofela yona ke nge pesa khone ngwe ifumana e le mapone sa ba sa khone ngore ba iphinye ko le ba ifumana o bane go lana sa la batho ba bangata go ba dela ella mona le bona batho ba ne ba tswere mbano mona ona le tloba itse ba mona ba sa bui nnete fela gore case ena e kgona fela gore lelapa la ntate meuwa lona le be le hantle le lona batho ba re ba itse mohanto bone ka re mohanto one ba ka dula bantse ba o etsa mehlale matsatsi osimane makatsi bantho ele utlwisa botlhoko go ke nne motse ka case ya le ya ntate sentso e meuwa e kena mo ntate ba dipolotiki ba keneletse ka gare mona ga o bue nnete kapo o lateng commission ya matlanga wa sempe ithunye nthunyenana e kene re bone gore na o felela ka kataba case ya ntate sentso ke a leboa mme wa ka
1: ke lebile a golo motlhomphe ye ka botshabelo re na le ntate mobango motlhomphe kgotso
3: kgotso le kae mama
1: ntate
3: tema mme wa ka le nna ke dumelana le bona ehlile dipolotiki tle ditene mona ona ona monye wenye o mme wa ka nako ena e telele sentso mme wa bola uwe mme wa ka ehlile dipolotiki tsona di a bonagala gore ehlile diteng mono mme wa ka ke a leboa mme wa ka
1: ke lebuile gagolo ke nka mmamedi orena wa o qetelela ke mmenini ka mane ka Kroonstad ga re o amogele mme
4: dumela mmedi makatso le kae
1: mme
4: ee mmedi makatso e gwadi e gwatsana case ena ya sentso meiwa baitshunya ka ke ba teng boga dipolotiki diagante tsena tsa sentso ga dintsha di bua dintsha dintlha gantle mylordi le yena o teng ka mona ka gare ka mona ga ke bejatšhe mmedi makatso yona e bona jang ga o tshwantse pete case ena go tla nne go tsuwe go nwe lantšhe go gotlwe e gwadi gwatsana empanyane kere e tla fela ntlha e tla saga mentho re botlhoko gampe le ba gameiwa ba botlhoko gampe ke case e kana-kana tšhelete tse kana-kana tsa mmuso tse ntse di sebetsang ne di tlo saya yona ka tsatsi le leng mmedi makatso ke a leboa
1: ke lebuile gagolo mmenini ke ena mmamedi wa rona wa go qetela re lebuile gagolo ka maikutlo a lona
5: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme lesedi fm kapa sabc news gena kabelo
1: Mamedi Hassan Lajalo so tsibisa re re fitlile pheletsong ya lena la imatafatse ka jeno moifo o sonsore o lebuhile ha holo stendi motsatebe tisetso mokwena mohole na dimakatso wa ha folo si go fitlela re tena gape na go itlang ha modimo o ratile Mamedi ha ile tsena nako yo tsibisa re ena ke nako ya lenanebo la jole ke nako le thuso motabung tau ke tseo

0: Motemotle ha o sheba na kometso tso ke mashoma mabedi le metso robong hantle fela pele ho hora ya pele. O mametse le Sedi FM ke tshebeletso e kgolo ena. Lenane o le kenang hona jwale o sa buile di makatso re ke jwale ke nako. Kenana o le matla ho loke setso kotsane ke se fefo sa lenane o. Tseba hore ke tla ba lo wena o tla ona jwale fihlela mane hore nya boraro. Hlakoreng la ka mona ke tsamaya le thabang wa morobane. O ka ba jwang he mo mamedi e motle mo mamedi eo ke mo ratanga ha nka tshwara bophelo bona ka bobeya moo.
1: High life.
0: Le Sedi FM ha? Ka jeno ke la bobedi bekeng, ka jeno kgwedi hlola matsatsi a mashome a mabedi. Kgotso!

jwale utlwa are mogwa e ba o tsebedisang kuona ke ne ke kopa le wena o tlo ngole fatse ntweni o ingole bari bona stokfeling sa bona ba itsa tjena chelete etswang inyani e kenang ingata gore hona jwale stokfeling seo sa bona jwalo kha ba le robedi jwalo ka ofela bona ba na le dikgwebo ka ofela bona ba ile ba kgona go phahamisana ba kgona go rekelana dikgwebo ba bang ba bona ebile dikgwebo tsa bona ke tsena tse e kenyang ditaere tsa makoloi ba bang kgwebo tsa bona ke tsena tse e tshelang petrolo jwale mamela taba ya teng e re tšhelete e kenang e ba ngata go feta tšhelete e tswang thojana ya thesele.

0: ke o tla ba motho motho pina mo nna tsa holo ke tswa ira tile pina na re ba metsotso ngere tshume le metsume ne hona jwa le pele ho hora ya pele le nana wo ke e jwa le ke na ko ha ke le location ka mane ke feta ka face 6 ke rata le bo ba spoil sa ke ba bone mo no bana ba tshwere ba shimane ba bamba ba raro ba shimane bana ba tshwere ditshepe ba tshwereng ba ba botsa le dinka ka ntotsena ke ya le bo bana ba tsholetsa mosebetsi motle ebe ka le ka dulantse le etsa jwalo le ba botse le dinka kae le nka kae ntwana tshepitsena tseo le di jereng hona jwale le di fumana kae empa taba ka kena he bo mamedi mo ke anteng ke tlo kopa hore o tla kena ke tla nka mohala wa hao mono mme hape ke tla sheba le ka mona ka lehlakoreng lena le letshehadi ke tla sheba ka mono ke re te hobaneng potso ya ka kena hobaneng mabitleng a rona o le ditshila hakana hobaneng momamedi re tloetse hore mabitla a rona a be ditshila ka moo a leng ditshila ka teng go robetse beng ka rona moo go robetse bontata rona go robetse bomma rona gobaneng mabitla a rona a nyonyega ga kana gobaneng go le ditshila ga kana mabitleng a rona nomoro ya mogala ke 086 000 3084 mabitleng a rona dikebekwa di bapalela teng bashimane bana ba etsang botsotsinyana ga ore ba se ba le mabitleng mabitleng a rona o ka utswiwa bo dikoloi di tshisetswe gona teng mono mabitleng gobaneng mabitleng a rona go le jalo ke a o botsa motho e motle gobaneng go e tsala dintho tse jalo mabitleng a rona ke bua ka mona ke a setsa ngwana motho e motsho ngwana motho motho ya ratang badimo ngwana motho motho ya ratang batswadi ba e bong kgona e bong tata molae gobaneng go le jalo mabitleng a rona nomoro ya mogala ke 086 000 3084 athe ka whatsappong ke 079 758 5066 079 758 5066 ha ke kene mabitleng a rona mo re patang beng ka rona mo re patang maloko a rona e re ke utlwe momamedi moe mona momamedi o moyeng kgotsong
1: tate thuso le kae
0: ke teng utlwile taba ya ka kere
1: ke utlwile ntate wa ka hantle jwa
0: kena he
1: ntate thuso ke nagana go wa tseba keng gona re le batho re le bana ba mmala wa sebilo re tlhoka tlhompha taba ya teng re tlhoka order ga re na tsamaiso e gantle ka go metse ya rona ke a leboa
0: a re ga re na order a re tšhaba se setsho ga re na order re tlhoka le tsamaiso ka ro metse ya rona mabitla a rona mo o robetseng tatao ya o tswetseng mo o robetseng mmao ya o tswetseng gobaneng go le jalo mabitleng a rona go na jalo o na le batho ba tshabang le o ya mabitleng ga o fitlha mabitleng go na le ditsotsi tsa rona tsa batho ba bo rona ba batsho tse emelang batho mabitleng go na le ditlelefa tsa bo rona tsa batho ba batsho tse nkelang batho thepa mabitleng difounu ntho tsena ka ofela ke eng go le jalo mabitleng a rona ke eng re thotse rona batho ba batsho go e tsala ntho tse jalo
2: nna o tlhoka ofisi e golwanyane basebetsi ba bangatanyana sebaka se setšha sa go sebeletsa golo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tšhelete e o e tlhokang go godisa kgwebo ya gago ka mo wena o bonang go tlhokega ka teng ka segatlha sa tswala e sa tlholweng ditifiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshetsenang ka boitelo o ka tlhophisa morwalo wa gago ka boitshepo boloka kgwebo ya gago e ntse e gola ka Standard Bank Business Term Loan e ya go standardbank.co.za/businessloans go kenya kopo Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong go na le melawana le dipegelo
3: moratua a kotlise ngwano kwano
4: ke nona he o apere Huggies Dry Comfort ya hai
3: dumela tle diponkaponka tsa mangwane wa bona wa ngrata
4: yo kelelonyana ya hai dula e le tšhatsi mme ga ena mathata tlhe mmangwane ke nnepi ya pele kwano Aforika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako e dula e omme neng kapa neng Huggies, we got you baby
0: ke o taba metsotso hona jwale ke robong a pele ho hora ya pele mo mamedi ke botsa putso na ke a ubotsa le joan le bitla la mmao le joan le bitla la ntatao le joan le bitla la ntata molao ho ba neng ho le jwalo ho rona mo mamedi mo yeng hona jwale dumela khotso
5: le ka ntata mo na tsa tsane ga
0: ke te mama
5: ha mo na ntata tsho bo wa le ga tobel de bese mana re tsebeke
0: e
5: ne ke founa le mabapi le tabeng ya plan B ya le ya constructive e re statileng ho sign-a last year.
0: O tshwara jwalo mme wa ka o tla ntitsetsa privateng ka yona ke botsa tabeng e hona jwale mo mamedi dumela o moyeng kgotso. Hello? Hello ntate. Ntate o phetse ntle.
6: Ke phetse.
0: Ke mabitleng hona jwale ntate ha re kene tabeng.
6: Le batho ba bohola ke ntse na go ba nke ntse ma di tsela di sema tsong a bona ba kampela ka tsona matsong a bona
0: impa mtswalle wa ka masipala yena o hloka halletswe na ke a o botsa chomi ya ka ke rata ya hloka halletswe ke mang a se nna motau a se morobane a se wena masipala a hloka hallwa go ba neng re batlang ka nthwena mtswalle wa ka ke botsa ka boikokobetso re batla ho ila hlela mahetleng a masipala
6: ga ke ntse ke jo masipala go bona ke bona masipala bane le ha ke go bona ka mo ka gauteng masipala wa re tshipetse
0: eh allo mtswalle wa ka ah mo mamedi ke kopa tshwarelo ntate o gawile ke mang masipala ke mang masipala ke mang ntate re hona jwa le mono bo Everton bo kae ba di nkile batho ba kampetse di jarete tsa bona o re ha o tsama ka tropong mono o tsama bo Vanderbilt o tsama ka tropong tlana le ka o ka locationing a tho ka tropong o re ka jeno batho ba ya ka jwala mabitleng ho no wa mabitleng ba tawa hona teng mo mabitleng ke bo ba mba tawa ke masipala ka pa ke rona ke masipala tawa mo mabitleng ka pa ke rona ke le CD FM dumela khotso
6: sebata go tla go bua mo ganaka
0: ke a phela ntate
6: re ke wele tabe ke tswela o dinana tha wa tswa ha ke ya kilo tlhina le ditlala mme wa ka
0: eh
6: ha ke fitla ke fumana bohlaswa ho go thuwe ka next zoma ga bohlaswa bo le ka go nna bo lahlelwa ka mona ga le ditlala ke a go tha le nna ke nka bohlaswa ke bo lahlela ga le ditlelle le ke hlompha mme wa ka mara ya go betseng pila yo rena o moholo ye ha ke mo hlompha yo le ke hlotse go ithlompha pele gona ja la bana a rena hlompha male male ba di mo tsela re ba rentse re ba di mo ba di ha re ba hlompha go ba renwa e bile ga pa mini skirt ho na masinga bona mo
0: and that king ho etsa la eng ka rona king ho etsa la re lahleile kae king
6: ntate motau re ya khola re ha hlametse ke ntho ena ya sejwale jwale re se le ba se ba ho lo ke ba o phila sejwale jwale ntate motau
0: ha ke sa re bona meetse a skisi ngwane so ntate o gawile mo mamedi ho ya swabisa ya mabitleng a rona fela na go nwe ha pele ke leng ke na go le mabitleng mo mo ho dula mbana ba baswiu mo ba semba iketseditse mabitla kae kae le lo bona bohlweki bo mo le bo bona le lo bona botle bo mo le bo bona jwambo le botala le bona fa jwambo botala bohlweki bo mo rona ke eng ka rona ke eng ka rona tshaba setsetso ke eng ka rona ke eng re batla ho etsetswa why kana go tsohle re batla ho etsetswa why kana go tsohle re blame masipala ke ona o pata mo masipala o hloka letswe mo ke qala utlwa masipala o tswala mbana qala utlwa masipala o na le mbonggono o na le ngbontate mohulu mo yengwe le CD FM o khotso hi
6: Ntate mtau
0: ndade
6: ntate ka ntate mtau
0: re api
6: ke tsame mo posh ntate mtau ke bona like motho mo tsuna le thata mo kelelong because a go tsola wa sheba a re gone go ithela mosebetsi so there's no way re ka nna hana go lokoloma ka ra because tsantse itse go rona itse go bona because of go tlhokofaletse rona ke batho ba rona ba go betseng mo
7: a re gone o ena hana ntweo re batla go ena hanelwa re batla go khoputsiwa
0: re batla o na hanelwa
7: eh number 1 re tsholeha we get some sebits there's no way nka na hana go ya mabiteng ke le kolomaka tsena na na re batla na hanelwa re batla chelete re bile chelete go pele so bana ba banyane ha ona next entle e ba e bonang makeshini go feile go kopokopana wa tawa go tswa wa bolayana go ferekane so ke problem
0: indato wena o tloetsa ke lele watse gore o buile nthongwe hapa re hlolela le uithela mesebetsi ka borona
7: so
0: le no tsa rona re batla go yetsetswa
7: there's no way re kana hana ya mabiteng re le kolomaka ke se tshaba se le metseng dikelello re batla kana go tsoka go fela re tsetse re bitse go tonga chelete rich ona nne ke re yetsang entle makeshini a feile makeshini go feile go firima ka rona be re masipala firima ka rona be re masipala o bolai wa batho be re maponisa ka sto gatana le moto taweng every weekend ha khona hali
0: ai monna
7: ke mathata so the morals motho montsho o hloka the morals
0: ntate o harina kelello ho hang bana ba rona ba ithutang ho rona ke ka o bana bana ba bapalla le bolo mabitleng ke ka o bana bana ba sinang le taba hona mabitleng mo ba bapale bolo ba dule o di mamajo majwa ke ka o le dikhomo di kena mabitleng di khotse ka mabika ka majwa matla batswadi ba rona majwa awe di robe majwa ha rena taba hona le nthwengwe mshane tsu bua nnete ha rena taba re batla ho etsetswa ha rena taba Maspala na o na le ngwana na mo Maspala o na le ntate mona o na le ntate mholo mo ha kore na ya fitla o rona nthore na kongwe ka moqebelo ho tswe motse ka ofela o lo hlekisa mabitleng ntate o buile ntwe nngwe ha pa re batla chelete a re ntwe kgolo re beile chelete pele ntwe engwe le engwe rona ke chelete engwe le engwe ha re qala fela re nahana fela chelete na re tla thola chelete ha re qala re nahana fela na re tla fumana chelete ntho engwe le engwe ke chelete ntho engwe le engwe ke chelete rena hana chelete ye mo mama di dumela khotso
8: ke tlile go tsaya
0: re a phela mme mo mama di o mo eng hona jwa le dumela hai
8: nda onde ka mtswadi wa ka
0: ke a phela ntate
8: ntate mtang o bua le pitso ka mona ka Bosberg mara la penke mo nyake ntate mtau go go dire hloka botho rena botho ntate mtau ntwe e bo ntate ba buang ka ofela rena botho ha o ka dla pele o tswa o sa gone o dumedisa motswa mo aisan wa hao o loetsa mabitle go bana pele o sentse tla re ferekana ha ona next o le bona gore go feile ka pomama ha ona next o le lukisa mono ntate mtau ha re bona gore ka ramakation a rona motho mong a nka matlakalana a lahlela ka pelae ga o mogalemele ga o re o buile ena ka fo montsho re nke gelo nka kolo ga bona le kolo re mona nka kolo e re palamente re lo latlha ntho ena dumping siteng ka o fela o molo mongwe o itshibile bo yena ntate motau ntho re ka borona ga re ka tlwelela pride e re nang le yone ntho nngwe le nngwe tla loka
0: empa re ya kae ka yona obane jwale bona o senyega jwang metseng ya rona bona o e tsalang metseng ya rona ntate a buileng o itse re ya bolayana re ya tawa beke le beke ke botawa ra ra beke fela batho re tauwe ke eng o e tsala eng
8: ntate mta o buile nnete ntate ke ganna dilori ke sia bana ba ka kao fela dilemo ke sa kgone go fitlha lapeng ga gona motho a ka kgonang gore la motsotsi ka kena a reye monna mono ntate wa mono ke a tsebo gayo mono re kiloshaba mono ntate wa kenang kapo wa motlowelela a re a etsa ga kgetha ba re ya gale ke ne ke batla go bona rona batho ba mono ba jang botlale bo re reng re na le bone ga re bo bone re phela ka bona ntate motau
0: nako ke gora ya pele o mametse lesedi FM go tenela kgaso la Aforika Borwa ditaba tsa gore a pele o tla di balelwa ke mosiwi wa tshwewi pele a o balela tsona o tla o balela ditlhoo tsa tsona
9: lefapha la naga la bophelo le bolela gore le beile leitlho le ntšhotšho sewa sa ebola naheng ya DRC le uganda baahi ba lemoswa go batlhokolosi a ba sebedisa disebediswa tse futhumatsang a tho tsa matšhaba lesole la britane le tšhankaneng ya russia lela seboko mamedi tsena o kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di ratela.

0: Mamedi ha re dipethele tsena tsa hore ya pele ka le kola boemo ba le hodimo mo thating ona o potolo ha lena ha re qala jolo ka province ya Gauteng lo dimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho abata ka mafafatsane a tshe dilenga a di adu mampumalanga lo dimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho podile fela ho futhumetse ka pula ntle le ka bogwa bo tshabela a bohole no first lo dimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho podile ka mafafatsane a tshe dilenga a di adu re lebe province ya Free State motelo di mole kwa etseng ka go kgetha dibaka o phodile ka mafafatsane a itjedileng a di aduma ka bophirima no Free Cape le kwa etseng ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjedileng a di aduma Western Cape go kwa etseng ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a itjedileng a di aduma ntle le ka bophirima ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape go phodile ka mafafatsane a itjedileng a di aduma re phethele jwalo ka province ya KwaZulu Natal motelo di mole kwa etseng ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itjedileng a di aduma ka botshabela. Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi. Ke khutela wena tau.
1: Metsotso e robonne sekoto ka mora hora ya pele. Me mo mamedi e motle metsotso e le shome ke mabenkele.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Metsotso a ntle fela ke leshome ka mora hora ya pele o mametse lesedi FM. Ntate Thuso, ha o no o bula lenaneo, ha ke tsebe rona ke tle ke reng. Ho rona mona tshaba se setso ntho engwe le engwe e lapalong le a re dwetswa ha rutlwe e bile nako ngwe ha re batle lo mamela batho ba basweu ba bile ba kopitsa dintho tsa rona tseo rona re sa boneng molemo wa tsona o tlile pelo ya ka ha o bua ka banna bana ba basweu ba robedi ba stokfele rona bothata bo bong bo rona le mbona motaung ye motle ha re etsa ntho re yetsa ba ndre batla o bakisa nyeo gore ke ne ke batla nyeo a mpono rena ha ke skatana ke le bo hlengwane so ka moka khubetswana le sotho jalo ka rongwe letse ke ba dile molaetsa wa ha wa WhatsApp o ske wa re motaung ha ba le melaetsa ke o badile ke le bo wa ere ke bela hape ke te ke fete ke fumane mo mamedi mong di tabentsena tse re satswa bua ka tsona ai motaung taba ya mabitla yona e utlisa bohloko empa ka jeno o bua ntho e nngwe eo ke neng ke sa nagane le kgale ga o rena masepala o na le bafu na bafu bao ke ba mang o mputsitse potso nngwe ke ne ke batla gore ke re ke tlo bua le wena ke re ke masepala jale ke dutse fatshe ntate ke a ipatla ke dutse fatshe gona jale a re o a ipatla a re ke a ipatla gona jale gore mofio wa robetse moo a se mofu wa masepala ke mofu wa ka ya robetse mo a se mofu wa masipala ke mofu waka re etsa le mekgatlo e mengata ngata e mengata e mengata ye ntate o teng a buile mona re ntho apile re shebileng ke tšhelete re etsa mekgatlo a sele ka mekgatlo ya dipolotiki gona jwale a sele ka mekgatlo 529 sele ka mekgatlo ya dipolotiki kore ga re na le mokgatlho o reng ona ke mokgatlho re a o bula mona motseng ona re ile o tlhwekisa mabitla ere ke etse mhlala ka motse o monyane fela ke nke motse o tshwanang le bo mafahlaneng kore fela motse o tswe ka letsatsi leo o tswe motse ka o fela e mo le mong a tshwere lefielo a tshwere garafu a tshwereng a ile o hlwekisa mabitleng mane go hlweke go be gotle ke nke motse jalo ka moo ke theowang teng ka mona ka boopetsana rates e mo le mong a theowe a ile o hlwekisa ha o ya mabitleng dikoloi di a wela ha pula ena batho ba rona re kgone go pata mono gobane mabitleng go tsena go na le majo ya tletseng a tletseng ka mane ka bo seasi a tletse mane thabeng ka mane ka bomokakatong go na le majwe a re kankang ra sebedisa ha o ya Roma mano tsa ma Rome tsa ma man mo ba palang bo Barcelona o fumana hore letsela tsa teng di entswe ka majwe ba di entse ka majwe ba di entse ka majwe ha hona a paving ena e utsuang le mabitleng a borona Mucho mucho metso tsole shumele metso mine ka mora hore ya pele. Hona le mo re lokelang ho ya teng mo shane sumona hem o tla tswara ka mona are motaung spetipete sa rona re tla tswara mona pidipete sena re tla skoba mona. Mabitleng ke buile ka mabitleng hona jwa re keng ke mamedi e mong ke kwale. Mo mamedi mo yeng khotso. Ke kwala jwa le hantse keng ka mo mamedi e mong kwale. Hai. Mo mamedi o mo yeng hai. Khotso ndati. Ke tende
3: ntate tso ne go kopa ka sephiring
1: ke a leboa ntate wa ka ke a leboa ntate ha ke tshwere tsena tsa badimo tsena ke se ke le mane mabitleng jwa le ke tsa mamono hey ntate ke hey ke hana empa che hona le kana go tla ntshwara ka bona sephiring ke ka mora ho ra ya boraro tla ile shumele metso mehlano ka mora ho ra ya pele

0: a semohe motse motle ere motsotsongona ke fumane acting premier ya ntseng a tshwere mo kobo bo bana re tshojolo ka Sesotho ntate Mbalula tsha Mbalula dumela hle ntate ka moka phumulong hene mana
1: khotsa ntate Mtaung ke dumedise le o ba mamedi ba lesedi
0: ke le bona ntate Mbalula ke mona wetetse phumulong hene mana ho etsa la imo
1: ka di 15 tsa kgwedi ena e re leng o yona mopremiri o la etela ene mane mane mme a leka o ka kokobetsa maikutlo a baahi ga ba ne ba ipelaetsa ka projecte e e tsagalang mono mo pelaelo ya bona e kgolo e leng gore ba dumela gore baahi ba ene mane e tlameya e be bona ba unang molemo go feta ba poleke tse dingwe gobane projecte e e tsala go bona. Jale moprimira ba kopa he hore o kopa ba ke ba theole matshwafu re tla boela re tla mono o ka bona hore na maemo ana re ka wa lukisa jwang o etsa hore ka ofela batho ba kgotsofale hore dintho di ka etsala ka tsela efeng ha re ya teng. Jale re tsileng yang teng mono he o ka leka lo kopana le ba masipala re kopane hape le ba ikarabelang baetapele ba motseng mono. Re ke re bona rena bothata bona re ka bo rarolla jwang iri fela ke re ntate Mtau re le mmuso wa Freestata re na le lepetso le na le reng ha re etsa dintho re le mmuso re se ka ra sia batho morao jwale ke ka ona he ha batho ba na le pelaelo re tlameya re potla ke re lo mamela re se ka ra mamela o araba re mamele o utlwisisa hore mathata a batho ke eng le hore ebe ke mathata a nnete a ka etsang gore batho ba senye thepa le tse ding tse etsalang gobane hene mane mane ona ha moprimiri mme makhwina tlae dikolo ne di sa kene le batho ba na le mathata a o ka fumana ditshebeletso tse ding tsa bohlokwa le ona jwaletse re fumane tlaleo ya gore maobane ha o theoelwe hene mane dikolo ha di kene ke dumela le gore ditshebeletso tse ding like tsa bophelo bo botle le tse ding o tlo ba thathanyana gore batho ba di fumane jwale re tlameile re kopanye dihlogo masipala ntate Khalipo le khampani ena e tlo tlisa menyetla ya mesebetsi e etsang sola gore re ke re bona gore bothata bona re bo rarolla jwang ka nnete re maemong ao e leng gore go hang ga o tlhoke gore e be re hloleya o ka rarolla dintho moo e leng gore re tlameya jale re be le dintho tse bitswang bo shutdown batho ga ba theoele dikolo ga di kene le ditshebeletso tse dingwe ga di kgone go fumaneya jale re phalela teng o ka lo buisana ka dintlha tse ntate Mtau
0: ntate Mpole khampani ena e o qetang go bua ka yona o reng ke ya di-solar ke khampani ya o kae ke ya gona moo kapa ke khampani e e tswang ka ntle ho machabeng ke ya o kae company na itswa ka ntle ho machabeng kapa ke ya gona mono lapeng mono ha bo rona ka Henneman
1: company yona that Mtaung a se ya Henneman a o ka hlokomela machabeng ka ofela ina le masimo a mmalwa a di sola a etsa halang ne bongata ba teng dikampani tsena di tlisitswe ke kgweletso e ileng ya etswa ke mmuso le masipala gore batho kapa dikhampani di dumeletsegile gore di tsetele matšhabeng gagolo-golo o ka thusetsa ka ntho ya motlakase ke re disola tsena di thusa go fetlha motlakase jale le rona re le mmuso wa Freestata re na le morado moo teng re shebileng gore setereke ka seng se na le maatla a o ka etsa ntho difeng gore batho ba fumane mosebetsi le gore ikonomi ya rona e gola jale matšhabeng se ntse re tseba he gore nthwa ya go fetlha motlakase ke tse ding tsa dintho tseo re reng di tlameya di etsale matšhabeng gobane matšhabeng go na le dimaene le dintho tse ding tse e leng gore di botlhokwa bakeng sa ikonomi jale tlhokego ya motlakase ne re fetisa gore mesebetsi e etsiwe
0: dinthong
1: tse kantseng
0: bo
1: garipi le dibakeng tse ding o latela moralo wa rona wa Freestata re shebile district ka nngwe gore na competitive advantage ya teng ke eng le gore re tlameya re sebeletse odimantho tse ke ka o le mane Henneman re phalelang ga kana-kana le teng re na le tšhesego ya gore dintho di solviwe gobane ntate Mtaung batho ga ba na mosebetsi ka ntle ka mo jwale baetapele ka o fela ha rena nako ya hore tente re kwaketsana re sa utlwane. No ka thusa setjhaba hore mesebetsi be teng batho ba sebetse ba kgone ka beya borotho tafoleng.
0: Ha re kwala ntate Mbalula jwalo ka o tshwere mokobobo mosebetsing ona wa moprimiri, ke utlwile ntate ka o re sello se seng ba re batho ba tswang ka ntle ba seke ba kena gore go sebetsa projekeng eno ya motlakase ha moprimiri a na ile mono gore mme a na ile mo pele. Jwale le ele a yona ntho eno gore batho ba tswang ka ntle ba seke ba kena mono e be batho ba henemane fela phomolong ba ile go sebetsa moo.
1: Antlentle ntate Mtaung, motho e mong le mong Freestata le South Africa kaofela o na le ditokelo tse feletseng o ka sebetsa hohle mo ba batlang. Ke ka o ke reng batho ba henemane ke dumela hore ho na le lebaka la hore hobaneng ba na le tlhahiso e tshwanang le ena e ba nang le yona. Jwale ho rona batho ba tshwereng ba voutetseng ba e leng ba etapele hore re ba mamele re utlwisise re seka ra mamella ho araba hobane ke moo gape diphoso di etsalang teng ka hore batho ka nakong o re na lo nana gore re a tseba empaneng re opole gore botlhoko ba seeta botliwa ke monga sone. Ke ka o he re itseng le moprimile o ile moo ka lebaka le le leng fela gore le ena a mamele a be le kutlwisiso e keneletseng ya gore mathata gantlentle ke eng le gore sello sa batho ba henemane ke sello se e leng gore se tlhoka go mamelwa se rarollwe ka mokgwa o ba tlhaisang ka teng kapa tšhe. Jwale le teng ga e le gore setšhaba se na le ditlhagiso le pono e re dumelelang gore ga e tsamaisane le seo Aforika Borwa le Freestata e tlameyang e be sona re tshwanetse re ba bontshe re dule le bona fatshe re ba bontshe gore dintho di ka se etswe ka mokgwa ona di tlameya di etswe ka mokgwa wane empane re ka skene fela mane re ba jetse re re aida le etsa ka mokgwa re batlang ka teng kapa ga o tlo etsala letho ga se pono e ntle eno tlameya re mamele re mamelele o utlwisisa gore tšhaba gantlentle se lela ka eng.
0: O mametse lesedi FM jwale ka jeno ntate Mbabulula le lo kopana le bona kae ntate
1: le lo kopana
0: le aholong le lo kopana kae kae?
1: Ee, o ya ka plane ntate Mtaung re tlameya go kopana ka jeko le boetapele kaofela tlasa mekgatlho ya bona mo le ditse le masepala le yona company ena e tlo tlisa sola mane o etsetsa ona ile go buisana re utlwane re be re khutlele setšhabeng plane kore re khutlele setšhabeng ka o sane la boraro re lo buisana le bona sebakeng sa mo moprimiri a na kopane le bona ka di 15 tsa May ha na tlile mo so re lo kopana pele
0: mo mame di kopa tshwarelo fela o sa tlhalositse gore ba ile go kopana pele le bo majoro ba kopane le ba etapele ba motse pele mme go sane he ke gona ba ka kopanang le setšhaba ba ile go kopana ba bue ba be ditaba tsa bona tafleng mme go lokiswe bothata bona boleng henemane. Jwale ntho e ke sa e tsebeng ke gorena e be le ka jeno bana ga ba ya sekolong na ka moo ka henemane ga ke tsebe ke mang ya ka re bolelelang ka henemane ka mone a dulang nekationeng a re bolelela gore a ntate Mtaung le ka jeno bana ga ba ya sekolong le ka jeno batho ga ba theohela fela re rata go lebogagolo Morambalula go na le ntho e nngwe e buileng ka yona ya botlhokotlhokotlhokotlhokotlhoko gagolo gore le ilo mamela le ilo ga le ise gore le a tseba tshwantse o e tsagale eng le ilo dula fatshe le ba etapele bano le ba mamele le fumane gore na se e tsang gore ka jeno ba re re tlhoka ntho e itseng le itseng ke eng mohlomo ntho ena go na le mo e tswang teng go na le mo e tswang teng ntho ena ke ka go ballang jwalo e be ka le ka tsamagantle Morambalula tsamagantle re tla utlwa le rona mona re utlwe gore na ka henemane be bana ga ba ye sekolong batho ga ba ya mosebetsing ka jeno na jwalo jwalo mo mamedi o mo tlwile ntate Mbalula ke bomadi mape fela gore o ile a kgaoa o tseleng gona jwale o leba ka motseng wa phumolong Henneman dumela hle ka moka Henneman dumela ka mono ka phumolong jwale ke a utlwa he taba ya lona ke a utlwa taba lona mhlomo ntla tsalape monna thabang e ba ho no etsala ka lhlono re fumane moetapele wa baba a le mong ka baba bedi ba kutwa o tla kopana le ba etapele ha o ka etsala fela re hona le mushana ya dulang ka mono ka Henneman Sinden Hlapo ke mongwa ba shimane ba o ke ba utlisang a holo mushimane no ke wa ha ko han Hlapo ke skekete wa thusa le ka mono ha hona le mathata wetsa jwale ha ke tsebo rena nke se kopi Sinde hore a ka re fumanele moetapele a le mong ka mono e re ka buang le yena re botse fela potso e leng hore na selo sena se sekana se ba kwa ke eng mme ba kopa eng ke pheto re qetile a ko etse jwalo monna Sindehle ka tswa o dula o mametse le Sedi FM ke mongwa ba shimane ba sebetsang ka thata ke mo ratela lo o sebetsa ka thata ke ngwana a ratang o sebetsa ka thata ke mo ratela ntweo theuwa ka mona ka Henneman kotso mo mamedi metsotso mashoma mabedi le metso e supileng hantle ka mora hora ya pele ho ka ba jwang hankare diamante.

mane Havana, Cuba. O tswa America ke dilemo le dilengwana ke gola kotlwa ka bo 1960 kwa 59 mo. Ha isale ikwetse e Cuba. O pola re Cuba ho ile ha itsala eng pakeng tsa yona le bana ba ma America. Ya hubima. Jale dikepe a di kgone ho feta. Di se oli ba itse oli mono ha ba itse eng. Hona jwale Cuba ha ina bo mtlakase. Ere ke te ko fe paliena munyaka. Ere ko fe paliena munyaka. Ntwe nwe hape mga di Donald Trump. O sa itse hu Iran. Ha ebe. E sa utlwisisi dipelo. Ha e be sa utlwisisi dipehelo tseno tse ba di beileng tseno hore Iran ho bulwe mano ho etsweng eng ke o kotsi ke o mahlomola. Ya ba vusishang e hore ke bona ho tla shwa motho. Ke o kotsi ke o mahlomola. Ko fa monyaka hona jwale. A ko mamele pale yena.

0: atšhe go tla kile ga e le mone wa go wa nthusa ka nnete a ko tlhokomela gore o seka gamisa dipalesa tseo metsi ka nnete ke shebile tsela eo a seng a phalela ka yona o di gamisa ka metsing
1: man tloga mona mmapakiso man o ka se tlo nruta ka go tshelela dijalo man mmapakiso ke gotse ke jala ke tseba ntho eo ke
0: etsang tloa go ja o ne o tseba seo se etsang o ne o keke wa tshelela dijalo letsatsi le phane ka tsela e nang
1: tatemapakisolewena
0: ebile o ne o keke wa gasa metsi godima magaba dijalo ka tsela yone e ne go ja o ne o tsebe o bona le gantle o etsang tho o sa
1: man mapakiso man ke ne ke le ka go kganna nako ma empa go tlakile gore ga ona ntho e nepagetseng eo ke etsang matlhong a gago mogatsaka
0: se ka ikwatisa
1: go molemo ke tlogelele ma
0: ga o tloele ya lewena tloo ke tlo o bontsha gona o tlameya go nthusa ka nka mona ka tlong ga re tlo ke tlo o bontsha
1: ga e ba e tla ba bona bophelo boo ke bophelang letsatsi le leng le le leng gae mona ke tlo iphumana ke file mogaletsebe ke bone gore na re tswa le jwang ka nnete
0: re nna oe gore mang sheba o seke wa leka wa tlompolelela ka bo mogale gape mona potlaki ge boile ka taba eno re e qetile jalo wena o etshwere kae
1: ke nagana gore ile ra potlakela go e keta mmapakiso
0: jo
1: e tlabe e se phoso go bula puisano ya rona gape botšha mmapakiso e tswe go robala ga monna ke go fetoga ya ka nnete
0: a komphetisa mona potlaki e le gore ke eng ena e ntseng gore o fetoge gobaneng o fetotse menagano mogale wa tsotsi jonna
1: mapakiso o bone kolong yeo mogale a e reketseng puleng o ka sala o atlame ke ya o tiisetse
0: o nagana go ke gadiswa ke ntho tse sa tlalang tseo o nagana jale ko ra ko tlhompolelele ga gorena ke e bone ke kena ka e tabeng ya batho bao ba babedi bao ba sa rataneng
1: a re ke eneng mapakiso empa bonngweng baka ke kala ke lemoga gore ke tlabe ke etsa phoso e kgolo ga ke itiba ditsebe ga monna eno a leka go mpontsha lesene
0: wena
1: bona mane ga a kgona go etsetsa puleng ya seng a sa phele le ena ntho tse se matetse tse majabajaba o tla tlholwa ke ngonketsetse mapakiso a na tlholwa
0: e re ko fetise mo ne a butu yaka o tla tlholwa gobane wena ga ke re ga o puleng sheba buti o ka se fe mogale se o puleng a mofang sona le ka letsatsi le le baduen ee ke nnete jalo ke tshwa jalo ke ga o na le thole o ka lethabisang mogale ka lona o feta ka tsela e pulong a mothabisang ka
1: lokalo e o a e lebeletseng o nna mapakiso
0: ke bone ka wena o a lebala o a itebatsa gore wena o mpoleletse gore mogale

Hello. Mr. T. Dumela hle. Hela. Na o bone ntho e ngotsweng ke mpolokeng. Kuranteng ya hae ya o sentje. Hach. Aman. Hantle mpolokeng wa re lwantsha mona. O go tsipwa ka monwana jwalo ka batho ba sa etseng letho ka ntho ena ya dithethefatsi sekolong. Mhm. Hei, ka nnete ke a ipotsa hore na dintlha tsena kaofela tsona o di nka kae? Principal. Empa ke nahana hore nna le wena ka nnete re tlameha ho phahamela mapoqo re arabe article ena hanghang pela ho kgutla. Wena mari, letsa tjho jwalo. Batho ba tseba hore bothata bo mona sekolong bo feta bofeng kapa bofeng hara motse mona. Mpolokeng o bua ka rona mona principal. Re ka se phuthe matsoho ra shebella ha lebitso la rona le tsamaiswa seretseng. Yo, empa ka nnete ha ke utlwisise. Lebaka la hao ke lefeng la hore se ka re araba? Ke a utlwa. Le ke sa dumellane le wena tabeng ena. Wa tseba ko bolelele, nna mokgwa ka ke motho wa jwang ke manganga. Ebile ha ke batle nna ntse ke tloqotswa ka ntho tse siyo. Motho a sa tsebe ntho a botse principala. A se ka ikukela qeto, mpolokeng wa retella. Ya, ore mang? Jolo bua ka e mong. Fani. Fani o tseba hantle. Hore na ho etsahala eng mona? Hobaneng Fani a sa nke boikgathatso ba hore a tle sekolong moo kapa a bitse dikolo tse kaofela re tlo buisana ka bothata bo boteng? Ha se bothata ba rona fela, le setjhaba se a ameha. Ke ka hoo bathong ba reng le bona ba na le karolo hara bothata bona. Yeta. Morwalle he, Fani ke motseba hantle principal. Ha ona motho a ka nrutang Fani. A ko leke re tle re bone rena wena o tla thuseya. Mohlomong hobane e le wena o tla o thusa. Mara e le mpolokeng ena. Mpolokeng tshwanetse ke tlo ikopanya le yena. O lokile.

0: Mucho me tlaba pina monate he little girl. Bine binwanga ke nkhona bana a Dolly Parton. Ona jolo re me tsotsong re bonle sa kwatho ka mora go ra ya bubedi ka uka ka mane ka thekong a Durban. Melata Leona ya hwanta ka jeno. Melata Leona ya hwanta ka mane ka thekong a Durban. Re tla utlwa hore na ebe ha ba bua ba reng bashane biso ba tla mpha ka mona ka Natala.
1: Nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Theolela tsa di-bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A-grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jwalo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Ho bona dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.

0: ele shumane metso metlano metso tsona tshole ka mora hora ya bobedi le sedie fema mo mmamedi mo tla ha ile nyewe ya mshane no sithiba thibani sa metleng sa Orlando Pirates mora meiwa ai ai ai fela he re tlareng re tla utlwa ha netswe le pele letsatsi le tla fihla se sa feeling se ya hlola le tla fihla letsatsi ka Afrikaans ba re eendag sal eendag wees le tla fihla letsatsi fihla teng le tla fihla re tla buisana le Ausi Daphne Mokoena yena o buella Eskom hona le ditaba tse ngata tse amang Eskom hobane ba re hona le motlolo motjha eo ba seng ba tlo o sebedisa hona jwale Ausi Daphne Mokoena dumela hle Ausi Daphne o moyeng kgotso Mokoena hallo Mokoena
1: re tena
0: wa nkutlwa Mokoena waka
1: ke utlwa hantle ntate
0: a utlwa le hantle wa nkutlwa jwale
1: ke utlwa hantle ntate Thuso ere ke bona hore
0: okay utlwa jwale
1: ke utlwa hantle nna
0: thank you mme wena khaitsedi yaka di koloto tsa di masipala ka metsotswana fela le shebile eng le nana ho etsa jwang ke pheto ke tutlwa mono ko tloele e ba ke sa o patrick
1: o nda tango bo le pe potong ta te tshiso
0: ke re motlolong le tlo o sebedisa jwa lena ko ngetlang ba mora o tsena so sebediswa di motlolo tseng tsha o sebediswa eng di koloto tsa di masipala as comedy shebile jwa na as comment se tswela pele buisana le di masipala
1: re ntse re tswela pele ntate tshiso ho buisana le di masipala ya ka o tseba hore setse kona ni program e re bitang e leng gore re entera in an agreement between di masipala le rona e bitswang distribution agency agreement o e leng gore rona di masipala tsena tse patelang tse di sokolang gore patela e ka o tseba gore di masipala setse di re kolota about 111 billion rand so e tsamayntse amelela tšhelete ya bona so re kena le bona into those agreements in those agreements these are a temporary agreement so di from 5 years but depending ka gore re tsontse go itse re agree eng le masipala so mo ile gore re thusa masipala go koleka tšhelete mo di customers tsa masipala re thusa masipala gore le infrastructure ya masipala le yona e tsone go sebetsa maintain yo gore e tsone e gore batho ba di customers tsa masipala di tsone go kram ka ga se mo masipala a khone go patela and di customers tsa masipala di tsone go mo patela so re re tsenya le di meter for masipala ka nna re se le mo dileng ape gore di masipala tse sengata a di replace di meter o kre ba no di customers di sa grey le gona meter a o bontsang gore customer ya masipala ntse e ka mokaka se dilisa mokaka se jwang so e bapalwa le go go babila so all those agreements re bitsang DAA or distribution agency agreement na hana hore sa tsa mara o tsebe ntate tutor ntho e a ke it's just temporary or not for us to say this is what we can do mara se salang go gore di masipala re need go sebedisana le other departments mo government to really get to the root cause and because they mathata di masipala a sugana ke
0: a fapana
1: ha holo because they ni o ke le hore it's not about for because ama tsa bona
0: tswaranyane fela a usianyane fa nya
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Ke Russian flavor ho tswa Debonairs Pizza Real Deal. Ke nye bitiro fita pizza. Ke pizza plus 5 cheese grillers ka 59.90 fela. Ke pizza with perks. Ye tse biso ho khotsa fatsa. Empa mutla pele ho. Hona le ho hong. WhatsApp a hashtag pizza with perks ho 0872405777. O latele ditaelo. Mme o ka ikhapela ho fitla ho 5000 rand. o mamele le Sedia FM ka kotlolo ka bolla bohlano ho na le melawana. Devon's Pizza, try something amazing.
0: Ere rotlwele re kwale taba ena ore hona jwale le ntse le tswela pele le buisana le tsona di masipala.
1: Ehe ehe le ha ka le mohanta de thuso last time a ke rene re ntse le media segment hore re tlotlimela di masipala tse 14.
0: Ehe
1: mo tsona tse 14 tseo ne re tsuda e tsilene ke bileng sa rara tsa taba ya rona le bona empa hona le tse 13 mo tse 13 tse 9 ya tsona di masipala tse se le ba dumelana le council ya teng ya dula ya dumela gore ba tla signa di DAA empa ba nna le tse ding tsena ke leng hore tse ding tsena tse di salang tse leng hore re sa mekana ka puo gore re ka sebetsa jang le tsona mara go na le A1 e se leng ra thoma yanong re ntse re itimela ko Northern Cape.
0: A1 ke ya Northern Cape re ntse jale lona re tla le timela lona ga re bue.
1: Re tla le timela ka gonne ga gona ntho e. Nko etswa le mina in terms of gore ana re tla signa DAA kampo taba ena ya sekoloto sa lona re e sebetsa jang so ga gona nko etswa le mina gore o sebetsa yang taba eo jale Eskomo ga ena any other choice ke last option e re nileng le yona gore re ba timele mara ga re ba timela ga re time tshotso se re setsang ko gore go tseng re nang dinako tse re tumang ka tsona mare fela especially during peak hours because during peak hours ke mo motlakase o ntliwang ka bongata so re tima tsona dinako tseo so that sekolo sa bona se ka ya godimo but hoping dibuisano tsona ntse di tswelela pele le masipala gore go tlo sebediswa jwang re tlo sebetsa jwang.
0: Ha re kwala taba ya rona e be marieng a go jwang Eskom e sharp Marienga na utlaba hantle ha o no ba le tima
1: ha wa utswa taba tse kgolo tsa hore Eskom re feditse jara ka o fela ntate tshiso re sa lo che di malobanyana mo ka satarkaha re feditse 365 days ho re sa lo che di so we looking good ho na jwa le ntate tshiso mo leng hore bile re nna le matsa mang re nna le yona excess capacity. And this is because of mosebetsi o motle o basebetsi ba Eskom ba wentseng over the last 3 years re tswa mo matsatsing a le ga o ka gopola tsate thuto ka bo 2023 re ne re loadshedda almost on every day and setšhaba se sokola ka motlakase di-business di sokola ka motlakase tse dingwe dibe di kwalwa gona jale re faka bothata bo re bo solvile ka yona generation operational le keeping rabua ka yona ntate thuso ke e re fa di-benefit ka satarataga re ne re celebrata 365 days ka loadshedding mariga jana re tswa re ne re nna le media briefing e leng gore ga re share ao fela mariga rona a felela ke re ka August a thomile ka 1st of April a re a sheba le ona systeme ya rona is very stable e ka kgona go fana ka capacity e leng gore kampo motlakase o mtiwang ke baagi le di-business South Africa na kaofela.
0: Re leboga gagolotlhe ngwana mme re ra leboga le ka moso dulang tse o fa
1: setšhabare ba gopotse gore ba nne ba patale motlakase ntate thuso.
0: Thank you mme waka a re bolelela setšhaba se patale motlakase a ba patale motlakase ntate thuso o buile ba utlwile. O buile ba utlwile ere gona jwale ke tle ke fete le mona wa tswa le wena re kgweding e kgolo ena ke kgwedi ya basebetsi mme motaung e motle a ko e otle mona a ko e otle mona ga na ebile re na le ke kgwedi yape ya Afrika ye banna yo
3: Afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bagale ba e lwanetseng ga re eme mmogo le Lesedi FM re tsietse tlhomphano go thusana go ntshetsana pele toka le tokologo Lesedi FM ke molelo.
0: Ere ke fete mono metsotsong e mašwabedi le metso metlhano ke ntse tshepiso kwano re ke tla bua le ntate ledimo ka mona ka Henneman. Tla bua le ntate ledimo ka mona ka Henneman ke botse potso e le nngwe nyana fela go ntate ledimo Prosper. Ke tlo bua le ena gona jwale. Prosper ke tla go wena ngwana mme. Ke nna yo ke tla go wena. Ke tla go wena Prosper.
4: o utlwa henta toaka eke eke eke ke tla wena prosper ke tlo bua lo wena moshaneso e re kutlo mahala walla mahala walla mahala ka mofumana ndate prosper ke a phela le ka ntate ledimo
5: a re a phela ntate
4: wa nkutlwa ntate ledimo
5: ke a utlwa ntate
4: ntate ledimo re a leboa hle re a leboa ka mona ka phomolong Henneman ntate ledimo se re utlwile re ne re bua le moprimiri a tshwereng mokobobo ka bothata ka Henneman jwale potswa ka ya pele ke ena ntate lelaka eng ka mosebetsi ona wa projeke ya disola
5: ntate thuso ntho e lengwe fela e setšhaba se batlang se ipatlela mesebetsi e le gore ba batla 100% gore mosebetsi ona o be mosebetsi wa phomolong jala kga mosebetsi ona o le mobung wa phomolong ke yona fela ntho o setšhaba e batlang ntate thuso
4: gore bana company ena e hire ba ai ba phomolong fela
5: e yena ke thuso
4: mohlomong wena prosper ha ke botsa ngwana mme
5: e
4: hore le be le fihle etonyena hore a e ha e be phomolong fela bo motaung ba ska ba tlo Bloemfontein kwana ba tla batla mosebetsi mona hona hona le moetswang kapa le ile la e bona kae kae
5: ntate thuso o na le moetswang teng ene gala ka e bona gape kae kae gobane ga o sheba gantle ntate thuso dibaka tse tshwana le tsa bo fusinia dibaka tse tshwana le tsa bo fentere ba ne ba e shega re beke yona o dindala ba ne ba e shega ya rona kgaka bolelelwa ga baai ba phomolong ba re ba lo isa di-CV tsa bona ba batla mosebetsi ga ba bolelelwa gore ya bona e santse e tla jwale ke ka go setšhaba se sa utlwisiseng gore na gobaneng ga e le ya phomolong e tlameya gore e sheguwe gobane ba le ba gotlwiswa go thwe bona ya bona ya tla jwale ka makala jwale ya rona ga e se le teng tena tate thuso go sotho e sheguwa le bomang le bomang le bomang and re tseba jwale ka moprimiri a buile gore phomolong phomolong ke sebaka se senyenyana jwale ga ke sebaka se senyenyana se se nang menyetla e mengata tate thuso and duration ya projeke e nyenyana haholo
4: a se nako e telele
5: ga se nako e telele ntate thuso
4: o tshepiso e teng mona gore ya lona e yatla
5: ee ntate thuso
4: mme jwalo kga lona e tla tjena a ke lemeleng ganyane ka thoko jwale kopo ya lona gore ke ena ya rona e fihlile le ra e emela ha ebe rona he ba ja monono
5: ee ke ene le thuso nepile
4: jwale ba re e qalaneng projeke ntate ledimo
5: re la ga bolelelwa ke wa contract go e tla qala ka June ntate thuso
4: o e qala ka June
5: ee gona jwale e santse e ditse ko phase one go ba e tsa pela
4: jwale ha e tloa ha ba qeta ho etsa ditsela tsena ke hona jwale ba tlabe ba re jwale re hloka matsoho
5: ee ha ke hopola hantle ebile ntate thuso le phase one nye ya teng ho iruwe 30 26 ke ya Welkom 4 ke ya Henneman jwale finance ra go kopa o botsa ntate thuso gona finance e ka hona moo jwale ka re tshepisitse gore projeke ena ke ya Henneman mona gobane re tshepile gore e tlame nomoro e ngata e tswe mona phomolong
4: ko mametse wa tseba kore ko mametse bile ntse ke ngola fa ke bua le wena tjena ntate ledimo ke ntse ke ngola gore jwale ena e phomolong tse ding tsena di ile tsa sebetswa ka tsela e itseng jwale le lona le kopa gore ya lona ya phomolong e sebetswe ka go ya ka ditshepiso gore ya lona e yatla
5: eeena e thuso
4: ke leboa ntate ledimo ke utlwile gore ndate mbadula o tla kopana le lona la ksa tsebjwa le tla ba nako mamfela ke a gola re lwana o tla bo le teng kopano nyeo
5: e yena de thuso o bile ka taba ya level go tla ba le teng mona
4: ke le bo se bana a le ke le kopaneng he le buisane jwa le retsa jwang he ndate le dimo potswa ka ke a o qetela ngwana mme e be ka kopana lona e ka tsama hantle la utlwana mono go ya ka mo di tshepiso di leng tsa bewa ka teng jwale bana ba sekolo bona kutlwa taba tsereng bana ga ba ya ya sekolong go tlile jwang
5: ntate thuso ke yona taba eo gore rona re tlhoka tharollo gobane re batla bana ba ka nnete ba ya dikolong gobane ga e utlwa a le for bona gore ba seke ba ya dikolong ga rona batho re lwanelang ntho tse kareng tsona empa ka lebaka la ditshepiso le gore a ka thola karabo go tswa go ba mafapha baone re batla go bua le bona go la bonagala gore community lang ka qeto ya gore e tla kwala ntho ngwe le nngwe gore ba thole attention ya batho ba batlang go bua le bona le batho e le goreng ba tla counter for nthong tse e tsala kga ga le kontšhine mona le thuso
4: ntate le dimopotso ya ka engwe ke ena gape o ntshwarele obane se ke gutlela gape mane projekeng ena ya lona ya ka mona ka Henneman jale ga o hirwa ntate le dimo ba etsa jwang ga ba hira ba hira ka tsela yane e itseng kapa ba se ba na le mabitso ba etsa jwang ga ba hira
5: ntate thuso go nkuwe fela di-CV tsa batho ba re jwetsa fela gore batho ba tla ba kenya database ha re tsebe le criteria ha re tsebe batlo sebedisa mofuta ofeng wa o hira ntate thuso
4: o ke gona le tla buisana le bona le kgone go fumana gore ba tla sebedisa tsela ena ga ba hira
5: nnete fela ntate thuso
4: o itse go nna kontraka e sentse e etsa ditsela mone go na go bolela gore kontraka se e le teng Henneman a se gore le bua ka ntho e seyo
5: ee ntate thuso
4: sentse e le teng ntate le dimo
5: ntate thuso
4: okore kontraka yona e sentse e le teng Henneman ga le bue ka ntho e seyo le bua ka ntho e teng e e tsalang gona jwale oh ke o taba momamedi ke o ntate le dimo o re tlhaloseditse hantle gore kopo ya bona e nngwe fela ga go hirwe baagi ba ka mona ka Henneman kgotso e be teng ntho di tsamaye hantle gobane tshepiso ile a etswa gore ya lona e atla mme ke mona he e fihlile jwale ka ra Henneman tshepiso eno ha e phetwe ke a leboha ntate
5: ke a leboha le thuso
4: ke a leboha ntate le dimo Henneman ke mo he mme ntate Mbalula o hlalositse gore sola ena ha e sa le mmuso o kopa o bua le dikhampani tse kgolo tsa disola gore ba ba kopa gore ba tle ka bo Henneman ba tle ka bo Virginia ba tle ka bo Odindala le masepala ona wa matšhabeng o ile wa tshwara dikopano tse kgolo tsa dikgwebo wa kopa gore bana ba disola ba tle ba di tlise mo re rata o leboa mmuso re rata o leboa le ona masepala empa jwale bothata ke bona jwale ke bothata ba mosebetsi jwale go hirwa bomang le ntsa ntle la fumana matsete gore matsete a tle mono mme ntate le dimo o re Henneman ntate Mtau ga ena menyetla ya mesebetsi ke dumelelana le ena ga ena menyetla ya mesebetsi Henneman inyane o re inyane Henneman mme ga o nyenyananyana fela gona go tlhagang gona re kere sebe-sebetse le rona re kere sebe-sebetse le rona o tshojwalo ke qetile mo mamedi ke le bona ntate le dimohle ha o ile wa re araba ke le bona ntate ha o ile wa ba le nako ya hore o bue le rona o re ha qetela ditaba tsa hae o rata ha bana ba le sekolo empa ka baka la bothata ba o se mamelwa ba ntse ba bua ba qetella ba se ba ntse se ka reng sena ke rata o kopa baetapele ba rona ntate mbalula ke a tseba o ka nna ba o ka koloing hona jwale o mametse ke rata o le kopa banna ke rata o le kopa basadi a le ke le ntse tshabe mpile se tshaba seng ka mehato e itseng letso bohloko jwang gore bana ba se ke ba sekolo go ba letse ba mathata rona a rona le ngwana makeishineng re a kopa hle re a le kopa ba itapele le di fono fono ntsa lona etsang re ha batho ba le hloka ba le fumane etsang re ha batho ba le hloka ba le fumane ha go lo batla go bua taba tse ka re ntsena tse a mantsi tshaba huma kanselara ke bone mo mamedi bo nga ngotsi bona a re ndate mtau makanselara bothata bobo la sa bui ka wona motse ona wa henemane a sa bui umpa hore na kongwe bothata bobo bo bakwa ke makanselara makanselara nnete hle bathong e fam batho nnete e fam batho nnete e fam batho nnete makansela hohle hohle le kanselara go tloa motse kapa go ya fihla Limpopo bua nnete Tumwe hape ba lileng ka yona mo mamedi ang o itse tjotjo a ke le gawaneng le nthwena ya tjotjo abatho ba ske ba lefa batho ba ske ba patala o kopa msebetsi ba tla msebetsi ba neng ba tla me hore ba patale tswang ntong e jwalo ha mmuso o tlisa msebetsi mona ha ile re batho ba mo tshwantse ba hirwe ha ba hirwe ha ba hirwe re a le kopa makanselara nnete banna tshepahalang le tshepa le mosebetsi wa lona e bang le nnete nnete jo ntate mtaung tjotjo di matha ho bo 2000 thabangwe bona ke ba bona mamedi qeta go romela molaetsa ke ba bona e kene ka 237 ke tjotjo mani batho ba kopa di 2000 ne o e kopela 2000 motho a sena mosebetsi o baneng o tlame gore motho yona ya sena mosebetsi wa tropo e nyane e senang le difeme e senang le difabriki e senang difeme e senang difabriki motho a o patale ha motho a tlamehile gore a lo sebetsa a re seke ra iphoqa ntle tshaba se setso ba leng boetapeleng a re seke ra iphoqang ha re seke ra iphoqang re a kopa tle tshaba se setso ke bohloko ka nnete haholo gobane bana ga ba ye sekolong ba tla e fumana kae gape nako bana ga ba ye sekolong ba tla e fumana kae gape nako ena e ileng ile Ai. Na kong di company di qetela se di hana lo tla mono, di company di be di tsamaye. Ka ba kala bohlaswa bo etswang ke rona ba itapele. Na nthwena tjotjo etswa kae ha ke tsebe, e thabang na ke tsebe rona nthwena ngwana mme etswa kae ho batho re batho ba patala ha ba kopa msebetsi banna. Motho a sena tšhelete a kopa mosebetsi a patale a ba le go kadima tšhelete kae-kae go bo matšhonisa gore ke kopa bokana ba re ke tla kena mo mosebetsing ono ka 2000 ke tla kena moo ka 500 ka 400 a ke re be butlentle mabenkele
6: bohloko ba go latlhelwa ke morati wa ga sepapahadi clientele e tlwisisa gore go bolokwa ba go ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
7: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale neha ngwana seo se hlokang. Mona Nestle Nespre, always giving more.
0: Metseng e meng ntate ya o tsama dibaka o feta ka bo Fourville o feta o ya ka bokae a o fumana jwale mthasa a kupisa dikobo jwale mthasa a kupisa dikobo a ke re be butleng hle a o re ya kopa hle batho ba borona re ya kopa hle a o re ya kopa hle re ya kopa ma councilor a matla re ya kopa bo majoro hapa o le majoro a ko mamela o le majoro a ko be le ditsebe tsa o mamela o tsika ba manganga ha o le majoro a ko mamele o mamelela batho ba bang ba uthusa o mamelela batho ba bang ba bua lona a ko mamele o tsika ba manganga o tsika ba gore wa batsebanyane wa batsebanyane wa nana re ko ena tsebang dintho ka ofela

e mong o tlo utlwisisa ka pelenyana e mong o tlo mong ka nako e mong a ba lo faila matric ka ntho e tsaetseng gona jwale le mong seno re bola bana ba ba basweu ba ya dikolong o le a bua tere blanche a re losele lona isang bana ba lona dikolong bana ba bona bana ba tloela bana ya dikolong o tla ba le mathata gobane ga ba kgone le o itsamaisa bona ka bo bona e le batho ba batsho a re losele tere blanche a re nkang ba lona ba ye dikolong bana ba tse o tla kopa mosebetsi ba kobe papa o bona jale ke a gopola mantswe ano ga o le tjena ga setšhaba se le kopa tlong le buisane le setšhaba e se gore batho ba be ba etse gore bana ba seke ba ya dikolong go kwalwe batho ba seke ba ya mosebetsing go kwalwe ditsela gore fela le mamele mme ntho tse ka reng tsena tsatsa gore le mamele setšhaba le ka kgona o dietsa le ka kgona gantle tjena o dietsa ke bua le lona baetapele le ka kgona o dietsa ntho tsena ga ke re tloeleng bonna le jesu wa nazareta o na mamela jesu o na mamela o na dula le barutiwa ba gae a dule fatshe le bona o ne a ba mamela a mamela le setšhaba se ne a se utlwe a utlwe mathata a sona o ne a mamela the mighty commodore Jesus is love.

0: Jo, re kopa tshwarelo re pinena e gaolwa keng lovers. Re kopa le shebe pinena le mshanenwa modibedi hle banna. Jwalo ka e qeta o bapala tjena e gaolwa tjena le shebe rona. Jwale e gaolwa keng fela khatla fela. Ke kopa le shebe modibedi. Maiza, sheba mpina ena banna. Hanka e bapala hape ya gaolwa tjena ho mmamedi. Ke a kopa mmamedi ke kopa tshwarelo haholo. Ha wa tlameha hore pina e gaolwe tjena. Ke kopa tshwarelo. Ba tla e sheba hona jwale.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Wa tswa le dimasepala tsa rona. La tswa dimasepala. Re a le kopa dimasepala mmohle banna. Motho ntse o tseba hore masepala ona o na le mathata, o na le eng. Le na le di-LED, batho ba lona ba le ba bitsang ba hore ke di-LED, Local Economic Development Officers. Le ntse le tseba mono hore ha le kgone le o theha mosebetsi, le etse ditshepiso tse itseng. Dimasepaleng, rutang setjhaba. Le bafeng le mangolo ana ha ba ipulela dikgwebo tsa bona le bafeng le dibaka mo ba tla ipulela dikgwebo teng etsang re hobe bonolo ho ba aiba mona Afrika Borwa ba be le mo ba ka sebeletsang teng kuna le me a bona jwa le batho ba ithuba ba ya utswa me a o nyeno a e sebetse ha wa mo motoro e mong a re wa o sebedisa wa batla mang ha batle mang o re tjena. Ha ke re lekeng lo nka diqeto tse nepahetseng. Na ke tsebe ho rona bothata bo kae. Ha re batle lo etsa mosebetsi ordentlik. A tshojwa lo ma-Afrikaner ordentlik. Hantle. Bona ka bo Randfontein. Sepetlele sa le se auwa se eme moo ke lemo tse leshome kapa tse robong hona jwale. Ka bo Vaal ka mona e ne e le sebaka sa. Sa di license sa mangolo sa ha isale gore ha re batle ho etsa dinto ordentlik ha re batle gore na ho no ho etswa keng a ke tsebe ntwe bohloko ha re bolellwa rutlwa bohloko ha re bolellwa rutlwa bohloko bona ona jwa le bana ha ba sekolong bona fela ntho ya ho hira fela hore batho ba lo hirwa soleng, ho etsa hore bana ba ka bang 7,000, 10,000 ba se ke ba ya sekolong. Ntho e nyane fela ya batho ba baholo ya hore ho hirwe batho hantle, ho hirwe batho mona, bona e etsa hore bana ba bakae ba dule kore thuto ho bona a se letho. Ka baka la rona, ka baka la rona. And ra borata le boetapele ra di rata ditulo ra di rata mo mamedi e mongwe nang o tse bona gore ntate motaong bothata bo bong bo re na leng bona batho ba batsho e mongwe le mongwe o batla go ba moetapele ra borata le boetapele ra di rata ntho tsena tse ka pele ra di rata haholo ra di rata ditulo ga se se le bona setulo jwale motho se ya moqhala jwale. Di masepala di na le bo di-LED. Ha o botsa LED etsang ke mosebetsi ofeng o kileng wa thewa ke LED. Dumela ntate Motaung, o seke wa leka wa bua ka di-LED ntate Motaung. Ke tla shwa ka tlung ka mona. Ha di na thuso ya next ke letsa ke le ka mona ka Bethlehem. Lebitso la ka ke Tshepiso. A re ha di na molemo di-LED tsena. Batho ba patallwa mahala fela hona teng moo ba ntse ba re ke di-LED. Ba patelwa mahala. Ntate Motaung maobanyana mona masepaleng o monne o tshepisitswe mesebetsi. Ao bekeng tsena tse fetileng tsena ao ha thwe mosebetsi. A neng mosebetsi ha o sa leyo ke tsona dintho tse kwatisang setšhaba tse. Ke tsona ntho tse tenang setšhaba. And wa tsewa thabang keng? Ke batla o mmamele ema pela ka mo moshimane wa ka. wa tseba ntshwe weekend ye le ke neng kotletse le yona mona ya China wa tseba ntshwe e tsang re di province of mane hore di ba le mathata moruo wa province sabanga ke puta o ska tsaba o yemepelaka o ska tsaba o bua le nore tate mtaung ha o buitsona mo moruo wa province iri ke tse mohlala ka Freestata moruo wa province ya muna Freestata ha ke le Freestata ke sebetsa Freestata ke tshwere ke le betapile nke ke ka tloa muna ka lata motho Rhodesia kwana a tloetsa mosebetsi mona mona Freestata ye yeah? Kapa kapa banna kere o ke tsentse muruo ona mona o tlose mona ore o fumane gore la di tendera ditswa di tendera tsena ha o sheba ho percent tse 100 ngwana wa province eo ke 1% ke 1% kapa 2% ka o fela di tendera di le di kantle di fofa hole di kantle di tswile ditswile di tena ke tse ding tsa dintho tse ba ka mathata makeišeneng tse ba ka mathata le bentseng ya rona e o fumana gore batho ba itseng ba teng ba ka lokisang tsela ena ba aga tsela o ile lata batho ba ditsela hole kwana hole hole shaishai ka nqane ho shaishai o nka moruo wa mona o le o latlhela shaishai wa o tsamaisa o bona di-number plate tsa dikoloi tse fapane mona di a theosa di anyolosa moruo o ile kae shaishai kwana kore ko etsetsa motlhala mo mamedi a ke etsa jalo ko fa motlhala jalo ka teacher e ke sa undervaser e kgieno undervase a sexuma mme ga lona baetapele le ntse le tswela pele le etsa ntho tse jalo batho ba tla dula ba etsa tšhena ba tla dula ba kwala ditsela ba tla dula ba lwana ba tla dula ba etsa ntho tse ka baka la lona ntho e mona ga o finyana fela go lokisa ntho e mona fela ga re etseng tšhena gore bana ba diketekete tse kalo banna ba dule gae ba seke ba mosebetsing ba dule go tlwa bo grade 0 go ya kwa le tse gore ba bangwe ma gabo bona ga o na dijo bana bana dikolong ba ya ja bana bana dikolong ba ya ja ba fumana dijo dikolong ba fumana dijo dikolong Amen. Ha re rate dintho tse jalo ga motho tlhola o etsa mosebetsi sutha man sutha tsamaya suthela motho ya nang le mpelo ya batho motho ya ratang batho o keke wa tsamaisa setšhaba o sa se rate o keke wa sebeletsa batho o sa ba rate o keke wa ba phahamisa batho o sa ba rate o keke wa ba beya sebakeng se nepaetseng o sa ba rate o rata fela ditulo o keke o ke ke wa ifisela ntho ha re di amatha mona ha re ya matha mona ke ya mona hore ho kenye paving thabang hore ho kenye paving fela ngwana ntate mrobane ho ilo latwa motho wa hole kwana ntseke ntseke for paving fela paving ho kenye paving mang o etsa hore bana ba mo ba tsike ba fumana paving ho ile latwa motho kwana provinceng engwe itseng mme o na le province engwe mona Afrika Borwa ha o ile o sebetsa mone ba o jwetsa ba re o tswa kae o na le province engwe mo o sa bapallweng teng ho tse ding tsa di-province ho ya bapa mo mongwe o ke ke wa bapalela moo re tlamehile bua le baetapele ba rona e ha eman go latwa kwana go ha re se tla mo mothono sa nyametse inga ema a ke utlile bohloko ka nne ke utlile bohloko ke le mametse ba ai a se mo fela a hene mane mono ke di ba kentseng a ta mo etsalang dinthotse ka rentsena le qetele se le kwetse ditsela le kwetse go bana ha le letsetsa le ba itapele ha ba arabi di phone ha motho ba tla mmona re tlo buisana ha tle mono o ya teneha o ya lengala o ya kwata Ndante o tla mpilo ka ke thuto ya bana. Ba ntsha ba se sna nthuto ke tsietse fela. Mo mamedi ke kopa o fella mona. Le bo mawe le o teng. Thabo mokoni o teng, mora tshabalala o teng. Me batla o fale nane le monate ya holo. Hey, ya sokola maobane Arsenal. Ya sokola maobane man. Bretman ya sukula haholo ya hapa papadi 1-0. Hona o ya bona la hore liki ithata bana. Ho hapa liki ya se papadi ho bima ya sukula. 1. Jwale sa letso ke papadi ya ho qetela le yona. Ka jeno bosiu Manchester City ya bapala. Ha ile hore ka bapala ka o lekana ka pajwang a che mono Arsenal e tla nka liki. Tsenga tarla di bua o sa nehle. Baita pele Afrika borwa ka ofela re ya kopa nete prima tlo ho ra ke boraro o mametsele se di fema khotena khatsola Afrika borwa ditaba tsa ho ra boraro di ballwa ke motsiwa tswe

0: kgotsa mantaga.
1: Re metse Tuesday.
2: Yo. Njolo e kopanya batho di tsamo mo di gaba bankeleng ga gutle.
3: O na le monyetla wa o hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tshelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsha ka paofeta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
4: On your max, get set, get ready, go!
5: Siyakhala
4: mo San City. Bukit wa muholo wa mino wabu chaba wabu itabiso bosa feeling kiwa uso ufihile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monati mokiting o mokulu ka ofitisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monati wa mino bukano ya batho le monati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziyakhala mo San City go o tlo natifelwa ke mino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
6: skim sa drive ke file nako ya TLB jwale tshe thabo leleng bongane ka morao ka mo dumelang bana be sutle ntse re qadile here ya hore nya botshelela ke papi guma ka vision ya bana be su danko
7: wala skim a ntse ka ofela 326 tla re le mmogo ya butuane wa phomolong Henneman le diketso malejwane wala wets
8: le bulitsibo le ka bana be su la bobeding le monate a ka jeno batla go tshetsa maema le bodimo a hanke a ke ne lune o fihlile gore nya o qetela bongs a re fe ditlotsa dipapadi moo ke le memetse ke le ka mona ka Zamdela sa Solbeck tshwago wa leboa skim sa drive
0: Charote di tlotsa dipapa
2: bona
0: Jo.
2: Mo ni kretela afternoon drive le TLB ga go reng yana ya botsilela ke thabo. Lebo.
0: Top number 7 ibile la tsatsile le holo ka jeno mo president wa naya Africa Borwa ntate Cyril Matamela Ramaphosa aneng a fana jalo ka di ordera. Ke di ordera tse tsheletseng ho leboha. Seabo se bapetsweng ke batho ba fapaneng Afrika Borwa le batho ba tswang lefatshe ka bophara.
2: Ho jalo fela gaitse da motho a me re bone ka nnete ha lenane lela le lentshwa la dikakapasena tse leng hore di sebeditse mme ho sebetseng ga tsona di fumantshwa meqhele ena e leng hore ne di fumantshwa ka jeno.
0: Odara ya Mendi e leng odara ya Hobasebeti, odara ya O.R. Tambo e leng odara ya Metswalle, Companions, odara ya Ikamanga e leng odara ya Bokgabane ho Bonono le Boithapollo, odara ya Luthuli e leng odara ya Seabo se segolo se motho bileng le sona ho lwantsheng ho ba le tokoloho ya Afrika Borwa. Le odara ya Baobab e leng odara ya Community Service le odara ya Mapungubwe e leng odara ya Excellence le odara ya Bokgabane
2: ho jalo fela ga itsena motho mme re bone dikakapa tse tshwana le bo ntate Jonathan Kenneth Butler e le mongwe wa ba fumantshitsweng jalo odara tsena ho e nngwe ya diodara tsena mme ebile ya hae e le ya Silifera ke Jonathan Butler mamedi ga bangwe motseba he o ne a e fuwa jalo bakeng la ho bapala karolo ho Bonono mmino haholoholo jwang mminong wa jazz mmoho jalo le R&B le gospel le ho ba mongodi a hlwahlwa wa dipina le mohlahisi
0: yona odara eo re bone hape le Oscar Mhlonga Oskido a fuwa odara eo kajeno le ena seabo se a bileng le sona ho hodiseng Afrika Borwa ha go lo di kwa di kwensena sa mmino le boithabiso kona Afrika Borwa
2: ho jalo fela ga itse da motho check a nete ke nane le batla le ltumanyana fela ka nete ho bona hetse go ma Afrika Borwa e o sale a sebetsa ka thata ho ba le tswelopile ka pantsetsa ma Afrika Borwa mampile ke yana ka jeno a fumantsa jalo o da gatsena tselong hore ha o di fumantse ke mang ka pa mang fela a se mal le mang a fumana nyena Mohamed ifumantswa ke mo president wa naha ena mme o tshwanela hore mosebetsi wa hao le rona go sheba re be re bona gore ke o ikgethileng ka tselege
0: e makatsa ka morao sekwa sekwa ka morao shejwa dithotse ngata ra ba le bohela ka ofela mona.

0: Ho mona tefela jalo he mo medi me ga lebeletse mohala wa ha metsinga na tshimele metsi mhlano pele re fitla goreng ya bone ho 0860003084 ka ba 0797585066 ke WhatsApp ya rona. What's up Kim Jalo Tuesday.
1: Ka jalo Tuesday ka jene robo tsa putsa ho sheba.
2: Jo. Jo. We. Ha.
1: I don't know. Ke kae mo ileng ya senye ya teng.
0: Listen to guy. E mo ga re yo thabolle bo lempotsa putswe matla. Na ke ile ka e senye ka ho kenya ba Jesu ka ho nyanya. Ya ba ha re se re kwatelane ho se monate ho kgenwe re sebedisa mantswe itseng. E ba nna ke jwetsa ba haeso, me ba haeso le bona ba nka le tlhakore. Me itse ho tloa mono ya ba dintho di sagatsa maela hantle ho ba ha ba mo shebe ka tseleleng hore nna ke ntse ke mo sheba ka yona.
1: Tiboloska le lebza ke le ka etsa phoso ba fetho ka ba le ngwana ka ntle ra hutla ra e lukisa empa dintho di tsatswana
0: jo nna ke le ka monyenyefatsa ka moetsa hore a ipone ka ha se letho ho mahlongaka. Me isinye ile otlwa mo go ba itse ha iphumana ao ya ba hantshwagele le ka jeno ke ntse ke kopatswagelo fela ha o bona le ka o tlaloka
1: ke le ka motlwaela haholo mona motenne se ke sa hlokomele le o nosetsa le rato la rona
0: ntate
1: se ke motlwaetse haholo ya ba mare mara papa mara lukisa dintho ya ba dintho ha di sa tshwana. Isinye ile kae le sentse kae ke le ka mo phamisetsa letsogo ka le leng la matsatsi ka kopa ditshwarelo ra lukisa empa ho tloa tsatsi leo ya ba dintho ha di sa tshwana.
0: O re tlang fata ba hao pale ya hao le wena ho 0860003024 ka pa ho 0797585066 le sentse kae
1: ne kere ke ya bapala mosebetsing la tuna wa mosebetsi
0: yo
1: ke re fela ke ya bapala ke tsamaisa nako thabo le leng laptop wa mosebetsing ya be ho a senyeha ya be dintho di a senyeha re lekile a ntshwarela empa ha o sa tshwana.
0: Ha ke ile ka ipona nna ka re ke kene fashioneng bana ba nthata mme ya ba yena ha ke sa mmona ka letho ke shebile ka ntle le ha o se o le jwalo ha ke kgutlela ka tlong a nna nka mohela fela ha o sa tshwana
1: le sentse kae e senyeile kae. O tsebe ya ka tsena momamedi e thata hobane e batla gore o amohele o dumele gore ke karolo ya tshenyego e nna a ke re hangata relationship in re rata ha ile motho
0: eo
1: o ntse tjena yena o rula etsa tje ka jeno ena e batla gore o re le nna
0: ke karolo ya tshenyego e nna
1: le nna ke jo
0: thata o le momamedi
1: o na le tswalo ka
0: bagatse
3: ha a wa lesa eh ai ba phela batho ba senior. Hey, phoso etswa ke motho a ke gana sna ditholo. Jalo ka ha o tsho e hona le ba bang ba ile ngore ba ile ba lukisa ka moramo empa ha ho sa tshwana. Tshwane wa ka tlhona ho sa le. Ka bakala ka moramo hore ntho e etsa hale. Jalo
1: ai. O tla ka hore o re phoso etswa ke motho re tsa diphoso. Ha o tsho jalo fela ke a ukwisitsa bongane. Ke a utswa jalo ka mtwanta.
4: Tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
3: a re le ba chanta tere di phoso re bangata motho mo ile re mjolo tshwana le ha o itupisetsa papadi e kgolo jolo ka di hlopha dia mohopong wa lefatshe mane kampong ho letsa di phoso tsengata ba lo fosa di ntlhabalo etsang fela ha papadi se dikala ha ga lebella di phoso
0: ah kakata bongani kakata
5: mabedi wa tsebeletse ya lesedi ire go dumedise hape ke wa moele ho tsa peletsa dipapadi nano la re a thella re tla ka tsa papadi ya rugby hlopha sa junior Springboks se se se tsadile ka boikwetliso ka bona ka Stellenbosch le uitukisetsa le toto la dipapadi tsa machaba tseo se tlo di bapala jwalo le dihlopha tse kang sa Chile, Fiji le sa Georgia go baka tla se dilimo tse mashoma mabedi mona mme dipapadi tseno di tlo bapalwa ka mona ka Cape Town le Stellenbosch mme hona le dipapadi tse kgutletseng kampong ka morao le mala nakong e fetileng e leng fly half Vusimoyo e ka sana jwalo le hukara Sports Youth Mnebelele go kenyeletswa le mmapala hare Peter van der Merwe athi ka morao re batlhankana bao ba mokotisi Kevin Foot ba hape rugby championship ya baka tla se dilimo tse mashoma mabedi pejana kgweding ena ga ba ne ba bapala le hlopha tse kang sa New Zealand sa Australia le sa Argentina ba shebile o sebetsa hantle dipapading tsena tse ba tobileng jolo ka ha labone lena le o reyang go lona ba tlo bapala papadi ya pele kgatlhano le setlhopha sa naga ya Chile. Ha re tsao tseno re kena go tsa bolo re tlala ka taba ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa go seo se o kae countdown e qadile mme SABC 3 ke le ha e la gaola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 go fela o le jwalo o tla bo ga dipapadi tse 30 a na le metsemene go SABC 3 kapa wa di-streamer go SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo phatlalala le naga dialemoyeng tsa SABC go tloa ka la 11 Phupjane go ya ka la 11 Phupu 2026 go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng e le pakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka o fela o se fetwe ke motsotso o mongwe le o mongwe go SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 re ntse re le go tsama bapi le FIFA World Cup mokotlisi wa tlhopha sa Cape Verde Pedro Baptista Brito o se a phatlaladitse setlhopha se wa lebale le sona mane North America mme ha gona diphetho tse kalo-kalo tse e leng gore o a di bona mona papiso le setlhopha se tlwaetseng go emela naga eno ya Cape Verde dipapading tsa matšhaba athi pele dipapadi tsa mohopo wa lefatshe di qala tlhopha seo he se tlo bapala dipapadi tse pedi tsa setswalle kgatlhano le tlhopha sa naga ya Serbia ka bona ka port mani bile hantle ntle na henya Portugal ka la mashuma mabedi ana le metsumele go dinya motsianong pele ba tshulana le sa Bermuda ka la mashuma mararo ana le motsumong hona go dinyana ya motsianong tshumisano ya Silmon sana ya mohopo wa lefatshe tla bele ya pele ya hlopha sena e o ba bang le kabelo ho yona mme ba mane ho group C mo hona le hlopha tse ka nga sa Spain sa Uruguay le sa Saudi Arabia ka ole leng khalala ya Brazil e leng Neymar o khutlela hlopeng sa naha ka moradi le motse tharo jolo ka ha mokotlisi wa hlopa sana eo Carlo Ancelotti a mokenyeleditse se hlopeng sa di bapadi tse 20 ana le metso seletseng se lo ba le kabelo tlhumisano ya FIFA ya mohopo wa lefatshe go tloa go dingetlang mane North America khotla o qetela se bapadi sena se di le motse 30 ana le metso mene se ne se bapalla hlopa sana ha ene le ka selemo sa 2023 ha tla le mala ha hlopa sa Brazil se ne se papala le sa Uruguay dipapadi tsa o phunyeletsa go tla tlhulisano ya mohopo wa lefatshe ha jwale ke yena se papadi se hlabileng dintlha tse ngata ka o fetisisa ha o sheba hlopeng sa naga eo jwalo ka ha dutse dintlheng tse 70 ana le metsoro bong ka mora dipapadi tse legolo 20 ana le metsoro bedi ebile ena e tla be le tlhulisano ya bone ya FIFA ya mohopo wa lefatshe e wa ba le kabelo ho yona ha re dikwala ka sa papadi ya tennis se papadi se maemong a pele lefatsheng basading e leng Arina Sabalenka o sa fihlile mane Paris bakeng sa boitukisetsa thulisano e kgolo ya French Open mme o ya thulisanong yena e le gore ba bangata ba batla ba sa motshepe hantle ka morago re a se sebetse hantle thulisanong tse bapetsweng pejana selemong sena tse bapalelwang mabaleng a entsweng ka mobu wa letsopa jalo ka e le gore sebapadi sena se gapileng di-Grand Slam tse nne kaofela a ba finyelela go magaolakgang a yona Roland Garros selemong se fetileng le go ja qadile selemo hantle thulisanong ya Indian Wells le Miami tse wa di gapileng o bonaetse a sukola haholo home Street Open ya na hlolwa ke Hailey Baptist abatswa maemong a boraarumane ho Italian Open a hlolwa jwalo ke Sorona Akestea mme ho bona la hleka nete ngongoro ke kgolo ribe o tla sebetsa hantle selemong sena kapa che la lo jwalo ke se ba di se maemong a pele le fatseng jwalo ka hlalositse mme ho se sebetse hantle haholo mabalenga entseng ka letsopa ho batla ho bontsha hantle fela hore e hlile tlhurisano ntse batla e buleile hore ka hatjwa ke di bapadi tseding ntle le yena selemong sena mane naheng ya fura dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tse ding gape di metsotsong ya 30 ka mora hora ya bone le bolethi bose ba tswela pele ka re a thelela bana beso
6: ke kopa pelo tsa babong se ko bale malatsona nna ba fete ke sentse
1: ka ho jola next door.

0: le montse 8 ke monyetse ke dula le yena mara o ne a tseba hore ke na le bana ba 2 ba le nyalo la pele so ho nontso le right mara o ila fihla mo yena masantsa mantsi hore ha batle bana ba ka tswale ka be ke mmotsa hore na o kene jwang lenyalo ke lo ro tsebile ka bona ha jwale ke bone mpalla tibos hai so nke ske ka kgetha yena ka tlwela bana ba ka ka nnete eno ne ke ke ya tsala tswale ha na ha hona jwalo o santsane ke molokolotso re a ye habo ai maga ihlile ai baneng ile hore re ntsa tla ka tsela e wa tlang ka yona ai e ka hlotselo kile
1: yo
0: ke a leboa bana beso le bua le motseki
2: hello skimi sa drive hello tabo hello le bule bo topi topi
1: hello
2: handle ba ga du ya se ditele di rant di ka bona ka le sotho tsa golo mafeteng ha mai
1: mhm
2: bana beso hey ke le joetsa nna na tsebela la senya kae le motho wa ka la senya mona na ha nyenye fatsa ntse sa ka mogokeng o nneng ka teng basadi bana ndi di sa maboji bata ke fumana ke fumana go ratana le amfetang ka mmele ka go kwatisa a le ka go pa tshwarelo rona re wa bapala e fatse ke la dutla
1: he ba
2: ha ke bona a le ka go ebe ya hantle ba tla ba buima ho nna ka tswa ho yena hanyane hanyane hanyane kola nna ka tumela go wa meta fela e se ke picture yena le mothwane like ka go re ke shapa ba o sense ke me tsena dula go patshagelwa ngwala meleza like DK ke wa rata mfethu DK wena monna go guys le nkuke ke shapa tango
1: DK DK
3: le fatse ke la ditutla
4: e bang ona na o ruke ke wa gona o lefella lekwetla nana hape clientele legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele legal e ho fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Dumela Joburg. Mamela khaso ya pulelo ya buyemo ba dropo ya Joburg ka laboraro 20 motsianong horeng ya bobedi motsiare. Fumana puo ya ramotse wa phethahatso Councillor Dada Morero marangrang ohle a ditaba tsa setjhaba ya dropo le ditationeng tse kgethilweng tsa setjhaba. Latela hashtag Joburg SOCA 2026 ho fumana dintlha. Eba karolo ya Joburg e o bohle re batlang.
6: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
7: Right, take it out, go ahead, 086-000-3084. Har ke rutu, akor letsetse re ke rutu re wena o e sentse kae. Ei, ka nnete re utlwile dikakata. Re utlwile masa a kokometse.
3: Moyeng khatsa. Hello?
7: Ana motho ka mona.
3: Rapid. Moyeng khotsa.
8: Love my darling.
3: Oh, tora my darling.
8: When I'm in Mexico, take a dream, give a dream, work so point to my little bully with tibos.
3: Eh.
8: Over to our company, the motor to go for a or give one of our neighbor, but with more than one of the little bullet dream. Also, I read net reading. Can I have open a little to the previous court room? The great dreaming in Kai Kai Kwa. O tsiya ba ke tswagile jolo ka anti ke tsa itse ka no mo
3: ya ba so le metse training ene wena o no go ile o yona le basebetsi mo
8: ga tlo tlo pa le motho ke ga ba tlo ba basebetsi mo ba ka ke bana ke bo tshigo tse bole
3: eh
8: ga ntse ngwana nne ha
7: ka tsa ba le shalimo le
8: bale ka no le ya le bale
3: tsho eh la le bale tsho yo
7: felantse
3: le shapo no
7: a o sa tswana
8: a wona me ke le ka mudu tswa kae kae ka le ka le ka tswa tshe le ka mutse tswa kae ngwana mme
3: ke
8: go tele madulo ka maka he no mo le tsena da luka ka le ba le
3: ha o tshwanela le mo la wa pinya pinya teng wa ba hantle
8: eh ya ngwana mme le tsutsa ba love tsa go tlela madulo
3: bye bye na
9: ha tsora
3: bye mme khata
10: ke bile mo se le kae
3: re tle le kae ma
10: Teng, usle pasti sih mak bawa bola nak kacau kau hanya ni fracas fani ni.
9: Yo, wajah kita tak jile rom. Erko paro orle sese kau faham hari jawa di bapa di kenuk.
10: Okay, okay.
9: Siap, siap. Jile tak jile rom.
3: Oma yang kata.
9: Eja. Abuji.
11: Shobra, lele bora.
3: Eja.
11: Yeah, no mana ke sa mo poche ne.
9: Yeah, same.
11: So ke driver khonta man ke la ka wa bo.
9: Mm.
11: So yo si ke dire mo ne. Ya ke mela ne ke re mona se a ka khumbi wa bo.
3: Mm.
11: Ne sa one believer, khwaya. Like nini one pore ke mo khapa, nini ko pala nini ko molo ke tsere ka bo di plastic ya. Ke re lo ga ke mo fa ke mana ntse mo tsaya wa bo. Ana ne re ne ya, ene ke mele tsene ta se a ka. Na pana provider en kan khaulam. Ene ke meletse nnete.
9: Yo, o tsho rena ona tshe tshele.
11: Eh, so una nor ne kiri ka but ya neng ke franta ka ntla ka. Ene ne ke mmelela nnete. So for a fact or like umbona mo mmolong. Ka tsa khatetsa. Nne ke di plastic ene ke tsikile ko ntle. Ara o wa ntsha ya. Enta ta antsa red card.
9: Yeah, o protector di assets tsa ha wa ntse tsa ra sia ha o ile ya ha o a ula.
11: Ra mona ha ho ntse le yelo ara ra red card. Ya me gone.
9: Hadi hadi semse. Askis. Ya itsa hala ntwe.
3: Mm.
9: O kwa se mona bua nnete.
3: Mm.
9: Fela ho utlwala bophelo bo se mana nga bophela. Ha o sina ntsa ra ma motho yo o rikolo ya sia hae.
3: Mm.
9: Fela ho bona le ka re ke ya hae.
3: Mm.
9: O wa ntse tsa motho o sireletsa di thipa ya hae. O nana kitlo ja thipa. Ya molahla ibile.
3: Ana sekolo ifela moeng khotso.
12: Hello.
3: Le ka ntate?
12: Eh teng le bja.
3: Yep.
12: Eh teng tibosi.
9: Eh tata.
12: Eh tata. Hai, na le bja ke mhlopha le bitso but. Ke tla tsasa ka yaka e finile no ka February nona ona tshele ona le mosina.
3: Mm.
12: Mm, a ke ya sheka fumari ke mkentse mosebetsing. And then ka mkopa ntwe lengwe fela ga a ntetu langa ba ita whatever ba tango yeta but not more feeding mom therapy so and then ena adisa to ga ita the time mom therapy mo so ita ke thola o ga iko mutona o ni fata sekiti saka one thola ya ba ya lahla
9: he bona yeta
12: ke na a ke bona tsena ke bua e loge ge position loging sekita se bisa taba di pampir
9: Ai eta mole se betsa ntene le babedi.
12: A o eta hona hona fielding, hona hona ke mokhalbetseng teng hona fielding gore. Ha o itshwa ke fielding, o ente hona hona mo fielding mole. Mare he, ke le ga itukisa a ka ipea hantle. Ka be ka thusa le ka tsa bo doctor.
3: Mm.
12: Tsalo ya.
9: O shapo no ma ikutlong.
12: Ah, no ke shapo ke se mo se ga ite. Ibla ne ke supporte te hapele mo mosebetsing o ga e khona. Ntetho. La gaga la na re tsaba o jweta mari he o se iponetse but ha o sana taba ke ga le na se ke amohetse empa he ho thata samoe bana se se kenela bana eh go a gena le bana ei ke situation se se se bima ke bima go lo patate ke amohetse ga e khona le mo ga o ding akshaya se ke ke la pele fela
9: Hotman Pepe askis wa tsaba ba neng eng kutisa bohloko go bana ho ja wena o sa mokenya mosebetsing thweng ka baisa itsala o mokentse o bana o ntlwela bohloko o batla le phushe bophelo le bontshane le tswarisane wa mokisa wena mo ka ntumo tlisa nyamatsane
12: ka dike mo tlisa nyamatsane ene ke o patsa dilo pele ha ne ke kala ke mo apply la mole ka ba ke nyetsa japtu mo are na mona ntho e tang o sebete ha na wa ka hanga ke na mo nanga papana le la ke dire ka katamasa industry na sin industry lo ngati samshadi ho yona e field e tletse monta ke a hold too much o tatetse ka ga ya mthepa mthona
9: aisa
12: a re yom kenye re khono ho hudisa lapa ntse ka go di tsamae hantle khono atle kanti a ke dei ke matsa
9: a ho mana skis
12: a ke ne thank you ma
9: tla luka ho mana skis
12: sharpo.
9: Yo. Hey. Be with the hit maker. Yo. Yes, was one twitchy.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mme mo khatlong wa bobedi ka yena na gore ke na go tlana sa rona sa
2: 30.

0: Ke lebohile tibla touch ba mamedi kgotsong. Me kha ya EFF le MK e hlaisitse o tshegotsofale ha yona ka o hlakolo ha kopano ya committee ya parliament e tadimaneng le thuto e phahameng le thupello e neng e lokela ho dula ka jeno. Kopanong ena ditho tsa parlamente di ne di lokela ho fumana tlhalosetso e tswang ho letona la thuto e phahameng le thupello Buti Manamela ka qeto ya hae ya ho beha National Student Financial Aid Scheme e leng NSFAS tlasa botsamaisi. MK e kopile hore Manamela a tloswe ka ho panya ha leihlo setulong sa ho ba letona la thuto e phahameng le thupello ka lebaka la ho qoba ho jara maikarabelo. Setho sa palamente sa EFF Sihle Lonzi sona se bolela hore kopano ena e hlakotswe ka lebaka la hobane letona le hlolehile ho romella ditokomane tsa tlaleho ya lona ho komiti, empa modulasetulo wa komiti o entse sena ntle le ho buisana le mang kapa mang ha e se ditho tsa komiti fela. Ho sa le jwalo, letona Manamela le phatlaladitse tlaleho ya hore le malala a laotswe mme le a fumaneha hore le ka hlahella ka pele ho komiti ena ya palamente e tadimaneng le thuto e phahameng, mme le kopa hore kopano ena e hlakotswe ka lebaka la ditaba tse ding tse potlakileng tse amanang le nyewe ya boto ya ditho tsa NSFAS. O re sena se amana le qeto ya hae ya ho beha lekala lena tlasa tsamaiso. Manamela o re o tla tswela pele ho buisana le ditho tsa komiti ho kenyelletswa le ho hlophisa nako e nngwe eo a tlang ho hlahella ka pele ho komiti ena hape ka yona. Lefapha la Naha la Bophelo le bolela hore le tlile ho tswela pele ho itukisetsa ho hlophisa le ho tiisa ditshebeletso tse tshwanang tsa naha tsa bophelo le ha ho ena le kahlolo kgahlano le dibaka tseo dingaka di lokelang ho ya sebetsa ho tsona. Lefapha le hlotswe nyeweng eo ho yona maobane lekgotla la naha la molao wa motheo le diileng kahlolo ya ho netefatsa kahlolo ya lekgotla le phahameng la dinyewe ya hore Certificate of Need e leng karolo e itseng ya molao wa naha wa bophelo ha e molaong. Mokgatlo wa basebetsi wa Solidarity o lebile lekgotleng lena le leholo ka ho fetisisa ka hare ho naha hore le ile ho phepetsa karolo ena ya bo 36 ho isa ho 40 ka le reng e laola le ho fokotsa ditokelo tsa basebeletsi ba lefapha la bophelo. Mmueli wa lefapha la bophelo Foster Mohale o re ha ho kgahlamelo e mpe hakalo ho NHI ka kahlolo eo.
1: No section of the NHI has been declared unconstitutional. Therefore, the department will continue with all necessary health system strengthening preparations for the national health insurance as the mechanism for South Africa to realize universal health coverage.
0: Lekgotla le phahameng la dinyewe Pretoria le ntshitse taelo ya moshwelella ho taelo ya nakwana kgahlano le molwanedi wa ditokelo tsa setso ebile e le sebudi sa seyalemoya Ngizwe Mqunu, nyeweng ya tshenyo ya lebitso e tekilweng ke moetapele wa EFF Julius Malema. Kopo ena e tswetswe ke ditlaleho tsa tshenyo ya lebitso tse entsweng ke Mqunu ka ntle ho Union Buildings kgweding e fetileng, tseo ha morao di ileng tsa tlalatlala ho marangrang a dikgokahanyo tsa setjhaba. Lekgotla le di ile kahlolo ya hore mabaka ao Mqunu a neelaneng ka ona ka hare ho nyewe ena hore ke hobaneng ha taelo ena ya nakwana e sa lokela ho etswa ya moshwelella ha utlwahale. Mqunu o boleletse lekgotla hore o ne a sa tsebe ka nyewe ena mme a tlaleha hore ha a tsebiswa semmuso ka ho katwa disamane tsa lekgotla la dinyewe. Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona boela mamela ditaba tse ding ha hora e tlabele ya botshelela tse tlabeng di bile dikolokotshana le tsa bolebi bakeng sa kajeno losane.
2: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molemo.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Tibos le lebo kara tibos ha ka nnete le ntse le re tshwere mmoja gone. Re ntse re o dimole tlase re nka basotho wena thibosi ka mona ka lesotho ntate wa ka a ka nnete o tsebe ehlile ke dula ke sa isitse nako ntate wa ka a e kala e wotla hantle ntate wa ka e hora ke a borago fela se ntse ke nyabela ke bona ona a ile tlahlane a thibosi. Ke garage lesotho masebo ntate wa ka ke nakwana ya go kenke phutheo
2: o sa etsa ntho rona ka diyontleng la etsa hleng to 326 ke le mame ke le mame tsifela hore nya o qetela hleng mino ba lona ha a hleng thabo le le bo le thibosi ha a hleng jo
3: dumelang thabo le lebu ke ntse ke dutse ke le mametse ke nne mamoga ke mona mo ke go start.
4: Hello spongana na Thibos lepsa mwana le re tsetsa monnate ka nnete re ntse re ya fela ka dihloho fela re tsitsinya mmele fela re ntse re re hanala bua le mme magauta ka mona ka fiki malalaneng ka sha.

Google 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele. Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, John re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya ha borona. Lesedi FM. Ke molele.

0: Le reng ke se jala Chris Breezy a re fela stara o le sedi FM mo medi ke metso tse machama re ka mara ho ra ya botlhano re fetela dipapating le ya ditsebang ka ho re fita ka ho fena kwano e le mbongane cha balala.
1: A tsa dipapadi ho re ya tella le mbongane cha balala.
2: Ke lebile ho le bana beso mamedi wa tshebeletso ya lesedi tsena ke tsa o qetela sa dipapadi le nano la re ya thella ka jeno ha re qale ka tsa rugby hlopha sa Lions se phunyeleditseng bakeng sa di playoff tsa United Rugby Championship le kgetlo la pele setleng sena ho bonala ha se tobane le bothata jwalo ka e le hore ho na le dibapadi tse mmalwa tse e leng hore di lemetse. Scrum half sa De Bokke Morney van der Berg ho utlwala ha kgutletse lapeng ka nnete ho tswa mane Europa jwalo ka sehlopha se ntse se le mono ho itukisetsa papadi ya sona e latelang mokgahlelong wa tse robedi tsa ho qetela. Ka morao re sebapadi sena he se utlwe bohloko sephakeng mona ha ba ne ba hlolwa ke sehlopha sa Munster ka dintlha tse 20 a na le metsumene ho tse 17 mane le Mrike papading ya ho qetela ya mokgahlelo wa leaki mafelong a fetileng a beke. Dipapadi tse ding tse e leng hore di bonala hleka e kare di lemetse sehlopheng sena sa kakwano ka Johannesburg ke Ruan Venter, mokapteni Frank Cahorn le mapalahare Henko van Wyk. Ntle le moo he sehlopha sena sa Lions se ikemiseditse hore se tle se sebetse hantle le ho hapa papadi ha se thulana le sa Leinster mane Aviva Stadium Dublin bekeng e tlang ka la 30 kgweding ena ya motsheanong. Ebile le papadi ya sona ya pele ka nnete banna ba se ba le mokgatlhelong ona ba leng ona wa di playoff ho United Rugby Championship. Ho tsa bolo Afrika Borwa ho seo sokae countdown e qadile mme SABC 3 ke lehae la hao la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026. Ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le metsumene ho SABC 3 kapa wa di streamer ho SABC Plus. Ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026. Ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto. Ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo kaofela. O se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohatsi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. Ho tsedinghe mamedi a re tlalapeng kwano Brendan Trucha e se le yena mokwetlisi e motjha wa sehlopha sa Chipa United mme o ile a teana le sehlopha maobane ka mona ka Qeberha jwalo ka ba itukisetsa papadi e kgolo ya ho qetela e batlo e bapala le sehlopha sa Kaizer Chiefs ka mona ka Durban mafelong ana a beke. Trucha e mamedi ke mokwetlisi wa botshelela wa sehlopha sa Chipa sehleng sena fela mme tebelelo ke e kgolo ya hore a tla pholosa sehlopha hore se seke sa iphumana se bapala ho di-playoff sehleng sena. The Chili Boys ha o sheba ba na le dintlha tse 20 a na le metso e mehlano mme ba ditse maemong a bo 13 hlopha se maemong a bo 15 sa Orbit College se ba siya fela ka ntlha e le nngwe. Nka tlhakare ba se siya fela ka ntlha e le nngwe e leng se hlalosang gore jwang kapa jwang ba lokela ho hapa papadi ya sona ya mafelong ana a beke. Mme ha o sheba dipapading tse 11 kaofela tsa leaki tseo ba seng ba di bapetse ka tatellano ba kgonne fela ho hapa papadi e le nngwe. Hore ba seke ba ya ho di-playoff ba lokela jwang kapa jwang ba hlole hlopha sa Kaizer Chiefs ka mona ka Durban mafelong ana a beke. Ha re yamane ho the Motsepe Foundation Championship teng re fumana hore hlopha sa Cape Town City le sa Milford ke tsona he tse phunyeleditseng bakeng sa mokgahlelo wa di-playoff tsa ho leka ho kena ho Betway Premiership sehleng se tlang mme sena ke ka morao re ho bapalwa dipapadi tsa ho qetela mafelong a fetileng a beke tsa league ena e tlang ka morao ho ya Betway. Mme ha o sheba he hlopha sa City se hlotse sa Leicestershire City ka dintlha tse nne ho tse pedi papading ya sona ya ho qetela mo e leng hore dibapadi tse kang Jaden Rhodes, Gabriel Amato e ka sena jalo le Jenan Zimovic ba ile ba sebetsa ka bokgabane le ho hlabela sehlopha seo dintlha. Athe sehlopha se phethetseng maemong a boraro sa Milford sona se bapetse ka noto-noto le sa Hungry Lions. Jwale sena sa City se phethetse Cape Town City se phethetse maemong a bobedi ha sa Milford sona se phethetse maemong a boraro. Mme he dihlopha tseno ka bobedi di tla tseba bekeng ena mafelong a yona ebile ha e le hantle ha re kwala fela letsatsi la dipapadi ka mqubelo ka ba ditse ba rona be ditloti yana le hlopha difeng ba ke nga South Africa maemo likinye kgolo ya Betway athi hlopha se hapile league sa Kruger United sile sa phamisa mohope ka maroba pala ka 2-2 le sa the Bees ka bona ka Kanyamazane Stadium me se phetela loko jwalo sona se dutse maemo nga pele ka dinthlatse mashume a tsheletseng a nang le metso e mmedi ha re amane likinye ya manyesimane bosimo bona sehlopha sa Arsenal se ka nna sa apa league e bang sehlopha sa Manchester City se ka hlolwa ke seo ba tlo thulana le sona sa Bournemouth mme sena ke ka mora hore sehlopha sa Arsenal maobane se hlole sa Burnley se sentse se rengwe ke selepe mono le kenya manyesimane ka ntlha e leng honoto e keneng ka Kai Havertz e le habolo e ntle ko bue ke Bukayo Saka go tswa taong ya kona mme ha o sheba sehlopha sena sa Arsenal se batla se hlile se le ka botleng ntle le ha e le hore mohlomong sehlopha sa Manchester City se ka papa papadi ya sona phirimaneng ena e be ba he re tla emela mafelong a beke le letsatsi la go qetelela dipapadi go tseba gore ke bomang bompudi ba EPL mona ba ile ngore hlopa sa Arsenal se shebile ho hapa league ba nagatlola pele ka moradi le motse mashume a mabedi ana le metse mme di bile akalo tso ke neng go hlobisetse tsona tsa dipapadi kwa no re a thella elelwana no le felletse le teng pakeng tsa hore ya bosupa le hore ya borobedi phiri bana nyena ka sibiri mo lefe a tsama le Tabi Sauce Tabi ke yena mahlaitsi wana no le no he mamedi e bi o sa no seng ma Laxen o tla bateng na neng la thagoa ka dinthlagolotsa dipapadi nna le yena re kopana kwa no re a thella ho tloa metse tsenye mashume a mararo ka mora hora ya Buraru, bana besu kitse.
3: Ah ka nete re le buile wa tsa bongane.
2: Ah go le buile a ho longwane eso. E re tla e bona ngapi o sane bana besu.
3: O sane ke la boga go ntse a tamela matsatsi.
2: O so so kae? Ntse a re mpina ya stadium.
3: Ai ai yo yo yo. Se tselenga. Ai. A bona o bina ye bongane ha.
2: Eh.
3: Ah. E fela ke bone maobane bosiu le o seng a ka jeno batho ba bangata ba bua ntho anne re bua ka yona maobane ya tshotlhelelano stadium ehlile ke ntho e bohlokwa-hlokwa-hlokwa e lokelang gore e shejwe o tlwana jalo ke bone maobane bosiu le o seng a ka jeno bogolo ba batho ba ne ba bua ka ntho e tshotlhelelano di-stadium
2: gaholo ga o bapala tlhopha tsena tse
3: kotsi
2: tse kgolo tsena le a o se re fihlile maemong ana gore leng gona
3: kotsi kotsi kotsi bongane
2: ba lokela ba e qobe ka mona ka mbombela
3: e tla e sa le mane kotsi ena ha re sa e shebeng ana jwale ke go pheleganyetsa
2: haholo lebza o bona manyesimane nkwa go etsela bona kutlwe ka go motho ya le motho le city
0: ai wa se tletse ka bapadi ya mocibelo ha o no bapala West Ham ya Sontaha ebile e ne bapala Sontaha West Ham United jwale ntse ke sa di shebe hakalo
2: jwale o bona ha letlanka leke jo ka Man City
0: o rata botsa dikarabo jwale lala
2: nna ke haleka Arsenal ba ka
0: tloswa o ntse ba tseba bana ke ntho go fela o wetse fela re fuwe ntho ya go
2: maobane ke ntse taba mona tlaleo ya hore e ka mokotlisi o hanane le taba tsa hore wa tloa sehlopheng ntate Pep Guardiola empa se hlalang ka jeno masedinyane nga ditaba mane na henya Europa ke tsereng e hlile ka rotla tloa mafelong a selasena le hoja contract a setse ka selemo e be ba ho kena mokotlisiono ya tswang ho Chelsea
0: a tswang kae
2: Enzo
0: Maria Simbo
2: ho tshwere yena mokotlisiono e sa lotlwa gale be
0: o wa tsa o kgeng ka pa ho hatla motho mo seng eo
2: Eh.
0: Eh. Batlo jola go ngola di plakate re la Afrika Borwa. Empa he ka nete ho bua nete fela ntate Pep o tsamaile ntonse thata ga itsela ke hopola o ile a gawana le mfumahadi wa hae a ntse le ka gola stopa. Mme stopa ya ba ha se bapale hantle. Re ne re tletle ba haholo mme ke nahana go tlhoka nako eno ka e fuwe ya ga lo phumola phumotse kelello motlhang a ikutlwang he o satla bona gona o qala ka bana ba banyane ka pajwang empa hona jwa le ka nnete le nna ke a dumela nako ya sofele ha empa ha ra ha phumole motlongwe sebeditse ka nnete no sebeditse ga le bua empa fela ntwe re tlhoka go a re thumane nyewena re fumane kapo a tsebo tsa mahantle re se ke ga ba le letho la ka tle bang ka lona tsebetsong ya hae wa ba
2: lukilele
0: tsa tsona fela tseno ha ke utlwe e se fare ha ya ha ba kenywa complaint ha ona letho Khana ka ke lo hloko mo medi a tshe le hona ka mona ho bona la chata makoloi tshubuhlelano ke matla ya sepetipete ke re go tshwagatse hakana ka jeno kwa ho ratela traffic di fuma re feletse ho sa ne metsunye ma shwa ba ile metsume hlano pele ga fitla ho nyane ya bone # ratela traffic
4: ba a iba so wetu
5: so wetu
4: ho ulanga le khubula 88.4 ka ba le download the SABC Plus app ba ke nsa le sedi FM. Give me a leg.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Naha e tlametswe ke tlhokeho ya mosebetsi. Mme palo e phahameng ya batjha e dila le metse moo ba qetellang ba inehetse ditetefatsing. Ikatele. Mamela Lesedi FM ha le tshohla mehato ya ho tshwarisa ba hlokang mosebetsi le ho ba kgothatsa ho tsoha o iketsetse lenaneong la Reactel.
2: Ele shume mo medimi tso pele go fitla goreng yane bile go bong pele go fitla goreng ya botshelela re tshwara 0860003084 we tutile inga jeno mo yeng khotso
3: le tla le ka le tibo se ka mo
2: le tla le ka ngwane
4: se
3: cable mo tsine
2: so cable
3: wa tsaba ke tutile gore ha o bona motho a le maqaka vetseng motho a le mahlomoleng ka tsheya ka tsitsi ya motho e mongwe bane ha o tsebe o tsane na wena o tla hlongwa ke Hello, ke le bidi bana ba yeso.
4: Yo, cable re le buile ho le fela botse utla.
3: Le ba putting ba ite boe.
4: Thank you cable.
2: Mo yeng khotso. Hello.
5: How are you doing?
2: Dumela ntate.
5: Wa phela.
2: Ke phetse ntate o phetse.
5: Ya phela.
2: Eh ntate.
5: Ke ntate mkuja ka bona ka shese tena ho sileng.
2: Ntate wa aka.
5: A go tsina ke tsebetsa ka thata ho sileng bo. Ke go kwete kwa tile go kwete tle mo tsena a nka tile. Mm. Mme ke dira ka tsena go go ke tire ke ithute o thola ba nka ka ga ba fela mo sebe tshu ke fela.
2: Mm.
5: Ke dira ke thole ke mamelle ke dira go ke thole mo sebe tshu no tsela ke tla teng go ha ha di go go tsa sibi.
2: O thule fela ntate wa ka.
5: Ke thole ke mamele.
2: Mm.
5: Mamele ntuna insoro nyang kata.
2: Mm. Le bo a holo ntate utlwa.
5: Thank you, ashe.
2: Thank you ntate waka.
4: Ntwe ntate ba ngwe e kholo ha. Hona le nako mo re iphumana re le ka rantho tsengata. O bo hopola hore ho ja neng ka thula nka bekise. Ho ja neng ka ithulela fela, ntwe neng ka be sa itsala ka tsela e. Tsa ding tsa ding tho ko hona fela hore o thule fela o shebe fela. Re thula re ntse re bona nako ngura mo fela wa thula obane o tseba mo ya o tseba se o se batla wa thula ba bang batho ba mathateng ka jeno lebo ka lebaka la re ana nka se thule nna nka se thule le ntho eo nka se mothulele nna mothe
2: moyong khotse
6: lebza le kibos
2: ngwaneso
6: ai wena le sanda wa nore
2: a ke shapo shapo ngwaneso
6: o sha apkile go ding tswana wa Lesanda wa wa malebo location
2: ka boyelo ka boyelo
6: wa tswa ke ka boyelo wa tswa ke thutile bana beso le ha motho a ka kwatisa hakae ithulele ka mantswa mang o tswe ditabentseng a telefs a hore motho a tsona le nna ke na le family thibo se ke tlo ifumana le se ke le mathateng tinya fela o ithulele thibo se o tshwanele le bot gona le tseng a lepsa
2: ngwaneso
6: a ke sa utlo bua ka pirates mo nake tse o etsalang ke la hao le ba hao bye
2: bye kutla sa sa khono bua
6: a khono bua le ke fikile le le ene le thank you le
2: bye bye so
4: ke tsa ke le fa bekena le na le beke fe le na beke utlwa manta ke a lo o go le celebrate le braye le ke le fa beke fella la bahla
2: all right
4: yo a fella la bahla
2: all right mo khotsa Hello.
7: Hello, Lebya.
2: Le kae ngwaneso?
7: Re teng le kae?
2: Re teng.
7: Yeah, Mthibla.
4: Ah, my brother.
7: Sho khot pa.
4: Sho khot manaka.
7: Tona mogolo. Na tsule ke tsutse. A re re nyi an so la ba tsibo se pare. Ke ngwa di lo tse ke tsutse ntone ke le bude. Ha motho a bua something e leng hore a ke rata. More especially with tsang ke khanna kheto wa bona so wa itse ha se ja ga ditabedi kwa ya ya a ke gone la ithole ba bona bona le mogelo le tsanke ke batla o agabela mare matsajeng tata maense ke bona ke a e gona dale ya mare nne nya ntlola wa bona mare ira ye tshutanyoni mare ya sebetsa yone o thola fela motho a bua le re tlhongwe o ntse o tlo go ka agabela mare ha o ima za yena o thola ntse se ngata fatshe
4: Hotman, ka ke proud ka wena hore o ihlokometse hore o sebetsa ka ona le bothata ba nthwe mme o sebetsana le yona ke proud ha o luka ke motlotlo hore o sebetsana le yona nthwe
7: so Hotman la ka lebo
4: thank you jaka lebza re lahlehetswe ke beng ka rona ba bangata ka lebaka la road rage di ntwa tsa mebileng mo fela motho ka baitsa sorry ai ha ka wane a tsamaya motho a theoa ntsha sethunya ntshang o mong a tla ka di-face re latlhe re bolokile beng ka rona ba bangata e se road rage fela re bolokile beng ka rona ba bangata wanghata e wena sorry batho ba bangata ba latlhetswe ke mesebetsi e mona etsa tjena ayena
2: moenkgotso
8: blood touch lima wela bana beso ha mna tele kae
4: am dadi
8: kibla atiba titile bana beso ka je
4: eh
8: titile hore ho dumedisa ha o lahlelo ke le thohwe ene o ka itse mo themo le tsadi ka ho motsa fela gona o tswile jwa o fetirwa ya ba fetu tlo tsadi la hai ka ho mmotsa potse o fe ke phela ke le batho la ke ka ke mfela hello ha go no senya letho
4: yo
8: ke di tlile mba na beso ka jerele
4: tate tsira le bua go da ba utla
8: ye ra du ya bo go di ga ba ga di bala ba ye batho
4: ye ra du re re a tia wida tate tsi
8: ye ba ba ina ba
4: ke ga bua tate tsi utula utulela a ra tsi
2: Waza wena.
4: A ke dik botsa re
2: tata. Ka tshetse go sebetsa ne.
4: Gwa gwa data.
2: Mo me di me ga go metsotsi wa tsiba. E me ga go ene ga tshaisa ona jwa.
4: O tlile nak. A tsaba.
2: O ga tshetse ne. Afternoon drive. Also, if you Black Excellence, see outside.
4: Oh,
2: it's a minute about Black Excellence Wednesday, the gospel hour. Let me tell you what's

0: Dumelang batswadi baka. Ba mpitseditse interview ya bobedi, empa ke tshwanetse ho lokisa moriri. Ke ne ke kopa 200 rand.
1: Ga ngwana ka hle, re tla etsa plani.
2: Mtshana, ke tla o kenyetsa tjhelete ho tswa bankeng ya ka. E kene ho e-wallet ya hao ka otloloha. Wena ingodise o WhatsApp e hi ho 0873925538. O latele ditaelo.
0: Ke ingodisitse ka baka kenya le PayShap ID ya ka. Yo, ke a leboha hle.
1: Ha se mohe, kulakaletsa mahlonolo.
3: Lefa, habe o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle. Hobane ka nako tse ding, ho ruba gaming o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
4: Ke metsotso e mashume a mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore hore nya bosupa o tla fumana ditaba tse ka re tsang tsa lefatshe mme ka mora moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CPD Molefe mme ho tla hore ke difeng seo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno re buisana le yena kwano ha elava.
5: Lava e re ke dumedisa na ngwane so le moifa le mamedi o motla wa sebetsi wa Siri FM. Mamedi tse ipetsang ha jwale Mamelodi Sundowns e thibetswe ho kena sefofaneng se le ba Morocco ba gutle o wa re thambotse mona ke bua le wena tjena he ba gutletse kampong ka ba fetwa ke tsena tso hlotla dutlwa hantle ka botlalo ka ngano ga bosupa ntle le mono he re buisana le meka o bere bosumbo na mamedi tabataba ke ntwa e yeng yetsa ha le ka ro le bala la papadi nakong eo di bapadi moho di lwanang le o tseka tse dintsa dintho tse ka thoko ga tlo bola ba re ke na na henya Botswana re buisana le mo president e motsha ya sa tswa hlwa wa khosafa so nta sana se re tswang ho sona at least re FM Facebook le X hashtag and sa maikutlo le sumbona di a chesa di fresh di bolengweso me ho ha nke ke ba batla ho fetwa ke khutla ka ngana ga bosupa ke ngelwa le thabiso aizo motlounga ke ole buile ngwana eso ke tse o lava
4: ke le buile ha holo lava re na kwa rona ha me mona re le kole di tabatsa manang le continent ya Africa.
6: Taba tsa kontinente ya Afrika. Lenanong la matshoso. Harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana.
4: Sehlopha sa ditsebi se eteletsweng pele ke mokgatlo wa lefatshe wa bophelo e leng WHO ka bokgutshwane se rerilwe ho kopana ho buisana ka hore na ho na le diente tse ka thusang ho lwantsha ho qhoma ha Ebola karolong ya ka botjhabela ya Democratic Republic of Congo. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo o netefaditse tshwaetso tse 500 le batho ba legolo le 30 ba ho belelwang ba timetse ho tloha ha koduwa ena e ntjha e qala. Re manolla sena ka ho buisana le setsebi ditabeng tsa Afrika Dr. Victor Shale. Dr. Shale kgotso wa metswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
7: Re leboha mme re lebohele nako ya hao ya Lesedi.
4: Mhlomphehi. Dr. Shale o ka re fa ha kgutshwanyane ka nalane ya tshwaetso ena ya Ebola kontinenteng ya Afrika. Ha hololo mabapi lo rena e kile ya ama dina ha jwang a dilemo tse fetileng.
7: Ebola mme ba tla e tswaele ile haholo haholo hona naheng ena ya DRC. Ke koduwa e re ka reng e dula e etsahala kgafetsa e ipheta. Ke utlwile ditsebi di bua ka hore e ka nna ba lekgetlo la 17 naha ya Democratic Republic of Congo ntse ba le sewa sena sa Ebola. Empa re a tseba hore e boetse e na le hore e anele haholo dinaha tse a elaneng le naha ya DRC jwalo ka bo Uganda. Mme e tla e bonahala e le tshwaetso eo ho thweng e thoma diphoofolong mme kgetong lena ho thwe ena e teng e bonahala e hlaha mo e ka nnang ya ba ho bile le tshwaetso e hlahang dinonyaneng tsena tse bitswang bo mangkgane. Mamedi tla o bona hore DRC mono batho ba teng ba na le mekgwa e batlang ikgethile ya ho ja nama ya ntho enngwe le enngwe. Ba banye ka nna ba bo mangkgane ba jwalo ba ba lomme bogokong. Fela ho ya ka mokgwa o Ebola eno e leng ka teng ke hore ha ile ya fihla ho batho kore ha e tsamaya ka bo mangkgane ha ena sekgahla se se kalo, empa ha e ka e kena ho motho a le mong e kekela ka sekgahla se tshabehang e leng seo re se bonang hona jwale ka dipalo tse seng di tlaleuwe ho tloha la bohlano ha ho no ho qalwa ho fumana di case tsa yo
4: o ya ka tlaleho ya maraurao ya mogatlo wa lefatshe wa bophelo ho se wena le dinyewetse ka ba magolo a mahlano le batho ba fetang legolo le mashume a mararo ba ho belelwa ba hlokaetse o bona tshusumetso ya sewa sena e ka ba efe ka hare ho DRC
7: ka mesa ha ibola e etsa hala

0: jwalo ka re tshwere ho se ho na le ditlaleho tsa tshwaetso tse fetang 500 ka matsatsinyana a masomma kae ho tswala bohlano mme batho ba fetang 130 ba se ba timetse tsitsipano e ba teng ha re bua le wena tjena haholo mane regioneng ya Ituri mo e leng hona mo go bonahalang e le kgobong ya lefu lena boholo ba batho ba bang mone ba e bang ba na le bokgoni ba leka go baleha ba kena tseleng ba nka se bang ba ka tseba go se nka ke semphete ko o fete go ya dibakeng tse e bang ba nagana gore di bolokeile ga gona ditlaleo tse jalo empa he yona taba eo ke e nngwe ya tsona tse e tsang gore jale lefu lena le ate gobane ha batho ba baleya sebaka ba re ba tshaba tshwaetso fela go sena ditlhatlhobo tse e ntsweng le go bona gore na e se sa fisa ga e ba go na le motho a le mongwe a ekileng ga ba fitlha mane mo ba baleelang ba fitlha ba etsa koduwa gona teng ke bothata bo teng mme o tsebe gore ke bothata bo bileng bo bakwang ke gore re ntse re le maAforika mme ba tshele le go ja go ntse go tlalewa gore nthena ke sewa se bakwang kapa se tshwaetswanang ka tsela e itseng e itseng le e itseng ke tsipano e nngwe ke gore dipelaelelano tsa bo ditaba tsa boloi gore batho ba sa tselwa ke nthena gobane le diketso tsa batho tsa ka bomo le tsona di ntse di ka teng mme e leng gore le taba fela ya kutlwano le kutlwisisano go supana ka menwana e batla e ba ntho e timang ga nako ena gobane le pherekano e jalo gore ga e sele ke lelapa le itseng ke bo mang ba tlisitse ntho ena jale ditaba tsena di etsagala nakong eo naga DRC re tsebang gore e ntse e na le tsitsipano ya nto ya bana ba thare e tlileng ganang go ya moriting le go ja ge yona e etsagala karolong yane gagologolo ya bokoma kwana fela jale ke o supa gore naga ena ya DRC e na le phephetso ka mafapha otlhe a fapaneng ke ntwa ka nqena ya digogodi tse ngata fela tsa dinaga tse fapaneng jale ka mona go tsoa sewa seo le sona ka bosona se bolayang ka segatlha se phaameng batho ba bolawa ke sewa sena ba bangwe ba bolawa ke digogodi tsena tse ntseng di lwana di tlhasela setšhaba di gapa karolo tse dingwe tsa naga eo
1: o sa buile ka maemona a tsitsipano a ntseng a rena ka gare go na ena ya DRC na sena se ka majwang boiteko ba go laola le go thibela go ata ga ebola
0: go fitlhela gona lejena e nngwe ya dintho tse o ke utlwileng ditlaleong tsa ditsebi nageng ya DRC ka jena ke gore dilemong tsena tsa go feta mo go neng go ile ga ba le sewa sane selang sa batla se tuma gagolo ke a gore e ka ba gaufinyana golo le nako ena o nontse o na lefu la corona go ne ile wa fumana diente tse bang di thusa gore di theole segatlha jalo go tho mofuta ona wa ebola e khumebeke ena e fetileng go bonagala e ka nna ya ba ga o soka o fumanelwa ente e ka tsebang gore e theole segatlha sa ona jale e leng gore he ke gona mo bothata bo leng teng gobane ga gona tsebo e phethaetseng ya gore na tshobotsi ya mofuta ona wa sewa se keneng kapa mofuteng ona wa ebola e ne e teng gona jale matshwao a yona ke gona a tlhagelela jale ditsebi di loketse gore di ithute taba eno jale empa go ithuta matshwao a lefu nakong eo le ntseng le tota e batla e ba taba e thata gobane ne boithuto bo jalo bo loketse go etsiwa dilaboratoring di tshwanetse gore boithuto bo jalo bo etsiwe ka go nka ntho tse reng ke disampole motlhomong go batho ba seng ba tlhokagetse ba bolawe ke lona environmenteng kapa tikologong e laolwang strictly taba e mona ya gore na tshebetso e etsiwang go bafu ya fapana e se ba e kgetheileng gobane jale boithuto go bona etsa ka dilemo tsena tse ngata ebola ditopo le tsona di fetisa ka segatlha se phagameng le go feta batho ba phelang e leng gore jale di-researcher bafoputsi le bona ba ba le bothata bao banne ba lo henahenana le ditopo ba leka go nka mefala disampo le mono tsa gore ba ye dilabong e leng gore go tla nka nako he go pheko e fae go fitlhela mohlomong he ka mokgwa wa gore fela go leke gore go laolwe taba ya go tsamaya gwa batho go leke gore go nne go sebedise meriana e fetileng fela e tlile sesosa sa ena

0: ba se tlo ba ka ba na le tsepe ya sona ka nako
1: ene
0: e se ntse tsa
1: ha nya ne fela ke kopa fela re fitela mabenkeleng re tlabela pe re tswela pele
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka tshwantsho ka profita. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka Mantaha o mong le o mong. Labobedi le Labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ke metsotso robong re ya re lebile horeng ya bosupa opola re lenano le ntseng le kena jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le SETI FM. Dr. Shala re tswela fela pele ka puisano ya rona o no hlalosa tabena ya bafuputsi le tabeng ya hore ba fumane pheko yena ya Ebola ka hare ho DRC.
0: Ya mme ke ne ke re hangata o tla hopola hore tse ding tsa dipheko tse di fumane tsa mafu a itseng. Le di vaccination etse tetelletseng di edietsui di etsua ka morao ho ithuto ba ho utlwisisa tshobotsi ya mefu le ho tobaneng le lona matshwao a lona le hore na jwale e be ho lo etswa diphuputso difeng kwana di-laboratory tse thusang hore ho etsuwe meriana e thusang mmele hore e itshireletse kgahlanong le dintho tse jwale ke re ka ha ntho ena e ntšha ke setlabotjha mofuta ona wa Ebola ena e ba o tobaneng le yona ho boima hore ba ka re ba se ba ka ba hla ba fumana hore na ba ithutile ditshobotsi tseno tsa yona hore ba tsebe ho fumana na jwale ba ka thiba jwang hobane ke ntho e ntseng e le hona e le ntšha jwale ke ne ke bile ke etsa mohlala ke re e thatafala hape hobane jwale Ebola ho fapana le mafu a mang batho bao e ba bolaileng wa tsebala gore ga ke re wa tseba go dula go etsiwa di-postmortem ha motho a hlokaetse e leng moo jale dingaka di eng ditsebe gore di batla ka botebo gore na sesosa se wang bophelo wa motho yona bo fedile ke sefeng jale ke re ditopo tsa Ebola di kotsi di haholoholo katisong ya Ebola le go feta batho ba phelang ba e bangwe ba tshwere jale taba eno e etsa gore tsela eo go tshwarwang ditopo tse jalo le go boloko ga tsona ebe e kgetheileng hoo ho sena monyetla hore bafuputsi ba ka nna ba rata hore ke renke disampole mona renke disampole mane re lo ithuta tsone e kotsi baneneng jalo ka re ntho sekgahla sa yona haholoholo gona se bakwang le ke bona batho bano ba sa peleng ko o tla fumana batho ba neng ba sena tshwaetso hohang ba na le mong e bang o hlokaetse mong ka bona ha ba qala ba thetsa motho eno fela di se di tshile e se kena e kekela ka ha ho batho ba jalo jalo ke re he ke se le tabeng ya hore na naha ena e ka sa re e thusa jwang kapa le mokgatlo wa matjhaba a kopaneng World Health Organization hore na ba ka re ba na le pheko e hlile ha ho so be le pheko e ba ka ba reng re a tseba empa re na le tshepo ya hore ha nako e ntse e ya ba tla ketetse mohlomong ho na le boramahlale ba reng o nana mofuta o ka atamelwa ka tsela e seng.
1: Ha re sheba ka bophara kotsi ya hore Ebola e ka ata dinaheng tse ding tsa Afrika e eme jwang hona jwale na dinaha tsa boahelane di tshwanetse ho tshwenyeha kae?
0: ke bo se sanyane ba kgwele go sontse o na le matshwao a gore go tsitsipano ena e se e kena nageng ya Uganda gobane jale ga ke re batho ba tsamaya letsatsi le letsatsi batho ba ntse ba tsamaya jale ke kgetlong lena ba tsamaye ebile ba phaphathea jale motho o tla tloa mangaung a phaphatheya le ba botshabelo a nana go gaeye botshabelo a tho o tloa le yona mo mangaung e mong a tloe mangaung a baleya gatšha kampa ya ntumelang ka a ye go ba gabo a tsaya le mono go fitlhela ntho ena e kokobela a tho o tsamaya le yona o enkile mofa o go tshwaetsa batho pele ke yona ntho e tsao ntho ena e ate ka segatlha se tshabeyang mme nako eo motho a bontshang matshwao a yona nako e se e lekane modinyano go ba ka fumana thuso ga golo jalo ka ga iqeta gore jale le thuso e jalo ge keke gatlhagagae go na teng e fapana ka gotho motho o lengwe ke noa jakosontse o na le gona motho a lengweng ke noa o entwa ka eng gore a seke a lemang ke ona mo bothata boleng teng jale e ata ka segatlha e leng gore he tsitsipano eno e bang teng mono e kenyeleletsa le dinaga tsa baela mme re tla tlala go bona go ba le dipallo tsa go sepisa gore batho ba tsamaye gagologolo pakeng tsa di-region dipakeng tsa ditikologo tse itseng e setsala le dipakeng tsa dinaga gobane ke yona fela tsela yo ka etsang gore ntho ena e se ka eketsa ka segatlha se makatsang
1: ha re phethela puisano ya rona ke megatlho efe eo mebuso ya Afrika le megatlho ya bophelo e tshwanetseng go e maatlafatsa e le o thibela go ata ha sewa sena kontinenteng
0: go a lekwa gobane jalo ka getšho go ne santse go na le di-vaccination tse teng go latela boithuto ba mofuta wa ebola e neng e le mona e leng ya feta ga segala gago jale go baka ba go etsang ke gore ba ko fise taba go bonana ba ka etsang go utlwisisa tshobotsi ena mme ga ba se ba e fumane jale mokgatlho wa lefatshe wa bophelo ka tshebedisano mmogo le batlhagisi ba dithethefatsi tsa bophelo le meriana e meng ba thusetse gore go akofiswe taba eno ya gore go tlhagiswe pheko gobane jalo ka ga re tseba taba ya go ata ga lefu e ka nna re ntse go na le le leng le kgomeng gape lefu le bonalang le tlhagile dikepeng kwane fela go fumana dinaga tse ngata tse di yang mo go na le mahlatsi ka teng bana ba jena ga re tsebe na ke nang e ka nnang ya ba o tlile ana le tshobotsi eno e ka nnang ya ba o sefofaneng ya kaekae ya re ga ore hepo ko so o thinageng e nngwe go na le motho e mo a fumaneng ka matshwao e leng gore taba eno ya gore o a kofiswe mekgwa yotlhe e bange ka fumanega gore go be le mokgwa wa gore ntho ena e fokotse segatlha ke yona ntho mokgatlho wa matšhaba wa bophelo eastana le dinaga tsa aforika african union ka lefapha la yona le taba tsa bophelo ba loketse gore ba kopanya ditlhogo tsone
1: Dr. Shal, re lebetse nako ya gawa golo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nakong e tlang matlhomphei mamedi yeno re buisana le ena ke setsebe ditabeng tsa aforika ke Dr. Victor Shale.

0: ba tsona le ke murbante ba go gela ene le wa ne sala ba ka ba le monate ona
1: we ba le monate sentate go ba sentse mokete wa hao party ya
0: ha ne sentse ke tshwere ntho so mola ke re ke kotla sentse ke tshike ka mona champagne la ka dikoetsa mona
1: ha hola hola
2: butumu
3: papadi for the city fm
4: sebidi mole feka tsa dipapadi dipapadi
1: abre motla metso so idula hantle wele shumele metso ya raro ka morao hora ya busupa ga lo tsena ga di thagole ka se ipetsang di papading momedi tabatsa monate ke o re lotho ya afcon 2027 enswe tsatsing lena he momedi mme re bone bafana bafana hle e group d mona teng he mo etla hleng khisetsana mahafi lotse ke sana o phunyeletsa afcon 2027 gahlanong lena ha ya kenya ena e kwetliswang ke mo kwetlisi beni mekafi me hona mo no batlang khisetsana mahafi feeling na ya gini moho le Eritrea jole he Mohamed tsiba he go mogahlelong ona ka lebaka la o bane nna ya Kenya ke bona ba moedi ba baedi ao hlotse be hore ke se tlhopa selefeng fe se leseng fela se tla phunyeletsa go ba le siabo tournamenteng ena ya 2027 Afcon jwale ha ona o re ka nnete e tla ba ka tselengwe tshentle le megahlelong emeng ho ya ka mogwa o di tlhopa tseding di beilweng ka teng mogahlelo ka mong ke di nahatse pedi tse tla le ba 2027 Afcon tla kona le tlhama medire bone mo kwetlisi wa diboke eleng Dr. Rasi Erasmus o tlotlwe le yena he ho ba bang ba neng ba tlotlwa tsa tsing le yena ke mo presidente Cyril Ramaphosa yena he o fuwe order of ikamanga re shebile ho gauda ka nnete mo presidente re monna mosebetsi ke wa moholo o yetsang le ba ba bana kile ka buisana le ntate re ne re swa re tletle re she ba tshebetso ya monneno gae monneno o kopa se se chaba mwamedi wa tsiba re kopane mpa mona le manu no ntse o bona go hona le mo batlang go gwetla mpa tshebetso e wa e bontsitseng se tlopensana sa diboke ka nete ke ya go tlotlwa mme ke yena he o boetse o tlotluetsa tselena ke mo president Cyril Ramaphosa Mamedi se ipetsang ha jole tsena tseo ibileng ka onete faletsa tsona hlakoreng lena leleng ke tsa go tlhopa sa Mamelodi Sundowns se khutle bo ya mafofane ba Owar Tambo ho seng hona ka lebaka la o baneng Morocco e sa lukisa ditokomane tsa bona ntleng ya permit ya o fihla ba kena ka gona ya Morocco ka charter flight ya bona he mo mamedi mme ka nnete ha ona re ba ka gona o kena sefofaneng se le ba Morocco e le ha o so ka o fanwa ka lengolo le o le dumelang hore sefofane sa bona le jwala se fitla Morocco se tla amohelwa ka matso a mofuthu mme he tseo re di utlwileng ke hore e ile le dibapadi dile tsa tlame ya go di khutlele kampong ke buisana le wena tsena mamedi ke o nete faletsa ena ntla o bane le hlokwana la katsela ka nnete le nte faditse go re Mamelodi Sundowns ba boetse ba khutletse kampong jole e sentse le mathata ntleng ya nako e o bane ba ipetse yona ba shebile go mokwetlisi Miguel Cardoso o tla hlakene tshebetsong le bona hololo jwang ke sentse re shebile mamedi gore ha ne ba fihlile ka jeko ho sane bane ba tlameile gore ba kene boikwetlisong ba bona ba pele ke a pele eo ya bobedi ke buisana le emongwa batsietsi ba Mamelodi Sundowns ba baholo mamello makga mme o nete fa ditse go ngwane so ke bua le wena tsena ke tseleng e le bang embassy ya Morocco bo nete ndi embassy tsena mamedi di kwala ka 3:30 boholo ba tsona empa ena ya Morocco o itse a re ke tseleng e ya mono ho baneng jwale ke hona bantse ba duba ka kana le taba ya di visa tsa rona batsietsi ya batsietsi re 190 ka palo mme ba khonne la go mothating wa jwale ba lokolle di visa tsa batsetsi ba babedi eleng ke leng emong wa bona re tla kena leetong o sane a re ka lebaka leo he re tla gona le ba mogokgwe mpa ka nete o hlalositsa re tsitsipano ke e matla mo mamedi le tlhakong la batsetsi ba neng ha ba gone le hore ba ka reka le ditikete tsa sefofane ka lebaka la o baneng jwale motho ha a tsebo visa o tlo e fumana ka patshe ka mona na hore difofane ka mogodi nyulileng ka teng theko mo mamedi a re jo di a tshosa ibile matsatsi a ntsa tamela tsena mamedi ile wa tsebo ge ka nete le jwale ditheko tsa difofane di tla nyolwa ho feta feta mo jole ke o nete faletsa hore ba tshetsi ba babedi fela to ka monwana ba Mamelodi Sundowns ba tla kena leetong ho sane bana ba bang o hlalositse mamelo re go hona e ka ngetla ne lukiswe ya ba bang hosane re sentse re shebile o ya pele mamedi thata ena taba empa ke tlotla ke lahlella le meka ube ra kwa re fema ikutlo a go utlo re na wena ena taba o reng o le mo Afrika borwa re bone ba ntseng ka mona ka Loftus mafelong ana be ke ya ba ke sempeti ke o fete ba tshela maponisa ka di pepper spray ba bang ba batsietsi ba ASFA jwale utlwa tseo re di fuang tseo re o netefaletsang tsona siumbona kwano tshebeletsong ya lesedi ke ke tshoge di sa chesa ke temotla di fumana teng kwano lesedi FM ka mehla ho lena la tsa dipapadi re ke se tsene mamedi re tshentse di gere we so re kene tshebetsong ya mokito mo holo sane mamedi dipapadi ke tse kgolo magnificent Wednesday ka mona ka kwa Blue Kambush Stadium
2: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app, ke molelwa.

0: Mabele motle e mashuma mabedi le metso meri metsotso ka morao hora ya bosupe ga ole tsena ke kene ka ro kwa kwa thabadi mahlo thabadi mo hodima medi mo haleng kwa no sense ke na le morena le rothodi mo pedi tsebetso etla hlebe matla mo medi tsatsing la osane ke na le yena jo le kwano morena mo pedi le rothodi ke a dumela isalo mo la hle tsebetso nya le sedi le kae morena
1: di ha go dumela
0: Sense kwa moetse hle ke utlwile tshebetso ke e matla ka nnete memo ile akena bekeng e fitileng re bona hey lefapha la thuto ke lena le anyolwa ke bone le kopane le lefapha la dipapadi bonono le boithapollo mme ka nnete tshebetso e tla ba entle ebile sense re sheba go godi ena mo tshianong ke godi e golo e ho ketekwang letsatsi la tswalo la morena e moholo more moholo mopedi ga tsebaga ka la le shume godi ena mo tshianong o ne a keteka meke e mongwa batho ba hlileng ba khutlisetsa lapeng ba ahang setshaba sa rona kwa mono ge ya bona ka nete diketsalo dingata tse thabisang tse ahang tse khothatsa morena a kwa go feditaba tsena tsa tsatsila o sane go utlwa ge ka nete ho etsala eng ba kalang ho utlwa le bona ba hlebanyolwe ba tlo bona ka nete hano nyana didula batho
1: re a leboa se buditse moyeng ka nnete go bua nnete fela ebile takatsong ya morena moholo morena more moholo moteba mopedi gore a ke a kgothatse le go tsoseletsa taba tsa dipapadi dikolong jale taba ena ile a thagolwa selemo se fetileng le ga e le gore thagolo ya teng e ne se e kalokalo empa e ne e le mogopolo o reng go tloa le mong sena re ke re tsoseletse taba dipapadi dikolong gobane ga e mo nakwakwa papadi le thuto ke lelomolo di tsamaya di bapile jale ka nnete re leboela banka karolo kapo bona ba apereng kobo ya bogadi ditabeng tsena tsa tshegetso ya mogopolo ona o maatla e leng lona lefapha la thuto jalo ka ga so le tlhalositse lona lefapha la tsa dipapadi ka nnete re a leboa le ba bangwe ba ntse ba tsheeditse gore re tle re kgone go fitlhelela taba ya gore ngwana mosotho a keke a ba a gola ka gare go kelello a sa ka a bodisa le mmele mmele le kelello di a tsamaisana ka gona ka nnete re thabetse senana re malalalaotswe ditaba di lokile re lo bona botle ba dikolo le go ona thaselo e teng go bana ba rona ba e leng gore ba ne ba tshetshelela gore e ka re taba tsena tsa mofuta o tsenana di ka phethagala gobane ka nnete go bona bana ba setšhaba ba bapala dibolo diterateng go sena motho a bankelang tlhogong kapo a ba bopang le ba bokeletsa ka nnete ke ditaba tse e leng gore ga e monana e se le mathata fela bana ba setšhaba ba itsubela dinyaope bana ba setšhaba ba se ba etsa gona le gona tse sa lokang jale ene ke yona gethagolo e leng gore ke batla go thibela ditaba tseno gore bana bana ba ke ba tsepamise maikutlo ba tsepamise mafolofolo le ditalente tsa bona go di ntshetsa pele gore ba ke ba bapale dipapadi tsa tsena tsa bone mme ga se ditabeng tsa bashimane fela e sita le barwetsana go bapalwa di-netball-o bashimane ba bapala dinthonana di-soccer ka nnete re bona hasello e le golo a golo go latelela ka mogong dikolo di kopileng gore di participate tournamenteng ena ke nnete jalo ka ga o se o eleleketse pele gore ka nnete ke kgwedi ya morene mogolo enana ula nna e tsatse pedi tse tharo go bontsha setšhaba gore ka nnete ke motho e leng o gathalela setšhaba enana yona ke e nngwe ya e di ntse leng gore o di beile ka setlhotlholong gore ka nnete mpe di phethale di etsagale gore setšhaba sa rona le sona se kgone gore se tle se bone gore morena wa bona wa ba kgathalela ebile wa ba tsotelela
0: ah taba tse mogolo tse monate ka nnete morena le go thodi mopedi mme re a leboa tle re sentse re re ga o sebetseng gantle ke bone tshebetso e kgolo e qadile gantle ka lona letsatsi la tswalo la morena e mogolo more mogolo mopedi ka la leshome kgweding ena ya ba le ka di-15 le anyoloa gape mme go sane le a phethela ka leki ena jale ke bone ya ga ka gare fanwalk go na le di-aerobics jalo ga o se o tlhalositse di-netball ke tseno bo mogabagaba taba monate ntate go botsa mo mamedi he gore go bapallwa go kae mme go tla thagolwa tshebetso ka nako mang
1: Senzele tsa kgwele tsitso ho ba so thuka bongata ba lona le tlo bo ha bana ba lona ba bapala di taba ke be di etsala mane stadium mo se mane Blukambushi le di indoor sports ka hare ho multipurpose hall re tle be re tshwere tsangsa e kgolo thiba ka mona le ka mona ka mo batlang ka teng nna te kwa ha wa ikgethela fela ho ya kae me o go bole monate ka ke qala ka hora ya borobedi le bitsong la ho itlhopha hantle ke tlebe re o fihla mantsimo ya ha letsatsi le ya maduba
0: ha ai o di beile mogana le go thodi mopedi mme ge ya leboa tle sentse re re tshebetso ha e bentle ka moo re tla boela re buisana lona ha o finyana ke a dumela
1: dikgomo ba so thotele buile kgetsedi ya rona
0: o kgotso ntate Mabirikitsa o tabatse monate he tsadiketsa halo tsa Magnificent Wednesday Blukambush Stadium ho sano tlo reng ya borobedi ho seng tswelwa pedi bilo sane ho phethelwa ntlengenana ya o ketika letsatsi la tswalo la morena e moholo mre moholo mopedi jwale he hao no nyana ditladula batho ma medise fetu weso sane ntotsentle di aetsala nyolwa nyolwa nyolwa ka bo ho bona le ka nnete gao bana ba rona ke batho le dipapadi mme re ya leboa ka nnete ka tsena se tla etsahala
2: tsa dipapadi ho le sedi FM.

0: ka hohle o tle dipapadi ngwaneso ai ne a go re fefela le mo America bo kgutshwanyane go botlile jwa ngwaneso
1: eh ke le bo wa sibedi yone mo se ditswa teng a holo ke hore re tlo bo ikarabelo ba hotela institute di board members di appointment tsa teng ke ya ke minister ga ba ni tsara ke institute for practice for the ge institute ya government jwale me engwe ya di responsibility tsa rona ke go lekola tsebetso ya yone institute le taolo ya yone le go tsamaisa ka lewa institute
2: papadi go le sedi FM
3: se bidi mo le feka tsa dipapadi tsa dipapadi
0: mabiri motlametso so itlile hantle mashoma mabedi le metso e robong pele hore ya borobedi ai moamedi network tsa tsinena ya gphoqa tsa ya gphoqa u ya tla gphoqa bohloko wa tse bane re hlophisitse tumi ya ile a matha ha ka le ke re tumi ya ka go tholle president we so mane re tholle president Tariq tona mabitse ba bitseng heish moamedi ke o ka nnete mohala wa ka nnete le melaetsa ke yena ntse ke yena gore a e bobele go e tsala bang presidente o emetse mohala ona wa gago a tumi ngwaneso keo re sapile fatshe ngwaneso ke network ga se jala e leka kgaitsedi yaka motlhophisi iso ka nnete ya hana le nna ke itse kage kage rerere re bone re ikopanela jwang ka nnete ya re qaka ngwaneso e hana o ke ena network e hana o hana jela ke tsebo e tsala bang tsebe rena le di international le mamedi mehale re tsebang fela gore ena na ke ya dinomoro tsa ga o letsetsa ka ntle go Afrika Borwa re be le ka ga rona ha he ao ke choose masketele empa ha e ke be phoqe ka tsela ene re phoqileng ka yone o re kopela tshwarelo hle tumi ho president babitseng empa hetla hle re romele molaetsa le rona re kope a rinela matsometsing mo mamedi ga tsebe re tla bona mohlomong bo sa no rena ebe dintho tsa rona di ba ka tsela e feng ba ne re batle ho buisana le ena mo mamedi re ke go utlwa ho lwanyane ka tshebetso ha e getlong lena ha e se le mona a hlwawe ba mo president wa khosafa le motsepe di ka ofela o ile atella federation ya bolo ya Botswana jolo ka utlwisisa gore go tswa dietentse na sa kena go tsaya lebatowa lena ao ke a dumela dintho o hang dikekebe tsa tshwana mme ne re batlile re ke re utlwe a dibebe gabedi hararo obaneng tshebeletso ya lesedi ke tshebeletso ya botlhe le batswana ba re mametsi ke bua le wena tsena moamedi mme ebile monate ga ka kang obane jelo o sa o ka metsi dinaga tsena tse ka borwa ke teng mo re ne re tla e utlwa ga monate le botlhe ba aisane dinaga tse mabapi mpala ga o le jalo mamedi sanang weso re tswela pele tsena mamedi e re thabiso hantse a le ka o kopana le me ka o bega jwalo nke ke utlwa maikutlo ha o mamedi tabeng ena ya Mamelodi Sundowns ei ntwena ya ipeta man mamedi ntwena ipeta peta tsitsipano ke matla jwale ke utlwile ka ge batho sentse bangongreile ho re jwale e be pele teng ho tloetsa la jwang ha e ka ba re qaka re so ka re kena le ka rona ya Morocco e ba nyu fitiletsa ba ena mabedise ba go Mamelodi Sundowns e gotlile bo ema fofano seng ba Owar Tambo ke bua lo wena tsena ba gotletse kampong ba kampong ke bua lo wena tsena ba ntse ba emetse tokomane ena e ba dumelang hore se fofane se kene se fitle ka rona ya Morocco mme se dumelwe se amoelwe ka matso a mofuthu itsa ba fitla wa re thambo batho ha iyo permit ha iso ka ikena le loko lang ngore le kene le Morocco jole hona ha hona go bane ba kanka tsela ho re ba kene le tong e le hore ditokomane ha di a fell ne tla be se ntwe molaong eo jole ka le baka le o he Mohamedi ba gutletse kampong re sa shebane le eo ba tsietse ke bana ba ka bang 190 ba o leng ha ba so ka ba fuwa di visa se jwale ba apply tse di visa tsa bona ba ntse ba emile hona jole tjena mamello makga le mongwa ba tsietse ba ba bedi fela ka toka monwana ke bona ba tla gona go kena le tong sane ba rekile di flight tickets le teng lo re mohlomong e be di fofane tsa ba fuwe di visa ke ka le baka la ba neng ba ile ba tlameya go ba bontse go ona se rekile ditekete tsa sefofane re tlameile be re le tong le ba Morocco sane ke tseo he di lokolo sudisa di visa tsa bona ke buisana le yana bilage o tseleng yang embassy ke ga ibo di embassy na di kwala ka fast 3 ma miwetsa la jwang a ngwane so ba sebetsa overtime ha bona ntho ba katla ba e ba ka yetsa go bana jwele ba thuki banana ba batla o tseba gore ba ya moroko ka pa jwa ge keng ke ba babedi ba ba ka go fela mamedi ba tsietse re santsane re hlopitlopisa balo aizo antsa ko pana le me ka ubere ge keng ke mamedi kwa mamedi dumela man, in gets a huh? Mama, di khoso?
4: Hello, lava, laka.
0: Kita unka isla kato laka.
4: Chiri, watu wako wa santo bonsa la fela o kaneti. Mama, lo di sundown sa heta mama, haya buluki ya ho hang. Na hana u ma batu wano baba ngata basa potiling, batu waba baba bedi bafu manijo visa, kinyo na mchu.
0: Hey.
4: Ai ha ke bone hante hlana hai khona ba lo ha bana a moele ha ilo ba ntwa fela mono I'm telling you ho ke reng ke jeng
0: hai go re tla re khakholle re tla molle nthwenwe ba egegang yenong re kopane ka thapelo ba nongane so ha o le thole hlulang thapelo ke utlwa ntwe e bua
4: ke a tseba la ba mare ka nnete tsa ha o ha bana ha bana go jamana ha o tla go jamana timo o ba e ka ga batho ba ba lwanne ba santsaneng ba le mo jale ha ma Afrika borwa ha fitla kwa bona ba le ba itsa ha e la ba ha ba ka ba ka cancel e ka ka nete king ke safa ka ba king ba ka ba ka cancel o e chef ba cancel ka nete ha ona ha ya kutwa ke tsau ke sisi na ba tswana na ho etela nka bona ke mona ka ba king
0: ke le tswala
4: bana le ntho ende ba le ho kutsa mana le di sundowns ke ba ku bua le ntse
0: a tla re tshele mo ke le bila o lo tla ka ntla
4: e ke le bua ke palo sa mogele ka fitse ke mara nna ne ke di shoa go ba se ba tsama ka ka nnete ha bana a moele ya kwana nne ba le ba tshwara hampi le di hoteleng tsa bona go ga bana a moele ya go ha kuti he ke bona tsho ke bona le fifi fela my love I'm telling you
0: a re tla mo le nthwena ngwane so re fuwe matla ke le bua ho lo tla palesa
4: Thank you, ma.
0: Thank you, Mamedi. Re ke tlo lo palesa mo. Re tla bona re gutla le yona jwang bo 5 to money ke a moela me ka ube roban le dipapatso sentse ding hoeletsa ka mona. Ke na le gaitse ditsa ka hle. Peter Khobane love us motlala le feeds moloi. Bana ba se ke a le dumetsa lo mola hle tsebe le songa le sedi le kae Peter?
5: Jogmat
0: lady le kae wena mmaka. Ha o re tswile gaitse ya motho ke a utla ntho ya monate.
5: A di ntho di thekeng la tsweng.
0: A o le anyulwa mafelong a beke.
5: A monate jwang.
0: Ga itse ra botse re ke a mola fees molo ile ka tla fees.
6: Chocolate girl.
0: Ga itse ra ka dume.
6: Ya phela ga itse re phetse le ba mamedi ba ba batle.
0: Re phetswa na ngwana eso ha se ngongore o yena mme re tla kala ka yona pele re kena se hlonsa gona sentse go amoetsa yona gaitse di aka re ke amolele lavas motlala hello lavas
6: hi chocolate lady hi peter motho na etsa batho cripple ka dithekele hi ndale mosuwe
0: ke la moetsa lona bana ba se re hle kala ka wena lavas ngwana se ke yena e boetsa e peter happen train ntse le utlwa taba e ke fa mo media gore sundown se ke e khutletse kampong ho to permit ya gore charter flight ke ne ka go moroko ha iyo me permit ya ne tla maile lokollwe ke ba moroko ga ba kena sefofaneng se ba jarang se ba libisa moroko e be le gore ba etshwere ka nnete ba tle ba tsebe gore ba clearuwe ba lokollelwe tsohle ho kena leetong ka monana ba tsietse ke bana ho tsama ba ba be di fela o sane ha ba so ka ba fuwa di visa ba ka bang 190 ka ofela ka mantswa mang tswana kana la ile o re ka nete ha o letho e tsalang me beke ke yena a tsamaya mafelo a beke ke yana gaitse ditsaka selile la jeswa le ditweba ke a tsebala ba santse le o di mo class ka bolo bana beso maikutlo ha o keke o re eng ka tabena na o ka re mohlomong ke tsela e o ba bapalang ka dikelello tsa sundown so ba frustrated go re ba ba firikanye ba ba re panyetse le pele ba tloa kwa no lapeng
6: ngwana se ntwe se ngile etse ya honna but na itsa ka national team ke hopola re bapala Rwanda na go hona le sevelo wa go Rwanda mo bang ba sala ba hana re lenda aba fetsa ha re fetso ba pala ba hana re tsamaya ra patola children ra ba ra tsela ke tshelete ntwe tsa lang go Morocco I think also ke tlale ka mo South Africa I think mo la wa South Africa o very lenient ke hopola ka FIFA hona le una de na botlo chacha fn ka some law to find out from South Africa, Mulao Harna, and they couldn't charge that person go court. Now, our country is very lenient to everybody. First of all, how can she want to hopula Morocco now?
0: Ga itse ka e swaga jolo ge ge fela mabenkelo o tlo e katela.
7: O na le monyetla wa o hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tshelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke price drops. Betcha ka tshwantsa ka paofeta. Ho di pragmatic play slot se kgethilweng. Ka mantsa ha o mong le o mong. Labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshaba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Commission e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 Local Government Elections ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
9: Asiche ke, be in the game. Nka khato le Hollywood Bets. Betcha ka 10 randa ka paofeta. Papading efe kapa efe ya bolo ya maoto. Mme o ka hapa karolo ya 4 million rand. Le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux Double Cab e ntjhantjha kapa Toyota Starlet Cross. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Qubula 98.4 kapa o ka kena ho SABC Plus app ho mamela Lesedi FM. Ke molelo.
0: Mamere motla taba tsa monate ke tsena he tsa ba ha Hollywood Bets re ke o fetse ona ha mfela ka morao ho mona re ke etse fela tjena weso
11: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubung la 88.4 ka ba kenang ho SABC Plus app ke molelwa.
0: Mamela ditaba tsa monate tsa Hollywood Bets ke tsena. Ika kgale ka setotswana le baleng la matsebetsebe le Hollywood Bets. Azishe ke be in the game. E tshisa hona ho karolo ya 4 million ya tjhelete le meputso. E kenyelletsang le Toyota Corolla Cross e ntjha-ntjha. E ka batla hao. Betjha ka 10 ranta ka paofeta papading engwe le engwe ya bolo ya maoto bakeng sa monyetla wa ho kora. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Se bidi mo le feka tsa dipapadi. Tsa dipapadi.
0: Ba bidi mo tle metso so ha jwale dilwa hantle ho e le shumele metso e tsiletseng pele ho ra ya borobedi. Me re sentse re kena re kopa tshwagale mo medi se tlosa gona sena sa dintwa tseng di etsa hali di hlophe mane tse ditsa tsona di a walwana e be di a ipata tse ding di a patwa di se hlahelle ha tse ding tsa tsona di e di hlahelle jolo kha ri le ga bona maba mona ho etse se hlopheng sa Real Madrid ka lebaka la ba nengele ena Mamelodi Sundowns e sa tswa ke ena mo mamedi mme bonneteng e tlameile hle bue hona jwale tjena re sa etshwere me ka ubere ya rona re shebile le nako ya rona ha ene re dumela gore re ka ba le dihlotse pedi kana ko elong ka ho ke tlo dumela.

0: ke buisana le ntate Mzwandile le Maforvane a tsantsa le safa mona bafana bafana ke sa opolane ba pala le naha efe tsona tsona tsena tsa Afrika Mohamed una letse mona re hantle ntle tlamele le gona re ke re bakenye sekolong sa hore ba utlo ho thata jwang hore etsa ntho tse ba re etsa ntsona tlamele re ha ifitla mona Congo re potise bo kwaqwa ile ho feta Charles Mopedi trainele Charles Mopedi inyuluwelo go bala Bloemfontein gutle tlo bapalla FNB o bona ngwana se tharolwe ka batemmo
1: chocolate lady o bona tsela e tharolwe ke ke ba teng re ka sa sha mafela le mope o qeta ngo feta wa Africa Cup of Nations so di ntse ntse tsa la mo di tsa etse jwang di na tsantse o di mumane Africa a ke tlo ba ipona ka re bona ba continenteng e feng e ka re ha ba continenteng ya Africa e ka re sima Africa le lona jo nna ke mtsipo tswarile matsoko gore mamelo di tsana se tlamile ke nya ke hlebopile a ke ke be yena a yema kapa kefu ya emelo re mamelo di tsana se a ya ke nya ke tlebo ke ke ntse tseleng gore ba tsamaisa ka tsona ene ke dumelana le lavatsi le FC gore ntho ena e tsa halang e ke ntse tlamile lo re rona re lena re tsebe gore batho ba moroko ka ofela ba tsheta tlhopa sa moroko ona joare empa rona mamelodisanang se itlile e tlo bapala le setlhopha sa ka ntle re batla re arogane jale ke yona ntho re bontshang gore go kopana kapa unity ke yone a ganna
0: ya momamedi o ke ene mane pejana ga ke tlaleng ka bana besoage motlho mongwe tlameile papadi ena e tletloswa moroko le fise o batlile a tsamatsamaelela gona moo empa jale se re shebile le bonako gore disciplinary board appeal board bangwe one o ka tlameya go ngwalelwe go tsona dikomiti tsena nakong e na e gotshwanyane e e betse karabo e ne e ka ba teng na empa bana beso le sae o tlolotse jalo ko gore re ineletse momamedi go utlwa gore na yena moya o fokela kae o rreng ha peisa ntlheng ena gobaneng papadi ke ena re shebane le yona ke ena re ke kebe ra e baleha na e be ke toka Mohamedi ore re iphethetse le rona gore naga tseya ntse di tla Afrika Borwa moo le rona re ke re ba tsipetsipe ganyane mona le mane kapa motlho mongwe re se gotlisetse bobe ka bobe gobaneng chele jwale ach nna le wena ga tse boare re baile tumelo ya rona le tshepo ya rona kae mamelo di sundowns e la nna e hapa kefo ba ntse ba fetile diphepesong tse e kang tsena ko re tlameile re fitlhelele qeto ya gore re ipeng gantle re le maAforika Borwa kapa jwang o e bona jwang bana beso ke kopa fela le tshwara jalo re nke momamedi go utlwa gore na yena o nyoloa le yona jwang
2: sepidi molefe ka tsa dipapadi Tembisa. O batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa. Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Mamedi e motle re na le wena mogaleng dumela tle
3: kgotsomesebidi
0: ntate ke phetse o phetse
3: a re phetse mme ga e tsedi yaka
0: ntate ke mang go kae
3: ke ntate a ramokgetha lenrich
0: ntate mokgethwa
3: kgetha
0: o ntate kgetha alenrich
3: mmeosisebidi bontate bana ba bua bola bas motlhala le bofisimolo ba bua ntho e le nnete batho bana ba moroko ba batla swetsa sundowns fela ba fitlhe ba kgathetse ba tsebo ka mogopo batho bana ba aforika odimo ba inkelela ka re rona south africa a re batho ba bona ntate a buileng ka re senyeganyega tsa ditokolo tsa south africa ke tsona tse senyang gore bolo ya rona e be boleng ba teng bo boe fatshe ande le ntate motshepe ke president gana lentswi mono batho bana ba tlhotsotlho yayo inkele ka game yana senegale le ba tsikisa senegale mogope ka botsotsi wa waonka ke felela ka logatsedi yaka
0: ke le buile tlhang tate kgetha ha e be kgotso ke maikutlo a hao Mohamedi dumela
4: dumelang
0: le kae ntate
4: re tsene ka mme waka
0: re phetse
4: o bua le Sani wa le Khosi mona Bloemfontein ka mafora
0: a o Sani le Khosi le leholo o dumelana le baeti ba rona bosumbo
4: eya mme ntho ene e tsala mona Afrika moroko a e khona mme a re thadiswang ke nnete ke le chiefs mare ntho e betsa ka sundowns e ntle South Africa ditaba ko leng re monola hore tlamea le ntho tsotlhe ntate mme ba ntse o polantle gale gale ka kgone ene le motsa o feta mme a kfishona tla shapuwe kwa DRC a kwa di le mahlo a ke ntse o pula ntwe e na ga ntse Afrika ya tella ile Morocco ene impi ka gore ene bona ntwe e ntse ka Senegal Morocco ba etse ka re yana ke bona fela ba rena ba bona tlame mo riane e ba re fa ngona re ga ba tle South Africa re ba fe ona fela fela mo
0: fela dintwa tsona o hang ha di eke ditlele tharollo o tshoka nnete ha ona tselanyana engwe re ka e shebang ka yona
4: bonolo ba rona me ke a ukusa ke nnete mara Morocco ka magotwa ma ka yetsa jalo ka nnete mo mari bone fela ka botsolona tsa South Africa ha re bue nnete ntho ba itse eng tsaka bo mo fela ba batla re sanda se tsika mane bi se tsika mane tsika ma bedi fela and ba ba yesh ha ga re sanda se ri a hana o mapala ndo kafetle e ba bene o ukusa ntse tsala mme
0: ntate sieng
4: ha seng tsheng tsheng ndo ke di tshisi ke nnete mara ka nthu ba itsang empi ho wa nga 929 ka mmune
0: e ka etsa la mang ka ba mang ta te kutlo hantle tsena ga le botsa maikutlo wa kere
4: e ma ba South Africa mona e ka etsa la mang ka ba mang o ngi timisa South Africa o ba neng
0: ka le buila ho lontate
4: ke na le bile mme wa ka hle thank you
0: ha ebe khotso hle re nke mamedi mong hape ke ikhutlisetse o lona me ka ubere mamedi dume
5: bibi
0: le kae wes
5: Retswile
0: ke bolela mang mokae?
5: O tsabele.
0: Mang?
5: Ba se ka le khosi W mo tsabele SD.
0: Ba seka.
5: Eh SD mang ai, a khane bo tsoko nthena. Ne ke tsena sa sa ina ba lena le dia bo bidi nke ke ba ka ba swabisa ba lwa inka ba ntse ba ntse ba itse tsotsi tsena o bona. Bo tsoko SD mang. Se bo tsoko.
0: Ka
5: nnete bo tsoko. E bo tsoko SD ke bo tsoko ka ntse ba yentse Sandals. O ba la sane re shebeletse bolo le mthakomo ke bontsa mthakomo ke ba sheba ba thaka di supportere tsa tine ba tle le bontsa ate fela ona le ntwe ba re rile ona sina motho a nne mo ibe nne le shebeletse
0: ai o ntlokomedi santweng vela o tshotsena ke a e bona le nna ke ne ke shebile ke e bona
5: eh stidi uno na le ntweng uno na le morero mo
0: sho Ai ntate ere ke o lebo utlo belo o go hlokomedisa engwe ge ke e lahlelelo me ka o bere ntate wa ka ke o lebuile hle
5: lebuile nna sidi
0: e be khotso ke nka wa o qetela mo mamedi dumene
6: a o bidis
0: le kae weso
6: I'm not sidi nna ne ke re di supporta ga tsa Mamelodi Sundowns di sketsa ya mo Morocco maphelo a bona a lo ba safe wa bona ala batho ba Morocco ba aggressive ka ne ka ba itulela lapeng ho ya di bapa di fela mo mohlompi polisa se la ba tight mode ha di supporta ga tsona ha di sketsa ya mo ka nnete se bidi maphelo a batho a tle pele batho ba ba nahatsetse ka ntle ba itshwere hampe se bidi ba gopo ba sele
0: khala botsa ne maikutlo a utlwa ntate
6: thank you biris
0: ha be khotso weso
2: khatiso ena o no weekly seditswe ke Hollywood Bets Pela motsotso wa ona joale.
0: Bana beso, le utlwile maikutlo a Afrika Borwa, Fizz Lovers Peter, lona le reng bana beso ha re kwala ena taba, re re tata, re tla re tsebeng hotswa, le phethela ka o reng ho sena se o re tsamelane le sona, ba tsetse ke bana ba bang ba bona, ha ba so fumane di visa ntse ba yeng. A re tsebo go lausane ha le tshaba re tla utlwa di fempa ha joale le reng
7: Let's up lady ikitso ntwe bas go tona go tsanga go king go Burundi go Congo basaga ba re bukela go 14th floor ba emisa lift gore se tsa maya ba dula 14th floor ra change schedule tsa ujima ra jima once go Angola ba re bukela mo ba hona le batho ba ba bomme ba o rekisa ba wa costa ba bukele hotel a engwe ba re jimisetsa ko pitching ko go lwatle re jimela ko lwatle and on those things we get a sundance by experience if mind ya bona ili wiki they'll fall for them ke masole ha ba ye ba le rulanela ke ntwe ka ibuang yefe
0: la ba smohlala hai ngwaneso ke a utla pita go ba no re ngwana mme
8: ke batla ke dumelana ne le ba ba ka uno uno ka maemo e mamelodisa nonso e tsholamba le ka thata one o iphitlhela ba se bana le bona ke nana re ntotse a tsentse tse ka nngwe tala o bona ba se ba tsoba re tsamene ba etse nna a ke sa batla gore ke bue ka dina ha tsini ka gore a tsentse ka dineng ga je go gale etsa ke nana o fena rena ke letse e mamelodisa nonso ma sono no le ba tsietse ba ya mo ba mbe ba khutse ba bolokegile o ka ba bana le motho nongwe wa le mala ka pa wa lahle
0: ngwaneso ismoloi e kwa le gaitse diaka
9: eh ya notlela gaitse motho eh sa bohloko mona gaitse motho se go buang ka sona ke maphelo a batho gaitse motho sa gathalatse hore ke ba tsietse ba mebele di sundowns ka pa ke di papa eh polokeho tla mele eh na ya moroko e nnete faletse Afrika borwa le sopa tsa mebele di sundowns le CAF gore ka nnete polokeho e tla ba teng mo bana ba ka ikwetlisa di bapadi ba tsepamisa mehopolo le menano ya bona papadi empa sa bohlokwa gaitse dia motho maphelo a batho le tshireletso hantse e hlaha ntse e runya mane le mane o petele se o bona dibapadi tse di sa bapale ka olokolo wa gaetse le motho se nna le tswaleng la go tshaba gore ga re tloga moo e be re tlo lebaka e gaetse le motho netefaletso ya tshireletso naga ya moroko tlamele
0: naga
9: ya Afrika Borwa e fecap gaetse
0: moroko itlame bana ba sokelele boiletleng ga e ne se ka nako le a tsebane re tla tswela pele empa jalo ka mehla ke a ikokobetsa ke lebohile golo Lavas Motlala, Peter Khobane, Fiz Moloi, tsebeletsong ya lesedi. Mamedi re ntse o lekane hle bo hlophising ba Thabiso, Aizo Motlong. Ha re kopane ka moso. Mamedi bo monate mananong o hlalatelang. Kubai.
2: Sebidi mole feka tsa dipapadi. Tsa dipapadi.
0: Ena ke a Neso nako, Neso.
10: Neso we?
0: Ha ke sa batla lo e senya mai.
10: Ah, iri ke le boehlele ha mmo le Thabiso ka mono ga tua re tla boelang re tenang hape ho sasa ke.
0: Ho sana ya re kopana a go re ferata eno le momamedi a go utlo monate ka go no
10: sa itseng wena maobane itseng wena ke itsekelwana ba loka ka Orlando Pirates jwa le a ke tlo batla bona ntsho eh se tlo pa sana se tlo nkana le sona obiti a ke batle lo se bona
0: a o se we a ese
10: ke a lwana
0: Lando
10: ba ga se dilentse tsa jena ba le. Ke ne ba ba lwane go go ga o mo gotlang. Jwale ke ntwe ke tswa yetsa ha ne ke tswa mona mosebetsi.
0: A e ke dumela go batlahle ba fumane mogolo ngwaneso ba utlwa le bona ba mametse.
10: Ke le buile a hulu bidis.
0: Ke a ikopa ga teo neso bye bye.
10: Ke go neletsa bye bye. Mamedi ire ha ke tlo se bidi mo le fe jwalo le nna ke kopane le moifo wa monyaka. Ke khaolo ya dikete tse tharo magolo a tsheletse mashume a mararo wa mashume a mahlano ntswa ke a metse miragu ya tshwantsisho ena gona ya munyaka

0: Ache, o tla kila ile mona go nthusa. Nka nete. A go hlokomela go se ga gamisa dipalisa tse o metsi ka nete. Ke shebile tsela eo a seng a phalla ka yona a o di gamisa ka metsi.
1: Man, to ha mona mapakiso man. O ka se tlo nruta ka go tshella dijalo man. Mapakiso. Ke go tse ke jala. Ke tseba ntho eo ke etsang.
0: Tloa. Go jone o tseba seo se etsang. O ne o keke wa tshelela dijalo letsatsi le phane ka tsela e e nang tate.
1: Ao mapakiso wena.
0: Ebile o ne o keke wa gasa metsi godima magaba dijalo ka tsela yone e ne a go ja o ne o tsebe. O bona le gantle o etsang ntho o sa etse.
1: Man, mapakiso man, ke ne ke le ka o kganna nako man.
0: Hai.
1: Empa go tlakile gore ga gona ntho e nepagetseng eo ke e etsang matlhong a gago mogatsaka.
0: Se ka ikwatisa.
1: Go molemo ke tlogelele man.
0: Ga o tloele ya leto. Wena tloo ke tlo o bontsha gona. O tlameya go nthusa ka nka mona ka tlong ga re ye tlotlotlo ke tlo o bontsha
1: ga e ba e tla ba bona bophelo boo ke bophelang letsatsi le leng le leng gae mona ke tlo iphumana ke file mogale tsebe ke bone gore na re tswa le jwang ka nnete
0: re nna oe ore mang
1: sheba
0: o seke wa leka wa tlompolelela ka bo mogale gape mona potlaki ge buile ka taba eno re e qetile jalo wena o e tshege kae
1: ke nagana o rile ra potlakela go e keta mmapakiso
0: jo
1: e tla be e se phoso o bula puisano ya rona gape botšha mmapakiso e tswe go robala ga monna ke go fetoga ya ka nnete
0: a komphetise mona potlaki e le gore ke eng ena e e ntseng gore o fetoge gobaneng o fetotse menagano mogale wa tsotsi jonna
1: mapakiso o bone kolong yeo mogale a e reketseng puleng o ka sala o atlame ke ya o tiisetse
0: o nagana go ke gadiswa ke ntho tse sa tlalang tseo o nagana jale ko ga ko tlhompolelele ga gona ke e bone ke kena ka e tabeng ya batho bao ba babedi bao ba sa rataneng
1: ga re ke ene mapakiso empa bonngweng baka ke kala ke lemoga gore ke tlabe ke etsa phoso e kgolo ga ke itiba ditsebe ga monna eno a leka go mpontsha lesele
0: wena
1: bona mane ga a kgona go etsetsa puleng ya seng a sa phele le ena ntho tse semate tse tse majabajaba o tla tlholwa ke ngonketsetse mapakiso a na tlholwa
0: e re ko fetise mo ne a buti waka o tla tlholwa gobane wena ga ke re ga o puleng sheba buti o ka se fe mogale se o puleng a mofang sona le ka letsatsi le le baduweng ee ke nnete jalo ke tshwa jalo ke ga o na le thole o ka lethabisang mogale ka lona o feta ka tsela e puleng a mothabisang ka
1: lonakalokalo e wa e lebeletseng o nna mapakiso
0: one ka wena wa lebala wa itebatsa gore wena o mpoleletse gore mogale o batla go fetola paki ya gae ya bogata kapo yona ya leshano ke yona ntho eo a e habileng gore o mo thuse go sireletsa leruo lena leo ena a le tsekang gore letswe di na leng tsa puleng e o sa tla sala le
1: tsonmapakiso ee go na le ntho e o sa itlwisising nna potlaki ke tlabe ke paka ntho ya nnete e e tsagetseng eo ke e boneng ka matlho aka ga ona bogata mono ja ke ne ke ile paka leshano ne nka tlhoka borona
0: monna ka ke ya ke ntse ke bona gore moraoje o sona le pelonyana e telele e ntseng e bapala ka kelelelonyane ne ga o
1: kobetse
0: go betere ke o boloke ntlo mo ko o fe mosebetsi o mongata o tlo se ka ba le menagano e ne o nang le yone kapotlhoya ga o tletse botsikwane
1: mapakiso
0: o kwane ke tlo o fa mosebetsi obane ke ya bona gore ga o dutse fela o inaganela ditse ya badimo fela ga ona gono
1: o itse ke tlo o phomola lapeng mona mmapakiso
0: jale
1: empa e sale ke ema ka maototlo a letsatsi letlhaa e kgona se ntho ke tla e kopa e na mmapakiso ga ke re ke a gana
0: ga o botswa
1: ke a gana mmapakiso
0: ai ke itlhekile ka gore ke go tlole mosebetsi

Hello. Master T. Dumela hle. Hela. Na o bone ntho e ngotsweng ke mpoloke. Kuranteng ya hae ya o sentse. Hatshi. Aman. Hantle mpolokeng wa re lwantsha mona. O go supiwa ka monwana jwalo ka batho ba sa etseng letho ka ntho ena ya dithethefatsi sekolong. Hai, ka nnete ke a ipotsa gore na dintlha tsena ka o fela tsone o di nka kae. Principal. Ya, empa ke nagana gore nna le wena ka nnete re tlameya go phamela mapoko re arabe athikeleng ena hang fela a o kgutla. Wena mare letlha tsho jalo batho ba tseba gore bothata bo mona sekolong bo feta bofeng kapa bofeng gara motse mona. Mpoloke o bua ka rona mona principal. Re ka se phuthe matsoho ra shebelela ga lebitso la rona le tsamaiswa segetseng. Yo, empa ka nnete a ke utlwisise. Lebaka la gago ke lefeng la gore se ka re araba. Ke a utlwa la ke sa dumelelane le wena tabeng ena. Wa tseba ko bolelele nna mokgwa ka ke motho wa jang ke manganga ebile ga ke batle nna ntse ke tlo qotswa ka ntho tse seo. Motho a sa tsebe ntho a botse principala a se ka ikukela qeto mpolokeng wa retelela. Yo ore ma jalo bua ka e mong Fanny o tseba hantle gore na go etsagala eng mone gobaneng Fanny a sanke boikgathatso ba gore a tle sekolo mo kapa a bitse dikolo tse kao fela re tlo buisana ka bothata bo boteng ga se bothata ba rona fela le setšhaba se a ameya. Ke ka go bathong ba reng le bona ba na le karolo gara bothata bona. Yeta morwalele he Fanny ke motseba hante principal ga ona motho a kang rutang Fanny. A koleke re tle re bone rena wena o tla thuseya motlho mongwe obane e le wena o tla o thusa maga e leng mpolokeng ena mpolokeng tshwanetse ke tlo ikopanya le ena o lokile.

0: Cynthia. Ka o batla ka o batla ka se ka o fumane pa qetello. Ha ka ba ka o fumana. A complain. O nona na go tla fella kae ha o ntse o mpalehela majebegwane kwena. Ke o fumane ka jang le.
1: O ska ba ba mpitse majebegwane mente bele. Ba na ke ntse ke lelwa ka go qoba ka tsela tsohle empa o ntsetse ka morao.
0: Ho no sina hore o ka mpalehela o fihlela. O mmametsa ntle ebile ne ke sa tlo o sala morao fela. Ho je o no sa nkgwata ka leihlong ka monwana tshintshi ke wena.
1: Mme ke ntse ke o kgalemela ha ke tsebe ke o kgotlhele ka monwana ka leihlong a ke ntseng. O go le seo ntho wa katlhe a ko ntjwetse gantlentle botlhoo o batlang o batla eng nnete bale
0: tlhapa e kebe ya tswa molomong wa ka ke mogolo a golo gore nka bua ditlhapa ke o jwetsa nnete fela empa e bo batla ko o goake ke tla o rwa ka ga fela o ntse o tswelela pele o inosa ka tšheleta mofufutso wa monna wa ka
1: ga seba keng motho ya ntse o jwetsa ditseba dimo tseo o ntse a o thetsa bone o ntse o batlana le na jwang ka ntho tsa leshano nna ga e be o sa tsebe ge ko o gopotse ke a itshebeletsa ga o mpona ke letse o utlwa le founu e yaka e vibrator tse ke batho ba mpatlang ba batlang a tla tsena tsaka pelo di sebedisa tlhong tsa bone jale yo ntse o ebu ga ke tsebena o iphutha kae
0: ao cynthia ya go jaone o itshebeletsa o ne o keke wang ka mogau wa mogua wa mo etsa kolobe ya gago kapa yona kolofane ya gago ka tlong ya gago ka
1: tšhe mogau tla ba le ena ke setlatlha ga e be o tla ba a tlo kgona go ba bollompoto ba ntlo yaka ga ke tsebe gape go llela eng obane mogao o ye mongwe wa batho ba nentse ba re ke sekeme
0: cynthia e e le gore wena ga e le gantle tlo o tlhaka o kolobe ya naga e feng mpolele batho ba ntse ba motlatsa ba mo tshwela wena o fitlha o mo kwenya ebile o mo tlhafuna ebile o mo kenya ka ga ntlo ya gago ga o swabe
1: gobane ke a utlwisisa gore mogao ke motho jalo ka motho e mo le mongwe etsa diphoso
0: aaobaneojalo
1: o ne o tlo mpolelela gore ga ke o gotlhile ka leitlhong ke o gotlhile ka leitlhong ka mogao yo o sa mmatleng wa sekem
0: ka tšhelete ya monna waka
1: aa ke mme waka ke se tšhelete ya monna ene re ko o tlhakisetsege ga ke a lata mogao ka mo kenya ka ga ntlo ya ka nna o itlisitse a ntse a itsamaisa ka maoto a gae ebile le ga a sa batla gore a tsamaye o tla itsamaela fela ga ke a mo tlamelela otong la bete ke mo boleletse fela gorena notlolo sa ka motlhang a sa ikutlwang gore o sa le gantle nneng kapaneng fela oa tseba gona tla tlameya se seye kae
0: oa tseba keng ga ke batlo o wele ke o shebile cynthia ngwanaka o itshenyetsa nako ke batla o bolelele e santsane le gona jale o ija nako cynthia ka mogaole
1: ke ija nako ga o etsala mente bane
0: o ija nako ga e bonagana gore ka le lela matsatsi o tla tsoa o ratana le mogau kapa o nyetse
1: e re re ija nako goba seo ya ene a se naganne le nna ke o sona mme waka fela kogobonse ntse o bontsha gore o mme ya mogolo mare e a nang le makokono o imametse gantle o ntse o re mare mente bale
0: cynthia ke kopa o bua le nna tlhompho e nne be teng
1: le nna mme waka ke kopa ntlhontotlolole le kisa ka mora gobanene ga janka next gago
0: gantle se ka rakanka letho la gago
1: mme waka janka letho la gago
0: onkile letho la ka obane tšhelete e mogau a ntseng a o fepa yona ke tšhelete ya ditekesi tsaka tse ke di sietsweng ke monna waka ka mofufutso ya phatlha ya monna waka ke ka o bonang ke tla wena ebile ke tlo o tlhokomedisa cynthia jalo ka ngwana gore mogau ga loka ke tswa dikulong ke tswa kae a nnotlelela ka tlong tlogela ke ya o kopa ke ya o rapela ebile ke batla go tlhokomedisa
1: mente baleng ona ke move waka mme waka gore na ke tlotlame ke apere bullet proof ke etse jang am ready fela mare e ke e tsebang ke gore mogau tšhelete ya gago ya di-taxi o ikwalela bankeng everyday ene o ntse o e buae ga ke e tsebena o bua ka eng
0: empa he
1: mme waka
0: ona mposa gorena ke imametse ke imametse gantle cynthia ngwanaka ke re go wena mogau o mpa a o sebedisa fela ebile a o senyetsa nako wa utlwa ga gona mo a begang basadi teng ke ya o kopa mogau o shebile ena fela mogau ga a na taba le batho ba bangwe ke ka gao le nna ke le jena ke le mmae ke sa tsebo gona o tswa kae
1: orit mente baleng ke a leboa mme waka e ka nna banna le ena ga sebedisana mogau ke ena mathang ka moraka ga ke a mo bitsa mogao ke golo le lekisa monate wa cynthia ga ona mang a tsebang
0: monate
1: go thule ke bao ga mogao nkutlwisa botlhoko mme waka ke tla qhomela go ye mongwe ke tswele pele ka leeto kobae mente baleng ke a mosebedisa
0: jo ya ditshila ngwana

Hey. Kuri, hey, ha ke tsebe. Kuri, Mavis, man. Mavis, o ga ke kgone go phumola ke Mavis. Ha ke kgone go inana hantle. Ha ke re, mamela Mavis, ke bona ka phone, ke di voice note, kuri, ke di WhatsApp, ke di ntho tsena ka fe. Hey, ha ke tsebe gona ke Mavis ya tata selakana, man. O tshoswa ke eng? Wa bona ino ba re mpukeng. Wa bona yo ba re mpukeng. Ngwana na nyane ino re fege, man. Ke enwa motho wa mathasela. O lo phatlhalatsa ditaba tse wa senang dintlha tse feletseng ka tsona. Ha a bontshe professionalism motho ona. Ha a bontshe professionalism motho ona, man. Ha etse mosebetsi wa yantle. Hona jwale sheba. Ntshaba ke sena se go tonetse mana. Se bile ba bona ka moo re senang boo ba o etsa mosebetsi wa rona gantle ka teng. Ngwanananyana ke oma gantle ke ka mpolokeng. Gona ke mpolokeng a sa tla o gona pele a ka phatlhalatso eno ya gae. A ba sa phatlhalatsa fela jwalo. Ebile kolo se sa rona banna se le sona se tlhaelelang ka godimo tsotlhe jwalo ka e ka bothata bona ke ba rona fela ge le bana. Ke kobanela ntho ena a se ya rona re bang. Taba ena ke tla e sebetsa ka thata. Ke sa tlabe ke fole. Kutlwa ke gathatsegile empa ga ke tlo tshoswa ke bompolokeng mona.

0: go khabise tsa ka lo ka je le ka bosa in tseli tsa
1: se ka go ma koma principal a a tshi u abeleitsa Mosuwe hlo ye ma ka mauto a lwane wena wa dzina dzile tshe ka po u ja ka tsona nthotse e tla hlakana ko nge tla nke tsa monya ka gaolo ke ya dikete tse thago magolo a tsheletse mashume a mahlanana le metse me gago e ge re fitise go ba metse tsong ene le shume le metse supileng ka mara ho hore ena ya borobedi ke atla
2: ngwanaka ke a tseba ba tshwenyana go tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana e skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hai mamela he nana ke ntse go nnete ba hore wena le karabo ha lena sala le sotlea ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela ba nkgutlisetsa hai ba lata motho hohle ka hare ho dinahatsa sadak hape ba fana ka tshelete ya ho le hlokomela wena le karabo
3: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
1: Na o notse ba hore ka mola o tlameya ho hlahloba di silindara ya gase. O khothaletswa ho isa di silindara ho ba rekisi bakeng sa ho hlahlojwa le tlhokomelo. Kopa maele ka ho hlokomela silindara ho mo rekisi wa gase ya molaong. Ho fumana dinthlatse di mabapi le polokeho ya LP gas etela LPGSA ho www.lpgas.co.za LP gas e bolokehileng bophelo bo monate le seri ya FM ke mollelwa metsotsonyana e mashume a mabedi ka morao rena ya bogobedi ke tlo boela hape ke fitela ka maneka kgwebong ge fitise kgwebe be ka morao mohe ge qala dintho hantle ha monna tjana ho sena le thole bang le re ema dipakeng e re ke sekebe ka tlola ke senyana kwa le thontswaki ke le dipatipe sa le heshana ke boele ke hlae ka maneka se mo usumbane jwale la motsa ga pane le hle le watla mothakenyane ke a le bona he le a topalla le lo dula hantle metsotsong e mashume a mabedi ka morao ho horena ya borobedi re ke mathe ke bone na se mo usungkwana ke khutla ke fupereng ka nqena ke atla
4: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kensa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ditaba ke tsena tsa bo sirele di super healthcare e le muriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing a bona sesadi ka bo ona o hlatswa madi o thusa le ka phalodi mo ya madi ha mmoholo be ha tswikirele high blood taolong le bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones intsa se so le nyoko le uthusa ka segamisa masapo le manyeletso a o pang mariheng ana hape ka bo sona sireledi sena se matlafatsa sesole sa hao sa mmele le ha ukula ke ska o bona ka nnete so ntso iphaphitha ka lebota o sena matla o re ga o fatshe ka baka la sireledi sena bana le sireletsana e le moriana wa bana wo mososo bo busunki ba banyenyana o diponkolosa teng he o ba thusa ho ntsha tshilana nako nyeo ba qetang ho hlaha ka yona le nako nye ba ngwana wa kguswa motlisa letsweleng o loketswe ke sona sireletsana sena ho ntsha lebese leno le bana ba nang le leleta le le ngata le ngwana a sa holeng hantle ka hona ho kgathatswa ke manyowa le ngwana ya dulang a kula nna ke letswejane ke lena ko go ngwana hana monate hana kgolo e ntle e ka bo sona segeletsana se hlatswa pelo ya ngwana o bone ngwana ile po go putlone e magama matle a sa fafatse a nye se ka ngwana o haellwa ke phepo ka di fumana hohle Afrika bo gwa le Lesotho letsa ka pa WhatsApp le nomoro tsena tsa +26662120662 +26662120662 kapa 0720202371 0720202371 ke bakeng sa segele di super health care le segeletsana ke itse +26662120662 kapa 0720202371 wa letsa kapa WhatsApp le nomoro tseno tsohle di tswa go bane ba di gabane herbalist
5: dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke motlhomo se teaching sa ha sa mamorato lesedi FM.

metsotso e mashume a mabedi metso e mene ka morago ra ya borobedi lena le nanao le bitswa re mmogo tshebeletso ke le sedi ke la bobedi bekeng kgwedi ya motsheganong e pepile matsatsi a leshomelena le metso e robo ke kgwedi ya bohlano ya selemo sa dikete tse pedi mashume a mabedi a nang le metso e e tsheletseng ntswaki ke nna monga le bitso mogadi e moholo wa ntate tshwenyane o ne a qale o bona ngwanangwanangyana ka nna ba ke tswa ka banana le bashanyana bana motshwara teu wa kgomotsabo nna le wena re tlo ba mmogo o fitlhele o reng ya leshome le nang le metso e mmedi ke ka gitla notong tse nne dula le nna ke dule le wena gobane molelwa ko aka ke molelwa wa setšhaba molelwa wa botlhe lesedi FM tsona dingata tlhe seng bona bolo ka o tseba metsotsong ye metlhane ka morago ra ya borobo ge kena mane go le naka la motheo ke borapedi ba moetlo borapedi ba bo Afrika tumelo ya rona e reng dinthong tse ngata tse bang re re ditšhokele kwa tabakgolo e re tlo shebana le yona mono ke go itsebagatsa ka dipuo tsa rona tsa maAfrika meketeng ya setso le ya semoya ha holo ba ngontso tse ba gentse ge kete ka kgwedi ena ya Afrika to buisana le mme Lilian Molakeng Hlopho ke nkgono mabalwetse mane ho sisi uteng ntse le hore na re ipabola ka magabane a feng ka tse re supang ho ya ka megabe ya rona ge le ma Afrika kgwedi nyena ya Afrika kgwedi nyena ya ho kete ka continent ena le hoja le sa sile le holo ile la mashoma mabidi a nan le metso e mehlano o tla ntetsetsa montho dingata tse bang megabe e meng kapa dina ha tse ding di ka tseba hore rona re le Afrika borwa rona re le Basotho re le Batswana re le Maxhosa hantle ntle re etse eng e bang re gaba ka yone e re kohollang ka hara ditšhaba tse ding e ka ba ke dijo e ka ba ke moaparo e ka ba ke motseko le yona puo ka bo yona e ntse le bohlokwa gobane ga ona moo puo e nngwe kapa efe e bang e lokela e kope tshwarelo puong e wena o e buang ga ke tsebe ga e bang kutlwa e kare e ka fitlha be ditsebeng tsa otabe ga gona moo puo ya gago e lokelang go kopa tshwarelo puong tse o ka dinaganang ka o fela lefatshe ka bophara koko se ke re lefatshe jekelela ke sa sheba continent ena nao motlotlo kwa o bua puo ya gago kapa wa e swabela kapa o batla gore o kenelele jwa letshwantse o tsamaya o tswa ka he batla o utlwa gantle ga o fitlhile brajor ao brajor miss p ge tla utlwa o tla nthetsetsa go 086 000 3084 tsena ke tsa metsotsong ya mashome a mararo ka morago ra borobong Tandi Tshabalala o hlophisitse ka morago ga yane ya leshome lenanong la thuto la educator development re shebile taba ena ya tataiso ya kgetho ya makala a mosebetsi career guidance Dr. Janki Mampikgo ke ene ke tla buisana le ene bohlophising ba Tandi Tshabalala mosheng e tongwala ka mavoso wa tseba la bobedi ka morago ga ya leshome le motsolo ke re go ke mono re go tshofela o ntshofela e be speedu di ma speed e be e sale e le wena o sokile wa tla boye mo mbobong be bang ka nnete la ho boheta ha o tsebena bophelo bo la ba ba jwang ka pa ba o be ya boye mo mbo ka tsela e feng mo o iphumana o lokela ho arohana le motho o utlwanang le yena le ho ja ntso ukwa wa tsama motho ena ke ntse ke mogata ntho ane ntse di teng yane e ntse ntshwa ga tshwara mane mo ho tla ukwa o tsebile ha ka o tsama le letswalo ukwe ntso pelo mmona ukwe e pompa ha holo o tsebe motho ena wa mogata ha o so mo sheba fela o so ha o mo heta e ka o bile bona ngwane no tsebe ho fedile nna ke mokoloko o le ba mane motseng o khutsitse fela ho ntsona le ntho ena mane o tsama bile ka wa tshwa ha o kwa le lentswe la ha e fela ka pa ho mona hana fela ho na le ntho e tsanang ka bophelo ba hao le ka tsohletse ho wena le tsohletse o ka dinahana ha e ba ho ntso le jwalo fela bo di phumana o lokela ho tswa dikamanong tsa mofuta o jwalo le ho jwa ntso ikutlwa jwalo ka motho eo
e la ka o etsa la ntwe o tla ntetsetsa ke re buisane ka yona wena ene le boye mo mbofe mo bakwa tsiba ke ntswa ke ha ke sa khona fela ke na boikgethelo ho latela sena se etsa halang ka pa se rena le ho ja ke mogata le ba matela ke batho ke tla mo lebana ke tla bua ho re nyane ya le shemelena le motso le mo ke ka bogutshwanyane ka mo manana rona tlang ho tsamaya ka teng sung bona ke di tshofa ho fitela ho re nyane ya le shemelena le metso e medi le ga tompopo ke le buile haholo o hlopisitse mino se bidi mo lefe le gaitsedi ya ka moga motlong le sebedise hle ke le buile tsietsi mohala di uteng go bala ditaba tsa go ga bogobong le tsa go ga ya le shome mamedi dumela hle madume ha fe le ba ga ngwana gotso ha le ba letsa gotso ka mehla le matsatsi ge ke le tsibule le nala re mo pina ke monate ya semito ke matlile wa tsiba go re ka matla mothina

0: ke tsamaile ke mmatlile ha ona ya tshwanang le yena mamedi ke pine mona di ya semito metsotso e mashwema mabe di metso e mihlano pele ho hora ya borobong mo haleng kwano ke sentse ke na le majorisi medumela wa mo hetse tshebeletsong ya lesedi
1: tumela nntswadi
0: o phetse hantle mo dikorong
1: ke phetse hantle ka bona o phetse ba nntswadi
0: ah ke ba baletswe ga tolaka ha se dikoro mo se nang goboto mme majorisi ha re kene ditabeng mogatuwa wa ka a go jwetse o tseba eng ka bullet
1: ke mentswa ke la ka kula di le mo a ke ntse ke kula mo na ka bo ikutlwa ka bullet
0: eh
1: ya ba ke ga ka bullet mentswa ke ne ke go phwa le bona ka ofela ke wa e le ka ke phagwe ka disu
0: a eh
1: ya ba ke ga ka bullet ke ya inwa ke ya inwa ka nnete bullet e ga ya ntshisa ya hlatswa le tlhalona mentswa ke ka bula ka le tlo gona ke ya go go ke ne le ya ke ne ke mo tlhabise ke go le ke o bele ke kana go ne ke bele
0: mma wena
1: empa bona go ntse ba hana jole men tsa ke ke ne la di shape a motle
0: ke o nana
1: e ya nne e ne ke qetele tsi le ke jene la ke re ke sa bule ke
0: eh
1: e ya men tswa e
0: maemo ano a letlalo ano a jwalo a etsa itse bakeng sana ko e ka e ka ofela ko go ke ipotsa boitshepo na ne bo le bang bane ke a kgola go tshaba le a batho ba o sheba e ka go ka dula o kwaetse letlhakoko leo
1: sentswake e ne le dilemo bojale ne se ke thaba le batho ne ke dula ke gophile molaphele ke itlwetse ba kgalamaele a ke re ditlhapile mo nante ke di dikgalamaeng
0: ee
1: ee e la ga ke sekelo ya bulete jale ka nnete bulete e la nna ya ntlhatswa go fitlhele se ile ke ba motlhe le mmele ona ka ka nne ntswatsi ka nnete ne ke mathile dingaka tsotlhe ne ke gotlhe
0: sho jale go na le batho ba e bangwe ka nna ba bantse ba na le mathata motlho mongwe a letlalo kapa e ka nna bantho eno e ne ntse e le ntho e ka gage jale e ne e tswela ka ntle e se phuela ka ntle o ka ba fa keletso e feng ga e le mo bulete o thusitse mme
1: nemtsa ke se se ba fansa ke sa hore ke kopa ba ga ke bulete ba ne bulete bulete tla ba thusa e nneng e ke ba thusa ho na le tlalo fela e tlo ba thusa ho ba di siki tsohle tene ntse ba sa tseng hore di teng ka ho nneng wa bona ho ba ne bulete nne ntse ke ha ke bua ka yena ke bulete ke se thunya se thunya di siki tsohle tse ka ho nneng ha ke tsifela ho tsentsa tene nne ntse ke ba pali ya maobane ha ke tsifela ho tsikiri ba taolo ha ona o tseba mo sha tsikiri le ho di mo ka pa ile mfatse ile ile hantle le ha e bula ke e dula ile hantle ha e ho di mo ha e fatse ba ile le ba ni hantle le di jwana tse ma jwana ana ka di tsie le ntwaki go go bula tse ye ka mehlo le se so tsena se tshisang tsena le se ringa ho ka motsisi e be o tsa o tshisa le ntwaki e ba pa le ya maobane go di ntshotse ngata di lete e khatla mafu o hla ka go nne
0: mme jwa se re le buile ha holo ke a tshepa mo mamedi utlwe ditaba tsene ka ofela e ba le busiu bo botle
1: ke le bona ntse wa ke le bo lwana fela ga tolaka
0: ha se mo he mamedi e riketse tsena ke utlwe motho mo ndi no mo tsa ba ha bulete ka ntateng kala ka kwano e di e mejwa ba ne
2: no mo tsa ba ha bulete ke 0839 823 148 tsa WhatsApp ke le ka Lesotho ke +266 56 99 1481 +266 56 99 1481 le +266 632 82 900 Fixback Dr. Kim Fontaine Street but Bophelo Herbal bana le bullet Bloem Fontein e batho batsho bana le bullet Bloem Shopping Center Mdawi una le bullet Welcom Grace Mart Lucky Boy Multi Shop iteng menisi teng dropo Henley hona menisi mono containing e khubedu le containing e tswe u ka mga hai bana le bullet Thabantshu bahlabani pharmacy bana le bullet Ansa Uniform Shop Pela Garage ya Phuma bana le bullet Dr. Ngaka ya Messi Pela Shasha Shop ite bullet Lady Brand Golden Supermarket Tlasa F&B o tla thola bullet Phutha di Shaba Kwakwa Impilo Herbal Medicine Pela F&B building opposite F&B o tla thola bullet TDK African Cosmetics Shop Sasolburg o tla thola bullet Bucks Cosmetics Bethlehem bana le bullet ibubesi
3: Bomamputi ba belana ntho tsengata o setlela bui kemisetsu tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etse ditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

Mamedi ha ke fitise ditaba tsena tsa moetlo wa Basotho Dr. Tantsi Moramang ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana e bile a thagisa le malapa di dikgwebo. Bana le moriana o bitswang hlatswa o motle haholo bakeng sa ho hlatswa madi e bile o be hatswekere le high blood taolong di ska nna tsa ho sukudisa. Bana le combo ya mahlohonono yona e ntle haholo bakeng sa ho bula ditsela tsa hao ntho tsa hao tse se kopaneng tse ka reng o bone ka ho na le ho itseng ho parakileng bophelong ba hao. E leleka le meleko combo ena. O ka di fumana di mutishopong di pharmacies tsohle Afrika Borwa le Lesotho. E ya bo moetlo wa Basotho o fumane thuso letsa kapa WhatsApp le nomoro tsa 078-331-2082 kapa +266 56 437 616. Ke re +266 56 437 616 kapa 078-331-2082 moetlo wa Basotho. Ebile pina e monate haholo ya mofu Tshepo Tshola. Ei ntate ha nyali ho ho huwe na

0: Hola hau riruriswe kamehla yohle bizo lena riruriswe kamehla yohle ha ha ha go botse no na fuwe talent e ke sa tse nna ke lokela go itoloka bang o go kwetse yana ba pala ka lentswe la ha ha ha ha kwa monato ono moya wa gao no iphomolele fela ge o re sietse letlotlo ke lena ka lentswe le maatla gagolo motho wa golokweng tshepo tshola mamedi ke metsotso e lesome le metsemedi pele go gorra ya borobong mo re tlatlhege lebe go tsietsi mogaladi e le gore a tlo go balela ditaba tseno tsa gora ya borobo mentsika ke ena a tla re balela ditaba e be ka moga mono he re wela mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena la re mmogo ke tlo fetisa kgwebo e segale e be ka morago mono he ke hatela pele bakeng sa tshebetso ntho o dingata ke a di bona tseo ke di shebileng ka pele go matlhwanaka ke a bona o le ba mamedi hai hai hai hai hai e re ke etse tsena ke gutlwe
1: Afrika Borwa, matsatsi a ntse a fokotseha, mme SABC 3 ke lehaelao la semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3, lo SABC Plus, lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio naka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo fela, ke nako ya rona, kaofela Harona, Remo, Kaofela, o se fetele ke motsotswana fela ho SABC, mohatsi wa semmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026.
2: O na le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. E le tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betjha ka 2 rand ka paofeta. Ho di pragmatic play slot se kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong, labobedi le labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Lesedi FM.
1: Ke lona la re mmogo e le metsotso e robong pele ho hora ya borobong ke Maleka Maholo, mme Majwalane Matabola ke lebohile haholo ka mono ka Fourways o re o ntsa mametse tshebeletso ya Lesedi. Lesedi FM ke molela, ke lebohile haholo ka tua o re ke lo dula le wena o fitleletse mane hore nge bang e tla go arohanya le wena Sabata Thedisi ka moo ka monyakeng ka versus Brown. Ke lebohile Moruti Lekate. Moruti Lekate ka moo ka Kroonstad. Ke lebohile le wena Papi Mokwena ka mono ka Ramolosi. Phil Jones Kroon ka mono ka Manyanya. Hi Klipspruit ke mang motho enwa o re o paqame ka mono, o paqame o mang jwale bile ga o ipua lebitso a ko o nne o paqame mono wa utlwa. Tlotliso Mosala ke lebohile ka mono ka Peter Maritzburg. Colesville o mametse, Colesville o mametse ngwaneno eso. Tlotliso Mosala ke lebohile hle Tlotli, ke lebohile wena ngwaneso le ngwanenwa wena wa eso go ka Fine Town. Ke mang ena wa o ngoletse ntate thuso, ntate Motang le mongolle 12:30 go fitlhela 3 o'clock. Ko go molaetsa ona ga ona le go tlo o bona ko go go gang ka nagana pele go 12:30 o sane go jwale ke nako e tla be e le melaetse e mekae e kwa etseng ene e tlo e katelela. Ke rata go tsebisa e sa le gona jwale. Dumela ntswa kana ke mametse hle wena ngwaneso, ke nna Mamiki Mazinyo ka mona ka Henneman. Ke lebohile hle Mamiki, ke a leboha wena ngwaneso, ke a leboha le wena Nanki Hlomedi ke lebohile haholo. Smithfield Nyakalo Gadimane ke lebohile haholo le ka mono ka Welkom Tebogontswa Boko ke lebile Tebza ngwana ditebu sa bapadisa motho wa ikekisetsa o tshwana motho a tlo ka dimatšhelete o tla bua le wena monate bang a bona ngwana masosolo bosa ao baso botho ngwana gao ga motlele botse kena tabeng o tlo batlang oupa Mothembu Mafahlaneng Tueleng ke lebohile tle upas o mametse le ena ntswaki motlong ke mametse le nna ke ka mona ka Henneman. Ke nna Takalo Soli Takalo ka mono Lindela Mafaso le wena ke lebohile ko bone ka mono ka Katlehong le ntate Porota Motlatsi Porota ka Philippolis. A re a o ntswa kana ke a utlwa o tshwane le maobane dintswe le na ngwana mme ke a lwana motswadi wa ka dumela tle ko tlhomphile ke ka kwano ka Western Cape. Ke moeketsi wa lejantša tle ntate wa lebogang le mosedi ga re eno tongtse nne ke a leboga tle gaitsedi yaka ge leba re thuša la monate jang dijaka ganda ke lebohile mora mosia le wena o mametse tshebeletso lesedi mabedi e re ke ye gorenyane ya borobong re ke emane goreng ya borobong ne se ke ile ka tloa mane ke a bona ge ba bantse bangwela ke tla nne ke tle ka hilune ka moo Thoga hi how my darling Thoga mapabalelo mosenyane ka mono ka Soweto dumela tlhegato la ka Masabata Malefane ko bone le wena ka mono ka Kanana ka Okni le wena Mmabatho Phasha ka moo ka Sasolburg ke lebohile haholo le wena ntibi moganyatsi ka mono ka Mika Fikijini moganyatsi ke senemi ya gago ke go ke a e bona ntse ke e bala mona kapa che ke thenekeso e tshwana fela ke rela o ka nna wa re ngwananyatsi seba batso ke ngwananyatsi yonana ngwananyatsi seba batso ngwananyatsi a ka helele ngwananyatsi seba batso otho o bewa mona o sijalo ka mahe wa thwala tshwagetse hodimo monana ngwanenwa wa nyatsi ga ke tsebe ke eng e teng e sikogo monga sebaka go feta ye teng go ngwanenwa wa nyatsi ga ke tsebe motlho montšhe matshwogo go a teng press naledi skantshia

0: Lesedi ke molelwa ile e mihlano metsotso ka mora hore na ya borobo mamedi lena ke lena ka la motheo ke bona bogapedi ba gona ba moetlo ntsotse ba kgwedi ke kgwedi ya gona ya Africa eleng Africa month mo re tlo buisana le moetu wa ka e re shebile bohlokwa ba ho itse ba hatsa ka dipuo tsa Africa meketeng ya gona ya setso le ya marena e re ke re buisane le ena moetu wa rona mme Lilian Molakeng Hlopho e leng kgono mabalwetse. Mme Lilian Molakeng Hlopho dumela wa metsong kgono.
1: Dumela mme Ntwaki ke rata le dumedisa ba mamedi ba le CDFM.
0: O phetse jwang Maguna?
1: Ai ke phetse ha monate hle mme Ntwaki ke a leboha nka utlwa wena ka tselayo.
0: Le gwagwa batlokwa ba lebuile le ba Fokeng le ba Tlokong ka tsela e tshwanang fela. Ha re tle re kene gabong jwalo ka sego wa mohetse ebile re tlo sheba taba ene botlhokwa ga kana o sebedisa dipuo tsa maAforika le o kgaba ka tsona o itsebagatsa ka tsona dipuo tsena tsa maAforika meketeng ya rona ya setso le ya semoya re kopa o tlo go tlhalosetse gantle re tsebe e be botlhokwa ba sena ke bofeng.
1: Wa tseba go botlhokwa haholo go sebedisa dipuo tsa rona tsa maAforika go botlhokwa gobane puo ke karolo ya boitsebagatso ba rona ke yona e re gokanyang le bagologolo ba rona ga re bua ka puo ya gabo rona re bua ka pelo mme le bagologolo ba kgona go utlwa hantle seo re se buang.
0: Kata wa matabe na e puo e le ntwe botlhokwa ga kalokalo puo ya mavam matla semoya mo qetang go hlalosa le go ka netentse letse le bang re gona go bua ka le baholo ba rona ka yona
1: ha holo mentswaki a ke re jwa le puo ya rona ke ntwe lo mo re izagile le history ya rona so ha o bua ka le lemela hao o khona gore le baholo holo ha o gatela ba utlwe se o se buang so ke ntho e kgolo ha holo ho ithuta puo ya heno o bo o ibue ha o phatlha ha o etsa ntho tsena kaofela.
0: Ge ntse re le gona mono batho ba bangwe ba na le moelelo kapa mmono o mongwe o batlang o fapane ba re puo efe kapa efe ka sebediswa ebe maikutlo a gago ka se ke yafe.
1: Ke nnete gore motho a ka bua puo efe kapa efe mmentswaki empa go bana le phapang dipuo tsa rona ka ga ke tshile gore di rwala history ya rona meetlo le tsebo ya rona go na le mantswe a nang le moelelo o tibileng haholo go a kekeng a fetolwa gantle batho ba rata gore lost in translation o tla bo o batla go translate lentswe le leng empa ga o le tšhentšha o le bua ka sekgowa ga le sana meaning ya nene e wena o no e bua ka go sebedisa puo ya gabo rona go boloka moelelo o phela gobane o bua language e utlwisitswang ke bagolo ba gago.
0: Mme Lilian re tshwarele balo fela nkgono ba baletse ke re tlo fetisa kgwebo le mabenkele ga re gutla mono re boele re tswele pele nna le wena. Ha se mohe mamedi e re metsotso ha e dula go yena e leshome ka morago go hora ya borobong ke tlo boela ke fetise kgwebo bane ka nnete ke a bona boga mabenkele ke bana ba nkemetse sentse ke go ehlwa ke bana ba ga bo magona tsotlhe se ga sa disiki maropola batho diphateng tse tshisang jalo ka ke tlhalositse gore magona tsotlhe ke se ga sa disiki itlhomme pele itswile jago ya mabona merianeng o ka e naganang ka ofela ke moriana o itsweditseng wena ka o ikgetha go lwantsha e ka sita le go phekola mafu a tsejwang le a sa tsejweng ka bo ona o nyolola sesole sa mmele wa gago gore mmele wa gago o itwanele kgatlhano le mafu a mang ga o kula ebe ka nnete o santse o mmotela dikobong mono phagama o kampane wa nna wa gotlhelela pele o tlatswa madi o thusa masapa o opa le go otlolola mesifa o thusa motho ya tlalanang le o sokela ga a lokela go ya motlhabaneng kwana le o fokotsa leleta le lesokolola o fodisa mathopa ditshwelesa le mafu a dikobo o ka naganang ka bo ona magona tsotlhe o bega high blood le tswekere taolong o boele o thuse bakeng sa bothata ba maoto a opang le botlhoko bo o ka sefubeng jwalo ka ga babile ba na le magona tsotlhe a sefuba o ka fumana magona tsotlhe etela mane Polokwane botshabelo o kene ka monoka motheo pharmacy utla ifumana le med shopper Bethlehem ya mono mo ngotsing all in one le ka monoka Bucks Cosmetics Johannesburg ya mono Begum Tradings le RD Wholesalers purchase room ba itshwere magona tsohle o ka kena ka monoka Oma Sevenkel KwaZulu Natal ba re riteng ka monaka New City Pine Town le Makoti Manchester Mooti Shop Bloemfontein kena teng ka monoka batho baso a ko letsetse bana ba magona tsohle o ba letsetse ka pa wa WhatsApp le nomorong tsa 064-982-0976 kapa ya lesotho ya plus 266-587-3377 plus 266-587-3377 064-982-0976 064-984-883-9 plus 266-587-3377 waratwa wa lelwa le sedi FM haiba ke hona bulelang sia le moya sa ho gelenanong la lena ka la motheo ntso tse ba kgwedi ke kgwedi ena ya continent ena ya Africa taba entseng re tshohla kwano leng kgono mabalwetse e leng Melidian Molakeng Hlopho ke ho itsebagatsa ka dipuo tsa maAfrika meketeng ya setso le meketeng ya semoya mme Molakeng Hlopho ke boetse ko amohetse hape
1: ke a leboha mmentso akeng
0: ha o ka re fa setshwantsho ebe hona le phapampakeng tsa puo le ho boloka setso hona le ntho e bang e ka hokanya tsetse pedi kapo e ka di agwanya
1: ya di hokahanya mmentso a ke puo ke ipolokeo ya setso ka yona re kgona ho ruta bana ba rona meetlo dithoko le tsebo ya baholoholo ba rona ha re sa itsebedise re lahlehelwa ke karolo ya rona ka ho ho itsebedisa meketeng ho thusa ho tshireletsa le ho fetisa setso ho meloko e tlang ke na le bothata le batho ba o tholang ba re ha ba ruti bana Sesotho o thole bana e le sekgowa fela ka tlung ka monana ha ba utlwisise ha ba checketse di-relativeng ha ba kgone ho bua le bana ba bang ntho e nono ke o lahla setso sa hao ho fetisisa monono ha ngwana a tlamehile a ipolele ena ke mang a sa tsebe puo ya habo wa utlwa e ba bothata for bana ba rona mmentso wa ke eya mme wa ka
0: khona le mo wileng wa bolella gona puo e ya mabang matlase moya mme wa hlalosa go mantswe a o ge ya buang ha se fela medumo fela ka matlale maikemisetso ka tsela mo hlomong ge ya kopa ka pa ge ya rapela ka tsela tse itseng matla ba hologolo bane ke nthwetswang botibong ba pelo mme puo ya bo gona e tlahle e fane ka botshepei le matla nnete ga ge ke re shebe re shebile lehlakoko lena la semoya mme Molakeng ho batho ba tshwanang le lona batho ba hlong ho na le nako eo ba nka nnete lena le dipuisano le beng ba neo ena mme o thole ntlho mo ntse ke bua jalo ka ntse re bua Sesotho tjena se ko utlwa o fetowa fela lefaufaumane o so ka nna wa etsagala ebe ka kgola he ka gare ho neo ya gago ho na le beng ba neo ba ka nnang ya ba sebedisa puo ye nngwe e fetang ena e ntse re bua e leng ya Sesotho motlho mo ka nna o kopa bonkgono bo ntatemogolo ke nna nkgono ba baletse tatatata se ko utlwa o sootla bo shabala la mosheng uta kere jale o sa o senyeile kae a ke re utlwe letlhakogong leo e le gore ke tsela ye bang o sa ikutlwa ka yona ka nako yo kapa go tshwanetse ka ga o kopa lesedi utlwe o kopela motho pholobolo ka apotetse ka legalela a tlotla tlhwela o tshwanetse o qale o phephethele kapa o phaphathele kgotso molemong wa taba tseo o sebedisa puo e tlo utlwa ka o fela motlhomong kapa ntso tsamao kenyeletsa le ya gae gobane o kopa ba gabo ba o felesedi kae
1: ya utlwagala potso ya gao mmentso ake so botsapa ba go sebedise puo ya heno ke hore le motho o enono o mo hlatlobang ka kwa dileng wena a tloka thuso o gone hore o bue le bahabo so wa gona hore le ha bua ursani ya hae ke mang a re nna ke tshabalala wa gona o jwa le o kopele ba ha tshabalala le bona ba tsamele ba go jetsa ditaba ka ngwana bona so wa itsala na kongwe batho ba no ba bua puo ya bona ha ile mazulu ka puo ile maxhosa ka puo any language e tsebediswang South Africa mon na kongwe wa itsala especially for dingaka tseo tla tholang ba itsa ntwe ditswang go femba go femba ke ha motho a tsoha ho wena motho e leng hore o e o hlahloba o go hlahloba ngwana hae a ka hlaella ho wena o ikutlwe wena o tsubua puo ena na ya ha tshabalala a tshe a tsie molaetsa fela o tswa mo o khutlele sefuthung sa hao he so ho aitsala na go mo mentswa ke hore o bue puo ya motho o nuno a tleng a go kopa thuso ho wena ha se dimisa ha se ka kena ho wena sa tsia molaetsa ka ka wena se dikisa wena gore e seng mo translatele empa o bue jalo ka bona wa etsa hala mmentso wa ke
0: nkhone ba balwetse ke hona le mo ke yang le wena mohlo mo ntshe ke a ke dumele ke lebitso ho nna maikutlo a ka hanjwetse ba lo ntwe ka hlong ya ka ke dula ke dumela ho yona nkhono ba baletsi o no ke tsebe le motho a nang le taba tseno ka ofela o utlwa ka bona ba lotsi bana le bona tsile ba buang le wena ka yona nako nyeo ke leng ka moo ba bua puo e utlwang ku wena le bona fela e be o tla o gona o fitisa ditaba go nna ka tsela efe gobane ke dumela ga ke tlo utlwa le go na go ntse o thengwa ke wa tsa e tlabe e ntse le tsitsitsi e ngata e re sa ukwing ebile motho e mongwe a ba nna tshwanane o sebakeng se kotsi o kwele le rata le ke sa le tsebeng o bone gore mona go bua taba tse boima fela monga tsona o tlo ukwa go thweng e behe wa tshwa a ntswa ke go thweng kapankgono seketeketeng a re jena le jena le jena le jena mme o thole ke motho o buang ka ene ke mo tseba gantle jalo ka ke le wa thapo bane a ke mme wa ntate kapa ke mme wa mme motho yono o buang ka ene ebe batho bane ba ntse batsho ba re jena kapollela gore kapa o na le seboko se jena se jena se jena kapa o tlhoka nngwe le pedi dithako boemong bo puo eo ke utlwang ko wena o le mong gobane e le batho ba o fileng neo fela ke re se ba sebediswa ka tsela tseo go motho e mo e ka nna ba ditaolo ba diwa ka lewa lena o tla ba ditoloka direng ka tsela e tshwanang le balwetsi ba le wena o tlo toloka go ntse o thweng
1: e jalo mmentso a ke so balwetsi gangata o tla utlwa sound e reng batho ba bangata ga ba kgone go utlwisisa gore balwetsi ba
0: bengaba bua
1: empa nna jalo ka ngaka ke sebetsa ka balwetsi ke tlo utlwisisa gantle gore balwetsi ba reng ke tlo kgona go understand-a puo eo ba e buang go nna e be ke translatela wena he ko jetse gore a balwetsi ba re jena le jena le jena few times o na le batho ba tlhoe bonolo o thole motho a kgona a ga ena kutlwe ka re ba re 1-2-3 ene o thole ka nako ngwe ke taba e tileng e jalo so ga ba bangata ke batho ba few ba e leng gore ba kgona go mamela balwetsi se batho ba thwasitseng e le dingaka mare go kile wa etsala that's why ke sho ke re e teng ntho e jalo mmentso wake language ya balwetsi e understandwa ke mabalwetsi o ana sebetsa ka balwetsi
0: ya wa tla e beya gobane motho a se ka tlo a batla go toloka ntho motho o mo o seke feta mono se nthiba go thwe ga o sa tsebe o ka nna wa wa ka nna o soka wa ka nna o se o thwetsene ke gae bo jwanjwane ga e bo ganana le teng le o tla bona ga di ganana le tsona di alwana a ko o ntshwarele fela balo nkgono mabaletsi re fetise mabenkele mamedi ke tlo tlhaka mabenkele metsotsong e ne mashome a mabedi ka morago go ena ya borobong taba tsena di botlhokwa gagolo o tsebe botlhokwa ba sena seo re buang ka tsona go itsebagatsa ka dipuo tsa rona tsa maaforika meketeng ya rona ya setso meketeng e banke a semoya ge loketse re sebedise puo tse utlwang ke beng ba rona bagolo ba rona ba re sileng bao e bang ge madi a bona re le tsena ke tsebe hebewang ke utlwa e re ke gutlwe mona ke gutlwe le mosebetsing
2: nako ntsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi ha ke fitise ditaba tsena tsa habo Global Cure Organic Remedy ke mpudi wa ditlamatlama tsa Sesotho o thusa bakeng sa mofetshe wa popelo e leng cervical cancer, mofetshe wa botona ke bua ka prostate cancer, o laolwa tswekere e leng sugar diabetes, ha mmoho le phallo ya madi e leng blood pressure, bomme ba hlokang thari. Ke tseba bodutu bo ka malapeng ka mono le le ka mawalana ka ofela jwa le ba ha botlo ba le ba re se tshwenyeheng le tle ba teng ho tlotla tshe ya dipitsa bona lena bothata bo ka le hlakogeng le fe le lona le tshwane le ba bang le batho ba bang ka nnete le ke le shushuze ka malapeng ka mono le epe ho be monate le nne le khaleme. Silumi ke amanga mafu e bang global ya thusa bakeng sa ona ha wile matsatsing o le mme ba ngwagathatswa ke silumi o thole motho ba la sa ikwatetse e kageng jwale thao ke ho kula. E thusa le bakeng sa batho ba nang le mathata a dihlahala stroke le batho ba nang le diphile se di le ka gare kapa ditswetse ka ntle. E monna ke maotwana ke dikitifaditse kana bohloko gana le dieta ha tsamaya mona o tsamaya ka boikokobetso bona ba haesale a hloka global. Le batho ba na le mathata a letshoya ke bua ka asthma le ha ba o sebedisa peipi eo o loketse ho kopana le bana ba tloba le o thusa ha le molemong wa seno le wena nan di di alsa di o kgethela le go soja dijo tse se tsena la e ka be ke di spices tse tshofela ko go bima bophelong mona ka mona segame sa masapo se itseng ke marieng ana ha o hlokile o tshwara metsi bosiu bona wa bola o hlohloga matso ile a mateng ya le makana ka baka la arthritis. Arthritis ena e hloka global. Global Cure ya fumane ha di pharmacy le di multishopong tsa Afrika Borwa ka bophara. O ka ya mabenkeleng a ka BB Cash and Carry, Africa Cash and Carry, o yele ka mane ka Motheo Pharmacy ka Botshabelo le mona batho ba tsu Bloemfontein le ka mane ka bomatatiele iteng. Ba fumane ha dinomoro tsena tsa mohala letsa kapa WhatsApp le ho 0639546255. 0639546255. Hai sagi Global Cure. Ha se yona.
3: Tebeletso e ratwa.
0: Sebeletso ke lesedi e le metsotso e mashome a mabedi metso e robong ka mora hora ya bo robong ke buisana le mme Lilian Molakeng Hlopho ka taba tsena tse botlhokwa ga kana. Mme Molakeng Hlopho ko boetse ko wa mohetse hape.
1: Ke a leboha mme Ntswaki.
0: O a mme taba e botlhokwa haholo pele nna le wena re tlo lokela ho qetela ditaba tsa rona ya bana botlhokwa ba hona ho itsebatsa ka puo tsena tsa rona tsa maAfrika. Re shebile le bana ba rona e ra labalabela ba kene dikolong tseno tse buang puo e seng ya bona a letswele kapa e se puo ya bona e ba supang e ka ba ntshang ka hara merabe e meng. Fela re be re lebala ha se ba le hae mona hore re ba kgutlisetse motsong wa bona kutung ya bo bona. Ke tshojena ke taba ya hore o ka thola la ha o etswa yona mesebetsi eno ya semo ya mesebetsi ya setso kapa ebe ba ile dikalong mane ho baholo ba bona. O ukwe ngwana wa mosheba ile mosia ile mokwena ile mohlakwana. Nna ke kore ebile o ka ba hetla o nahane ho ha o bue motho eno ho bua mohlomo motho e mosweu wa monyesemane. O bone ile ngwana mosotho petle petle e leng dibitswa la ebile di dirontsho kapa disebo fela a ba thatholwantsha ka nko le ha le mane ho baholo ba hae hebe ke metsong o kgutsitse kapa ke rumamenkgo mona hae kapa ke fetla sethotho ka ofela ho tshwarwa mang ka matso ngwana ke enwa nna ke you know what men o duma sethotho ka buena o bisa baholo ba hae bo dudi ho bana mo mme Lilian re ka lokela o lokisa ba moratuwa wa kobane ntho ena e bohlokwa re tlo siya bana bana mona ba sa le bang e be ntse ba etsa bo dudi ho rona ba bua le bonkgono mono ba tsipa dikwae
1: ai ke mathata hobane jwalo ngwana o hola a sa itsebe hantle hore yena ke mang ha ho sa tsebe puo ya hawa ke re o tla utlwa le ha batho ba ithoka le ha o ipulela
0: wa
1: bua ho go motho o ngwa hlalene ka po o mola ke motho wa pholo wa ngwako ka po o kila bona o wa ikotla ka se o le ntsona ene ha o ithoka hangata o bua ka mo utswang
0: ya
1: so ntho mo e re sa ile moeng ka go ruta bana ba rona sekgowa ba sa re sa ba ruti puo ya bona ya setso kore o latlhegelwa ke setso sa gae gobane ga a tlameya o ipulela ga tsedi mantsi a wa ka sebedisang gore o tswa kae ke mang o tswalwa ke bo mang so go tsong history eno e tlositswe ka ofela e tlo thathwa ke generation ya bana ba rona gobane bona ba tlabe ba re ach rona ne re ipuela sekgowa ka nnete re seng thata dinko ha re tsebe mixi ka moetlo ha re tsebe mixi ka puo ya rona so o tlo ka ipotsa gore ga ntse re ya pele generation to generation ha o tlo ka bana le ntho ditswang sesotho se buehang gobane bana ba tlabe ba lahlile setso sa bona so ntho eno ya tshosa haholo mmentwa ke gobane re batho ba e leng gore re na le culture e rich jwalo ka South Africa go na le languages tse ngata monana setšhabeng sa rona and o tlamehile re thabe kore re celebrate gore batho ba ma-Afrika jwale ha language e senyeile e ba bothata mmentso wa ke
0: sho mme ebile re bone le me bang go na le bo pulo tsa majwe jwale o bo beiwe motho e montsena mono ga re ha tlo bala mono go gogomolisiwa mono thwe cheo ka ge balla robala ka kgotso motlhakgwana batho ba modimo wa tseba ke tsheng kore yena ke koduwa ka nnete ga e ba ka batla o bona puo gona sesotho ge ikoka rere ke pale re go kile gwa ba le puo e bitswang sesotho ka nnete ge tlabe re ikolota ka tsela e botlhoko mme molakeng ga re phethela ditaba tsa rona molaetsa wa gago ka o fa momamedi ga re tlile re phethela ditaba tsa rona simbona o ka ba fang go latela setlhotaba se sa rona
1: ke a leboa mmentso ake nna molaetsa wa ka ke gore re tshwanetse go ikgantsha ka dipuo tsa rona re di sebedise gagologolo meketeng ya semoya le ya setso puo ya gago ke seriti sa gago mme ha o bua ka yona o bua ka maatla a gao otlhe ande le bagologolo ba kgona go utlwisisa se o se buang so ga re ruteng bana ba rona puo tsa rona le meetlo ya bona gore le bona ba tle ba rute bana ba bona re kgone go boloka setso sa rona ga o le mosotho o ikgantshe ka bosotho ba gago ke a leboa mmentso wae
0: mme Lilian Molakeng Hlupho ke lebohile gagolo mma rona ka nako o re fileng yona ga leboa taba dingata mme thuto ena ga e tlhoka modimo le badimo ba re bolokele bona go fitlhela ke tla teana gape nakong e tlang mananong a tshebeletso ya lesedi o be le bosio bo botle gagolo bo ikgethileng
1: ke lebile o menagane mmentso wa ke le wena le bamamedi ba gago lebe le bosio bo monate
0: lesedi kganya nkgono mamedi e re ga ke tloa go nkgono mabalwetse e leng mme Lilian Molakeng Hlupho ke gate mona go kwaetse wa tseba o buile ka sesotho se nna le wena re se utlwang e leng puo ya marena ga se toloke sa itoloka ka gore ga se tlhoke gore go nnebe motho a ntse a tolokago ya ba mangage re be re fetolele ntho e sio ko go le a bona o bone o nna ke ngwane eno ke a mmona a tswang kwana matlong a di sa bapo kwanana a latelela go bana mono sesotho se ke mosi ya motho batse jo

le se di FM ke molela ke metsetso e mashuma mararo hantle ka morago ra ya borobong ke ka mo lena la lena ka le fika mogutlong ka teng le bekeng e tlang e tlang nebe letsatsi ka tsela e tshwanang fela mamedi ge ke na o sisiwe sisiwu mo re buang moetlo re buang ditlwaelo fela ka go tseba ke ntse ke dutse kgweding ena ya Afrika continent ena ntle e lokelang gore re keteke ka tsotlhe tseo re nang le tsona jwale tabe re tlo e bua le go e tshotlha kwane o tla ntetsetsa go 086 000 3084 le mane WhatsApp lineng ya rona ya 079 758 5066 079 758 5066 haeba o etsa molaetsa kgatiso ke tlo kopa e se ka ba molaetsa o mo telele gagolo o mo telele ko re be ke ye ka tlase ka kwana ka mosebetsing mona ka mane ka basementeng ke be ke gutlele mona o ntse o bua e be molaetsa o yang tabeng ka kotlologo ga o thumolelele ke a gola 30 seconds e seng bo 45 bofi kore o ntse o bua mona be ke le balelo o na o ntse ore kena tabeng o mphe tabe e re tshotlhang ke gorena jalo ka ga re keteka kontinente ena ya Afrika ge ka e keteka ka eng tse e bang re gaba ka tsona ge maAforika kaofela ge na le maAforika borwa jalo ka ga dinaga tse ding tse teng kontinente eneng yana Afrika kontinente ke Afrika fela rona ge maAforika borwa mme Afrika e borwe mono ge merabe e fapafapaneng ye mo ya thetha ka loko o ya khuluma ke ya bulabula ke ya bua ke ya bolela o ka dinahana jwale ha ha u dimatse o ka ofela ke nyena wo tse bang hore ka nnete nna ke le mosuthu nka tla ka nthwena le nthwena ha ke kopana le ditshaba tse ding kontinenteng ena gona ge gaba ka nngwe le pedi ditharo ke laba ka etsa mohlala sethathong re nako tse ding e ka ba ke moapago e ba wa mofuta o feng o tseba ngona ke ikotla ka sefuba le ha e ka ba go thwege beiwe re le bangata ke tlotlolle gore nna ke wela basothong ka nngwe le pedi ditharo go latela moaparo o itseng jwale o ka re tsa chelse re batla go etsa o kene o rateye o fashionable ga nka sebedisa lentswe leo o thole le gabe ke sešwešwe seo se kokile ka mokgwa wa gona jwale o nang le ntho eno e etsang motho a seka a o hetla ga nngwe fela e ntse le malapi kapa lesela le o tsebang ke sešwešwe mona re na le thithana e tlong ya le thithana ga o na go ka e fetolelela o e etse ntho e nngwe e seng thithana ke thithana ke eno ke e ditsobo keo ka nnete ntle ke a lepota jwale tšhe a kere le tsona ntse di na le megatlhelo kapa mefuta itseng o keke wa apara e itseng e sebeletswang ya lengopa o tla nne o tena e mona e ntse le o e gobe ka letsoku fela la e le eno ya dikgwele e lokile gobane yeo e ke buang ka yona e na le beng ba yona mme ya sebeletso e mongtšhe ntswa ke otla ka tshia kapa ke maqapa ke le tjena kapa ke itse ke kwetse modianye wa kapa tshetshe ya ka ke ena ke be ke re kobo ya ka ya lesolanka ke e finela mona jalo bo ntate a ke ga ba apare kobo jalo ba kekeng ba apara kobo jalo ka bomme ra kgwaela tsebe re kgositse re phemisitse mahetla ka re pepile ngwana aa o na le tsela a e fasang e ye ka letlhakoreng ore o mmone ge ke monna mosotho a tshware lebetlela o thola hulanya a e hulanya e le ya matala jale ke tla utlwa mankeng lona re gabakang dipabi dijo motseko o ka di bitsa ka ofela ha ke khutla mona o tlo lokela go ntetsetse nomorong tseno tsa 086 000 3084 mme ha o yetsa molaetsa kgatiso ke tlo kopa o yetse mo go gutsitseng teng e seng e be o ntse o recorda jwalo ka ga ke bua jena ebese nna ntsa ke gona nka gaba ka dijo tsa gona mo re nang le nyekwe ge nang le dipabi e be ntse ke ukwa ke bua jena o buletse radio ka mona o gatisa molaetsa ga ke tlo ukwa kwala radio o mphe molaetsa o tlakileng jwalo ka metsi ya sediba ko utlwa goreng e seng ke nne ke utlwe modumo o mongwe o ka moga ga o ka mono bale ka re la tsekisana le modumo ko wena wa bua le nna o buletse radio ka nqena ga ke tsebe hebe e tlakile taba eo na mamedi re keng ke pina ga ke gutla mona ka buisana ya buisana ke khutla mona nomoro tsa 086 000 3084 086 000 3084 ke keng ke ipopeng

0: ipopeng bo mme wa ipala mapere ya ntate e hana ka dituma e re kutlwa maikutlo e re kutlwa maikutlo ka sehlota ba sena se o ke sebedini ba loka ha re kete ka continent en Africa ka ka nthungwe lengwe ba nka nnete e gona ho re qohulla ka hara ditšhaba tse ding kontinenteng ena motlho mong sheo ka nna ga re kgethe mofuta jalo ka re sa go kgetheng kuka pege motlho mong so o phela gona bo nigeria kwana bana tšhaa ke lerato ga le kgethele motho o so ka ikopana le a butu wa nigeria mona ebe wa o rata ka nnete ebile a ba o nyalo so bile o phela ka dilo tseno tsa mona o dija kapa wa congo kwana kapa bo wa bo Somalia go tswa go wena kapa so phela bo Zimbabwe kore o ka nagana fela morabe ngwe le mongwe o ka o nagana fela hepele o buisana le nna e re ke fetise mabenkele metsotso e mashome a mabedi pele go horena ya borobongwe ke gate fela mona
1: tshebeletso e ratwa lesedi FM.
0: Taba ke tsena tsa maboloka herbal tonic ke moriana o thusang ka serame le letshwea mofetshe le hlahala le ho beya tsukiri le high blood taolong le batho ba nang le mofufutso o mongata o mongata ha o mongata fela bile ha o nkge ha monate motho o hana qeta ho hlapa mofufutso ko ona tsuka ke lena wa parasapo ha mongwe fela o na le bothata ba lebanta le ka fola ka ntle le ka gare ka baka la maboloka herbal tonic le ga e bona le bothata ba letheka le tla thola le wopa nna ke ga go ema mona tshwanetse o ikokotlele ka o se o godile fela o ntse o le mošwa dilemong le batho ba bomme ga ba ile matsatsing ba kgathatswang ke selumi jwa lotho motho a ikamoile tshobotsi e seka wa kula empa e le tlhago o na le lekgopho popelong taola ya dinako tsa basadi ya ho ya matsatsing ha e tsamaye ka tselela e nepahetseng le ho ba le mathata a di-alsa o ka fumana maboloka herbal tonic Bloemfontein mane batho batsho Mdaweni Muti Shop Thabantsho Bahlabani Pharmacy Velkomo Grace Med Bethlehem Bucks Cosmetics Kwakwa impilo herbal medicine letsa kapa whatsappele nomoro tsena tsa mohala ho bana ba maboloka herbal tonic ke +266 5007 1061 ke +266 ebe o penya 5007 1061 kapa nomoro ya 0783694161 0783694161 Mabuluka Herbal Tonic.

0: ke nnete lesedi FM ke mollelo a 086 000 3084 ke nomoro wa mohala athe WhatsApp ke 079 758 5066. Ke utlwe ka ntlena lesedi dumela
1: dumela nna mto
0: ntate bishopo o phela ke phetse mongaka
1: o tlhophile ga ke ri yaka wa tseba banna ntho yena o ile o ketabe o tsamona ya seso kore ile ntse re thothomela ke ntse ke botanne bona gona gantlentle mogibong tso le tena
0: mogibong tso le teng o rata ko o bontshe ona o nnyetele ke tla o isa o ba shebe ka matlho jena wena
1: ga ke yena nna ga yena sekolong sa gago ka nnete nka gatlho agolo diketso sa gabo rona e leng sona sena ka nnete wa bona o sole wa bua wantsho ke modianyeo so mane ga e le mmeleng mola ke kobo matso mane ke molamo ke a o jeta wena hei o ile nkgopotsa ntho nngwe o na le selemo se nyana selemo ge jale sedi mono ga e be ke 2024 ga e be ke mane the year celebrating ya rona yane
0: ee
1: mone re atere dikobo tse e le gore ke modianyeo wena o shapile na ka smake sale se ka ya se bona
0: ke thebetha
1: ke thebetha ngwana nna
0: ke thutueleilekise ee
1: ga re taba dijong ka bona be ke le morogo ke le dipari he wa teba banna number one
0: ke ntho tse bang re ka dipepesa ebile di tsejwe ka rona jwalo ka o supa mokwena ore aa morogo o tlabe o kgile bothepe mono bo sebue e be ka mona o sitse dipabi o sitse mane poneng lelwa le mane o etsa dipabi o bo o tlile o re modianyebo wa gago ore kobo ya gago motsamao le ona o a fetowang tate bishopo ga o apere balo
1: Mama mukumba, no, I can't.

0: o ka ukwe ka batho ba bana le ntwe ba lokena go kokwa ka o eh ndare o tlhwa eh o tla ke ya pele le swang ka wa pika ha ke fitla ha mana mo hala di eh la bemo la ha ke tsama eh ba ba pele mo apa o ibuse ke nye fasitse nga tshwantse ke fetole puo le ka hanong ka mo bege le nama le ha ke tsama eh ai he ya wa ba da eh wa ba to ntso pita ntwe ntse ke ibuwe ke mo thata a le ao
1: botsadi wa gago tlhomphile
0: a itsedi yaka
1: um nne ntsadi ka go khutshwanyane nna nka ratao go ke apare hempe yaka ya sele ntse nka le selela sešwena
0: ee
1: ebe ke go ke modianyeo ebe koloi mona ke leta le ona mmino sesotho
0: jale hempe eo e ntsweng ka lelapi la seshweshwe o tena ka borugo bo bong le bo bong fela ka pho ke e o tena borugo bo bo sa batleng bana ba lefedima apa borugo bo bong le bo bong boloketse
1: nkanaya botena le bona bo ntsweng ka lesilale mare nka rata boapara ka motlho mong ka jini he
0: oho ha o apere ba lona le motsamao wa fetwa kapa sheo se o ka nna ga bona ntse le moekedi a itsamaela bolo ka motsamao a ntse a o tlwaetse kapa le puo ya fetwa
1: ke ja
0: ke ja ke tle go ya ka mona le hetle mo la ke mo la mo aga ga
1: di tsile mo la go mpona ke tle go ya ka mona mo
0: thank you ga itse di a motho
1: thank you mami
0: ha se mo he hey ntho tse o ka me ke tsi go tsantsa go vetu we o fetule ha o bui jwa lo ka Shoro gare ga bua tsene o tswe le motsamo wane o tlile ka kobo ya hao o tswe go bo tshwana le monna fela ha se dwe ka dimana o ka ga dimana ka monna ona je e mama papa le wena ntate kobo ha e adima ke ba nwa motho go ha e bentse le eta maria tshwantse ba bola ise sega motse o tsebe o tswela go tshwantse o tle o jege kobo
2: re dia motake ka mona ka ba tlile hema o re na utume ka mohobelo ntla mona mo re thito mantswa ke o kala lo kena mona mme wa ka ha o tla mo tshwarela ha ba se le nane o le ya tla me o re ba ka bua mona ho lona mme wa ka
0: ha ke utlwe fela ba tlile hema ana ke a judia ke ya freestyle ke Bethlehem botlhoko Bethlehem ba ke judia
3: ke morna ranti ba ke mona len met hospital mona kimbali mona a bonite na mphenka ke tika kana ke puo puo ba bonite jona bo soko ba ke khantsa ka se sotho saka ba ba twa ba mala o re batle ba o tsifa sentse u bua puya ha go na o pa bona mo sotho ka poma close ka pomuzu puo ke na bohlokwa a na ke ba shapa ka sotho saka mo sebitsi mona ke ba di budise ka sona ke ba bolelela di khomotsi le mana mana tsho batle ba mpotsana a kirengira he e ka di pedisa puo ha go le poka ke yone ke kiteka ka yona go di nyana ya go shaba thank you poka ke a lebo
0: kgweding ena ya Africa morena ga nthiba ke lebile tlhe mofokeng mamedi metsotsong ena leshome pele go ga leshome e re ke fetise ditaba tsena na o mosotho ya sebetsang gole le gae ga o ka tlhokagala ka jeno na a lelapa le na le tšhelete ya go o lata ga e ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyege karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu ha e le sotho go tswa gotlhe ka gare go dina tsa sadak ebile ba fa lelapa la gago tšhelete ya grocery dikgwedi tse tharo ka moga lefu wena romelela lentswe lena lesedi ka mokgwa wa WhatsApp wa +26 62 44 80 75 +26 62 44 80 75 lentswe leno ke lesedi mme ka lesedi ya LNIG hola

0: ensure you're unsure. Ho na le melao le dipehelo. Tshebeletso e ratwang. Tshebeletso ke Lesedi FM, wa ratwa wa lelwa Lesedi FM. Ntswa ke dumela hle nna ke nna mme Malibitsa ka mona ka Western Area ka Simonye. Nna ke nka gaba kontinenteng ya Afrika e bile le kgweding ena ya Afrika ka kobo ke re seshweshwe saka ke be ke kwala modianyewe a re maotong mane ke re meqathatso ka baka upola ya moshe ya ga o tsebe ke Malibitsa he aha o kang thata mtswaki kogi ka mogho ke tlabe ke apere ka teng o tsebe he dintho di dutse mo di ratwang teng di dutse motho e re ke kutle fela ka kantrina na hotwing okay mongata ba ke nwa lena dipinye fela mona
1: mentsa ke na ke na me genre me kwa na ke motswana na rapara jiki sa ga setse re rapara tsa botsa re se ka kalona lesela le le blue and white le re ra mo chikisa e be re apea bokgobe re ja bokgobe ba mabele ka morogo mentswaki ame
2: hela kgotsotlhe mentswaki dikoso ke rata dijo ke rata seqhaqhabola mentswaki se rebirebi tso hei seshweshwe se sefubedu le kobekubedu e ntsho e molao mosweu mentswaki ke a se rata ke se utlwe ka tshetshe kuku ena ke e tlame odima tshetshe mone ko nna nna we fabelo wa bala ko fetoa hei ke rata sevenda eya mosono wa teng o kene ka lehasing kele ke lelatlhele di-satellite ka morago tsena tse pedi jo di-satellite mentswaki tse pedi ka morago a di a ntlhantsha masekobela potsane wa lejang
0: nna bona di-satellite ke tlo batlhaleditso la tsone fene o tse are di-satellite masekobela nka ete wa utlwa ke batla lebitso le o tshwantse ke re bele re sea thebe e se lo di ba yeng satellite tse o tsa mo mpatlela lebitso la tsona ke ke ka ukwa o sa tshwetsa kwana tsa bo chief wanda bo ho kwana ho bo chief as been din
3: ya e ka rona re mogatla gabola se fatinga bere
0: o ibe mo ho no twing ke utle qalo mane pele
3: e ra tsoga
0: o
3: ba bua ntshongwa go fotsa ntshongwa bana ba rona ka nnete ke a utlwa ke a tshaba ngwana ke o mme o tlhoba le sefane sa ba gatlha ba jang boreni ba paramaa
4: sefatedumela mme mantsheo ke nna go molemo
0: mantsheoa o tla mo fumana o seng ga itsedi yaka ke a gola ga o sheba ga yo ka nako e nana ebile whatsapp ya ka current affairs ke 071 846 0740 ha hona ho ka arabela mme mantsheuwa kana go na ga tuwa wa ukwa
5: nda de stoko ka poche stoko mo ka mona mme ntwa ki nda de stoko ka poche stoko mo ka mona mme ne ke le go tlhalo sa
6: bo dimela mo sweet se moeng itara okay right no what's on the bishop now Ginza, Mrs. Mudlow, Mr. Mudlow.
0: Legal.
5: Hi, I'm Sintwagana.
0: Hello.
5: Hey, how come you're here? Hello.
0: Hey.
5: Har siri pabo se kas muaparo. Le moche eko. Kabona hara ha holo ha hole jualo. Kerata ha oba jualo na.
0: Hey, asin.
5: Kenda tumsele. Ka mona ga mpharane matatiele
0: nda
5: ke ntswa
0: nda demo se hlekile buile
7: melang tswa ke
0: hala
7: ke mo le ka marako kutlwane mo nena
0: e monika
7: na la ntse ke le ndebele
0: eh
7: mare nkarato khaba ka tsiso tu krata tsiso tu ha hulu
0: mm
7: ha u je tsheshu o bore mo di a nyewe o bore ko bo ya teng e bore mqathasa o motla hampi wena bona bona lo ibe na tsheshu ke rata se tinela ka teki ka teki
0: mm
7: ma boro motla ba sotho tangi
0: ke le buile ha holo ga tolaka ire keng ke motho ke tsebe ho ya ditabeng hala o
8: tsaka na my darling
0: hey thoga my darling
8: wona ne ke gata tshe o bona tshe go bedie
0: eh
8: o bo ire ka go hlope e tu e re ntwa
0: mm
8: o bo ire ka des e tshe
0: ire re lukise pele eh ke tlhaka tshe tshia tshia e kwaela ka pi ka mona ka mona ka mona ka e ka ka go la nkutla e pata ka mona ibe ya monga motse ka ntle gore ke ntle bo peideng jwana e o ka re ke history jwana ha nka tsa ipuwe kwa ikwa yeo yo e khubedi yo ke go la bua ka le kapa le batla thoa ba le kentse dipelete tsengata e ka o dintsitse ngwana le leigi
8: Eke.
0: Oh, rata ho. E o bo re siki o re vesti e tshweu.
8: E ka go tlhopa e tshweu.
0: Eh.
8: Ke rata ye.
0: Ha ho bo lokela o tshwageng ka letsohong ho mo e tlahle e totobatse se o so se apereng hore ka nnete mona re bua ka mogabe ofe.
8: O tshwaga mona monyene o monyenya na se mo mthelele ntse ke o ndileng hantle o di fa ha hantle ntse ka.
0: Eh.
8: Mm, ubona muthi, uthathi dong
0: khamana. Ya utouta, ya utouta. Kile wile tora my darling.
8: Thank you saka.
0: Utse mo pagono, bemba ona ba hlanya hlotsena. Ho khongwa ha kana ha ba dikwe jwala ke ba utule ka dikifi. Ka usutsena tsa bono ba di beile ba di lotomanya ka mebala tong ke tshehla ke khubedu ke pinki ke tshehla o thola ba di folletse jena ka uduma rifi ka usuka uduma khotlo pontate ba itse qapa lena he o thola motho a revesti eno e thoga buang ka yona a tshwageng molamu ya ba ba re kuwena ba be ya fela le hetle mo o tla ba utlwa ha re a re re a tsamaya ha re a re re a dula he ha Hela lona. E re ba ukwe ka phafa o thola motho a matha a be a lutule na mona. Hela, hela, hela. Motho a ba ile sa phala ge ke la ila ge ile se. Le puo ya fetuwa. Ke e menya mo apago e montshe a ka re mogahla pa re mogahla wa ke le koko le ile na suwa hantle la thwe. Ibe le thapile motho a lege o thola o tlile ka lona o ka gwala le mefuta ya dikatiba tsa matlalo a diphoofolo dikuane o ntse le motle le hona mono le ka dijo ka tsela tse tshwanang fela ge ke re bona ha leng re seke ra swabelang bo Afrika ba rona jwalo ka re kgona go qolleha ka gare ho dinaga tse di merabe e meng ya batho mamedi ke lebuile haolotlhe botsekeng ke goga leshome tshebeletso ke a lesedi go lekgotla la kgaso la Afrika Borwa tsena tsa go qetela ditaba re boetse di balwa ke tsietsi mohwala di mokubung.

0: rato la ka ke wena fela maikutlong le pelong ya ka ke wena fela o tse motho o fa tisetso e bua loka nnete ebe o sa tsila tsila ke eng he ho hana ngukolobetse metsise le ya e re e ke a dumela ntlhatswe o ntlhatswisise le nna ke loki o thoko wena fela wa dumela ka bohana e re ke fitise kgwebo a ke khutla mona ke tswele pele ka mosebetsi
1: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet clientele utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng

0: ke molelo
1: le seri ya fami ke molelo a metsotso ile le shume le motsulu mong ka mora hora ya le shume le nano ke educator development taba e o ritlong ho itshohla kwano ke tataiso ka ghetho ya makala a mosebetsi ileng career guidance mo ritlo buisana le Dr. Janki Mampego psychologist Thandisha Balala ke le builetle ka tlhophiso le o hlaisa taba tsena ka ofela thile nana o lena lona o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano le CDFM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
2: SABC Education Thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlehileng lenaneho la re mmoho
1: ke lona leno diqeto tse ngwana a di nkang hantle a le sekolong di na le seabo se seholo haholo hore na bophelo ba hae e tla ba bojwang ha a qeta sekolo ke ka ho ho leng bohlokwa hore bana ba fumane tataiso ka kgetho ya makala ba ntse ba le banyane dilemong jwalo ka re tlo buisana le moiti wa rona re shebe bohlokwa ba tataiso ya kgetho ya makala a mosebetsi jwalo ka se ke hlalositse re ke mo amohele mohaleng kwano Dr. Janki Mampego. Dr. Janki Mampego, dumela ke a o amohela tshebeletsong ya lesedi lenanong la thuto la educator development. O tsebe nentse ke tlenyegile ke ntagamane ho tloha ne ke tshaisa ka labo ga go be ke fitileng jwa le itse a go utlwa gore ke tlo bua le psychologist ka lukisa lentswe lena ka lukisa lentswe e be ke ska nna de ke botsa Dr. Janki Mampego yo na hana se ke se ke bua jwa ka ukwa ke le ke ile hona ho ke re tshwantse ke lwane jwalo ka ke be le maikemisetso a lwantsha fulu yena jwalo ka ke dibela Orlando Pirates ona vele e mpenye matle ye metsi o biti o ga o letse ha e ba ba tlolwana ke tsebe a ke sa tseba ke reng he jwale ke se lwantsitse hore ke se khutlisetse mosness e tswa teng nna sentse ke fitile ka leto la ka ka nnete ke titimiye ke qetile sebaka ke tsebe le hona ba ntse mbatla bo June July nna le tabe le jwang Hey Dr. Janki.
3: Ya bona bona o tsitsa ke se ka nne ya bona bona.
1: Na se ke fitile Dr. ke abentse ke le hlodisa jena kana go. Kana go tsene ke tabe ke le she. Ha se mo he Dr. Janki ha ke ke ke kene di tabentsa gona. Tataiso ka kgetho ya makala mosebetsi e leng career guidance e be ho bohlokwa ha ka kang baneng ba ntshantsaneng ba le banyane dilemong
3: a ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke because how can you manage to learn a goal that is in series? Who do it all over the house of the goal? But Rabban, how was the community waiting to learn for it? How do you learn how? And how can you choose in the law? Why are the colonial department like the Institute of the College of the Great and choose in the law more? Why o ke pele ile ba tla go change na go mfana gore o tite tse a holo tlo ya ho ye we just go for the mother nata ke tse tenga tadi di se di demo ma ke ntse tsa tabele so go bo sa gore e tsa le furu go tsala go primary o fumane tata ise e na biting go tola tele ntle gore e dilo nya hao e le gore o tla ho tswa ho sengwe yo yo yetla wa etsa le ka thaba e ya go tsintsa
1: motho bophelong wa eletswa Dr. Janki jwalo ka ha thebe sehellwa hodima yengwe batswadi le matitjhere ba lokela ho ela ntho difeng hloko nakong eo ba eletsang bana ho ka kgetha makala a bona mosebetsi
3: a se ntakeng motswadi le titjhere ke batho ba bohlokwa ke dipilara tse bohlokwa mosebetsing oo ke batho ba bedi ba bohlokwa haholo go a tlhokala gore ha o le motswadi o bone gore ngwana wa hao catalyze interest guy le motho wa hae bo mo kae and then how to get us go long le teacher go ana a ruta ngwana o gona bona rena ke isa the DDC o ka rena di thabela and ke skill ke di skill di sing ke analyse ona ene ke calculation analyse the interest analyse and then le na ko ngo khona le ka di role model to ka ngo di travel go di go fa idea gore motho ona wa ka mo go a role model ha eleng motho a itseng gore are o thabela ntse so the interest ke ya ka le di values gore na zelita ngwana ke di feng ke tsere le motho ba ka di tsela ba tswa ba di bao ba kopana ba bontshana and then wa bararo he e ba ngwana ena ka wena and then a fana ka ntota na go ngwa go etsa gore ba tswa ba di ba matikere le motswadi ba ba nna ba e fosa ntla ya ngwana e ngwana le ena ka wena ha so ke mo ile mo ri bana he re sentse re tsebe dise ntse ba ke kiria ga ntse test di test di ya itiwa wa wa ngola and then ba ba fa di results di di mo le tsona he test tseo le le interview ba tlo e ntse le ngwana e ka ke specialist ha di kopana ntse tso kwa fela ke mo di go fang le se di hore na re ka re ka tata tsa motho o la ka tsela e ke re monitsa because why that na go ngwe ka fela ba tsala ba e bone ba di hlahla ke ba di go ntse tsa ke di test ke ya sinda
1: o buile taba e botlhokwa ya role model go bona bana bana motlhomong mang bona mang ending ya ile nna ke batla o kapo motlhomong o gatlhwa ke uniform kapa ke tsele motho wa sebetsang ka yona ke batla go tla mona tlhaseng ena e ngwana ya gore a ka kgetha lekala le itseng go bana a bona mang kapa a latela mang a itsang mosebetsi ono ebe go ye go iponagatse bonyane kapa ba qalelele go kgothaletswa kapa re tlhokomela dilemong difeng tsa bona gobane ga e sa le mogolo ka nnete go bontshitse go ka nna ba le botha jalo ba loketse ba qale dilemong tsena tsengnyana bonyane dilemong tsa go tloa go dife ntate janki
3: lemong tsena tsa bo grade 7 ko primary ga o tsatelela o tsa primary
1: pilae high school
3: pilae high school ke lemo tse ntletseo because ga ka mo fumana moo ga ya high school go ba bonolo because high school ke mo lekana o thusa di-subject ake o tse subject ga o ka ya high school o se o na le yone go ba bonolo nako nngwe ntho o tleng go yetsa ga e tlhoke for example ga e tlhoke dipalo ga e tlhoke mathematics nako nngwe ntho o tleng go yetsa ga e tlhoke subject e itseng o tseba gore nna gantlentle ke batho ba moruti nna e le gore ke motla ka science ke motla ka age but ntho ke batho ba bana ke go ba moruti nothing else so o tseba so ga se o ya kore nako nngwe ke batho ba ntho itseng go kgetha ga di-subject ga e le thata mo go wena ile ha o le ka kgatelelo because ga o sa tsee gore o ba yeng go tloga primary wa high school o ba ka tlasa kgatelelo ya batho ba bane nako nngwe matitere ba batlo producer di-simple tse ka tlelaseng ya bone ba bona ba re o motla ka subjeng e itseng e ba se ba go tlobela gore o etse subject eo because yena ka bone ba batlo gore a tla tlhaele gantle a le motle motlhamong mara wena e le gore a se ntshwa gago so go botlhokwa ge ka bokhutswana gore before o ya high school e le gore o a tseba gore gantlentle ntho batseng go balana keeng go sa kgathalele gore na o motle ka subject efeng ore ga mole ka subjeng efeng because goba subject e santse e tsa ka morago ga kgetho yo o nang le yone o etsa kgetho pele ga o tse ifumane ke gona o funa di-subject mara ka tsee tsebale o baka tlasa kgethelo ya for example batswadi o baka tlasa kgethelo ya matitere because ga o itse irakele bo go thusetsa bona jaanong bo go thusetsa bo sheba rona o motle ka batho ba re ya o motle ka ntse o itseng e tsa ntse o itseng because ga o sure o tse o etsa
1: ebile gona mono ebe o se o sa tsebe o se o kgethelwa ga re shebe yona kotsi ya go qobelela ngwana go etsa se batlwang ke wena ba loka motswadi e se se se batlwang ke ena le gabe e mongwe o ntsa tseba o batlang kapa e mongwe jalo ka o supa gore ga tsebe ke ka gona motswadi a tla mo kgethela go tshwana le a tsebang go batlang fela motswadi a ba sa thabele seo se ngwana a ukwang sedutse pelong le maikutlong a gae a ba batla go mo kgethela se ene a ratang o tlo baditšhege ga ka mone ke batla maditšhege fela ebe ngwane o na ithebe tse ntho nngwe ebe engineering a loetsa di-engineering kwanana ebe ka nnete re bona e tsa mosebetsi a o ratang mo pelong yae fela motswadi a ba mo kgethela go kobelela ngwana go latela lekala le ratwang ke bona ba loka motswadi kotsi ya seo ke sekefe
3: gona batho ba babedi ba ba leng kotsi bophelong ba ngwana in terms ya go tsobelela go etsa ntho e ratang ke bone ba batho ba babedi bao ke motswadi le titšhere batho ba babedi bao ke bona ga ngata ba etsang kotsi go bana because ba tsobelela ngwana go etsa ntho e itseng ka ditabatelelo tsa bona ba le tsho gore ba tse ba ngwana mara a sa tsebe le a sa tsebe pelo ya ngwana re yena e motang a ra ka tsibala ngwana go tsa ntse e senya hae a ka ya sekolong a ya university a khutsa mo o sna lo ha sa ntse a tsoga a e tsentse o then o ba le mathata o tswa because ntse yo ne e ba e se ra stress mo wena o fumane distinction ntse mari yana ke stress a sa ntse a tsoga a e tse ba ite ile naka a sa ntse a bone di patient ba ne o tla kwara ga sala ja se go tswa go ya mo o tswa ile ntse mo ka re o pantsa ntse ya ni ntela because ya mo bora ana interest ya teng ana thasela ya teng and le morolo wa tswa di go nga o le teng ya o a le jana se go rara yana ke tsinyo ya na sentse nako o sentse tshelete ibile o inga pile di president ya ngati di headache go tswa o tla o bula a o tsantse o tsaya tabile o ka fela ona le headache ya tsantse o tswe mo o ka fela o nya ha mo tsinyo ya energy eh nne nne o ka fela dilo ka ro o ka rona le khatelo ya maikutlo ke yana go tsela mo re e ka itlagala e tsa ke batho ba di bao ha ba sana nele se ngwana a ba tang go tsika ya
1: emo doctor o la sheba mamang o wa molatela wa mogata o bona ka tsela etsa mosebetsi ono ka bona wa phagajwang o kganna go le ya o phila bophelo bo bang o latela motho yo ibe o gahlwe ke lekala la motho eno ka pa mosebetsi o motho a o etsang ibe o sa kgetha lekala leo fela ha le gabagi mane nthwena na chebuna mpa gahlwe ke motho yo wa ukwa go no ka bokong ka mona ke no jagella go tlobala mosebetsi o mokana ho etsa na di assessment tse kana hana hore ke le eto fitlang ho motho ya na mo latelang e leng go le motlele ya hae o thole motho course ya 3 years a yetsa bo 7 years wena o sa qeta anti motho ena wa tsiba nna ke wa puqa kore ke hona bona weekend tse ka ga soma somane ya thuto ka pa ya lekala ho bane ana gahlwe ke doctor Janke ya moshebile athe no ho ba psychologist ba lo ka re mo bona ha se papa ka lebisi o ka nanga o futswella ba dula ka ntle ka mana o tlo sebetsa ka thata jwale batho ba bang o sebetsa ka thata jwale ka motho le mongana le matla nthong tse itseng ya mongana hona le batho ba ntseng ba le botswa tse ka tlhago gore ha ba tlo sebetsa ka thata o batla nthotsetse o ile mfela fitla di thona ape a bona ga mona nentse ke itla maloho jane ke rata doctor Janchi jwale ka psychologist ke rata tsela a sebetsang ka ona ke bona hana le ba kudi ba ha gore nthotse o ka ofela empa ha sa le ka ga bona mo sebetsi o mona o mongata mpe go kifitle mono ho doctor Janchi jwalo ka ke ne ke mo latela ebe seo ka bosona se duba motho go le o ka kankapa o ka mo fakeletso fo bane motlho mongwe ke first year second year hae o ntsa poka ke ka gona ke go thole nako tse dingwe ebe ke kgoso ya lemotse tlhano motho o qetelela a ntse lemotse leshome le motse le mo re makala motho o yena bana ba bantse ba gutla ba graduate yena e sale ko go utlwe re sa tsebe motho a balo o ka mo eletsa ka ngore le ha ebe o sheba motho a itseng go latela lekalo leo la mosebetsi o mo rata o bane o mo tseba kapa o bona mosebetsi wa gae wa letsatsi le letsatsi fela go botlhokwa ga kakae go o etse senannapo kapa research e tibileng ka mosebetsi ore go tlo o kuka tjena o ya theory mmona practically ntho tse tshwanang le tseo go botlhokwa go le o kakang
3: ante go botlhokwa o le ge research ke nto botlhokwa ke yalo ao tlhaiseng teo research e botlhokwa go ga o reke batla go etsa mosetso itseng o check-e ka pelong ya gore na o teng ka pelong because career outsetsa ke 90% ya career e ka pelong ya motho a e ka tlhogong ya motho e ka pelong ka tlhogong ka nna ba le ntemolo ka nna ba le mmetse ka tlhogong wa ba le dipalo wa etsa ba le ntse nkatsa tse e monnate ka kelelong but career e ka moo career e ka pelong ya gago because ntho e tsengwe e tsare o tseo
1: sengntho
3: e tsengwe e tsare ga o kopana le batho o tlhele bona o je di-smile o etse ntho ke ka pelong a se ka tlhogong so ha ile re ntse go yeta ha ka tlo nya o e tswe
1: sure
3: because how ka tlo yeta le ha ka tlo o go fana le hore le go sekolo o go sekolo go pass because I ona morolo wa go tsa ntse energy high thing excitement ha ona tlo lo re tsa ntse high thing and then o tla la unta le motse na ta go yeta and ha tlo ntse go gore ha ka re solo mo tsileng wa ile lo gore ntse ne le ka tlo gore ya e nalo change sa motse o itse second year o ile la ragasa second year o tsetse no ntse a sa le ka tlo ya ka la ke tsa thabela yana yan sokodis iskwa iskwa balitswa la go change change there and there o ka tsaka wa sabela go change wa tsara no ere ke e tsenda ne ke tsa ke tsake ke tswela ke ba tengwe a se dipipi na go na go ke e se di na go se ile keria mo khayon I six wana no na technology di ntlo ya change o mo tsena hore o ka tla se mwana no ba tsa jongo yeta I so it because technology ya change from time to time that's not how it how it a great nine ona le tsene sa jela bo se e thaba le lona ka yeta so always o be open gore ona le go na le positive tsa hore ntse ke jongo yeta I so it thing but mhlame e ka setting ya science mhlame e ka setting ya theology go ruti mhlame e ka setting ya di mela but e ka nna hlaela anti kia e ya sentse
1: mme sena se ntse se bontsha jalo ka ga o supa o mo kgothaletsa gore o seke ba wa itswafa gore o fetole o bona gore dintho a di o sebeletswana o tla penyeletsa o bo o qete ka modimongthuse ga o gutlwa lo sebetsa ge bona ole e ka go tshwana le batho ba na bekagang ba sebetsa ba dula ba kwatile di-ofising mona o ipotso batho ba modimo nakong o mooki o dula o kwatetse bakudi bana na o thole ko go ipotse motho eo ko wa kula o mahlabe o kopana le mooki a tlotla o tšhika wena kapo nakong o dieile go etsang ebe o sa ntse a o tlwelela ka nako o ne o gateletswe ke lefule le no tsweng ka nako o ipotsa motho eo e be ga tshwanetse ampe a nthobe ampe gantle ke golofo jale o ntetebetsa le ka go ntšhika mo o tlho o mamelletse lekala leo wa ba leqeta o ntse o tseba galetswe botebong ba pelo empa fela o se o kgotsofatsa gobane motlho mo e ne ntse e le ntho o e kgethileng ka phoso obane o ne o shebile mangmang o sokene kare o se o tswa fa gore o chercha nthe go chercha go ga se le ka gampe o etsetsa wena ke molemong wa gago molemong wa se o tla se kgetha se nepagetseng o tlo se etsa ka lerato le maikutlo le pelo e phuthulogileng ga ke shebe go ngwana e bang doctor ha ka ba a tataiswa go ntsona le bana ba o ka dula lekešeneng o ka dula mapolasing o thole ga o ko obe le bo career exhibition kapa ga o ko obe le menyetla e jalo dibakeng tsa mapolasi motlho mong tsa magae kapa e ntse e le ngwana lekešeneng monana ga thole tataiso gantle le abe sekolong matiše ga ta ba bontsha ga enke le tlong jalo ka ke bontshe o bontshe gore ke maikarabelelo a motswadi le ditšhege gore ka nnete motho enwana mo shebeng bokgoni ba gae e be o batla eng le mo bontshe ke re dintho di kaka tsa bewa gore pencil e ke ena pene ke ena calculator o batla go ya ka kae le ntse le motseba o ga nyeo le ke ga 12 ena sa ka nna e pasa ka madoda score bana ba ba uthole batho tse di bachelor o sontso motho a mo bona mmona le ka di test tsa hae o mmona ka di theme tsena theme ya pele se fitile e sa le dikolo di bula a go bona ngwana o tle ka di level 7 wa mo bona maths wa hae ke maths lead o mona fela o etsa dintho o mona o pele fela thuto tsa gaisentse a otla ka di-levels tse ntle tse bontshang gore sepheto sa ga bake motlhomomotlhomomo bakeng sa grade 12 se tlabe se kgotsofa le go tloa le mono grade 7 wa mmona ngwanenwa ke ngwana a ikemiseditseng gona go gaisana jale o thola sa fumantshwe tataiso kapa tshietso e nepagetseng go tswa le go ka tlong go tloa sekolong go tla lapeng go tloa lapeng go ya sekolong e be ngwana a sa tholang tataiso ya mofuta o jalo doctor o qetella a ntse jang ga ntse a gola ntlheng eno ya go kgetha lekala leo la thuto bophelong ba gae ntho ena e tlo qetelela ya mme ngwane o jang golong ya gae ga a sa ka tataiso
3: nakong o tla bona o mongwe ba re ke lawyera mara ke alcoholic wa nwa o mo mara ke nga ka mara o tsiwa di drugs o etsa eng o mo mara ke engineering ba tloetsa ntse ke se na tse di teng a ka re course ya ntse ke ya nore wa nka na gore o tsena ka tata iso ya le kala ma tsete la wetsa ntwe leng gore ka nnete ha e o la ha ntle ke metsi le oli mo go yena mo yo kula ha ntle ntse o go tsala go yetsa so because bana ba tsena ba bana ba mo tsena lo tsama plus eng kana patili wa di nepa ka classing e bile o fumela di basari o fumela ntse ke heavy go skolo mile ba ba fala di statements because ba fumela le gore ka nnete o le fishing ka career but ka skolo wa di nepa so ba because o ba ba fala di basari wa pasa pata sentwa ha o tsa mo o sendirobe for mashala o sendirobe le tsa tsa o pasi ke o tsa distinction pata sentwe thagala motho a teng sa go sa e se ba alcoholic ka santse a mseliti o ikela ga mini a santse a identity we can tell motho ya out go the self distraction because o frustrated and because o but ba mo hlompa o graduate le ke ba mo hlompa ke ngaka ba mo hlompa a go bana tlompe ya fumana ba tlong le frustration ana le yona go tsama tsho tsa e tla o kala kwana we tsantse ke di le ke tlile ke tsela le ma ke go mara motho a le a rutile ke na pata e tsantse ke kentse ke kotse e tsantse go go sha mo ile nga ona career guidance o ga ka tsena sentse wa nyepa society tsa go pressure sa go fa di bazari ke tsogo fa le ka le mo ra sentse ha e na go go start ka tlo futa ne ile nga na re mo o tsentse la tlo tsentse ya matula a family at a sentse ha
1: sure
3: then that is because then if stress and you I tell it place ya ne ila stress of weather how le stress up with and to how to think to you but how makala gore motho a mo hlompha mara ntse ya di tsena di di tsela ma ke tsa tsena go tsala e tsona tsela yona ha di di he ba ke le ga u ke tsa gore tsa ke motho le le ke tsama ra ya la ke le tsile na ya la ke ka ntse tsile tsile gore o ntse ntse se mo re e se tlo nya I ana na ro o ka ka tsinta o tla kana a le tse gore tsheria ha e ka ke le long e ka pelo
1: ba pelo ya ibile tabe no botlhokwa holo bana le ho etsetsa motho ke nka etsa mohlala o tshwara eng thole motho entse bo journalism
3: ya
1: fela ho bua ke ntwe mohlola hona le motho a motle a guti
3: ya
1: ka ho ngola fela a ke keng hatse bi ho ka bua la re ka mme ka mora ka pela microphone ka mona ho yena ke tshaba se seng se hole fela mosebetsi wa nthwe mphe o ka bo yona ile je o itse ba jwalo ka ha lo a thapo ho ya ho tloa hlo ho fitela ka maotong fela ke nthweno ha ke tsebe ntse etswa ke eng o a bona hona ba le motho se bu huna le se budi ka ntle ka mane ke a gwala motho eno ge mmona ke a gwala o subse mane ke le ponisa antle hantle ntle motho o ke se budi bo yena empa fela o la ja ga se thunya ba lo a khambata jwalo a re dieta tsa netsa bona ditlamme di tisitse je hantle ntlo thola tswantse o ka mora microphone ona nna o nkutwa ke bua mona ntse tswantse ke le sone kwana ke etsa scope and don't know wa ikwa ntho tse ding di jwalo ntse ke mara nkebe ka reng ke gola ha ka bua bo solo mani hey he nka ka ka ga ya
3: ke ga general
1: e o thola go motho ne ka go fela o mpile a bewa mono go re lekala leno ka pantho e etsang hantle ntle ha o mosheba mona motho ena e ka ga tshwantse ke mohuti motho ena muthena o tse ba o be hantle wa re lukisa man a tshe fela ke yane man u ko u ipotsa gore ebe hola nna hwa hwa fapanyetswana ha o fitla ka e a go fe dikeletso doctor ka sehlota ba sena se o nna le wena re ding re sehlalosa bakeng sa molemong wa bana ba e banka nnete metswalle ya gona e mametseng taba tsena ka o fela le bona batswadi hore ka nnete ba tiise letsoho ba ikarabelong a bona o tsietse mbana makalengana ka patata iseng yena o kgetha makala mo sebetse
3: a tsitsa ke ka go tsena ha re ke tella ke le tsaka ka gore ba tsa di le matike le society ka kagare ta be tsa ngwana e le shopa ha ba ka gore ngwana a tla se letse mosotsi go fitlhela a ba 70 years a itse am feels why a sa khatale ntsa tense le di ke le lenya ai mo ntse le kala le mo tsanetse ene se ka mo kgethela a sa brief yena ka wena a ifethele wena o tlo mo supporte ka tshitshaintse ene a ka rata e fetetse mo tsana re ke a tshintsha wa mo blame wa ba tsara ka tshintsha no wena o ka kamara support him means o ka kamara ha ngwana yena o kopile ona kamara wa motataisa mara o se ka mo kgethela and as guys and tira tankwena a itentira tankiena because ke yana ke mo sebetsa go fitlhela 70 years mara ka tsane ste gore o itentira tankwena o tla tla go tsaya o tla invest ka tshele demo o tla producer a depressed person of mana mo tsa a se yeta a bulutse na rama ni mina ba a le depressed ni mina ba itentira this next because of ele ka le a khofite wena ntwe ke ke le tsaka yo a holo ya ntse a ke are re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re maphelo a batho.
1: Dr. Janki Mampego, ge le bua ka metlhalo matsatsing date kana go gofa yona tshebeletsong ya lesedimo le mong wa momamedi wa tshebeletsona ya lesedimo llela wa ka mollela wa ha mollela wa sechaba ba le busiwe botle doctor.
3: Ke nna le bugile nga. O le fela o tsentsa ke se ra mme la seria fela.
1: Ha se mo he. Mamedi ke Dr. Janki Mampego ke psychologist jwa lokahana a shebile tabena tataiso ya ghetho ya makala a mosebetsi educator development ke libitso la lenano lena le ne le tlhopisitswe ke Thandi Tshabalala a thika bolona lenano lena o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education kwano le CD FM SABC education enriching minds enriching lives
2: SABC Education. Tuto ke senotlo se le bisang boka mosombo a tlehileng. Le nane ho lla re mo.
1: Mamedi di taba di valo he e le metso tse mashabedi mezimela ro pele ho hora ya le shumele nan le motsolo mong ho pola re nyane ya le shumele motsolo mong ke tla ke ke re ho mo ho monna le wena ka taba jwalo ka o tseba la bobedi tsena re tle re re paqapa ka meri ke tle re phurele shetla ka taba ya hore na ebe ho kile ho tla ho wena boemong ba hore o iphumana le boemong ba hore o a go hane ka pa o gawane le molekani wa hao ka pa motho wa hao e le ding dikamanong le ena tsa legato le go ja o ntse mo rata ke go thola nna ke o ya pele fela hlo ena yona e hetile e ntse tsena o ntse mo rata fela hona le ntho tsa itsentse bang ke tshusumetso ya ka go hane eno ka pa o kgethe ho sutha o bua le o swa enoka hona le maemo ano ha ba o la feta boemo mbono ka pa bile o ntso lo ho thajwalo ke nye kana mohlomo e ka thola thuso ha bona hala tshe wa le ka o fetola maikutlo mo mo ntswa ke ne se ke sa gone di ne di mbofile di nkentse mofo ba le ke hola le tsona jwale le ha ne di se di mpola ene se ke sina o hana jwale ka fumana lesedi ba re ke buletse phatlalatsa gogong ya lehodimo sefapano se ntšhabela ka kganya ya legato ha ke sa dikena wa tseba keng ntswa ke ka morata kore ke morata ka nthong ka pelo ya ka yotlhe fela nngwe le pedi le tharo le nne a se motho e bang nka iphumana ke ya pele ho feta mona le yena bophelong a pante mmane ha re tlo fitla ka mokgwa leng ka teng kapa mekgwa ya ka etsena kapa ke mekgwa le mokgwa wa o bua ho na le batho ba tabolang fela kore ka la bua le motho a e ka go bua le ngwana kapa o itshweke ka tsela e tsena ke lekile ho mo kenya tseleng kapa ho mmontsha bophelo a motho enwa ga mpone ka nex kore o nkgantsha ka tochi kore ga mpone ntswaki o dula ntlontlolla o batla gato le bang ga se ba le one ana botse le kauta o batla ko o tshware kae o batla gato le jwang o thola motho a fua le gato le senyegenye gatho tse motho gantle so gopi e beetsang ke monono e raga ke gona monono gopi e raga ke monono o thola motho e le madame mane mosa goa a fue ntho nngwe le nngwe fela yona ntho ga e batle o batla motho ya na bapalang ka ene e reng ga o le genebe o mo entse sekobotibolo o ga uwe o entswe di blue eye hona le batho ba gatang bo mystery ba jwalo majita ba lo na sa ntshape ya hangrate o tshwantse o kobe di blue eye o tlo thwa gatwa motho o fan le gato a tshabanang le wena o etsetsa nthongwe le nngwe bang le basadi ba bang ba ka e galla ka pa ba ena ba labe wena o e batle a wena o foki hona le batho ba nna ke tlo mo foka o tla mfoka elang foki
0: Na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: dumela mo mamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntwa ke motlhomo se teaching sa ha sa mamorato lesedi FM.

Metsotso e le shumele metsi robong pele ho hora ya le shumele nang le motso le mo ntate se ka ke ntwa bohlokwa ke le buile ha holohle o re hey gena le bontate ba dintogonto go ba le sotho ba khubiwa bo mmele ba bontate ntswa ke mona Afrika bo ga ke le buile hle ntate se ka ke ntwa bohlokwa a o tsidi hlatswa yo tshabalala ke le buile ka mono ka dikorong ka mashaeng ke le bohele constable Ntabiseng le thoko ke le buile ntare ke le buile mama Winnie Tshepe hala o ntsa mametse sebeletso ya lesedi a re ke lena hore nyane ya o qetela lala ke ya le wena hore ya ho qetela lala tebo rapuleng ke le buile hle o go ithatsa marugwana a bontate ana a itsang a se wa nga itsang ditlhomo mo ke ane e sa batleng bana ba le ditshwageletsa ka lona selwane mpheny tap lucky ke lebile ka mono ka velkwa mo le morexi mo kwena poche ore o night shifting ka nnete o natefetswe ke o mamela tshebeletso ena ya the city sentse ke bona bana beso ba ngolla maikutlo bakeng sa taba tsane tsa goka leshome le nang le motsho le mo e re ke etse tsena re ke bona ntho tsa ka di ntle ka kang re ke late monana Maria Carey a tsamaya le Boys Two Men One Sweet Day.

0: Metsotso e mene ntswaki pele ho hora ya leshomele na le motsolomong ke itse ke di follele. Ena isa zwa feta ke a Kenny Latimore for you. Ola na feta Gerald Levert. I'd give anything. Maria Carrera Samale Boys, Two Men, One Sweet Day. Triple back to back. Pare Minwa Munati, Melishiaza. Oh, Max May. Melili. Lishiaza. Ha ha ha ha ha. Par mona Deben Harbor. Tabiso Mokwena Kilebwile. Jo men tswaki pina yo ya Maria Carey inghumpo za motho wa ka. Umuntu wami. Murena Mpusa. Are my soul elevator yonko? Are my name a hike northwest? Are jo garin gafo favelo kan tsukafumana matlama chaki chabun chichi? Open chichi, ntwagele open chichi. Ukamanika taba zimbili mpopo. Me no na wetsa batho ba romantic ka bona mong a re ke nyaka go nna romantic ntswaki a re ku kwa ntho se masafa ke be re dutsi re iketlile ho le massive. How's na motho ko morao ko morao butle hlegi hlegi ntswa ke mmino wa monate wa maikutlo o monate ke makwaela malfesane first man ke le bile ka monoka velo ko mbathong luna ho bo mo hlophe imalindi ka maneka ka sasolbeke ba mona fela. Echo lela la ntumela ka letshwara ka di hina hina ba le tepelletse ba ke le rata hona mo ke la ka tsho ke tla letshwara di tshutshu mona le ntswele ba re memo to mino na nghopotsa motho a le hole ne le tsene le sebeditse ba mbasadi bo mantho lela la ishe ba bantaba ya motho a le hole yo male bo hantume o kae mawen ba la ke le boneng ga tshwana la bona nge ne li zo ka ba ba ba re mentswa ke halao ke nna pulane moilwa dino he moya wa ka o tsama ya dithuteng ha ke batla ditshile nana o tlo iphedima ko ke bona ka mogosele le ka teng ke jwa. Okay. Simoni Motsolwane ke le buile hle Simoni ka moka N14 o mametse ke le buile ga itse dia ka mabedi sentse ke kena ditabentsa ka le wena Masifantsi nonyana ke nonyana ka moka Protea Clinic ke le buile hle le wena Maria Mogothu ka moka Veloko. Okay. E re ke bone ditaba tsa ka gobane ka nnete ke bone bana beso ba ngotse monana ke motsotso fela ka morago ra shimele motsone mo mamedi ho hopotsa molomo ditaba fela ga ebe ke gona bulelang taba e re tlo e qoqa kwano le ho phira leshetla ka yena ke taba ka yona ke taba ena ya gore e be ho sokile ha etsala bophelong ho ba fitla boemong ba gore bo iphumana o lokela ho agwana le motho o dikamanong le yena tsa legato o sena boikgethelo ntswa ke ile taba ya megwa itseng kapa se hona le se ileng sa itsa la fela wa qetella o lokela go wa gwane lena o ntse o mogata o ntse na le mpheno go wa itse ba nonyana ya ne le tswalo nyana ji o bone le ha o dutse ha o mo hopola fela o smile o le mo o re he la re go loga mo se a re o ba re rato la ngwaneno a le ntlhobaetsa boroko le monate wa legato ke ona ono ga o ratana motho a o ratang le tsa matsi leng le nngwe le na le ntho eno e tshwanang o mo rata o rata seng e be letlhakogo le le lentse lerata eno e mo bele ka go ntsa le lekisa mmutlanyane wa kese e re ke utlwe maikutlo 086 0003 04 we bone o etsa nthweno fela o sena boikgethelo ba leto e re ke kutlwe ka monana ke thola mang momamedi wa pele re tla mo fumana ka mono ka mogaleng fela re be sentse ke latlhela matlho ka mona ka WhatsApp tsa ka ke bone sentse ba ngotse o sentswa ke dumela tlhe wa ka o jwalo o tlala ka hanong ene ke a mo rata tlhe gobanong gaetse motse o nkagetse motse o motle o mogolo fela ke tshwere mathata letebele matšhetša o go o tala tala tala tala tala tala tala tala e tshwanang le meno a ne a matala ga a na tsuba peipi ha tsuba peipi matala ye go tsebe gore o kopanya menano matala we a re meno ga a na le matalatala jalo ka kore motho a monta a tala ka ganong wa motseba ga o re one o re five ebile a o tlontlolole ebile le batho ba mametse fela ge o re wa mo rata one ka nnete mo gaetse motse e re kutlwe ke se ke batla maikutlo re tswile mane boko o mametse okay hi hello hi kena ka kopana le yena yo bohloko ba go rata motho yena a se mo nna ga ke sheba fela profile pic ya hae ke bona fela dikgapha di tswa fela okay mampopi ke batla ntho ena ke batla se ke le setlhogong bana besong o liswa ke eng wa tseba legato le ka o lisa o sa tsebe na le ha e ba le teng ore ko yentse baby ke eng baby a se nnex ke batla rashene nna ke batla matokomane a nang le morara fela o soka lausi ke re ke bone fela ka monana maikutlo ke yana Instagram mo go ntswa ke nna ketsagalo eo e kile ya nketsagalela ke tswa ka tswa bophelong ba motho eo ke neng ke mo rata gona go ka lebaka fela la puo tsa gae ga kwatile di ne di se monate goga ke a gola ona o ne a gogakana le o goakana go na batho ba ba nakong ga utlwa o galefile utlwa o baneng o sa kgethe tloa o lo theola maikutlo bana go na le ntho o tla e bua lentswe ya le gotlise monwana o so buile kgetlhe-kgetlhe e kana ko gona gone kwati a re ne ke tse go yena bitsong la e re ga a kwatile ga o tlile le monate bophelong ga tseba o se ka bona batho ba ga na le bo 40 years bo 50 years manyalong ga wa ba monate go ntse o se le monate ka matsatsi a mangwe fela ba tsebana gantlentle ba lebile o kae ga o ne a feleletsang e mongwe jale a re ke ne ke iphumane ke tswile ka gare bophelong bae gobane ga a kwatile motho eno o ne a sa bue gantle go ganke le buile tle o upantšhetšhe ka mono ka Limpopo okay a ke re se ke kene ditabeng re ke bona ga ke bona fela gore na ntlo o mametse ke a feta re ke bone onanana mo ke vn e e bua ntho e ke e buang ke batla go bona fela ka tswana le bo botsi wana dar sit ha ba inama e re kuple ka mona mhm e bo bua tabe ke tloka
1: wa papa e tabe tabe e zin interview ya papa le je pratefia ende ende bo papa ga ko
0: ke motiane ke to mokiba sia le mona ge ba palle ho hang ke bona ha ke sheba ke ya ho ya kwa hodimo ke di vi ene fela ke a gola se fela bile di sa ba leng jwale ha ke tsebena ke mang eno a phaphang ke a o kiba ha o ntsebe hantle nna dan ele o ge bua taba e bohlokwa mona ke tsebe o bua le mang mono kapa ho phapha mang wena ngwaneso tlo ko o tshele ka nqina e ke phakisa hampe ka mono leso la ka letse ba o penya ka pele bang e ka bo hono phapha mang jwale ha ke bui puo tse tse sa tse tlhotlhontsang ditsebe mamedi la hebe o bua ka motho e mong e re sa motsebeng ha ke tlo re phapha a ko sebedise ka bo ka nna o na le pelenya o na le pele ka ba rata ntho tse pele ha o tlo bua bo ntho tseno ka di mo ke o kiba hona jwale a o sintswa ke e nna ke ile ka ke bile dikamanong le ausi e mong o na shebala hantle hona ho e le lenyeloi a thi ke lahleile ke ile ka tswa ka hara dikamano tseno tse bohloko le pelo ya ka e le bohloko hona ho I was in love with the person who is in love with other person we ngotse ba lone ke re ke qotse mono ma ngotseng teng ya sebedisitse puo eno ya seja tlhapi ya re jo ha ke batle tie kapa kofi la sangwe la lebiso la gae ga o na taba fela nna ke a le bona godimo mane jo botlhoko boo jale ka mantswe a mang le ga a na le wena ga o botlhokwa ke nthwane ya gore ga ke a nka lerato ke nkile mosadi o se dutsile mosadi mona fela lerato ba lenkile ka ntle ka kwana o sa qenegetseng a osi kapa botuka o kenetse ya marothodi ya mateng e tlo o tshwa tlatlho ena ge ko gore eno ge ke ya sefako tswa go sa ganya a buti a re ke la ka ngwane ena ose gore ke tswile o sa ganya ngwaneso ke la ka ipona ke tswa ke ntse ke mo rata gobane ka nnete nna ne ke mo rata fela ena a rata motho e mong ke le dikamanong le ena fela ena a le dikamanong le motho e mong la le dutse mona wa mmona o gadika matlhong maikutlo a ya mona your body is here with me but your mind is on the other side of town. Kore, you messing me around. Kore, ke a mo nahana. O bi o mo motse o shapo. A re, ntse ke bua le, a bathong, mara. Motho o qetelang kile qetwena ngwane no se a re ke la ba ka eng ka ntswa ke ga ona taba ke tla nne ke bone pele re ke tlae ka mona ka mabenkeleng ke a gutla
2: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahet clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: metsotso e leshome ka moraora ya leshome le nang le motsho le mong e re ke boele ke shebe ka mona ka ka molaitseng ka monana dumela ao sentswa ke nna ke ile ka goana le motho e ke mo ratang ga kae fela ka lebaka la gobane o kile a ratana le ngwaneso re tsebile ga morago ga tlwelelana bakeng sa seno a bona nako tse dintse e le loo ga le kena dikamanong mona etsa diphuputso ke bona gona jale ke a gola batho ba tla kena dikamanong o tlise cv ya gore bone o tsamaile leeto lefeng ge seke ra gatanang godimo a the ngwanene o na tswa mono le wena wa kena mme batho ga se ba ile ba tsebana ga o bobebe jwang wa gola batho o tshwana le motho a ntse o mama o sa ratana lenyo o boya o lo itabolela mono batho bano ba ratana ga o tlo ba golatlhe bona ba tla ikagola Jwale o tla bona mo lwantsha mono na ke shapa motho mo sa dingaka na ke shapa motho monna ka lo tswagisa wena ha ba qeta o tswagisa ba lo o ka hare ka kwana ba ja joy ka ntle ka mona o thole ding hole massive wena o le ka hare ka kwana o batla di di airtime hm o tla ikutlwa ha wana je batho a ukwa fela eng iphe gotsola la iphe gotso mo scandal ke manye na ring mukibe ntshaka ke a mukiba le tshaukile na le fuweru ntsentjena o opinyo ge a ke tlo ba pala mo o tswana le fono nya ka fela ke a ukiba ke sa o fa o sontso hla hantle ke kuma ke ma o file e re motho a nkopepile ha o santsane o ile o lo mo botsa ke a ukiba yo ntsho tsho ke le buile hle ke ketile ngwana mme le ho kiba wa utlwa block ntsa ki ke la tswa ntse ke mogata ko jwetse sho bohloko bo bo diya ho fola ho bana o le ka ho qhikanyetsa le kelello ya ha hore ha ke sa fela pelu iri fela di ketso dire pelu iri morao ke ne ke fedile ke thupa ko jwetse a sa nshape a nyuka ka re le gale ke nna mohloka le bitso ka mona ka lena sia south e thupa le yona yona bi da ke go thaletse mentswa ke ile ka thola ke tsile bitso la ho njolla le best friend ya ka empa pelo e la nna ya salla morao ho yena ho bane ke ne ke morata ke nna motlhoka leina okay ke a bona ke a bona motlhoka leina o tsile ke se a jena gore ke a bona ke ma motlhoka leina mo ke mammo mo tlhoka leina yo mentswa ke hi hello hi nna ke tsile legatong le nkutlwisang botlhoko jwang jo pelo ya ka e sale matsong a ntate eno mongwe o tse ka lepiso ke sa ba le mmitsa ke tsebe a ntshwere gantle ke lebetse le gore ke la ka ka kopana le monna oo o sole matsong a motho o ile wa tswa mothong a neng a utlwisa botlhoko jwale o sole matsong ore a se nka e bala ke utlwe se ke le o sale matsong a nte thabiso o tshwere gantle ke la ba ka lebala ke matshwaro ke masogo go a nte thabiso le gore ke ile ka kopana ke tswa boemong bofeng ba monna neng a mphidisa botlhoko e tlhakile lerato la ka e hlakile a nte thabiso a thoba pelo hle ene tla di ditswa bo e le masoba a ke se metso tsela shimele metso mitlano ka mora hora ya le shimele motso lo mong nna ntse a usintse a kikisile ka ga ntlo a ntse isa ka di chomitsa hae a sa dule lapeng ke sala le bana fela ke ne ke morata fela ke laba ka tswa to tse ding di batla ke hemele hodimo jena ke late moya ko lata selomo o shene e teng ntho e ba lontswa kana o fumane o morata athe yena ha mono o batla bophelo o batla ha fela bophelo ba maemo a ha ya hodimo a fumane ha bo ba phela bophelo bo ba lo rate batho a rata batho ba maemo a hodimo mme a fumana o mo feta ka maemo fela ne ke se mohe ne ke mo rata ke sheba maemo a hae a rata bana le tjhelete koloi ntlo ya boemo bo hodimo ke nna motlhoka le bitso o batho ha e fetla ring fela he o qetile tsutswile mono e gepita na bo hari wa ka wa pili ine le e gepita de fatsi la ma tshinye ho hiri e gepita Hege pita le fasila ma swinye ho. Nabo haribaka bapilu hineli ya hepita le fasila ma swinye ho. A zwa hepita ngwanaka, tswa ho bo fa ho. E re kukwe ka nqena na ke bone mona ho thweng. Yo ke so bone melaetsa ha le ile mengata tshe ko ke le ka o sekogola ho fitla ho waka. Mamedi ena ke a motsheare kwana lena no la jwele ke a bona o ngolletse fela ka se ka sokola ho fitla molaetseng ona ke tsebe o na ntse molaetse me kae o tsebe le go hona nna ke ibula le ka past 12 le after 12 le to 1 to 2 mane se be ke tlo gona molaetse ke le ka ho fitla ke a bona o ngolletse fela go hona ho ntso feta ya kana kweno o no ingwetse ke a gona ntso fa send ba ni bua ntwe le nngwe go tlwa lenane o le qala ke a bona la ba la tswala jale ke nako ke batla o fitla mona mo o buang le nna jo o ka se ka sokola ngwana tshwenyane gele magubeduedubeduberu tleketlege
3: mentswa ke mozimelempe phomolong ene man o bua taba e tibileng gagolo ngwaneso motho o ke se mo confirme ngwaneso mari nna le batho ba re ke ntse matswalo se re bile re tshaba gona dikamano
0: o batho
3: mentswa ke o rata motho ke ntho e thata ngwaneso
0: wa bona ke a gola fono yena ha o ko e shebe e senda ntho e le nngwe hangata ke o entse bela ke bona ebile o tlolela ka mona ke nana ke ntho e nngwe wena ntate ka moka phomolong phone ya hoe ya sender he mona ke tsebe ke melaetse ke bona e qala from 12 past 12 half past 12 half past 1 half past 2 le bona bona wa iphitha o recorded fela o ntse o tla habeditse mona 16 ha ke tsebe ke a gola ke mathata phone wa fela ke utlwile ditaba tsena go motho ke se moqeteng tswa ke go thwena ka tsa motho di ka mpeng motho ke lengolo le kwetseng ha o tsebe dikagare tsa teng kapa dikateng tsa lengolo lena di reng re ketse tsena ke utlwe ka mona hi
4: fela ntswakana
0: o
4: ngwanana yo mathata ke ya ke re ke mo rata ka pelo ya ka kaofela ausi yo ausi handsome yo ha ke re ke bua taba ha na taba le nna o bua dintho tsae tse e leng gore ga a tlameha a di bue and ha ke re ke mmontsha ditaba aa ha a batlo mmamela yo ntswakana ke a kopa hle ke a kopa hle ngwaneso o ntse re fa bophelo bo botle o re fa dintho tse ntle mare he bua ntle basadi le kopaneng le be hantle yo a nna mosadi wa ka hayae a nketse hantle hle batho ba modimo anonymous from South Africa
0: anonymous a se ka nkutlwisa bohloko a re ntswa ke buang le basadi ke eng bothata tle ke ntho e ne ke bua o thole anonymous South Africa motshwere hantle bang o re jo motho eno ntswa ke tle o tsebe ka ntle ka mono go na le ausi e abuti ya moetsang jwalo wa bona mo abuti ke mojele a moetsang go the go na le mojele e moboy a moetsang ntho eno go go thole ile vice versa engwe motho o thole soulmate ya ke yane le yona ba e tlentlhang ya pelo ena ka nka le enwa ka mona e ka nke bo go adimana he bana ba tshwanang ba ga ba kopane ba le bangwe le bane le tšhentšhe fela he we are the family Jeffrey Osborne the family

0: We gotta keep this formula. Give me to the Mashabi Dimitano, Camara, Yalushimele Nanli Mutsulumun, Jeffrey Osborne, family. Mamadi Iri Kikatel letter Bazena, Memangosi. Utsi atama ya ho ho tlhole motho a salla a liswa ke ka mogho o ratang ka teng so motse ke ke baby ke go tlisa bohloko a ke bile ba blasha what if a ba go tlisa bohloko tsala ke so itsela ka me yo go tsena o thole bile be le motho a lentswe lena le a nana a ka reng a bima jwale ho baneng o itsela ka me yo go Ukweli bile ile monna mosotho. Na ke batla ho nketsetsa di rachele. Batho ba lona matsoho jwatle. Sho. Hey Jehovah,
1: ke modisa wa kae, nanka tsamaya, ho tlonya moriti wa lefu.
0: Re ke ba le ka kopana le molaetsa. Jo. Ebe romantic re tla ithola le hodimong bana beso ke mongamolaetsa ona wa botsa ka moya o theotse maikutlo o tla mentae ke le jwetseng re utlwana le dibuli hle a o kope 350 ukwa ka kompe 350 ha o sa batlotlwele sho o kwa ebile ke reng ke re mphe 350 ha re ke kopa ebile o re mphe ka re ke ya hae ho wena mo ha o sa batlotlwe santse bile a nkile leqeto ha o sa batlotlwe ke tla bona polane o ntse tse ba polane bi iteng jwale o ntse o lekela ngwane wa motho a le hloke o tlwelo bale a le hloka o kgalemelwa ka thata le hloka o kgalemelwa ka thata stop it I don't like it Ke tla le bisetsa moloi. Stop it, I don't like it. Ah, le hloka o kgalemela le le ka wetsa bang ha le etsa je. Re ile ra arohana ka o se utlwane ka puo ke ntse ke morata poulele e fetang le mahe ya dinotsi. Jo! Na o kwa botala bo ba lona ka hanong banana ba kana le tlo fetwa le ke manyalo le litse. Hmm? Mojaba ba mbantse ba rata ba mba rata ba rata we motho a ka bulaya ha itse tla khalongwela o satla bona thupa ha gutla o salang e bile ba lo dula mono a move in o move in o go tlhulisa le ka ditaba go sotholle le taba di gomu hantle hantle ke eng bothata mm
1: ke ke bona mona na Okay, ke batla bula molaetsa mona. Ba ngwana na weso.
2: A itse di dumela, dumela o sentswatse.
0: Dumela ngwana mme.
2: Ee, ke a mo rata nna go betsa o sentswatse fela bale. Ha batle. Ha batle le matsale wa hae, ha batle batho ba hae so ka pele ha e ka ofela.
0: Ba mo entse eng wena?
2: Ke ntse o sentswatse. Inke mentse ha re ha re motho ha itse ya ka go itse ke ntse ke sa ka tlo ke ntate nkosa e bana tsa tlhe mona tlo se ntswa
0: o go kwa ma medema ha ga ti batswa di ba motswadi wa ha ga ti batho ba ba ha bo mystery fela o rata mystery o etsa itse hona le taba ha re lateng sesosa ke sefe ha hona ho ka kunkela musi ga go lankwantlankwantla le siuta ba ke efeng tshe na go tseding wa tseba diphepheso di kapa di qholoso di teng relationship mona be le kene lenyalong o thole nna ke kapa
1: ha ke tshubalo ke batla buti a batle sesosa e ka nna ba nkile motho ana sa a sagatweng habo a gatwa nki yena o tsewa ka mosukisa bophelo ba e ka ofela ha e ba le boye mo mbo bomba hore o first born hino motswadi wa ha tlo batla next ka wena wa tsiba ho baneng o tlo e ka madam o tlo nka sebaka sa hai ho wena kuri e ka wa mo replace o tshwana le first born le last born he batho ba o ke mathata mabo malapeng ho bo mma bona ke dikokele e ka ba ka bua bua ka kwana ka haiso ya ke kokele o bona ke ngwana he wa o fela o tshwana le ngwana ha wa o qala letsibulo ha na qala ho ba le ngwana o ukwa e ka nka sebaka sa he pelong le maikutlong a ngwana ha o tlo o sukulu tlo o jella ka mora ho hampe modimo ntle le ha betse o kgethile ba sa morating o ratwa ku wena e ba mo batlang ha si yenu ntho dingata hampe jwale qholotso yena ka pa ditlhobishano tsa bomme matsale le dingwetsi bomme matsale bo balamo le ngwetsi ha ke bone le ntho e tlo fela e qadile ka bonkgonankgonankgona rona mora o kwana ebile ya tla ho bomma rona e tlile hiune e ntse tlo tla le ho bana ba rona a ke tsebe na kgotso e tla ke e be tenneng kgotso ya Jesu kgotso e fetang le ya batho ke jwale wa nthonkga wa nkgolotsa o thole fa ba so ntse o fielwa ka dintsi mona o fetotse ngwana rona ke batla o iphe nako kgaitsedi ke a ukwa o eme sepakapakeng ya pele o rata motswadi wa gago o rata bana dikgaitsedi tsa gago o rata le mosadi wa gago mme ga o tlo mo nehelela ka batho bana ba heno ka tsela e tshwanang o keke wa nehelela batho ba heno ka ena fela go na le ntho e tshwantseng e qetelele le tharololo gobane ga e ka fupaga bohloko bona go fitlhela qetellong ke mane mo o bonang le motlhang mothong o ile bo ya batho wena ngwane no wa motho o tlo bewa diphagampe ko jetse ka wena letlalo la ga e le tlo thagiswa la gao le tlo thagiswa godima ga e mona ga e seno bang ke a ukokele re botse
2: ntshwakana nna ke ranyetsa jalo kwa mokgwetsi yaka ga ke mo botsa araa yena nix mamahlene ene ga ke kena WhatsApp a le WhatsApp ge bue o tla bantsanga ga ba hantle ka nakwang ga ba hantle mara mokgwetsi yaka ka kena a se ke tlo bone ka go ba slow Khilana. Hai. Ene ke mo rata go go jwetsa o sentjaji.
1: Ah, ne ngwana nkhono.
2: Ma he mo khotse ka sa bila o jwetsa o jwetsi tse o gatsi. Ba se ba hlulane kae kae. Ila bona.
1: Mo khotse ya hao. O mo tlokomele mo khotse ya hao. A o ja diretere ke bale fela ene e balwang ke qetelele fela mona yo bohloko ba legato o rate motho o dule a dule a re le a go hana o sosetsa ka ntho ke tla o tlwaela nna ka mora wa gutle a o etse setlatla ga ga ditlatla tsa ditlatla tlatla rest yo legato le se fofuhle teng ha o rata motho jwale ka ga ka o jwetsa ha lefedie e be ke ntho e fedile mampopi ka moo ka mogele street ka botlhokong ke lebile mo kwena e re ke bone e nana dumelang a o sentswa ke nna ke ntse ke mo rata mosadi wa ka o ntshile pelo ya ka e ntse e le botlhoko ke nna M Lesawana Lesotho o thabana morena o etsaetseng tle a o sentswa ke mogaisane and tholla mosebetsi ha qeta a kena dikamano le molekane wa ka jo bohloko bone bontshwege ka mosia mo haisane a dule le bona ba le babedi ntswa kana jo ke la motluella a nwa jwala ha ke mo ratile ka jeno ha nanwile ke ne ke sa mothabele fela ke ntse ke mo rata no le no bothata ke tai ha lahletse ka mora matshwafu balo ha ke motsebe ke ngwana mang mentswa ke nna ke ne ke monyetse ile mabana ba ithu impakatswa ka pele e bohloko e sa foleng le ka jeno ka lebaka la go ona a sa na le ngwana le monna e mong fela a dula le nna lapeng joo ke bohloko le nou goba ke gauhela bana ba ka qha mentswake hai ntho tse dingwe a ke tsebo ka go ka di etsang e teng pina e reng go botlhoko o rata motho ya sa o rateng ntswa kana o ratwa mo o sa rateng botlhoko bo ga o mmona e kareng ka sefibeng gore o bue nnete go le go kae e bo bua nnete go le go kae o mo rate a thi ena ga moo o kgoba nako ka wena o e ntse steplegi kapo e ntse bogiji go botlhoko o rata motho ya sa o rateng ke ka go o fumanang banna ba nkuwa ke maikutlo ba be ba bolae balekane ba bona gape o monyale a na le bana ga qeta ga rate bana ba gago o batla o rate bano ba ga yena ngwana o batla utlwa sare ka ga ore o bona lenyalong la gago ngwana o batla o tla o tšhakele o tlo dula o utlwa ditletlebo motlhomong batla bano ba gago a ke go tholela kopana ke na le bana o na le bana and ga ke re bana ba ka motlhomong ke a kwana le mma bona ga ke tshwanela go tla mo batlong tšhakela o santse a ikamoile tshobotsi o befile yo o tlinnele o feta tshepeane ya dimo empa ga ke mmontsha diphoso tsa bana ba gae o swa phela fela tsa baka ga ba tlile mona o tla nkgompoleinela he ntswa kana ke ile ka tswa go yena a bo ulele empa ge sa ipele ge lwana ka bona gore ke tla ya tongkong ka ba ka kgalemelwa ke maponisa ke mo hela tlwena ba tsa ntho nngwe gae ke bala e se gore ke tsheya go motho wa shapu ke tsheya tsela e ke utlwang a e beya ka yona ka mo hela tlwena ka setene tlwena e sa utlwing ke e bula e utlwe ka mora moo ka nyalwa tlhe ka ba happy chewin ka rato leo ke nna motlhoka le biso nagana setene tlhogong dumela mentswaki wa ka o ne a rata banna gore a bua maaka a re o ya mosebetsing kganthe o ya motlhankaneng ka fumana mosebetsi o setse o batla go tla mosebetsi ka fumana mosebetsi o setse a batla go tla nna ke shebane le bana ba ka fela Roygard Roy nna ke tswile ke ntse ke mo rata fela ntho eo a neng a etsa e qhala malapa a basadi ba bang cheyo e be ne leng e be kelelwa ka e nagana ntle re ke bone ntsa kana kgotso ke o mametsa monate okay ke tla gotela go wena ke batla ditaba tsena ke metsotso ya mashabedi metse mmedi pele go hora ya leshome le nang le metse mmedi re ke katele fela melaetsa ena ke a o qetela ke bua ka motlhankana wa Limpopo kwana dumela ntsa ke ntse ke dula le yena empa ke ya utlwa go lekane le leme la gae le tala gona go ke bua ka motlhankana wa kwana Limpopo jwale ebile ke ngwana papa o tala Jehova ke motho wa ntate ke ne ke ratana le e mongwe ya na ratana le batho bana ba sebetsa dithafeneng mo ne re nwella teng mosadi a tlwaetsa batho gampe eo a sena ditlhong mosadi ge ke bone fela ena batho ba bangwe ba tswa ba llela go kena batho ba bangwe ba lla ba bangwe ba llela go kena ba bangwe ba tswa oe ke re kgetlhe ntswaki yo Hai a re kirege. Hai ka baba ba ka ntle ba ipatla ka ha. Ba ka ntle ba ipatla. Ba ka ha re ba batla ho hantle ho etsa la mona.
0: Men tswa ke ne ke morata mosadi wa wa mkhosa a thetha ka loko ke moratlo. A ntlogela ka lebaka la ba beregi mo ba bereki mogo bage le ya no sa tse ke setse ke morata ke santse ke morata o hle a skisi le ka ntwa ke chese hlosa ha o se bohloko ke mo fitli di boti ga tenese mphe ditaba mo fitla tsa gapha tseno bohloko bono ge pepete bo fole a o se ntwa ke hle o ka sedule le motho a kentse ba habo dipakeng ha ona le mathata le wena o ya ho mme wa hae a ba re a itseng ke yona ntho e tlo qeteletse o ka iphumana o tswile ho motho o ntso mogata a o sentswa ke re ke bone media o qetela ke ena a o sentswa ke mo hloka lebitso wa ka ke mo lahlile ka ke ka le ka tlung ke ntse ke mo rata fela ke bone hore a ka seng nthate kapa hona ho tsofala ha se motho ya ka fetu hang ho hang ya mona a ka se dumedi diphoso ko go ke motho eno a vano okay wane so wa ka ka hana ona le tala a ntshupa ka monwana ka mahlong a re hang ka mo shapa fela ke tla bona empa ke na le ditsheka ke tla itshinyetsa betheng o a ona a re ke tla bona ke batla ena e betse ho thumo ha yena ke tlebe e batla mahlo a ka fela mahlo a ka fela okay yena ha I'm been picky but I'm tricky na ke keng ke ntse ke tswa yo ke ne ke morata yo motho a tsama a duda haye a nyala ke sa tsebe abo o dula le ena ba a e kwana haye haya lo nyala taba e kana nna ntswa ke ke ganna dilogi wa ka wa boulela o boulela ho shwa ke motho ka lebitso mmm go se ding tsheo ka tsa motho o fela boulela ka botshe ke bonyokunyane fela mo ho bane o laka wa etsa nka pa ke botsa fela ka moyo o motle re ke tlena ke be ke kwala
2: ntswa ka
1: oh
2: ke le bohle ke na na me ona ke utlwile ke na le yena ka tlung ka mona ai utlwile hle ntwe ke buileng ya le bagala hore handsome hona ke ke le wale na ne o le la haule he o sentsa ntlomphile hona che
1: sheso ke
2: sentsa ntlomphile
1: Hallelujah.
2: O tle taba tsaka tse ke di bua mo ho wena hlentswa kana. Ke a leboha hle o no thuse le ba bang. Hangata, hangata ngata.
1: Ratana motho ah, o fide bo
2: pele. O nhlomphile ona tje.
1: Ah.
2: E bile o sa ntsa kupile le tshwarelo ona tje.
1: Nda.
2: Ka baka la hore ke utlwile ke tsitse mahloko a ka mo ho wena hle.
1: Nda.
2: Ai hle. Ngwaneso ke kopa hore o noetse o etsetse le ba bampele ke a leboa hlentswa kana ke mokete khosa ka sebokeng ka mona ne ke ikentse anonymous gona ke ka baka la re utlwile kona ke ntshitse maikutlo a ka ke ntshitse lebitso la ka ke a leboa ntswa kana
1: ke a leboa hle ngwaneso thank you a ko ukwe ebile ketellong ditaba di monate ba If you don't know me by now. Simple Red. If you don't know me now, you will never, never know me. Dumela.

0: Simple Red, if you don't know me by now, you will never, never, never know me. Ile metsotso e leshome le metso e mmedi pele ho hora ya leshome le nang le metso e mmedi e le maleka a maholo. Mamedi, ke lebohile haholo hle ka maikutlo a hao. Ka mono ka WhatsApp-ong le ka mohaleng ke lebohile haholo. Ke tlo fetisa kgwebo ha ke kgutla mona ke bone na dintho tsa ka di mpe ya kae. Ke ne bile ke shebile molaetsa o la phamisa ditsebe tsa ka re motswaki nna ntse ke dula le yena, ke nkile qeto ya hore ke mo tlohelle. Jwale a kula, ka kopa Modimo a mphe matla ke mooke. Ha ke kata ke kgawane le ena a fodile. O fodile jwale ha ke mo sheba hape ke sona. Maikutlo a ne ene ke reng ke ntse ke tlo arohana le ena hobane ntse ke mo rata. Ha ke sa kgona o ngotla moya fela o fodile. Ke batla a fole, ke mo okile a fola fela. Jo ha ke mo sheba ke nahana o nka qeto ela ha o kgonahale. Jo bophelo butle ke fetise kgwebo fela ha ke kgutla mona. Ke bone na ntho tsa ka dimpe ya go kae bakeng sa tshebetso ke ye ka bane ka mabenkeleng ke a gutla.
1: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Mabedi metsotso e robong pele ho hora ya leshome le metsomedi wa le kona wa tseba ke ho ketse ya ntho eno ba ne check ne ke ibu ya o thole hona le motho e mong khaitsedi ya ka ponto ha rata motho kore the way a rata motho ka teng o lla fela la se o sina ntho etsa etseng e bohloko o ga mo sheba o thole a bila theola dikgapa jwale ba bang bo mokele o thole motho a motsa ke mbebi ko ko ko tlisitse bohloko ke buile ntho e bohloko a re wa tsa ba llela ke batla di ga shene a ke go batla fela mo tepe a mo tefe ke batla di ga shene di di chips ha hona le gore ye na fela nna a mathe a mo tata senne ke batla metsi mara wa tsela di a se ke go tsantsa ka tefe ka ntho tse ding tse siko a o bana mara wa mpulela chocolate ena ma mpi go hona le ntho tse ding tse twa ka bolo
1: ke mo le gatelleng teng
0: eh
1: ha o go rata motho.

0: admiro il loro muoia. Jole he.
1: Ke ngwaneso.
0: Ke la bogago. Le gona ga ela ganna. La bogago la ne le matla go llo go bua ntaba tsa legato.
1: O ikala mo ke iketetse.
0: Ha mo natirwa. Tlo ka mihlala matsatsi mthuna ke beke le beke.
1: Eh ne le tsa.
0: Eh le gona ga e gine ona la bogago tsena bana ga mpeng ya beke ge tla be ge di sika sika tsa batho ba di kamano tsa magato le ba semba la hlile tshepo. Le ba lwana. Jole mmino teng ke mmino monate, ke mmino wa legato, ke mmino wa dikamano. O se ka ba feta mabelo tshebeletso ya lesedi metsotsonyolesomelemetsomehlano pele go gora ya pele re tlabe re sheba ditaba tse tlhageletseng empa go tsena tse tlhageletseng re sheba gagolo rona go ne go tlotlega eng batho ba ne ba bua ka eng mona wa marangrang a dipuisano. Ke bone gore e mongwe wa batho e ne ba bua ka ena golo ke President Ramaphosa bana na bua tsa tsina la ka jeno jwa he ebe metsotsunye mehlano pele ho hora ya pele ke dipapadi re ya sheba mafelo a be ke ditswela pele Betway Premiership re ya di sheba metsotsunye mehlano pele ho hora ya pele ka nkano metsotsolo shume ka mora hora ya pele ke mana mo eleng hore re tla ngokela jwa lo ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele ebe ka nkano metsotsu ma shume ma raro ka mora hora ya pele re tla ofa jwa lo sehloho sa letsatsi ba kudi amba fole ba batla mosebetsi ba fumana.
1: Ngwaneso, sebetso ha ebe ntle ga itse di ya ka a latsatsi ya ha monate wa uka.
0: Ga le bo ntle le etse ntle ya o hlapisetsa bana ka dikubo nga o batha.
1: A kai. A tswe tsi a tswe bile bana ona o tena o sana go the yani ha bo bona ise di sili o reng ka gona o thwe o watla ka mokoko ka.
0: Do di tshi ya tso ha tsa ba thukwa ha ba tikwa.
1: E ha ba tikwa na metsi a the wa futhumetseng go thola le phufudi ka mono tswa futhumetse ke mbo that. Go go mo hlapise ke bo mpulela ka ga kubo.
0: Ah, ke ne re hlapela mona ka ofela. Wa skumina hona mo re tshintshana. Ke tlile ka no di mastofu sa ntsa patsi sa. Ha o tata tsholono, o so tso tso tso re jo tsa go ditukiseng.
1: Eh.
0: Eh, ka ofela ho tla hlapelwa ka mono, ha hona letho le lebi. La o tlile bana ba bo ba haisane, ba tshakileng ba toga stofu nya, ha o no ditlapelwa fela ntate.
1: A kgaitsedi ya ka e utlwaetse ke lebohile go le o sebetse hantle.
0: Keuta.
1: Mamedi le nna ke lebohile tlhe le na le la re mo le fitlha bogutlong ka mokgwaletsele e na mofuta ona le gatong popo ke lebohile tlhe mmino eno le o monate gagolo ya ba kannete re tshwara setlhotha taba mono gore kannete o kile wa iphumana bophelong o lokela gore o arogane le motho fela o ntse o mo rata. Go na le mabaka itseng e bang a susumetsa ka gogano eo ya lona batho ba beile hei nna le tala he o nango gaka gano ele he fela ke ne ntse ke mo rata ke qetelletse ke tswile dikamanong tseno ke sena boikgethelo go boloka kgotso ya pelo ena yaka ei ntho tse dingwe ke a dumela o thole di le ka odima taolo ya motho fela bo sena boikgethelo mabedi ke lebile tlhe re teane gape go sassa nnate fela ke manane o tla tshebeletso e na le sedi ketswe ka pine e monnate kwano ya The Temptations motlhophei malindi ke lebuile ka mono ka Sasolbeke pina ke monate Lady Soul funaneng.

tatatoa out of love. Pejana mane sta chalale. Ka pine bitsa ngore ke mampho. Sebele tsingere sedi tsarebeme tsingere tshebele metsimedi. Ka mora hora ya le shebele metsu e medi. Yentse tswane tswane ke 12 after 12. Ke le monate le kenanga. Le bitsa ngore hore ke re qhopa busulo ke na manta ho ya la bohlano empa nna ke ding manta la bobedi la boraro. Mabirika jeno. Ke la boraro go dina la matsatsi a mashume a mabedi ke godi ya motsianong. Selomong sa kitipedi mashume a mabedi le metso e seletseng ke 2026 Afrika Borwa. Ona ke radio na jehoroto ke matinkela ke le rapo le matang kampeng o pere tumela motho o motle. Le bitso la ka ke pitso solofo aksesumane le rato la hao empa morao ntjina ba mpitsa ka hore ke ponto wa selebo hamamele. Riale bua ntswaki roi kati motong na o nkile ka le monate le bitso ka hore ke re mmoho ho tloha ho reng ya borobedi ho tla kwano ho reng ya le shumile metsi medi a re ding ke ponto he ba la hlele ho reng tsa bobedi ho itse mosebetsi wa haul wena o tlo see ve di atletse mosebetsi ya ho reng ya bohla ja le ke mong wa basebetsi mo ba tshwenyang ha ba mpona e hlile ke sa phela hantle e la re le pele fela ke kena sa ntse re be se jwang ka jino e ja lo ntse ka di ka ka di ntse di sebedisa sentse leng hore di na lo sokole ya matsatsi ya ka jino wa tseba motho go ga fo dena go tsefitile ona tseba go ka nnete u bela bokaeng ya kae o gaeng o etsa mfera o ifumana ha bobebe jwa lona ba le tsene e itopontse go lojela kana lo kopana la botata ba o fumana di tsona ntse tsena tseleng go tloetsa di sebedisa ha o le thata ho le mpa la lo jwa le tle strategy sebedise sebedise me kho e menye fa pa ding ke rata tse di nyata tse na lengwe ke utlwileng re ka nnete ena ena ehlile yang sebeletsa mabedo sebeletso ya lesedi leshomele besebetlhano betsotso ka bora gore a leshomele metsomedi ao etsa mosebetsi o motle o tlo goreng ya borobedi go tla kwana goreng ya leshomele metsomedi ya tla World Cup ponto ke malala o tswe jale merego ka ehlise ya ntse ya ka theko ga ke rega mona gore na re tla etsa eng tshebeletsong kwano gore mmo kwano gore qhoba boiselo gona e sentse re bona gore na re fokotsa kae re eketsa kae. Mamedi he re tla ofa ditaba tsa botlhokwa ana no le nentse re tsamaya o tla utlwa dipina tse monate ana go ntse tsamaya kwano o bane ke tshwere pina tse bitswang ka gore ke bo I want to know what love is ke batla ho tseba hore na lerato ke eng o tla utlwa na go ntse tsamaya all my life tla ba teng Linda Rodstad sebeletsweng ya lesedi matsamane Aaron Neville sebeletsweng ena e ratwang o tlo utlwa pina e bitswang ka gore ke try it on my own Whitney Houston Holy City FM pina tsena tse monate pina tsena tsa lagato o tlo di utlwa bane e le labo gagolane la lagato dikamano le mealo re tlo bua ditaba tse matlagolo mo e leng gore re batla go fa ba e leng gore ba se ba latlhile tshepo-tshepo dikamanong tsa lerato le ba ntseng ba lwana re batla go namola le bao e leng gore ka nnete ba re ba se ba fumane di-soulmate ba tle ba hopole ho sia a room for this appointment go bana kana ko nngwe ho ye ho ebe monate kana ko nngwe ho ye ho be boima jwale batho ba bang ba na lotse pamisa maikutlo nakong ene e leng monate fela jwale motlhang jwale se di tlwa dithota jwale ebe o sanagana o di sia fela jwalo jwale ka nnete tshwantse re itukise leshomele metso e seletseng metsotso ka bora gora leshomele metsomedi ke tlo fa pina mona. Pina ena ke pina ya Maria Carey e bitswang ka gore ke I want to know what love is empa ka nqane o metsotso e mashome a mararo ka morago gore e na leshomele metsomedi ha e lelaba gago tsena ke gela tseba gore na e sege e watla jwang o qhoba bosulo mokantufa wa gago qhoba bosulo mokantua wa gago tle qhoba bosulo eno e leng go itse o ikgethetse ena se ka tshaba o mo jwetsa taba tsa gae a tla utlwe se ka tshaba e tla ikutlwa sa tshabisi tlo fa monyetla 086-3003084 086-3003084 ke mo tla ntetsetsa teng mo nagane tlhe o ko gopola botlhokwa ba gae bophelong ba gae o ko gopola gore na o ile a wela le wena a tswa le wena gore o kae jale hetle ra o mo bitsa mane o tlo mo bitse gore le ena tla ikutlwe a kgetheile maatla ba mametsi a le gona teng gobane ba bangwe ke banna ka baka la basadi bao e leng gore ba bile le bona bophelong ba bona ba bangwe ke basadi ka jeno ka lebaka la banna bao modimo a ileng a ba abela bona le ba sokang ba kena ka gare o lenyalo
ba ba ba bona ka nnete bophelo ba bona bo fetuile ka go dikamano tsa legato ka lebaka la motho a kopaneng le ena. Jwale he batho bana batho ba botlhokwa ke ka gore ba etseditseng letsatsi la bona le bona ga e le laboraro tsena le o re buang ditaba tsa legato ge ee ga re ke re qhobe mosi le bona le bona ba tle ba ikutlwa ba le botlhokwa le18:28 ka morago ra ya le18:20. La ritse tsena tsebe re bulela tsohle re batla lenana o letleletsa mae ha monnate re batla bohle ba tle ba lokoloe moyeng nge ke kuphele malibongo.

motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

Go babu siuli ponto wasele. Buku.

0: goba bosiu le ponto wa sele buku goba bosiu le pito tumani ponto wa sele hashtag ha mame re
1: e ba le ponto wa sele ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mame.

0: Nobody tsebelesong ya lesedi itse o tlo utlwa pina tse monate ka jeno 086 003 084 o ba bosilo motho wa gago he 086 003 084 mashome a mabedi le metse meraro metsotso pele re fitlha goreng ya pele ke mokgatlhelo wa pele wa le monate lenane o lebisiwang ka gore ke re qhoba bosu go lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa a ba oketeka letsatsi la tswalo ka jeno. Happy birthday to you. Ke teka o bone tse ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng go o bona o thabile 086 003 084 mamedi o iteng kwane dume
1: go
0: jwa
1: Phone.
0: Wa khatha mona gedzi u itsala
1: e go hospitala bo yolo tshona tega se kudi
0: e
1: o e go hospitala loti
0: o gwarama
1: ye borra ranti
0: o ngwana mme e ke bone dinepeng ho maranra mmane hle ke bone ka re bile o no itse o tla botswile ka mogao operation
1: e ke totswa tsa tsile no se a nna ka itsika ka be ke tshwa ja ha
0: Hola ngwana mme ke ke o utlwa.
1: E le lo president fela mo le ke mona. Ke le
0: a.
1: Mo tudi a ntle. Ke go pelo se bona sa ka mana na mo go karanti wa tsa tla ke di morata kong.
0: Na ho pula go le maemo ngana wa magata.
1: Wa go lo pela pontu tsa morata na e mo ntle le ra tle pontu.
0: Ne mo ntle le ena ke a le bo mo dimo a letsa ntle utlwa.
1: Ka ke pontu.
0: Le seri FM. Le seri
2: Hey Pondo.
0: Hey, who's what?
2: I'm not a guy.
0: I'm not. Skim my guy.
2: I'll let go in the damn thing and I'll let go.
0: Hey.
2: I'll let him run and I'll do like a golf fair. I'll get him a castle. They must move. I'll do like a golf fair.
0: Ke ba. Ke mo sebetsi ngwana ba le tsena o lo mo sebeletse.
2: A di koloi nya ma go wa nuche.
0: A tse ba ra o robale ka bakala ha.
2: A te ke mo gata ga tlo ya ka ka o fe. Ke a ba rata ile nne ya mo shwe.
0: Ma le tsantle o tlwa.
2: Thank you nda. Ye.
0: Ke le sunye ratwa ngle sedia fa. Dume.
3: Eh Pondo.
0: Eh shapo ho jo.
3: O sa
0: eh
3: ndara ha khabuga ma le o tshebe
0: eh
3: eh ai pontho re ke kene le mabatho masithela o teng ka mola ka nyeng ka mola ka bitu ya ka mola e motho a ka ire ye wa hola ka jo kudela ya a ke tike a mona tya le ke tsatlela ai
0: a go la bone tse ding tsengata utlwa
3: a le uye na bona
0: o le se di FM dume
4: Hashtag Hamamelwe.
0: Hamamelwe pon.
4: Dumela ponto wa selebo.
0: E shapo jwang di ya mo re bana.
4: O shapo ponto ntse ke na lo yena ka SMC Plus app. O me ke bo qhobele bana ba latela ponto. Boya ka mali ka tema.
0: Ka la bora ro tsena muru o se ge qhoba bosu le batho ba ro.
4: Oh. E ya o ke bo qhobele mabana ba ka ka mali ka clearance yena ke tani kusala ke rabele ga dile monate la la bao
0: na o ntse o le mmona tshe
4: ntse ke ya pondo sa le weekend ke ne ke na le
0: le weekend de ha ba metsi dia go pa itse tla bo phobotse o a kera ba tsimo la dzela ga o no ile weekend ene ho ba no wena ne re Merago ya hao ya letsatsi yeme jwang witso tla bo phomotse o phomoletse o thewela batsibu.
4: Ah wa tsiba o tloa 6 beke wa tlere 6 hour ga sena.
0: Diau.
4: Wa tsiba ponto a se hole.
0: Tsiba ke tsi metla ga zeo ka enda.
4: Wa tsiba handle tsela. waltsatsi le monate ponto wa selego.
0: A sile monate, tlhagantse mo ke mo o tswang wena ka pena.
4: Ah, o ile ka mosebetsi pele.
0: O le ena o ile ka mosebetsi, modimo a letsa ntle o utlwa.
4: Tanki ponto wa selego.
0: 086-0003-084,
5: hallo. Hallo, Panta le kae?
0: Riteng le kae?
5: Riteng. Panta ke kere mema mahlatsi ka moo ke tshobang sile ena. Ke ka mole ka porise ke ke kere mema mea ke tshobang sile ena. Ke ketele ka motswala wa ka ka mane ka Lesotho. Ke mama kwatsa ere ke tshobang sile ena. A kuba busi bona le mema le ditse ho ka mo tsitse nna ke ya semonye ke le bua ponto.
0: Tangi mme sempa che go tlweletse fela. Ha re sa yetsa jwalo ha ile la boga go tsena. Ke ka ho utlwa batho ba bua ka magato a pelo tsa bona. 086-0003-084. 086-0003-084. O le CDFM, le CDFM. Ke mo lela wa rata wa lela. Mame di hle ke kopa ho ipheta hape le kgatlo la ho qetela. Ha ile la boga go tsena ka khobe busu le ba sa fetemba ba gago. Ha ile la boga go tsena ntho di fetwidi. Re fa monyetla la batho. Ba o ile ngore ba batla go qhoba busu le batho ba dikamanong tsa magato le bona e seng ba manyalong fela. Mamedi o tlwisise e se monyetla wa batho ba ka ha go lenyalo fela. Le ba ka ha go dikamano tsa lagato fela. Ya, o bana re ke la bogago la legato dikamano le meyalo jwale. Le ba ka hare ho dikamano tsa legato fela, e seng ba ka hare ho lenyalo fela. Jwale le lona ba dikamano tsa lerato ke monyetla wa lona. Dumela.
6: Allo Konto, is it?
0: Eh, Shapulo.
6: Ola.
0: Ke manga.
6: O bua le o lutike tsa mdela sa Selberg.
0: Eh.
6: Ntlha nna ba tswa ke nna ke le rata mo futhi mo internet le ntle ke kana le na kung go se ba tsene
0: ya go tlwa ntle wa ga hore
6: ke re lo rata mo fucking internet le
0: ka mana ka inta ka nna re le bua skisingwane se wa ga wa mo mamedi mpa jutlo re o bua ka lorato mo fucking ka mane ka ntha lendle modimo a le boloke helo wena 086-0003-084 shomelo beso e tsheletse metsotso pele re fitlha go renya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate le nane o lebitswang ka gore ke RQB maqhubung a gaso 87.7 gore ba jara 106.6 www.lesediafm.co.za ga nna gantle he boloke yang go botlhe ba o e leng gore ona ba letsena ba mebileng ba mametse jwa letshebeletso ya lesedi o ba malapeng kaofela sentse ke tshwa ke re letsatsi le monate ba mosebetsing sebetsang ga monate dibakeng ka o fapana wa ratwa wa llelwa ke Lesedi FM kwa. Re nyolose ponto ya tsama metsotso mabedi uteng kwa nodume tsebena nketsa jwa mehala ena 086-0003-084. Nyelose wa celebrity motho dumee
7: go zonda de bondo
0: eh ho zwa
7: ke dena de zwa Rwanda de
0: a mona tinta
7: ke te se mo fuje ndate a go kwa ke ga go sulwe ke mo fumadwa ka matie o magabanyane ka ntha ka nedli
0: eh
7: a la le ndate hle
0: ke
7: mo fumadi wa ka pa ke motho fela o utlwana le ke
0: mo
7: ke mo fumadi wa ka ndate e go tswang hole le yena ke bone bophelo ka yena o bone bophelo ka nna
0: fetotse bophelo ba ha o fetotse bophelo ba ha
7: ha ke le bua ndate ke go pa tsha ka batswadi ba ka hantle ke tsha ka batswadi ba ha hantle ndate ke be ntlo nngwe
0: bona dikamano tseo ke di batla di le jolo fela ho ya ho ile wa utlwa
7: ha ke le bua ndate bondo hle ngwaneso
0: tsebeletso ya lesedi wa mukwa go ka nnete wa mo ananela motho ena e o modimo mo abetseng yena tsebeletso ya lesedi le Lesedi FM ke molelo wa rata wa llela ke ya lebuwa go batho ba ileng ba kopa batho kwano wa hopola mamedi hle nako ntsa o feta ya lela wa go tsena ba gonne gore ba batle ba tshwase ba khone hore abuti wa fusion ka motho tsa diletsa ba hantle ka mora gore tla re hlakisa gore ka nete wena dile motsa ho dikae o batla kae no go na go funela ke thaba ba holo ka nete mabedi e di tsala bo go khoshiwe
8: Dumela, dumela Ponto wa Salem, ke sephetho sa Mahlomakgethe Melodin Virginia, leqhubu ke 89.4. Nna ke boqhoba le mohatsaka, ene ke Zukumolosi. O theohetse hlano tjenana, joo, Dedi, wa tla re metse Dedi ka tlong. Metse Lavi, ntate wa Mafahla, joo, ke mo rata hampe. Zukumolosi, ka mo ka Melodin Virginia. Sie hat es wachsen, man hat ja mir nur die Mischung.

0: mane ka Mahikeng province ya North West are re morata go feta beo nkileng ka gatana le bona monyakeng ke open change ke re bua molaetsa mongwe ke neng kwa mamedi ke molaetsa o reng dumela ponto o bua le nkeletseng mona katlehong nna ke qhoba bosiu le legato la pelo yaka e leng Willy Selepe ke re abe le letsatsi le monate ya modimo le tsantle o utlwa o mo molaetsa o ke neng kwa re ke molaetsa o tswang ka mane ka orange fa ke na le molaetsa o reng dumela ponto ke se beng kutha ka mona ka orange feel are ke qhoba bosiu le monna waka ena ke mphikeleli nina o ka mane ka orange feel letsatsi le monate ba merikena le molaetsa hape o ke neng kwa no re ke rutlo go rena mo mamedi o reng nomoro tsa WhatsApp ke 079 7585066
1: ponto a ngwana mme ei a mmile monate ngwana mme ka laboraro je ngwana mme ke nsonono ka mokara tanda ke teo itse ponto ngwana mme a kore ngwana mme ke kene le mme wa bana baka ena ke mannuku Mfokeng la habo la ha iso mona ke ma karabelo plaki ngwana mme ke mongile ka moka ka botshabelo ngwana mme ke mosile ha mona o teng gona ka moo kara thanda ngwana mme a ponto e ngwana mme o se o re ntse o rantle e ngwana mme o le kopana le nna ke le matate e ngwana mme go le bima e ngwana mme ao a tswa le nna a ngwana mme ke na le ena ke bua le yona je ngwana mme o nyetse ngwana mme ngwana motho wa nnete ae ngwana mme o ntse o re gantle ponto ngwa ngwana mme kante le a ke theotse je ngwana mme a ngwana mme ke ore ke theole ka pele o tshweu ngwana mme sekafotini ke fitlhe ka se chesang ke kena day se a chesa ke kena night se a chesa ngwana mme a ngwana mme o ntse o re gantle ngwana mme
0: ayirare o fedile mamedi wa tshebeletso ya lesedi go monate mane legato a sentho empe legato le lenyalo a sentho tse mpe ntho tse pedi tseno legato le lenyalo a sentho tse mpe legato ee ya ko nane se ke founela motho wa ka ke mojetsa ke re o nketsetse tene sentse ke ya chaya ka thumane kapa ke raya kgona motho wa ka ke batla go jaaka dinao sadi ke batla sopo sadi o tsebe taba ena ke tena ke ebua tena bane ntate a bua ka taba ya gona bane tena o kele ka tse chesang ka lebaka la gae o bua fela ga e khona papa o seketse e thata ka jeno o etse mogathanyana maobane motho wa ka one o phedile e thata ene ga ke jaaka shabo seno ke batla papa e bonolo mamedi wa tshebeletso ya lese ga ona ntho empe ka legato jala o tso o kena mo tswa mo o kena mo o tswa mo o changea o kentse machangea ya ona qeta ntate ga ona qeta o kwa batho ba re ba kopane le batho ba re mathateng go le boima bophelong ba bona ke ka go ba sa ba latlheng le o fitlhela ka jeno jale wena o ntse o shebile go nne go o thopo go nne o thoscoco ebe o tla gatana le basadi ba five o jala mona o jala mono o poga o tuka go o robetse mang eng what o kgile mogo kae wa etsang wa ya secunda wa ke be wa qeta ntate o tlona ba le tsena gone o letsa bane o tshaba o tshwago wa secunda o tla utlwa o kena le wa hene mane ba go sele ponto wa sele bose e bona ona ba le tsena mothata jwa mo tshaba o kena le motho wa gago gobane yaanowa tloko le ene o tla utlwa ga o bua ka yanowa springs e bana motho wa ka athe springs yago ya dikonrak bedimetsotso pero gorra ya seponto wa serabolo seriafm ke molle rato wa kae kapa kae gotlhe mo e leng o romametse ena tshebeletso gore gona te etse tsena he ke gaone le ditaba ba o sele ponto ba sele bo sele ba re dumela ponto nna ke kopa o tsose mme wa ya kgona ga e tshwara mono ka jena go tsose mme wa rona ka jena ba re ponto dumela ke qhoba bosiu le molekane wa ka galala mo ditona ka mona ka lonely ke ntate wa bana ba ka ba babedi e leng disela maritona le khula mo ditona ke re ke morata ga go lohle ponto re tswa hole le ntate enwa nna ke Madisele maritona mo di mo haletse hantle hle mme Madiselo makatleo ke na ramola etse

0: lengwa kena kona molaetsa ona ke molaetsa o reng dumela ponto wa selabo ke qhuba bosulo mosadi wa ka eo ke mo ratang ka pelo ya ka kaofela e leng sellwane mo lebatsi jwane re ka mona ka rammolotsi ke nna thapelo mahloko letsatsi le monate re tle re utlwe motho o teng kwano a re ponto se ntshimo ga o tlele nna tlang kutlwe mo waleng teng dumela
1: hela ponto mosheleng ke ne ke tsimolose ka monana ka Virginia lapeng ke kopisa re ke qhubele nthatisile thoko omane vip nare ponto eish ke waka motjha ponto waka motjha ke moshwela hona hona ke mopotse ponto ke mopotse ke re mami kgutla mo leng teng papa o opotse ne ke tsimolose ka monana ka Virginia lapeng ke kopisa ke motho o kopisa o ponto
0: a re ke motho a kopisa re ke wa ka ya motsha ke gata mo o sa tshabiseng gore enwa wa nou ke ya motsha e ke a tseba bateng batho ba o e leng gore ba sa tswa kena go dikamano tsa marato tse ntšha sentse re re go lona ka tlono mahlonolo ka go fela ba o e leng gore ba re re tle re leke gape re bone gorena um modimo tla re beya kae le enwa ya re kopantseng ba re dumela ponto wa selebotlhe ke qhoba bosio le motho wa ka yena ke kutullo magato a re ke mo rata gagolo fela o mpontsha legato ka nako tsotlhe ebile re lebeleletse our second born wa rona wa bobedi ke maleswane molapo ka mona ka East Bank Alexandra mabere tshebeletso ya lesedi motho o teng kwana a re utlwena gore dumela
1: onto lenane o la mphe motho le ke na le tona
2: dumela ponto wa snap ke tloga bosio le gakwe la pelo ya ka ke tshwanelo tladietsana motsamai yena ka mane ka Welkom ke kositagos motsamai ka phelo tona herbal tanko
0: mabedi ke leboatlhe ka botlhe ba kgonneng go kena le ba sa kgonang go kena mme sentse ke tshwa ke re le ba sa kgonang go kena modimo a nketsetse lona gantle ka go fela he ga tle a tise matsatsi go bao bao e leng gore le kopane le bona kapa le sa tswa kopana le bona fele ke a ipotsa go mametse ge qhoba bosio jwa le ka nako tsena lela bogago jena jelo o le moikutsong kwana kutlwa e nane le nana tsa go fedisa bete ga oo o moikutsong kwana ona balekena ka tsamaisa ka gore a bone meso afor e ithotse ge di bona meso mo a ga tswa besebetsi mo e batho le wena ba tsaba e le tsamao se e ba le tsamaisa se e bona se ka ba wa inka e kaetlhile Jo tsa ha di fatsu. How cheap, how cheap. Won't be cheap. Re a no batlela special cap bo si bo isa le mission that o bata je le mari yonzo le fi. Ba ne fela ba tlobo. O thabile go ha o letswe ka ga bogobong so futhumala. Ne ne se te di ala ya la mufela ra re meso sepelo horra ya pele o mametse ponto wa selebo maqhubunga khaso 7.7 lo ba jalo 106.6

pina na ibiswa ka gore ke isbanga ke pina ya monewa tshebeletsong ya lesedi lesedi FM ke molela wa rata wa lela mafelong a na beke tsedi ntse tla bapala he sehlopha sa Durban City se tla bapala le sehlopha sa AmaZulu ka mane ka Chezwa papadi yo tlala gore nya bara ro papadi tsa mafelo a beke mamedi ba ne le kia fela di qala ka gore ra ro ka ho fela ka hopola gore se sehlopha se se qetile sehlopha sa Mamelodi Sundowns di papadi ntsena tsa Betway Premiership jwale di hlopha tsohle tse tla bapala tsa Betway Premiership mafelong a na beke ha kgwedi e na le matsatsi a 23 ka di 23 tsa May 2026 ka bele moqabelo mamedi Durban City ka bapala le AmaZulu ka mane ka Chatsworth ka mane ka King Goodwill Zwelithini papadi tla tswela pele pakeng tsa Golden Arrows le TS Galaxy ka mane ka Moses Mabhida Stadium Chippa United e tla bapala le Kaizer Chiefs mme ka mane ka Seshego Stadium Magesi FC tla bapala le Richards Bay ka mane ka Dr. Petrus Molemela Maruma Gallants e tla bapala le Stellenbosch FC. Ka mane ka Mbombela Stadium, Obit College e tla bapala le Orlando Pirates. Ka mane ka Peter Mokaba sehlopha sa Sekhukhune United se tla bapala le Siwelele. Jwale, re ke ofe ditaba tsa bohlokwa kwano. Papadi ya Maruma Gallants le Stellenbosch FC. Ka moqebelo. Gore nya boraro Maruma Gallants o itse ba itse e le go leboa botshietsi bo balatedi ba ba fileng bona sehleng se sa dipapadi sa 2025-2026 ba tla dumella batshietsi ba papadi ya bolo ya maoto batshietsi ba bona go kena mahala jwale sena se bolela gore ditikete bakeng sa papadi ya Maruma Gallants le Stellenbosch FC ha di tlo rekiswa ho lo kenwa mahala Maruma Gallants e re tanki ka tshetso yo ba tshetsi Bloemfontein ba ileng ba ba fa yona vele he tse ba hore papadi ya Maruma Gallants le Stellenbosch FC o lo dumela ho kenwa o sina tikete mpa ho lo dumela palo e itseng ho latela boholo ba stadium ho rena stadium se sky jwale engwe ya bohloko o lokela ngwetse ba hore a mora hore ho tle ho phatlalatswe letsatsing la maobane hore diteketi di rekiswa 100 rand tsa papadi e pakeng tsa hlopha sa Orlando Pirates le Obit College Mbombela mametsebeletswa le sedi ya rata papadi ya bolo ya maoto ya neng a itukisetsa ho lo reka papadi ho lo reka tikete ka jeno diteketi tsa papadi eo thu di fedile ho nkile di hoga fela hore tikete tsa papadi eo di fele tikete tsa papadi ya Orlando Pirates tsa 100 rand le Obit College di fedile. Jwale ke taba tsa bohlokwa tse re ne re di fetise ka nnete. Hlopha sa Orlando Pirates se sebeditse hantle ntle le lebaleng la bona fela la dipapadi ka hore re tle re bone moo ba bapallang teng ditikete tsa dipapadi tseo di fela. O ka hopola hore ha ba ne ba bapala jwalo le sehlopha sane sa Stellenbosch. Di tikete di letsa fela mane Cape Town di letsa ba sold out ke bohono ba di ba ka mo ile ngore ba ile ba etsa sold out se hlensa dipapadi sa 2025-2026 ke tsona he di tla bapala ka hore ra bo ra roma medi me re tle ro fehen wena mohlo monye ba nguna le yo ntso ngangisana le yena ka taba ya loko sehlopha se sense qetile di papadi tsa tentsa league se seng ke sehlopha sa Mamelodi Sundowns di hlopha tse ding ka ofela di bapetse di papadi tse 29 le Polokwane City Mamelodi he e se bapetse di papadi tse 30 games ba qetile ka di papadi tsa bona tsa league ho tloa mo di hlopha ka ofela di bapetse di papadi tse 29 mafelong a beke e tla be di bapala papadi tsa bo 30 jwale ke papadi tsa ho qatela Mamelodi Sundowns e boye mo mbapeli ka 68 points. Boemong ba bobedi ke sehlopha sa Orlando Pirates ka 66 points. Sena se bolela hore Mamelodi Sundowns e siya hlopha sa Orlando Pirates ka dintlha tse pedi. Orlando Pirates ha e hapa papadi ya bona kgahlanong le Obit College ba hapa league. Mme ba tla be ba siya sehlopha sa Mamelodi Sundowns
kantlhaelengwe 1 point. Ka ha ha jwale Mamelodi Sundowns ya Orlando Pirates ka 2 points. Orlando Pirates ha ono etsa hore ebe hapile papadi ya bona e fetileng, ba ne ba sentse ba hapile league ya ba bapala maleka, ba fumana ntlhaelengwe fela. Jwale ha ba hapa papadi ya mafelo a beke, ba tla ba le 69 points, ba tla be ba siya Mamelodi Sundowns ka 1 point, ba tla be ba hapa league. Orlando Pirates ha e ka ya bapala maleka e tlo ba le 67 points, Mamelodi Sundowns e hapa league ntse sa bapale. Jwale Orlando Pirates e tlameile maoto le matsoho hore ba tle ba hape papadi ya bona. Ha re shebe loko ka tlase ka mane, ka tlase ka mane ke setlhopha sa Magesi FC ka 21 points, e be ba setlhopha sa Obid College ka 24 points. Seo lo sona se tlo lwana ya kgumamela hore ba seke ba rathwa ke selepe. Marumo Gallants e number 20, e number 14 ka 24 points, e lekana le Obid College. Ba boemo ba bolesomelo metso e mene ka lebaka la goal difference. Obid College papadi ya bona e tlo ba thata, Magesi papadi ya bona e tlo ba thata, Marumo Gallants papadi ya bona e tlo ba thata, ka ha Stellenbosch FC se tshwere ka thata hona jwale. Jwale setlhopha sa Magesi FC ha se ka sa hapa papadi ya bona, ba tlo tla ba ba le 24 points. Mme tlhopha tsena tse pedi tsa Marumo Gallants le Obid ya di ka tsa lahlehelwa. Re ka bona ka lebaka la goal difference, mohlomong Magesi ya ka hlaba ntlha tse ngata, ba ya bo di-playoffs bonyane. Se seng pakeng tsa Marumo le Obid se tla rengwa ke selepe, empa Marumo e ntse re ka botleng ka lebaka la goal difference. Empa tlhopha tse ka bobeng hona jwale ke setlhopha sa Chippa United, o bane le bona ba na le 25 points. Marumo Gallants le Obid College ba hapa papadi tsa bona, mme Chippa United e lahlelwa e tlo iphumana ya di-playoffs in Chippa United. Jwale tlhopha tse bobeng ho ka rathwa ke selepe le di-playoffs ke Chippa United, Marumo Gallants, Obid College le Magesi FC. Papadi nngwe fela e setseng re tla bona rona ditlhopha di tla sebetsa jwang. Ho fihleletse hona jwale sebapadi se ntseng se hlabile ntlha tse ngata ke setlhopha sa ke sebapadi se bitswang ka gore ke SD1 wa tlhopha sane sa Golden Arrows, o tlhabile dintlha tse leshomele metso mena 14 goals. Ingram Reyners wa Mamelodi Sundowns 12 goals. Billy One wa Mamelodi Sundowns 10 goals. Re lebohile Mofokeng wa Orlando Pirates 10 goals. Austin Opolis wa Orlando Pirates 9 goals. Bradley Groblers wa Sekhukhune 8 o arolelana le Patrick Maswanganyi, le Ati Matthews wa Mamelodi Sundowns, le Afsalva wa tlhopha sane sa ola Kaizer Chiefs. Re tla bona he na o tla etsahala eng, re tla bona na o tla etsahala eng. Tlhopha tse hlabilweng, dintlha tse hlabilweng setlheng sena dinyane mane 14 goals, ke sebapadi se re reng se hlabile ntlha tse ngata, se hlabileng dintlha tse leshomele metso e mene. Ke tsona he tsa Betway Premiership tse leng gore di tla etsala mafelong ana a beke. Ne ke re tle ko fe he gore na le tafoleng mane di eme jwang pele di bapala, mahlo a tla ba dipapading tsa PSL. Empa he re ko tsebise wena ya ratang mane mose wa mawatle, sehlopha sa Arsenal ke bompudi ba English Premiership, ke bompudi mane ho EPL England. Sehlopha sa Arsenal ba bangata ne ba batlile gore ka nnete hle se hape leke, ba bang ba re nne re batla Manchester City, mpa Arsenal ke he ke bona bompudi. Re tla bona gore na Afrika Borwa PSL Premier Soccer League na ke ba feng ba oileng gore e batla hapa. Leshomele metso mo metsotso ka morago ra ya pele ke mokgatlhelo wa go qetela wa nanao la RQB ho Lesedi FM.

0: mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntletsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo. Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM, re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa. Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelwa.
3: Mamedi ya etsa maigenako. Jola re tlo kena ditabeng tsa bohlokwa, ditaba tse hlokang ho seka sekwa kana go tsena hle. Letsatsi le monate bohle ba mosebetsing le bohle ba sebetsang diteisheneng tsa mafura mona ke a tsaba ba mametse. E ka e tshintshe, tshintshe. Ba ga e po tweetis ka tshegi ya pota fela ho fete thotsa ditsebo ba monate. Le shemere meso supile metsotso. Pele ho hora ya bobedi re nya bobedi ke a tswa ke a tsama o tla bateng vele moloi di thewa dikalaneng o tla re nya bobedi ho ya jwala ho reng ya bohlano re nya bohlano ke makumane kwa no tshebeletso nya re sedi ho tla ho re nya bohlano ya ho reng ya botshelela re nya botshelela thago wa breakfast ho le sedi ya FM twa SA batukara like chepa tele jonito ya ho reng ya borobong re nya borobong tlabolle o tla bateng mohe truly baby ho ya horeng ya leshomele metso e mmedi tle ke shebe ke otla dintho tsa ka mona ke se re sebedisa ntho tsa sekgona jwale mamedi radio e fetwe dipapisone nako e fetileng ele se gotla ka metšhini e meng e mebe yaholo ntate jwale ke tlo o fa orena re tlotla re bua ka enka jeno se ka ba fetwa mamela jwale tshebeletso ena ya lesedikotse wa hutlwa orena re e tshwere kae ba re e tshwere kae Ponto e tlo utlwa orena re e tshwere kae mamedi wa tshebeletso e ratwang Lesedi FM le ke tobetse mona tshwantse ke tobetse mona tho tsena di etsale ka mo dilokelang ho etsala ka teng le di etsale ka mo dilokelang hore di tle di etsahale ka teng. E le shumele metso e tsheletseng metsotso pele re fitlha goreng ya bobedi. Reng ya bobedi ke a itahla. A ba o keteka letsatsi la tswalo ka tsheno happy. Happy birthday to you. Keteka o bonetseng ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o thabile. A o pate ka nnete. Ba batla mosebetsi ba o fumana ke a tsebana le motho e saletsa kopa mosebetsi ba nna. Jwale ntho tsa ntse di somo tsa maela ntle mpa se ka fela matla tia tumelong o be le tumelo mamedi ke itse ka jere kgodi ina la matsatsi a mashome a mabedi go kgola matitšhere mamedi na go nepaetse gore motho eo o jwalang le ena eo o leng dikamanong tsa lagatwa le yena a tsebe lekeno la gago la mosebetsing a tsebe na o kgola bokae. Mona re bua re ipapisitse le motho e utlwanang le yena fela ntle le lenyalo na go nepaetse gore motho eo ga re ke re bueng ka taba ena gapena mona mamedi re bua ka motho eo e leng gore ga le a nyalana le jola fela na ke gantle gore a tsebe gore na o kgola bokae o lokela go tseba lekeno la gago. Mona re bua re ipapisitse le motho e utlwanang le yena fela ntle le lenyalo. Nomoro tsa WhatsApp ke 0797585066 0797585066. Na go nepaetse gore motho e o leng dikamanong tsa lagato le yena fela a tsebelekeno la gago la mosebetsing. Mona re bua re ipapisitse le motho e o utlwanang le yena fela. Hmm? 086-0003-084 086-0003-084

0: re batla utlwa mamedi a kere jwale e ntho tse tsala mojolong mo ka nako ngwe gona mojolong mona o tla fumana o sena le di-allowance gore motho o tlameya fe motho tšhelete ka kgwedi ba bangwe ba re e nepaesa e tsala ka go lenyalo bela ke re shebeng enana ya gore jwale batho bana se ba batla go tseba gore na re kgola boka empa re jwala fela isa mogolo wa kaka e kapa motlho o monke gantle o tlo kgone ntataisa orela ge ka disoufa 086 3003084 tsa WhatsApp ke 079 7585066. A re ke re utlwe gore na wena o reng ka taba ena wena 072 ga o e araba. Dumela
1: ntate. Ee, ga o dula le ena ka tlong, ga o dula le ena ka tlong a tlhokala go tsebe ka gore ke re ko wena o motlhatswetsa ngwetsa tsotlhe wa tlhokala o tsebe. Ee, ga o sa dule le ena wa utlwala
0: o bana ntlhatswetsa fela la a re ntse ba setlhalesele fela o bana ntlhatswetlhatswetsa fela mo go itulela mmo o sa lokela go tseba gona SABC pa bokae go le sedi FM. Dumela
2: Ponto wa sele bogotso re natela ka ngwana mme mna thamosebetsa mjojo plastic ya betlele mo Ponto. Ponto ngwana mme ga o kwala le motho motho ba tla o tsebela ka nthonyana tse ngatanyana o keke wa mo patela especially tsitse wa mogata ka mantswe a mansala ge a go wa e tseba kapa etse Ponto o tlo tlameya go mo fe allowance re nyana ba jalo ba phela ka mogono jalo o tlo tlameya go mo betšhe o sa kgathaletse motlho mo go gola bokae la ka ba tseba kapa a tsebe ngwana mme allowance yona.

0: ka motho utlwana le yena fela na ke hantle o ratse bena jwa le o tshwasa bokae mo sebetsebetsang teng a re nke motho teng kwa dumela
1: go zonda de bondo go zonda de a enda de ha wana pala go hang wo hang ha wana pala go bana a ga go da pedwa ke tsa bo sa sa wa bana bana ne de ba la ibetla sa sa o etse teng go so ke ke nwa di ba wa tseba ma se bile mo ga mpujo no ha wana pala go handa nna de so wa tsela
0: ntate tsholo a fitla bua taba botlhokwa mona re ponto ha hwane pahala a go tloa mo joetsa mona thi o fetola motho yena sera sa ha o tshoga ka etsala go bjale be o sa batla lenyalo le tatileng ba nna ba da sa bone o re ke ka makunyenga mo dumela le seri
2: khotso ponto khotso a ka nete yeno a se botlhokwa yeno ga mo o tla beng o mo file teng ga nete o tla beng o file ke seng jwale a ba sa tseba a batla go tseba ka botlalo gona e kga bona o fumana bokae ya yeno ka nnete yona ga e botlhokwa mo o mo fileng teng o mo file e tlabele bona senyana go yena mono ka nnete kapo yona girlfriend allowance ena e ba e batlang o bua le tshebiso mo fana ka mona ka develop tanking
0: o tsebe ya botika nako nngwe le jala la batho ba botlhalehlalehlalehlalehlalehlalehlale o tlo fumana gore wena e sale o sebetsa e sale o sitwa go reka koloi empa ka ena motho o ratanang le ena a ka o thusa gore o fumane ntho e leng gore ga e sale o e batla mme o tlo lokela gore ga o thusa motlhomong boemong ba koloi a tsebe gona go kgola bokae le reng ka taba e gantle ke ka o pejana mane ke ileng ka re go lona go na le batho ba fitlheleletseng dintho bophelong ka re baka la batho fela ba neng ba le dikamanong tsa lerato le bona a mo joetsa re a baby a bile a bua ka senyesemane this is how you must budget go kgona go fitlhelela ntho itseng o tlameya o budgete tsena motho waka jalo o tla o thusa jwang jalo ka motho a sa tsebe gore na o kgona bokae o tlo a re ee koloi ya installment ya 6000 e ne paetsa tho o kgola 10000 kapa 8000 wena o sa mo joetsa gore ee nna ke ja bokana ba re ya botiponto ke molaetsa mabedi o tswang go mo mamedi o reng abuti eno e keleng dikamanong tsa lerato le yena o mpontsha gore na o kgola bokae ebile o mpontsha le pay slip ya gae nna ke maleswane molapo ka mona ka east bank a re utlwana mamedi o reng ka taba ena ya re ngoleletseng kwa mamedi o seka etsa voice note telelelhe re ya kopa gore ba bangwe batle ba kgone go kena ke le sedi
3: marume ponto hai kona hai ai khona ha re ntse ene wa ya re ke le frente le tebe me mo khona wa ka wa go ile ai khona ha khona ha le kwa sa se mo se ya ka ke ke le frente ha khona ha le wa ha ka nne so re tmo tjo ka ne ka mona ka face five mo rom fantini tango
0: go bane ngi sa khona ha la ga e khona ha le re nge botho teng kwa le sedi
4: makunutu a eng karolo
0: makunutu a eng ka gago legato
4: ke makunutu a eng
0: e le ora ona maikemisetso le motho
4: aparanyalana ke makunutu a eng
0: yale wada
4: ke motho ao wa rolela dikobolee ya katelie
0: kwane morena rante ba onkutlwautlwa ka nako e nngwe a ka nna o batla ntho tse e leng gore jwale ga di le kane bo mogolo wa gago
4: ke bana mo le tsela le di le tsa tsona a kana u pisa ni ka tsaba ke te bona ha tsi na khola bokae ha tsi ba tsi mana tla khona na na te bona di ja khola ke o ma go di tsi ka bona
0: re le ba ngwana be ke rutlwa ba bangwe utlo
4: thank you ponto
0: ma medi mo thuteng kwana ke le seri
5: ha tsona te pon

0: 好简单的啊，爱跟你投诉干的，好说干的那就不能做。我把你问的，我怎么还飞了？一个怎么飞了？追下来老个伢呢？今打定古，下不了这么来打的不能做。
1: 你打这飞机啊，不要嘛把搞不错，挂个就准备你这一模发750，搞把250么呢？原来干嘛搞个这？啊，干那我那原来一年这一模发原来三万来的伢呢，我都准备了。
2: Ai ponto ke me ke tsimole se ka mona na go fijina la banki go pisa ke mo tsoko pisa o ponto ai ponto ina ke dumela ponto eno a ke dumela bona ha se me ke dula le na moskatlo ga la tla no tse bantho tsa go fela ponto na lena ga sa thusana ponto ke mo fa ka mogo ke tla mo fa ka teng empa mogolong ha tla no tse bo ponto ne ke tsimole se ka fijina la banki go pisa ke mo tsoko pisa hana na le na ponto
1: babidi e botate hli wa hana le rutlo ke ra botate a go le bona e ba e hana tabela rutlo babidi o tekwa di dubela
3: ntate
1: e retele ga
3: na ka dinga na le bona ka go ga se dilo motho sa motho tsentse le motho
1: e jo la fela la saduri
3: a kre ntle go tlhoka ding a ka dilela ke ba mola o after 6 months 10 months
1: e ke re na o dulile yena o ratana le yena fela ke motho wa
3: ke motho wa ka ke sa ke mo phidisa mara le ke sa mo tshelela tshwanetse ke mo phuta
1: ora dira le bo nke ma bidi teng kwa di dume
4: ntate bonto
1: e ya rutwe
4: mara nak ke mo shate wa hama wa yitsa u tinga se sotho ntse ya ka gina go tswa fela hore na bedimba luna le tshepisane eng le pedisana joang ane bokamoso ba lona e difeng empa ga e le bakeng sa papadi fela gore le re le ganna nako yone ke ke ya dumeletsega le gale gobane ga o ka etsa jalo ke dumelele ntate a reng o tla bo ipitsetsa dira ka o etsa jalo ntate ke a leboa
1: re a leboa tshebeletsong ya lesedi dumele
0: pondo che punto wa nepala punto tsibisa motho rotana le ene rola kai nepala punto tauja motho tauja atibe molwa a na ke dumel punto a ke dumel punto a ke dumel ho ha ska tsiba ro khola kai le mfuku ba ka ro khola tshe yena mhlomo tanganya no ro khola tshe denya fumane baba tona da garatanda thank you ponto shap
1: kele bua dadi kele bua re twa jwala santella go jola nyane ba ei taba tsena dithata tsena mabere tsebeletso ya lesedi ke tswa ke tsa maya
2: ya dumela ponto lesedi ke di legends mana dona mo opni problem e hlaka mo lena ile nga uthusa a ba tamsebetsi a ola hla manyane yena itse yalo ebe so hlolelo wena hore ka mo patela nthongwe le mo ke nana ke mo futa o wa relationship yo ke neng mo yona kana go eyo thank you ponto
5: a la nga mo tshepa ka mogata ha ka ka mara ka tsa mogolo tsa mosebetsi wa ka che a tlama o di tseba ntho ya re batla go etsa re tlamele re budgetele e seng ka mogolo ke batla go tsosa di batamaseng ke a leboa ponto ke se bonyile ka Everton
6: ela dumela ke ponto o bua le ngosana ka kanana o kniga mona monna dintogonto a o di ponto ha ke bone le bohlale bo ngwana monna o itsitelela le mong o tla nna ntse pisinyana mo kgaolelo a le o motho etsa teng o ja bokae mo o tshwereng teng le gale ngwanantate seka e etsang phoso eo matona o bontate ba dilori eo phoso ona a re etse ke nyalo tshwaga pokotong ebile o fatse pokoto davo

0: Mela ponto wa sele wa e o kotse go jwetse ka nako ngwe o tlo jwetsa motho mogolo a ona o gola bokae go sane o tlo tla ka ko nkadime ke na la mabaka a itseng se se maneneng ebe ka moso sa sa o neebe ka nako ngwe a tlo o blokele o blocka o bua le letshabisa kadi mona gampa ile Sotho strekeng sa le re iwe ke a lebone.
1: Mamiri ya tsebeletso ya lesedi re sebeditse o lekane mo diphoso di bileng teng e kgopotso ya le maotomane mo re sebeditseng a ntle re pele a pele tsebeletso ya lesedi boamedi bo monate ba nanang o tlhatlhang o latela tsebeletso ya lesedi Afrika Borwa, good morning and good night.